0: Yung katama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. DTX
1: 500! Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500!
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga atay.
4: Happy kanunay!
5: DTX 500!
4: Masaligan!
5: Epektibo!
4: DTX 500!
2: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
0: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
2: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
0: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis, Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
2: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
2: Baong budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
4: DTX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na,
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: kag kontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan
5: epektibo.
4: DTX 500
2: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants
5: nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: kag kontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
6: nga may bisyo.
4: Ang bisyo
3: BCO, yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio,
3: yung may BCO.
8: Ang BCO,
3: yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with BCO.
10: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio,
3: yung may BCO.
8: Ang BCO,
3: yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio,
3: yung may BCO.
8: Ang BCO,
3: yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanugos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami inauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanugos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix!
8: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka
8: mga butika! Mighty C!
5: Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
8: Ang alkaline nga vitamin C!
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C!
8: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
8: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 8:12. Ining nga oras sa Dulong Susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.

0: Mayong aga Surat God Provincia sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa special coverage sang Western Conference Finals. Kon sa mga pagkaon appetizer ni para sa pag-cover naton sa NBA Finals sa mabot sining Webes nga adlaw. Bantay ang special coverage diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sino ayan ang makasumpong sang New York Knicks? San Antonio Spurs bala o kon ang defending champion nga Oklahoma City Thunder? Bantay dugay-dugay ang aton sining special coverage sa sining Western Conference Finals. Makaupo na ton sa aton sining coverage ang aton sining Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Malay. Good morning. Okay, go ahead sir.
1: Enrico, maga sambuwa, subong aga no para sa NBA Western Conference ang Oklahoma City kag ang San Antonio Spurs.
0: Okay, now upod man naton subong si Kaki 5 AJ Cordova. Good morning.
2: Kaki 5 Ray, mayong aga no. Kung kita maglantaw, mas daw advantage subong ang San Antonio apisar nga home court sang Oklahoma. Kahit siyempre may ara si kompleto ang ila sining players kag wala sang injury kay Kaki 5 Ray.
0: Okay, pero hambal sang coach sang Oklahoma City Thunder si Jalen Williams maga hampang no subong nga game 7 no. Kahit tama ni kay importante win or go home no ang resulta sa hampang ang mapierde Kaki 5 ti tapos na ang kampanya sa sining NBA playoffs mga kakipaiba. Nabulubantayan ang ining nasambit sa nikaroon ngayong resulta sa hinampang. Ang Game 7 yara sa home court sa Oklahoma City Thunder. Tungod nga sila ang may best record sa NBA season, amon nila ngayong basihan la para makuha ang home court advantage. Ang pamangkot subong madipinsan ayan sa Oklahoma City Thunder ang ila kampyonato sa nagbigay nga tuig ukon mayala subong sang bag-o sini nao nga kailahon nga mangin champion sa sining nga season mga kaki-five.
1: Kaki-five break duha ni kabagay mo no kung kaysa gina consider naton nga advantage kung aara ikaw sa imo sining nga home court no. Kag kung kaysa man no gina considered man naton nga disadvantage kay ang pressure ara.
0: Amo gani no kay hindi ta kwani mabibloan kung sino ang magadaog sini mga K5 kahit kada team nakadaog sila si tagsak ka mga home court kaysa home court man no sang ila sini nga kontra nakadaog sa home court sang Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs, the same man ang Oklahoma City Thunder nakadaog now sa home court man sang San Antonio Spurs.
2: Kag sa pagpanilag naton kay K5 Break, daw isa lang gid no ka game ang close fight. Ang game 1 kay K5 Break kun sa din naglabot sa double overtime nga nakuha sang San Antonio Spurs ang kadalagan. So dako ini nga factor o kon posibilidad nga liwat nga makuha sang Spurs ang kadalagan sa subong nga game 7.
0: Okay, ang oras alas 8:00. Back to the ball game kita mga K5 para na ang one first five. So ang bula yara subong sa Okla or sa San Antonio Spurs. Now Aaron Fox nagdala sa bola ginatag sa kay Victor Banyama sa left quarter of court. Wim Banyama nagpull up jumper pa banda sulod.
3: Very good boy. With Wim Banyama.
2: Silo sa Thunder ang bola. Nagadribble sang bola. Ginabantayan ni Aaron Fox. Wallace pinasa kay Holmgren. Holmgren ginabantayan ni Vassell.
0: Pero na-intercept ang bola. Vassell dribbling the ball. Nag-pasa sa kilid. Sa may left side pero may foul. Nagitawag ang referee. Si Castle. Now nag-dala sang bola. Now may foul si Dort. From Oklahoma City Thunder.
4: Bakas-bakas. Nice. Bakas-bakas. Bakas-bakas. Bakas-bakas. Bakas-bakas.
0: Okay. Now, back to the ball game kita mga ka-K5 dala kay okay, ari gina replay no ang ining pag lusot ni Castle pero may foul gitawag against sa kay Dort no. Ang score is 2-0 no. Ang score 2-0 mga ka-K5 no. Nice pull up jumper na gina replay. Okay. Okay. Now, alas 8:17 back to the ball game. Number 5, Castle, dribbling the ball against kay Wallace. May screen si Wimbanyama. Castle, ginkiatag skilled, pero na-intercept sa Oklahoma, pero last touch ang Oklahoma.
2: Last nice. Touch si Lodort. Kilala ni si Lodort kay K5 Aaron sa iya defensive ability. K5 break.
0: To 0 ang score, Castle. Ara sa top of the key, ginatag sa kay Vassell, number 24 of Oklahoma. Vassell, napula pa jumper, sumulod. 4-0. Ang score, na mas mayunicorn na baskog ang starting. No? Oh,
1: dumayog yung performance ang Spurs sa first few minutes sa K5 break. No?
0: Okay.
2: Alexander, gina-double team. Alexander, nagkapangita sa pasahan. Pinasa kay Dort, binalik kay Wallace, pinasa kay Holmgren. Nag-drive, Holmgren, jump shot.
0: Sumulod. 4-2 ang score. Mga K5, si Vase or Castle, nag-lay up, sumulod.
2: 6-2, pabor sa Spurs. Dort, pinasa kay, binalik kay Dort. Ginapangita si Alexander. Alexander nag-drive, but?
0: Nabuyan ang bola. Magapabilin ang bola na sa Oklahoma City Thunder.
1: Kay Pabrik, din mo makita nung basta game 7, do or die, first quarter pa lang, do fourth quarter ng hinampanganay, no?
2: Daming dipinsa na, kay Pabrik, kay Pabrik.
0: Kwan na yung wala isang, kwan ni boss pang nagtawag eh. Tama, pierde ka dito. Goodbye.
2: Oh.
0: Okay.
2: Win or go home siya mo. Alexander, ginadipinsa ni Basel. Alexander, nagpinawin favorite shot. Sulod.
0: Sulod. 6-4 ang score. 10 minutes and 7 seconds remaining sa first quarter. 6-4 kita sa game 7 sa Western Conference Finals. Wimbanyama dribbling the ball. Again sa kay
2: Hartenstein.
0: Si Dalom. Tama katawai. Sumulod ang tira ni Castle.
2: Karami ka play ka Spurs.
1: Masanag, masanag sini, no? Ang palabuton.
0: Masanag, bisan, nag-ulan mo.
2: Pasa kay Holmgren. Holmgren, nag-drive, nag-third drop, wala.
0: Why sumulog, rebound by Octavio Alifax. Man? No? Walas. Ginatag kay
2: Alexander. Alexander. Pasa kay Lodort, sagwa, nag-fake. Nagtira sa tres.
0: Wala okay, air ball.
1: Waay kay Gosang Ring, si Dort.
0: 8-4. 8-4. Masanag-sanag.
2: K5-break, K5-break. Doon ka bitirano kay Fox. Nga nga doon ginagakapunaw siya.
1: Arif na, hipos ka na blada. Kailan tawa blada.
0: Nabuyan.
1: Ang pag-shot sa Spurs ba?
0: Okay, Wimbanyama. Again, Sartenstein. Wimbanyama. Nag-fake. Ginpasa kay Fox.
1: Go!
0: And 4 ang score.
1: Blank score.
2: 10-4. Wallace ganda ni Dali.
1: Masanag.
2: Kinabantay ni Pax. Wallace kapagitan sa pasahan. Pinasa kay Alexander.
0: Okay.
2: Alexander kay double team. To Wallace. To Lodort. Tagtira na naman sang 3.
0: Why sumunod? Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama. Rebound the ball.
1: Goodness.
0: Wimbanyama. Nagduro diritsyo. Ginpasa sa gwa. Sa kay Vassell for 3.
1: Yes.
0: Wala. White kabos.
2: Rebound by Alexander.
0: Alexander.
2: Nagpatabok sang bola. Alexander. Nag-discarte. Alexander. Nag-drive versus Wimbanyama. Wimbanyama.
0: Lord, kick out mas to. Nope. Nabuyan bola na intercept ni Wimbanyama. Wimbanyama. Nagapinay-nay. Relax. Up. Nabuyan lot ang bola. Up. Oh. May foul. Oway.
2: Oway.
0: Dalang. Ginatawag ang referee. Wimbanyama, tag sa point guard, kaya ang height mo, 7'4".
2: Hulat lang.
1: Pinascore ba? Pinascore?
0: 10-4. Sa mga...
2: Grabe nga, bakas ni Wimbanyama.
0: May tiklod ah. May tiklod, may tiklod.
1: Isorianay, kami kagabi, na saktuhon nilang ampang nila. Kita mo na itom ako sa buong.
0: Are oh, saling ni Jaden, sus bilya, sa sports kamuhay. Why, abis na si Lol, di ba daw ka?
1: Ang akong lagi istorya ko lang sila, nga saktuhon nila mamo.
0: Kaya, Castle, jump shot, ay sumulod. Rebound by Hartenstein, ginatag sa kay Caruso. Caruso.
1: History ni Matabo, kakipabrik mo.
2: Alexander.
1: 27 years, last nabatayan kampang, ni... Knicks and Spurs.
0: Yes. Kung sila madaog.
1: Kung sila madaog.
0: Okay. Mm. Pero may SJ kita.
2: Hartenstein, 10 drop.
0: Sumulod. 10-6 ang score.
2: Hartenstein.
0: 7 minutes and 51 seconds remaining sa first quarter. Si Wimbanyama, sumunog ang point guard. Ginatag sa kay Vassell na buyan. Gagbalik ang bula sa kay Wimbanyama. Sa left quarter court, ginbalik sa kay Aaron Fox. Fox, top of the key. May screen. Nagtira sa tres! Yes! Oh, nothing but the bottom of the net. Ringless. 13-6 sa Bansis ang pito ang San Antonio Spurs. Hartenstein, ginatag sa kay
2: Alexander,
0: SJ.
2: Alexander. Nag-peck.
0: Na-intercept ni Aaron Fox. Aaron Fox, ginatag kay Champagne, ginahatag kay Vassell for three. Wise blood. Rebound by Hartenstein.
2: Hartenstein to SGA. SGA, nagpatabok sang bola. Crossing the midcourt, ginaharas ni Fox. Aaron Fox. Alexander, nag-drive. Alexander, nag-teardrop. Sulod sa giyapon, masking pilit nga tira. Kasi five-break.
0: 13-8. Dasi kaining hampang champagne, nagtira sa tres, sumulod!
2: Grabe.
0: 16-8.
2: Caruso, the energetic player of Oklahoma, but na-steal na naman ni Vassell.
0: Vassell, against Holmgren, nag-lay up. Why sumulod, but one up down by Castle.
2: Castle.
0: Daw, mamarahan, subong ang niya.
2: Pulo na.
0: Oklahoma City Thunder how?
2: Mm.
0: So 18-8 ang score mga KK5 no? Sa first quarter nag-arangkada ang Oklahoma City Thunder mga KK5.
2: Kun isipon KK5 gutom gini ang San Antonio mo kag sa interview sang SPN kay Victor Wembanyama KK5 break. Na gusto ya gid ya subong atuig nga mag-champion. Kag nagalaom siya tani nga siya ang mangin MVP pero nasulayan. Kag ti gusto ya bawion sa championship.
0: Mm. Live na, no, ang kapamangkot si George Vincent. Live na direkta mismo dito sa home court sa Oklahoma City Thunder. Kay Ismael Alonda Sase, kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Jaden Susbilia. Kay Ma'am Lynn Chauto, may dayagid nga kwanda nga aga sa bayan syudad sang Pasi.
2: Dohalos nga starting five sang Spurs kaki fabric nakapuntos na.
1: Ang ining Western Conference Game 7 coverage ang ganitulong sa ton sang Clinica DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa. Kag sang puto ni Tita Rina Mapa. Salamat kit!
0: Ako na nagbakal, plugin mo.
1: Ay, ikaw gali.
0: Kay Tita Rina na, good morning. Sa may bayad sa barangay Rizal, Lapos. Hmm.
2: Kag mayong aga, Mandra, sa patahan sa tabukan ni Cap, no? Nag-monitor, ginsubong, no? Iti...
1: Duli, ganito nga game nga NBA conference. So, matapos na itong coverage, to, no? Naghigo, pantatot sa pata, to ni Cap?
2: Ati, si Cap na na bahala. Mamisin si natin dito, guys, si Cap. Cap, mayong aga lang da sa imo, kag sa imo mga staff da.
0: Alas 8:25. 6 minutes and 32 seconds ang nabilin sa first quarter. 18-8, abansis ang pulo kapuntos ang San Antonio Spurs. Nagapanguna subong sa San Antonio amo si Castle nga may 6 points na sundan ni Victor Wimbanyama nga may 4 kapuntos. Si Champagne kag si Fox may 3 kapuntos kag si Vassell may 2 kapuntos. Ang first five sang San Antonio Spurs nakascore na. Now sa saning hampang subot sa lingon mayo ang paglibot sang bola na may play on the part sang Oklahoma City Thunder. Gipangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander may 4 ka puntos. Si Hartenstein kasi Holmgren may 2 kada puntos. Amo pa lang ni nakascore si Dort kasi Wallace ang ila first five kay nagsulod naman si Alex Caruso. Wala pa sang score, mga KK5.
2: So, ulan tawon na to.
0: Sa kay Sir Benji Porcal, kay Ma'am Rosales Anthony. No, sana Spurs, was. Kag kay Sir Benji Porcal, thank you kung sa live.
2: So, 88.7, ah, K-5 na sa FMI, mga KK5.
1: Ano gapon? Break gapon?
0: Okay. Break gapon, ha? At 314 sa mga viewers na to, nagasaka lang. 316 sa subong. Pa-shoutout ko no sa pamilya Sustigar, sa may imbang Pikinyo, San Enrique. Kaga kay Raymond Ledesma. Asa tali matapos ang hampang, i-live niyo mang sir. Ati live na live ni. Why gini problema? Why ni utod-utod ang live daton?
1: As na same day finals.
0: Oh. Ang nalang-alang abi aton sining coverage team kay dito pa na sangat sa palarong pambansa. Malupad tani sa kay 5 Karen to sa kuan sa Oklahoma City Thunder subong. Kalin kay Wida kalupad kay mga cover anay ka closing sa palarong pambansa.
2: Sige na tamyo ta manggali subong kay 5 break ang mata ni Planda Drivers Association okay. Dira sa Concepcion nagalan daw gid. So back to the ball game.
0: Okay.
2: Hard is sign offensive rebound. Pinasa kay
0: McCain. Wala nakuha pero offensive rebound by Wallace. Sakay Caruso.
2: Tuwala sa kilid. Nag-dress.
0: Sumulot. 18-11 ang score. Okay. Vassel subong nagdalasan niya or Castle. No? Ginhatag sa kaya Vassel for 3. Sumulot. Grabe subong kainit ang niya, mga kamot. Sanya San Antonio Sports Caruso nag-lay up sumulod. So paway subong si Wimbanyama. 21-13 ang score. Okay, ang gabula sa kay Castle sa idalom si Red Area nag-fake, nagtira, foul counted. Another foul sa kay Shai Gilgeous-Alexander. Wow, sila ko na nung style mo nga pakuha. Foul ha? di pa fake ginakuhaan niya si Hikwan. Si Alexander man siyang style yan. Nag-fake, tumumbo. No?
2: Double fake ka?
0: Oo.
2: Double fake ka. Okay, five break. Nabasa na sa San Antonio kung anong galaw ni Alexander. Pero balaan tala na kaya nga bansi subong wala nagapanaog sa pulo.
0: 23-13, 24-13. Double digit na ang avances sa San Antonio Spurs.
1: Good start para sa aton sining San Antonio Spurs mga ka-K5 pero mabawi ni ang Oklahoma kaya di sila magpasugot. Nga home court nila maperde sila.
2: Kanami nga passing na ni O.
0: Japan. Okay, Dylan Harper. Ginatag sa kay Castle, sa kilid sa kay Vassel. Vassel, nag-penetrate si Dederia. Ginbalik sa guwa sa kay Champagne. Sumunod. Grabe. Nagabaga subong ang makamot sa San Antonio Spurs.
2: Maski si Nolan sa ilang kay 5 break, no?
0: All starters have scored sa Wallace, San Antonio Spurs.
2: Nagadiskarte versus pinasa kay McCain. McCain, op, nakalus mo. McCain, nag-drive.
0: Sumunod. Pabandang layup, sumunod. 27-15, isa kadusin ang abansin sa San Antonio Spurs. Dylan Harper against Alex Caruso. Dylan Harper na penetrate. Gimpasa balik sa guwa sa kay Champagne. Ginatag sa kay Castle for 3. Why sumulod? Rebound by Alex Caruso.
2: Caruso nagpatabok sa mula. Pinasa kay Alexander. Nagdali-dali. Nag-penetrate. Pinasa kay McCain sa kilid for 3. Sulit.
0: Yes. Dakoning factor ni McCain. No? Ulihilan ni nila.
3: Halin sa rookie mo niyo.
2: Oh, halin sa...
0: halin ni sa 76ers.
3: Ah, Sixers.
0: Pinoy Anis ang 76ers. Para sa pag-accommodate sa kay James Harden. Pero dakoning factor si McCain. No? Daw may isa ka game nga naging best player ni si McCain. No? Naka-top scorer para sa Oklahoma City Thunder.
3: Si tawag ni si Dylan Harper ni kasi Mario tani kasi Manwa tani no kay Phil Amni
1: purely Pilipina ning iya sining nanay.
2: Nanay oh. Bata ni siya sang ana import sa PBA nga si Harper ka kay 5
0: Rica. Akwan Chicago Bulls Ron Harper. Ang point guard sang Chicago Bulls. Duan ni sila mag-utol sa subong sa NBA eh.
1: Why subong kasulod sa first five si Bryant no?
0: Wala. Wala siguro na butang na kung kwan kung mga dako na ban si Sartonio.
1: Oh, pero ito yung first five ni Coach ano eh, Mitch. Oh.
0: Pero subong ti very crucial. Hindi ka ni magatag kumpiyansa.
1: Mali, Coach. Buhay ka na ina.
0: Pero bisan pa do, kung na nakasulod ka sa NBA Finals, masalamatan mo kay damo mga star play, mga all-star player sa NBA. Why ganit ka sulod sa NBA Finals? Yes. Why ganit ka kampiyon?
2: Di, ang talang isipo nung lineup sa Lakers Black Hockey Fabric, ang lineup sa Boston Celtics, oh, lineup sa Golden State Warriors, grabe ng mga superstar pero na pierde pa sila sa mga bataon kag mga naga-roking ng mga players ang Spurs kag Oklahoma.
1: Why niya ta nag-istorya na yung nga maitom ako kag why kuya ako or nga doon kayo support tagin sa Spurs ha pero ikaw yung kaki Fabric naka-blue ka eh.
0: By color coding
4: Saka sir, dala kay kada damo ka nga mensahe na sa aton.
1: O pila ka ilog viewers na
4: 399 na. Pa-shout out kay Sean kag Chick Balayo from Canada. Saka John Scale Tambong. Kay Andrick Balayo no, kay Kuya Gilbert

0: kwan gabay lang kuno nga foul mo man.
1: Gapito na.
0: Gapito na. Galing kay Tima Riferita, kwan mo lang eh, mga tao man di man makitaan eh. Pero tingin na imbis karan man eh, kung may mga
1: question. Ay, doon toon to, ngambal ni commission, ni kina NBA commissioner bla, si, si Ganyang Kalbo.
0: Si Adam Silver.
1: Adam Silver nga ma, ba ano lang sila kuno gamiton nila kuno ang AI tawag ni upgraded nga AI nga ano nga CCTV
0: no
1: nga ginagamit mabla sa mga long tennis ngampang nga kung out of bounds mga mabla makita dayon no kag may ara nga counter checking dayon sa calls ng referee
2: para sa replay Si Alexander Daan, tama ini ka maro nga klasika player mo, gamay-gamay lang. Kung sa sangito niya, ikaw, ti automatic foul gid.
1: Ti, no mo discard yan, ay manamo kung player ka o gagamit man na utokay mo, no? Hindi lang niya kung ngampang pa sulod-sulod, dada, kundi gamitan mo man sang imo sini nga utok, kung paano kakakuha sang foul, kag paano kakakuha sang free throw sa kakipay ba, Enrico?
0: Okay, so time out pa subong. Ang San Antonio Spurs, ang score 27-18, back to the ball game. Ari kita sa kay Casal sa Shedit area, nag-fake, nagtira way sumulod pero nabuyal ang bula, nakuha sa niya Oklahoma City Thunder.
2: Saka Williams, to Alexander, Alexander kapatabok sa bula, pinasa kay Holmgren, na kuha ni, ato na
0: intercept,
2: si,
0: no?
2: Johnson.
0: Johnson, Keldon si Johnson, nabuyal ni Casal, nakuha mga kakipay.
2: To Alexander, Alexander nag-drive versus Harper, nagtira
0: way sumulod, pero may foul, naging tawag ang referee.
1: Kay Wimbenyama.
2: Kay Harper.
1: Kay Harper.
2: Grabe nga hassle ni Grabing, Williams.
1: Ano no, agaway.
0: Ni Williams.
1: Balya, ako ni! Ako ni, bisa magin ano!
2: Si McCain, grabe man ni kahassle. Sila rin ni Caruso. Gagmay lang ang mga players. May grabe
1: si
2: hassle.
1: Si McCain, ano man ni siya, may dugo man ni Pinoy.
0: 27-18.
2: Solod. 19-27, pabor sa Gapon sa San Antonio Spurs. Pero ginamatapat si P. Ang abansi kaginang ang pulo. Subong, walo na lang.
1: Akbal nila gani ko no. Ang manila ko no, power ka lang si Iban. Nila kay Alexander.
0: Alexander kay Sean Bolgit. 27-20, nabiling 3 minutes and 48 seconds sa first quarter. Ang coach sa Antonio nagasignal sa play, Dylan Harper. Against sa kay McCain, may double screen. No? Sa ibabaw, McCain against Alex Caruso. Caruso nag-depensa kay Dylan Harper sa kay Wimbanyama, no, si Williams sa kabantay siya, pull-up jumper, wise blood, nakuha sang Oklahoma ang bola.
2: McCain, nagadali-dali, patabok sa bola. McCain to Alexander, napatawa yan, versus De'Aaron Fox. Alexander, binalik kay McCain. McCain nag-drive. McCain, nag-binalik kay Alexander. Alexander, nag-discarte. Nagtira sa tres. Wala. Rebound ba? Oh,
0: rebound by Williams, nakuhaan pa si Wimbanyama. Okay. Williams, Caruso, Alexander.
2: Alexander. Pinasa kay Williams. Wala sa gyapon. Sure
0: rebound
2: ball
0: by Vassell. Ginatag kay Fox.
1: Sure bola nyo kay pila na ka turnover.
0: Fox. Ginbalik sa kay Vassell. Why gatulok in mayo kay why na intercept. Vassell. Nag-pull up jumper. Why sumulog. Rebound by Williams.
2: McCain. Gapatabok sa bola. Pinasa kay Williams. Binalik kay McCain. McCain nag-discard. Ito may rasa tres.
0: Why sumulot? Rebound by Holmgren. May foul. Gitawag ang referee against sa kay Keldon Johnson.
2: Si Wimbanyama kapoy na. Tanigin para pauway. Anay maskin pila lang ka minutos.
3: Hindi siya pwede makapoy na.
2: Paul Ginman ka kay Pybrick. Wala. Tuguro ako shooting. Kaya nga sa rebound pa lang.
1: We have 418 live viewers right now. Live the live sa K5 News FM. Iroilo 88.7.
2: Pa-share sa nga ito nga live ba? Mga ka K5.
0: Kay Jungle Palit ni Gulo, ginapa-shoutout niya ka kay Fibre.
1: Uy, good morning na da sa inyo ah.
0: Kay Sir Robert Ligaspe, good morning also. Kay Pitian na Gibshud sa Pitanan. Holmgren!
2: Holmgren, nag-discarte, binalik kay Wallace, wala.
1: Okay.
2: Para na, bula na ka, Spurs.
1: Si Caruso, nagalangoy, bisang wala tubig.
0: Errol Fox, dribbling the ball, ginatag sa kay Vassell.
1: Uy, kapot ni Vassell to man.
0: Harper, sa may shaded area. Nag-fake, nag-gali at sumunod. What a shot by the Phil-Om Dylan Harper.
2: Rookie pala ni siya. Kaki-pay-pray.
1: Rookie ni
2: Opo Sinan Bryan. Alexander, napatawa'y patabok sang bula. Ginabantayan ni Vassell. Ginsalo ni Keldon Johnson. Alexander, nag-drive, nag-tira, wala.
0: Sumunod, rebound by Vassell. Vassell number 24 of San Antonio Spurs. Sa idalom si Deteria, nagtira way sumulod, bat

0: foul
1: na gintawag ang referee.
2: Mga sophomore player ang Spurs, pero grabe nga mga panakatawo kay Five Break, no?
1: Dira sa may Tubog Beach Resort, dinay San Joaquin. Bisan sa ako, kung nagpamatik, agatan ang giyapon sa inyo. Ah. Thank you again, no? Kay Pitian Gibriod sa Pitanan. Kay Sir Freddy Dilia, Mabuhay Hardware, Kagpabalas Boy sa San Juan, Zone 4. No, sa diyan, sa Mulo.
0: Good morning na da kay Kagawad John J. Palik Nigulo, ang pariente ni KK5 Ramilo Palik na taga Barangay Tumkon, Ilabod, Pototan.
1: 30-20, may dua ka free throw mga KK5. Ginpagwa na si Dylan Harper. Pero good contribution no? Si Dylan Harper sa San Antonio Sports. Vassal, ikadwa siya ng free throw. Sumulod na.
0: Amo na iya ko may free throw bala ipiuhon. Ya di pa mo.
3: Okay, Alexander kadalas ang bola. Tirabantayan ni Vassal. Alexander nagpenetrate. Gapangita sa pasahan si Alexander. Alexander ginpasa kay McCain. McCain ginpasa kay balik kay Holmgren. Holmgren nagtry nga magtira sa tres pero hindi ka salot. Gimbalik ka sa roll-on boy nga si Caruso.
2: Caruso nagpick, nagtira sa tres.
1: Why, sumulod. Rebound by Wimbanyama. Ginhatag sa kay Vassal. Vassal, dribbling the ball. Vassal, nagpenetrate. Nang turn around. Ginpasa sa gwa. Ginbalik sa champagne. Oh! Miscommunication. Kay Wimbanyama. Dumalagan si Wimbanyama eh.
3: Napangirit na si champagne. Kaya-gaper kay Wimbanyama. Mayroon na.
2: Pero namin na ito, Tani.
1: Kaya kung magdaog kita, ikaw ko na ibukbo namun.
3: Pero ang balita ko nun, hindi ko na champagne pa nga lang. Champagne.
1: Champagne.
3: Kung ano yung champagne.
1: Ang spilling, sila ka na ibukbo. Pag champion, hindi ka nun sa Western Conference Finals, ibukbo ka namun.
3: May lang ta champagne.
1: 31-20 ang score. 1 minute and 11 seconds.
2: McCain, nagpatabok sa bola, ginaharas ni Pax. Nag-screen si Alexander. Pinasa kay Hartenstein. Hartenstein, hindi na pangita si Alexander. Alexander, ginabantayan ni Vassal. Ni Kassel. Vassal.
1: Kassel.
3: Lumira sa tres.
2: Caruso, nagtira na naman sa tres.
1: Why, sumulod! Oh!
3: Follow up by?
1: Umawang ring.
3: Sige na.
1: Nagkwan, nasulod. 31-22.
3: Sige na ngayon ng player eh.
2: 48 seconds ka.
1: Alex Caruso. Fox! Nagpasa sa gwa. Gibalik sa kay Kassel. Gibalik sa kay Wimbanyama. Against Hartenstein, pero
2: may foul
1: ang referee. Dahon uli pa nagtawag ang referee. Amo nang laing kay foul ka na.
3: Hindi na offensive foul.
1: Oo, na foul ka na, nasakit ka pa.
3: Oo, kakas pa po si Liso. Yaw, bila ulit pugang ako ngipon.
1: Gina-check niya pa kung na minabilin pa. Amo na ni. Apaw, igok ka, kwangiban, kakamot ni Wimbanyama pag lalusot niya.
2: Pero hindi man dahungod ah.
1: Pero ikaw pang tawagan sang foul, amo ginang basketball ah.
2: Dala to sa
3: Malos mula ni bali Wimbanyama mula sa alin sang game 1 nga
2: kastigo niya sa akon.
3: Kastigo niya sa akon.
1: Okay.
3: Pero ang na-notice ko bala, do kanami sa mga referee subong.
2: Tikay ginwarningan na sila kay Fabric kay Fabric. Kag damo ug
1: basa. Ginapili nimo ang mga referee sa mga finals kag labi kung game 7. Ang ginapili din mga veterano. Okay, dala ma break kita na eh. Kay, okay, for review, no? Basic, hindi, nakapasulod ka audio, no? Kakipay ba, Lawrence? Basic, kapasulod ka audio, no?
3: Referee, ako anong mambal sa referee?
1: Oo.
2: Kina-review, sige. Subong.
3: Ang Oklahoma and the Spurs sa Game 7 Western Conference, ginadulong sa Tuscaloan, sang Clinica DTX sa 500. Sa wagin na high blood, subong, kung sino man ang inyong ginasuportahan, inumgid sa Clinica DTX 500. Sa may mga high blood, kagadata sa blood sugar level, kay tungkol naman sinang Spurs, inumgid sa Clinica DTX 500.
2: Amo man dira, no, sa inyo, no, sa aton sininga mga ginikanan. Paib na nyo ganyan yung bata, sinisang may TC, may aray ng may TC ka syrup, may aray man nga may TC nga kapsula. Parang tigulan-ulan na dan ang tiyempo, kinanglanon, ginikiti, dugi-dugi, balalik naman klase, paib na nyo ganyan sang may TC ang inyo sininga kabataan.
1: Kaga sa tanggal lang tao, kamuda, inom kita DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, sige ka kay Five Rio, kwan ang iya sininga puwak.
2: No? Nagamala, kahit ang... Ang
3: isang photo ni Kaki Pai
1: Benrico. Saka ni... Dennis Minigo, no? May dahiging aga kay Sir Robert Legaspe, kay Sir Juni Nobleza, Pa-shout out sa Mapisang Rider, bisan gaulan, gabiay gyapon. Grabe nung kay Carlo Limor Compleza sa may Lambunaw.
3: Wala na.
1: Okay.
4: Therefore, this is a successful challenge. An officer foul will be assessed from Miyama.
2: Okay lang. Isa pa man lang.
3: Offensive foul game call kay Wimbanyama.
1: Okay.
3: Pero ang bali ni Wimbanyama, okay lang niya. Okay lang na, hindi tayo padugangan.
2: Kaya daw ka pagwaslik ito eh.
1: From my technical foul on the coach, no? Si Mark, ano mag-pronounce? Ito ka budlay ni Ikuan, abing iasan nga.
3: Si, ano ah, ang coach ng OKC.
1: Oo.
3: Technical foul sa
1: technical foul.
3: Singgitan niyang referee mo.
1: Oo, nagreklamo pero te normal lang mo.
3: Kahit balyalay check nyo! Balya.
1: Sino ba? Mga bulag ka mo!
3: Oo, balya. Anong rason niya na ito sa migad? Pawin na to!
1: Sana ko mag-referee ka, piyong!
2: Ike, mambal sa
3: oh, balya ko! Ano lang ko, Bradman? Ginabalatay ka mo nga sa tonyo, kanugon sa bayad na mo sa inyo!
2: Ang problema, magtabog ng babulgam lao.
1: Okay, may technical free throw si Wimbanyama, sumulod. 32-22 pero ang bola para sa Oklahoma City Thunder. Ama naging na tawag nga technical na dapat tumasok
3: si, history singitan. Repeat itself de. Ah, after 27 years. Mm-hmm. Kung dag-on sang San Antonio Spurs, magasambuha sila sang New York Knicks.
2: Walas.
1: Isa di ata karon magtutaway.
2: Champagne.
1: Okay. Williams.
2: Isa kay Alexander. Grabe nga depensa. Double team yung Banyama and Castle. Binalik kay Wallace to McCain sa gwa. Nag-drive McCain. Pilit nga tira.
1: Why sumulod rebound by Artinstein
2: or foul.
1: May foul against sa kay Castle.
2: Okay na to tani, bisan di na to magpaulon kay si Wimbanyama, nag-back up man.
3: 22 seconds left.
1: Pero ang foul sa rebound eh. Kay Artinstein tong gitawag nga foul ah. Na kay nagtumbo abi si Wimbanyama, ti Waitawo sa Artinstein. Are. Gabi pinsan last bong kay SGH.
2: Alexander, oh. Wallace to nag-drive. Wallace kinabantayan ni Alexander ni Champion. McKay nagtira sa tres.
1: Sumulod.
2: Grabe, masaligan gid na gid sa
1: from. Why kabasi McKay no? Tanda ni sa pagbunot sa mga player ang Oklahoma kay Ginbuyan isang Philadelphia. So kung, napuslan nila de.
3: Kung madumdumanta game to, si McCain to nagbira-bira to score, no?
1: Wimbanyama to Fox for 3.
3: No kabos. Good,
1: rebound by Wallace. And the end of the first quarter, abansis ang pito si, ang sa Tony Sport.
3: Si Wallace nagilog-ilog man kay Wimbanyama nga nagtira sa half court, no? Pero... tawag ni gani
2: why
3: sa ka mighty si mura nga why sa ka sigod.
1: Okay. Tabos. So end sang first quarter 32-25.
3: Kian Lorca, pa shout out sa taga Duenas. Bernard Cardenas sa diin nga channel ang live subong sa K5 bang ano man imo. Sa 88.7. K5 88.7. Erwan U Baco, sir shout out sa JR Coronado kag Katubig Badyangan Iloilo. Hoy, salamat kita sa mga taga Badyangan da. Ambal ni Ace Mail Alondi Sasi, madaog kita na ang Spurs. Tana. Cry A, tana dya.
1: Cry A. Pariyo taton.
3: Madaog kita na Spurs kara. Warap team nga madaog sa series. Kamay mga injuries, players da. Healthy team kaya madaog kara. Ang Spurs. May mga ano ba, may mga injured players ang ano eh.
2: Ang ilang nga superstar nga si Williams man.
1: Okay, so ang aton sering score 32-25 ang San Antonio Spurs now leading by 7 points. Nagapanguna diri amo si Vassell nga may or si Castle now may 9 points. Si Vassell may 7 points, si Champagne may 6 points, si Wimbanyama may 5 points kag si Fox may 3 points samtang ang bench sa scoring sa inya San Antonio si Dylan Harper may 2 points. While sa Oklahoma City Thunder, nagapanguna diri si Shai Gilgeous-Alexander may 6 points. Ginasundan ni Wallace nga may 3 points. Ay si McCain, no? Dako ang na-contribute, no? From bench, si McCain may 8 points. Kag si Williams may 2 points. Kag si Caruso. No? Kag ang si Dort, taway pa sang score. Si Wallace may 3 points. Si Artinstein kasi Holmgren, only 2 points ang na-contribute so far mga kakipay.
2: So dako gid nga kwan kakipay break nga kawalan kun si Holmgren hindi ka pamuntos kay siya ni ang number 2 option man mo kisa number 1 option sang Oklahoma magluwas kay Shai Gilgeous-Alexander
3: nga dapat magka-contribute sang puntos. Si McCoy nagapa shoutout sa Baldosa Lapas sa PPS Taga Inulan bautiga gabay pa may bilin pa da karon ano
2: bisita lang kami
3: ano kami makalabay kami da karon.
1: Okay, kay Ismael Alundi Sasi, kay Lino Merzulo. Pa-shoutout ko no kay Jong Orikbol.
3: We have 600 live viewers right now, mga ka-K5. Live na live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa aton sining mga ka-K5, no? And parang kamo nga nagatutok diri sa aton sining pagkatag sang live coverage sa Oklahoma Thunder versus San Antonio Spurs Game 7 sang Western Conference Finals.
1: Win or go home.
2: Kung ikaw, kung kamo maglantaw ka-K5 break, ka-K5 break, ano nga team ang mas nami kontra unsang New York?
3: Ati hindi kita kapakot sini, no? Because deserves ang Oklahoma kag sang Spurs, eh, no? Kung sino sa ilang madaog. Kiti, makita man natin ang statistics sa ka-K5 break, no? Ka-K5 EJ. Nga ti, ang in terms ng play, kag sang ilang game, fight good, no? Tickets, siyempre, Oklahoma, ano eh, defending champion, eh. So hindi man pwedeng i-disregard natin nga ano no nga bisan sino guro sila no kay PBJ galing kay gina-look forward sa mga iban nga dumasbas kog ang mga players sang Western kaysa sa Eastern.
1: Ang bagat nila sa iban na daw hampan ni ka NBA Finals kay magdaog di ko no among madaog sa NBA Finals pero ti ang New York Knicks siguro hindi magpasugot ah. Back-to-ball games kita
2: Alexander nagtira sulod favorite shot kina ni Alexander ya
1: 32-27.
2: 5 points lead na lang.
1: Lima na lang ang avance sa San Antonio Spurs. Para second quarter, Dylan Harper again sa kay Wallace. Ginatag sa kay Castle. Castle, ginbalik sa kay Harper. 4-3. Left-handed 3-point shot. Sumulod.
2: Amo ning nami kay Harper kay kung gusto niya magpuntos, aragid.
1: Ah, daw bulubantayan ni nga player man. Ah, kaya ti rookie plan ni si Dylan Harper. 35-27.
2: Nagdala sang bola Alexander nag-drive versus Wimbanyama pero hindi ini siya ka sa Caruso. Tumira sa tres.
1: Why sumulod rebound by nakuha sang San Antonio foul, by foul. Si Hartenstein.
2: Holding foul.
1: Holding foul now. Why kahulag si Wimbanyama kay nuyatan niya.
2: Grabe nga pitik ni.
3: Di mayo kay nakita ano? Nilang holding foul no sa game 1, game 2, game 3 na grabe ni nga pugong.
2: Grabe nga sa tail ginatapakan mo.
1: Astang buhok ni Juan kasi Basel kan ni Castle.
2: Ginayatan. Oh, abayo ginayatan.
3: Oh, tiyo, maho ka kupo pa sa kaya no.
2: No ball pan ba?
1: Okay, Dylan Harper sa shaded area, ginbalik sa ibabaw sa kaya Castle against Alex Caruso. Ginatag siya yung Wimbanyama. Top of the key. Ginatag si Talong. Bos katawahin na nito. Galing kay Nalang Alang. Si Barnes. Gibalik sa kay Castle sa 3. Why sumulod rebound by McCain. Okay.
3: Kung nakita nyo kapanigurado ng Spurs, no? Why na sila basta-basta ang tira lang at tira?
2: McCain. Binalik kay Caruso sa gwa. Caruso nag-discard. Ginapangita si... Ah, wala. Si Alexander Caruso. Pinasa kay Hartenstein. Hartenstein. Ginapangita si Holmgren. Holmgren. 2 points pagin lamang. Pero hindi makatira. Binalik kay McCain. McCain, nag-drive, nag-discard, eh, nag-tira.
1: Why sumulod?
2: Wala, ilit nga tira to.
3: Okay. Last naman. Touch may OKC.
2: Hindi ka tumbo si Wimbanyama ba?
1: Okay. Pero bula sang OKC. OKC. Oh, magpabilin. So may foul si Wimbanyama. Ikadwa yun nga foul. Kung matabo. Siya ang itawagan sang foul sang referee. Okay, dalang.
2: Ah, nagbalos man siya.
1: Holding
2: foul man.
1: Okay, no, yatay sa tanang bayo eh. Para hindi ka tumbo. 35-27.
2: Wallace. Naga-discarte. Ginabantay ni Champagne. Wallace nag-drive.
1: Drop pass to Hartenstein.
2: Center drop.
1: Yes. Good. Palubong nga tira. Kung hindi, laban-laban. Malabot yun ni Wimbanyama. 35-29. 10 minutes and 5 seconds remaining sa second quarter. Dylan Harper. May screen si Castle. Gin-drop pass si Dalom. Ginbalik sa ibabaw for Barnes. Harrison Barnes. Ang tira ay sumulod. Rebound by Champagne. But there's a foul. Nakitawag ng referee against sa San Antonio Spurs. Ang bula yara sa Oklahoma City Thunder.
3: Offensive foul.
2: Yes.
3: Kanugon.
2: Kuan ang hampak ni Barnes sa buong five break, no?
1: Ito may dad mo. Although nga veterano siya, tinamok mayag ng mga player. Ari gina-replay kay Dog Biniraman ni Hartenstein si Wimbanyama.
2: Caruso, pinasa kay Hartenstein, but turnover?
1: Wala, last touch of San Antonio lang.
2: San Antonio.
1: Jotay naman.
3: Si Caruso mga ka-K5, daka Clinica Dio Fresh rin siya. Clinica Dio Fresh roll on by Caruso.
2: Si, kwan niya, naka, kwan niya siya, si Wimbanyama ka-K5 rin, naka-extend niya siya sumo.
1: 35-29, Daw anong kapunto sa kabanse sa San Antonio Spurs kin pagwa si Harrison Barnes, si Castle. 35-29. Okay. Salapay ko ni Perry. Okay, so 35-29. Dalang leog ko check kay daw nag laga ka tol sa ring kwan nga live. Oh. Okay. Alas 8:53 sa atong sariga pagpangalagad. Good morning gig kay Haring Faraon Ledesma. Sa mga customer ko nga nagalantaw sa inyo live ka K5, bako na ako sumong galantaw.
2: Sumayong agalanda.
1: Laba-laba, grabe ni singgita nila. Ay, kita rin nag-promote nga mga pustanay ka muna. Ay, kung kaysa pagtapos ang hampang damo sa makitaan kita nga mga
0: reaction, reaction video.
1: Reaction video ko magdaog kay Bertie Boy Barnes. Gayoma. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, good morning. Ang madaog amo ang akon. sure ball gyud si Ma'am Rosemary Gramon ba? Ara gina replay ang mga score, no? Sang tagsa sa nika team. 40-31 ang score subong. Grabe paglusot ni Kwan, ni Fox eh.
0: 40-31 mga ka-K5 sa ito sa mga kauturan, no? Bakbakanay na rin hampang do or die game between OKC and San Antonio Spurs. Mga ka-K5 sa Game 7 sa Western Conference Finals.
1: So may time out subong aging natawag ang referee. Dinsangit partner kay Kanadusokul sa lapay ko. Di kayo ito paralel niyo. Oo. Alas 8:54 ang ato sa ito live coverage para sa Western Conference Finals. Ginatulong sa inyo sang The Power Trio. D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500.
2: Tambal ni Sir Paul Sibugan, Bards Nagay, inom kape. So ang kape lang nga dapat ng imno nila, ang DTX Coffee Mix. Mm. Para magbagaan siya ng ilang lawas. So back to double game.
1: Kay Fortes Voluntas Fraternitas. Ang makita ulit, kikin mo na mo, abis na nagkapadala sa minsayo. Pa-shoutout ko na from Pilar Capiz, kay Sir Marlo Arellano, kay RG Liego. No, thank you kuno sa live ta. Wa isang problema. Bantay ang ato sing NBA live sa Webes nga daw. Game number 1. Kung sino magadaog diri sa San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder sa ila ang home court advantage, no? Sa ngampang kay basihan nato nabi ang ila sing record, mas mayong record sa either Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs back K5. Why pa time out gyapon? Okay, so dalang kay time out pag yapon.
3: Hampang ka K5 Enrico, no, medyo may technical ano lang kita, no, glitch aton sininga live, pero ang score subong ko makita naton diri is 35-27 in favor of San Antonio Spurs. Sa aton sininga mga ka K5. Nagatira si Alexander sa fadeaway 2, nagsulod sa aton sininga mga ka K5. Score sa sininga mga tinion mga ka K5. 31-40, no? In favor of San Antonio Spurs.
1: Okay, now gina-check lang naton kay may concern lang sa signal naton, no, sa saring Western Conference Finals, no? 40-31, no? Bansi ang San Antonio Spurs, no, sa siyam ka puntos, no? May timeout lang subong nga gina-atawag ang kwan Oklahoma City Thunder, no? 9 points lead by San Antonio Spurs sa sining mga tinuon mga kaki 5 sa nabilin sining 8 minutes and 57 seconds sa hinampang.
3: Alright, we have 620 live viewers mga kaki 5. I-like, i-follow, i-share ang K5 News FM Iloilo sa tarang mga NBA events, no? Sa NBA Finals, dirigapon ka mo tutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, no? Magadulong sa inyo sa mga nagapangunang mga sports events, no, sa aton sining NBA Finals sa mga ka-K5.
1: Okay, so ang score is 40-31 na bula subong sang Oklahoma City Thunder. Samtang gina-check naton ang aton sining nga signal na Oklahoma ang bola subong, no, kay Caruso nag-drive, nag-layup, ay sumulod pero na follow-up shot ni Williams. Okay, hari na 40-31 na mga ka-K5, back to the ball game kita. Okay. May tiklod pero wala gitawagan sa rep.
2: McCain, nag-discarte. McCain, nag-drive. Nag-turnaround, pinasa kay Caruso. Caruso nag-drive, ginabantayan ni Fox. Wala. Kabus. But
1: Williams ni Williams, no? Okay, 40-33.
3: 4 seconds ba, no?
1: Okay, 8 minutes and 27 seconds remaining sa second quarter. Fox against kay Caruso. Caruso, may screen si Ciampini. Caruso or sa Fox, ginatag sa kay... sinong number 11 eh?
3: Bryant.
1: No? Si Fox, nang tira sa 3. Why sumulod? Rebound by Wallace.
2: Wallace, nagpatabok sang bola. Ga-discarte. Wallace, nag-crossover. Nagtira sa 3.
1: Wala. Sumulod, oh. Pero... Okay.
3: Bulo sa San Antonio Spurs. Sunggo sa TL niya, no? Caruso, the roll-on boy. Dio Fresh by Caruso.
2: Pingroll niya ka, boss. May lakara si Wallace. So.
3: Pasulod na si Bryant. Tiga naman ni Caruso ni Mitch. Karo, may bibi naman siya.
1: 7 minutes and 59 seconds. Gamalig ipawain ni...
2: Wimbanyama.
1: Is J.A. bumalik na sa court.
3: Di, kita yung nagpungko si ano mo?
2: Wimbanyama.
3: Si Wimbanyama mo?
1: Pero tiga, preparar ni for...
3: mga five, last, half, five, last five minutes. Okay.
1: Fox dribbling the ball. Fox nagkanto, ginbilin sa kay Vassell. Balik kay Fox. Fox na penetrate. Nabuyan ang bula. Pero nakuha.
3: Dylan Harper.
1: Harper. Nag-lay-up. Pero why sumulod? Rebound by Williams.
2: Williams to J.A. Bound pass to Caruso. Nag-drive.
1: Wala. Sumulod. Rebound by Bryant. Nabuyan ang bula. Pero na-recover. Ginatag sa kay Vassell. Ginatag sa kay Fox. Fox. Ginatag sa kay Bryant. Nag-lay-up. Sumulod. Grabe.
2: Rookie man eh.
1: Why mga kabanga maruki, no? Just play your game. Hamal sang coach.
2: Alexander nagadiskarte. Ginabantayan ni Fox. Alexander nagadribble-dribble. Nag-turn around, nag-lay up.
1: But may foul ang gitawag referee pag libot, no, ni
2: Alexander.
1: Ni SGA. Nahampak ni Fox kamot, no?
2: Hambal ni Fox, bula to, pambul ko bula, foul. Buka na
3: grabe. Dylan Harper, a truly Filipino blooded player sa NBA.
2: Posterize ni oh.
3: Di kong mga amo ni tani si Kay Soto, kundi may dayawon matadi.
2: Galing kay Giti, siyempre, nagkagugma na to si Kay Soto.
3: Kanugon sa kaya no?
1: Okay. May free throw si SJ.
3: Okay. Miss. First time nga na miss ni. Ang free throw ya for the past game 1.
2: 90% sa kaki-5 break sa free throw line mo.
3: Amo ni first time nga na miss ang free throw ya, subong ngampang yan.
2: Siyam abanse ah. Teka, musta ang plus 10 second quarter?
1: Kay Marlo Arellano, daw mapaldo gid si ni my idol kay daw mabalda gid ang Spurs Oklahoma. Kay
2: oh, wala gyapon.
1: Duang free throw daw tumalagsahon para kay SJA nga ma-miss ang duha siya free throw. Okay, Castle dribbling the ball against sa kay Dort. Castle. Sa ibabaw, Castle gid aliop pass.
2: Cornet.
1: Kay Cornet wa sumulod pero may
2: foul.
1: Ang gitawag ang referee. Okay.
2: Si Cornet, din ka ni Alin ka kay Pai.
1: From Boston Celtics.
2: Ay, okay. Sentro rin sa ka Boston, ano?
1: Very, kung ano, veteran player na ni si Cornet, eh.
3: Amo ni ang sub ni Wembanyama, eh, no? Tapos sa piyak, si Holmgren, ang sub yato si Hart...
1: Hartenstein.
3: Hartenstein.
1: Pero kung kaysa na dungan man ni sila, eh. Si Hartenstein kag si Holmgren. Mga power, kwan, twin towers ang Oklahoma. Cornet, tungod nga ako shooting, free throw, sumulod, ah.
3: Pero balaan mo mas baskog si ano si Castle sa ila sa kay Holmgren sa kay Cornet kag kay Wembanyama. Ba mo ko nga
1: Castillo siya.
3: Hindi ka Castillo sa mo.
1: pero ano is kaliki may Castle
3: sa mo?
2: Castle.
1: Castle gidyagya spelling ya. Sa una may Castle man da pero si SSL IEL no. Si Sam Castle sa una pero subong Castle kasi spelling. Okay,
2: wala sa kita dali. Pinasa kay Alexander. Alexander nagtira sa 3.
1: Sulod!
2: Sa ligan, mugid yan.
1: The most valuable player. Pinaka-importante nga player. 4-36.
2: Timeout.
1: May timeout. Hindi tawag ang referee. Or referee. Ang sarangkwan sa Antonio Sports. No? Sa DN Live sa TV. Dirigani sa Bernard Cardenas. Diril sa amon.
2: K5 News FM Lilo. 88.7.
3: Basiwa siya internet. Pangita sa live sa TV.
1: Why sabong sa live sa TV? Sabong?
3: Mga... Sa muna,
1: di ba, sa TV? Gag-live sa muna.
3: Channel 2, no?
1: ABS-CBN sa muna, gag-live ba nimo? Kung NBA Finals, pero kung mga playoffs, sabi, daw, why nila sa muna, gag-live. Makakadla, munta ka, ano ni, kaagaya sa mga angkorman. Kasi si Reynold sapatos na. Oo, Ario, kakadla makita. Kaya anong sapatos na si Reynold? Kaya yuho, may nag-yuho mo, may nag-react ko. Si Bamlos Marie Agramo, no? Kay Mario Rizaba, was first. Tabo ni lang talinga mo boss ah. Kay kami ya gigdog sa mangkorman. Oh.
0: Mayong aga live mayo lang kay may live no. Taga Sara kami, Bagao, Gerson. Oy sa mga taga Sara da. Good morning gid sa inyo no. Sa aton sining mga ka K5.
1: Ayan ma
0: support ma, masapnot pero... subong masapnot subong si Caruso sa tres no.
1: Oo. Why gadan log?
2: Kay wala sa
1: pero si Alex Caruso defensive player ni siya.
2: Defensive kilala siya sa iya.
1: Amo nagiging kuwa sa Oklahoma City Thunder si Caruso.
0: Din
1: sa Len? Alin ni sa Lakers ang unay. Naging kuwa ni siya tungod nga sa iya sa ning
2: defensive ability.
1: Oo. Mayo ni magdepensa.
2: No, kita mo kasi sa
1: hustle. Depensa niya kung kisa ganit, si Wim Banyama ka, ganyan mo. Kasi,
0: may mga times kisa nga, ano, no, nga mga bloopers, bla, sampang. Pakita ko to, pang ni JJ Lan na, ano ni Harden, bla? Sangga, Cleveland.
1: Pero bayaan niya.
0: Pero bayaan niya bula. May araya nga upo niya, eh, blockingan niya. Agawin niya bula.
1: May araya na nga, kwan, nga, isa sa ni ka, kwan, si Shaq. Shaq a fool, bla?
2: No. Shaq fool, Shaq fool.
1: Dira mga kaladlawan, da.
0: Mga mga times na nga doon, may ka mental block ang player.
1: May aragay ko kaysa nga court ka kontra mo, tira mo bula.
0: Discourse siyang kontra mo.
1: Score eh. Lipat ka ko din yung score mo. Kay HR Saranya, back to ball game. Why pa? Kay Jamie Nia, no problem. Kay Sir Makiuna, Jurens, Dave Reynolds. Tuo dia enjoy kami sa mangkorma. Oh, thank you gid.
0: Salamat man.
1: No. Sa PRD ko sports ako sa barangay Chismusang ng Balay Nawo.
0: Tami wa na si Kapda sa nila gaya.
2: Kap. Arnold Villegas ang south. San Jose Molo mayong aga landa kasi imo mga staff da mayong aga.
0: Pero kasi imo nga nila gaan.
2: Tani ka para sa.
0: Amo sa tabukan.
2: Oh, tabukan.
0: Sa tabukan ang ginabisitahan ta. Hindi na ni nila gaan kundi ang iyay nasal namit man.
2: Oo, namit man. Damo na da subong.
0: Tingog message mo sa nga ginaga pamati sa subong.
2: Oh, gin message
0: mo pamati sa subong, no? Para malingaw sa sang live coverage ng NBA.
2: Base kung gusto niyo dag pa internet sang kaldo, dira lang hapit kamo sa tabukan. Dinagaan ni Cap.
0: Ayos.
1: Kay Lance Obaga, kay Nilo Octavio, Spurs madaog na boss, hambog abi si Buhi Bibig.
0: Grabe si Buhi Bibig. Si Alexander.
1: Champion.
2: Kagdira man, kagipay break, nagpamati man subong ang mga tricycle driver sa... Kwan sa tintinturo-turo ni Sir Ricky.
0: Tintinturo-turo, sa may kintin sa las. Sa may
1: bangga kabo.
2: Bangga kabo. Si Mang Arlina, si Noel Gulis.
1: Carlo Castor, San Jose Antique, kay Sol Hermanos, sa Talabahan, sa Baluarte. Ara na, back to the ball games kita. Why pa, partner?
0: Why pa?
1: Okay, dali kita. Angan-angan naton.
0: Kay mabuti, naka-score 3 SGA. Maya, amunay ka, pang-init ng kamot ni SGA. Hindi niyo pagpabayaan sa 3.
2: Dibinsana ni sa.
1: Okay, back to the ball game. Bula sa San Antonio Spurs. Castle dribbling the ball. Ang score 44-36.
2: Asi Banyama.
1: Win Banyama. Again sa kay Williams. Tama ka nubo ang question eh. Nag-reverse layup ay sumulod.
2: Rebound by Holmgren. Holmgren to SGA. Nagadali-dali patabok sa bula. SGA, nag-kalma na. Kasi nga daw kataas-taas ang masugata ko. Holmgren. SGA, nag-discarte. Drop pass kay Williams. Wala sa giyapon.
0: Rebound by Wimbanyama, pero last touch.
1: Nabuyan ni Wimbanyama ang bola. Gareklamo. Sa isang tiklod ko ni Huntingstein, may kakita. Bata pag iman si Chora si Banyama, no?
0: Pero yung dalong tingog, no? Bryant, 19 years old pa lang. Si Juan Banyama, 22 years old.
2: 22.
1: Mga bataon ni mga players ang San
2: Antonio. Williams, gimpasa kay Alexander. Ginabantayan ni Champ ni Castle. Alexander nag-tira, wala.
1: Napakuha ko na foul, pero nakuha ni Holmgren liwat. Balik to Alexander.
2: Alexander!
1: Grabe doon, nag-gulpil to siya, nag-dunk doon, no?
2: Grabe, unat niya.
1: Dugulpil na nag-unyat si Alexander.
0: Diretso. Why pundo-pundo?
1: 44-38, Castle. Kadalas ang bola, gibalik sa Banyama, gibalik sa kay Champagne.
0: Champagne pa rin!
1: Why sumulod?
2: Rebound by Williams.
1: Grabe ni si Williams, gamay gilanggit, pro bakas kag grabe mag-rebound.
2: Dirk, yung pasa kay Wallace to Williams to Alexander. Alexander, nag-discarte, ginaharas ni Champagne. Mas tipping na siya kundi sa Mayo. Alexander, nag-dribble-dribble, nag-discarte, one-on-one, nag-crossover, nag-sidestep, gin-drop pass kay Holmgren, no, wala!
1: Ang bola, pero may foul, gitawag ang referee. Now, Mayo ang play subong sa Oklahoma, nakaraan sila, pero aban sige po sa anong kapuntos ang San Antonio Spurs, sa bilin niya 5 minutos kag 30 segundo sa second quarter. Ari kayo na ang ginareklamo ni Mubanyama.
2: Bula sa kamot yan, bula lang ka Jackson, no?
1: Uy, ayan, diba ng bula eh. Arin pick ni
2: Alexander.
1: Si Mayo kay why na tawag ng false castle pero pagbalik sini, ari ko.
2: Go una sa gulpi.
5: Diretso.
1: Mm. Holmgren.
2: Una ka pretro.
3: Wala sumulod.
2: Wala. Kabisado ni kay Five Ray ba?
3: Mm. Siyempre, pasundlo mo na karoon ni Disgracia.
2: Disgracia!
3: Ano ko Disgracia ang ano kay Tiwa? Pila na lang kapuntos, bilhin na. Ang San Antonio.
2: 5 minutes and 30 seconds pa.
3: Pero pag tira yan na, wai, pag sumulod na goro.
1: Kay Nilo Octavo.
3: Kadaw, kadaw si kadaw si
1: Wala sumulod! Rebound by Castle.
3: Ano matong kapakot ko ako?
1: Kay Dylan Harper. Harper. Against sa kaya Wallace, kaya tagliwat sa kaya...
3: Foul!
1: May foul na dito si Williams. Inuyatan niya. Hmm. All right.
3: Isa pa ni kayo, medyo tikalo na eh, no?
1: Oo.
3: Gamo ni Nambugan siya man eh.
2: Pakaisa ni Kuana. Ni Yawamoto. Dito, rin ang phone mo.
3: Mungan eh.
1: Okay, dahil kay medyo naka-problema sa live ta, K5 Lawrence.
3: 38-44 score for the 5 minutes remaining for the second quarter mga ka-K5 in favor of San Antonio Spurs sa atong sining mga kuturan.
1: Okay, now kina-check lang ito na ito sa nga signal. Dari sa isa na itong ka-monitor, no? Nakatira si SJA. 44-40 na ang score.
2: Apat na lang.
1: Mga ka-key five. Si SJA Sumo, Mikinsey Kapontos. Dylan Harper, nag-dribble sa niya bola. Ginatag sa left side. Nag-reverse lay-up. Follow-up by Castle. Sumulod. 46-40. No? Ano, partner? Okay. Dalang kay gina-check na ito na ito. Nga signal. Bola sa niya Oklahoma. Nadar-score. No? Ari. SJA nagtira sumulod na.
2: Grabe na si SJA Subong. Nagkuha na siya. Pamwersa.
1: Okay. 44-40. 4 minutes and 53 seconds. Dylan Harper. Dylan Harper again sa kay Williams. Ginhatag sa kilid sa kay Vassell. Nag-reverse lay up. Pero nakuha ni Castle. Nagtira sumulod na. 46-40 ang score. Ara mga partner, daw na uto naman signal ta, gahinang ato sing internet ta mga ka-K5, pero...
3: Alright, padayo lang kita, no? Sa aton sining...
1: Ara na, Williams, ng tira, sumulod, 46-42.
3: Balos-balos ang hampang.
1: Okay, Harper, nagadalasan niya bola, may screen si Wimbanyama. Pero wala tigayong balik sa kay Wimbanyama, again sa kay Williams, tama kagamay ang kawang gabantay kay Wimbanyama. No, nagabangkita, nagtira, why sumulod, rebound by Dylan Harper, balik kay Wimbanyama, 4-3, why sumulod, rebound by Caruso.
2: Caruso, nagadali-dali patabok sa bola, pinasa kay Holmgren, nagpundo, pinasa kay Alexander, ang balya, kalmahe. Alexander, nag-discarte, Alexander, ginabaharas ni Champion,
3: po
2: Williams, so back to Alexander, ginabata ni Champion, Alexander, jump shot, sumulod.
1: 46-44, duwan lang abansi sa San Antonio Spurs. May run na ang ginhimo ang Oklahoma City Thunder. Kina mga dosin ng abansi sa San Antonio Spurs. Dylan Harper, again sa kay Alex Caruso. Sa may rainbow area, nag-attack si Wimbanyama sa may left side. Nagtira, why sumulog
2: Japon? Wala sa gyan. Board by Williams. To Alexander, to Caruso. Nagkapatabok sa bola. Caruso, nag-discarte. Binalik Alexander. Alexander, kinabantayan ni Harper. 1-on-1, Alexander nag-discard. Taking double team ni Castle to Williams to Caruso sa idalom.
3: Foul.
2: Versus Wimbanyama. Hindi, mag-penetrate niya ta sa aso.
1: Nabuyan na agaw. Katapin ni Castle. Castle, nag-lay up. May foul. Nagintawag again sa kay Alex Caruso.
3: Para raw, mga away siya.
2: Okay, hindi, kay kuwangin man itong kapang foul mo. Do hard foul ka tama.
1: Okay. Dala kayo daw yung kabita ni Alex Caruso.
2: Hindi na pwede mo.
3: Mabali na yan. Ma-injure ma, ano na yan. Mabali na yan ang player yan.
2: Intentional.
3: Hindi nila yung sakto ay nobra ni Caruso sa akin. Kumot-kumot si Caruso. Kumot-kumot.
2: Hindi yung sakto. Kaya kung panigurado, ngayon hindi ka makapasunod.
3: Hindi nila yung sakto yan.
1: Kaya it's a game 7. Ano yan? May kapat-foul yard.
3: Ginimo yung hanger ang braso.
2: Ay,
3: intentional
2: foul kagi 5 break.
1: I-check lang ni ka-referee kung na may excessive force. Technical
3: foul ah.
1: Kung pwede ba tawagan flagrant foul 1, no? Kaya tingin na check nila.
2: Intentional. May lang ganit ni Harper. Oh, Tol, kalma. Dako, chance ta.
3: Hindi man rin na kalma lang, tol. Kalma lang, tol.
1: Pero kung ako paglantaw, doon ginawidan man ni Kwan eh. Ni Caruso. Pero i-check ta lang eh.
3: Ginkabitan niya ang ano?
1: Ginkabitan niya. Pero pagtumba ni Kwan, ni Castle, ginsalo yaman eh. Okay. Pero pa depende nito sa pag...
3: ginsalo yaman, pero pag kumod-kumod ni Castle, ginayahanis Castle.
1: Kay Christian Evangelista, kaya gisa ulo ni Calvo. ay Shane Ruado, sinasayang kay Gilantilio Balagao, pa-shoutout na sa Oton, sa Limerickno Spurs Gid, kay Mario Rizaba, kay Sir Roberto Celes, watching from North Pacific Ocean. Bo, grabe ba? Sa tunga ka, Lawod, kumusta ka muna? Na mga kababayan ta? Noted part niya, noted?
3: Tulak. 700 live viewers kita mga ka-K-5 sa sining mga tinoon ti ambal sang sa ton sining mga ka-K-5 kung fan base ang basiyan ta do damo fans sang Spurs no. Kay ti do ko magdaog ang Spurs na comeback ni para sila no. Kag ti bugal kay ti na perdi nilang defending champion no sa ton sining mga ka-K-5.
1: Bias ko lang on the Spurs. Why ga cover lang kita dre. 46-44. Pero believe man tani kay Shai Gilgeous Alexander kay sa personality Black K5 Ray nang. Lagi nataga niya din sa Marigalo mga teammate niya pag most valuable MVP player niya sa nagligang
3: tuwing generosa. Malwan nga klase sang sang player.
1: 47-44 sumulod ang unang free throw ni Castle. 3 minutes and 9 seconds si Deron Fox nagsulod, si Champagne nagguwa.
2: Regular foul lang kay Kipay Break.
1: Kay ang Lito Tabolinar, kay Van Russell from Haro, kay Rufil Ton Clasico. Nakakadamdamo sa gamin sa'yo, mabasahan ko lang taga San Dionisio na. Sa kay Cesar Antonio, kay Neptali Perez sa may Barrio Balungay sa Putautan.
2: Alexander, okay. Nag-discarte versus Champagne. Alexander, nag-jump shot na naman. Sulod na naman.
1: So, isa na lang ang punto sa kabanses ang San Antonio Spurs. Grabe ang paglagas ng Oklahoma City Thunder.
2: 46.
1: Fox against Caruso. May screen si Wimbanyama. Fox, ang turn siya. Tumira, sumulod na.
2: Namo na yung Fox. Agresibo ka man dapat. Hindi nga Fox sa pilino mo. Ikagalupan.
3: Mabudlay na karoon kung matrisa ni karoon, no?
2: Ito naman siya.
1: Oh. Alexander, gimpasa sa kay Dort. Dort ng tiraw ay sumulod. Rebound by Alexander.
2: Alexander, nag-post up to Dort sa tres.
1: Sumulod. 49 all.
3: Grabe for the second quarter, 2 minutes remaining of the game at 49 all, mga ka-K5.
1: Grabe paglagas sa inyo, Oklahoma City Thunder. Okay. Fox against kay SGA. Alexander Fox, nag-dribble, ginpasa sa skilid kay Keldon Johnson, nagtira ay sumulod, rebound by SGA.
3: Grabe nga. Dapat may magtira sa guwa bala, si Wimber na dapat sa dalom for rebound.
2: Grabe box out sa iya. Caruso, nag-dribble sa bola against Fox. Ginapangita si Alexander, hindi mapasahan. Ginpasa kay Williams, ginabantayan ni Basel. To Alexander, ginabantayan ni Castle. To Williams, nag-jump shot, free throw line, sulod,
1: abansi na ang Oklahoma.
2: Nag-kwan naman siya.
1: Nag-pagwa na sandila si Williams, siya tiniin kamuda.
3: Nag-hinugyaw na ang home court, mga ka-K5.
1: Okay, Fox, during the ball. Fox, ay, ng bola.
3: Boss, may foul pa.
1: May foul pa, may tira pa si Holmgren sa free throw. Ang mga
3: banda na ang nagtaya sa second quarter.
2: Grabe nga matanis, G.E.O.
1: Kwan na, pagtulok pa lang na balaan ako na nung play. Dakalang!
3: May mga sinyasan na sila, yun, no?
1: Dakalang! Okay, pagtira, replay, na sulod. Arap pa rin siya. Dakalang sa free throw kay Tawhai.
3: May mga sinyasan na nagkakatabo, yun, no?
1: Pagtulok kayo pala ng balaan ng play, eh. Okay, so si Holmgren, may
3: muna
1: free throw.
3: Ang feeling ko kulang sa Spurs, no? Ang communication nila sa team. Kisaga, miscom sila. Nagkastilan. Kag nagka-out ang bola.
1: Oo. Holmgren.
2: Tatlo na ang abanse.
1: Abanse na, ano? End of second quarter. Grabe paglagasang Thunder. Kaya na pag end isang first quarter, walong abanse sa Antonio Spurs.
2: Apat na.
1: 53-49 ang score. Si Deron Fox nagdala sa nga bola, ginapatabok ang bola against kay Dort. Fox ginatag sa kilid, no? Sa kay alang-alang ni kay Johnson, kibalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-penetrate pero natapi ni SJ ang bola, magapabilin sa San Antonio Spurs.
2: Grabe nga depensa subong kay Wimbanyama. Kaya ang play abi ka Spurs, daw yung puro lang Wimbanyama.
1: Lonchay lang guwabi daw ay lupus threat. Oo, si Wimbanyama, no? Power play bla, ariyo si ginbalik sa kay Johnson, kaya kay Fox for 3, sumulod na.
2: Karami ka posisyon ni Fox magtira kasi 5 break na.
1: Left-handed na siya.
2: Though
1: 53-22. Ah, 52.
2: Alexander, nagadalas ang bola. Ginapatawihan, ginaharas ni Basel.
1: Kassel.
2: Ni Kassel. Kassel, ginaharaw, gin-double team. To Dort.
1: Abuya ang bola, intercept. At ginatag kay Kassel. Kassel lagi si SJ. Nag-lay up. Ay, sumulod. Pero follow-up. Dang by Keldon Johnson.
3: Namuna dapat. Muligay.
1: Keldon Johnson is the, kwan siya, six-man player.
3: May foul pa?
1: Wala. So, abansin lang sa Antonio pagtapos ang or magtapos na, no? 34 seconds. Okay, Caruso.
2: Caruso nagdali-dali versus Pax, nag-turn around. Caruso, wala.
1: Wala. Rebound by Vassell.
3: Kalma, kalma.
1: Ginatag
3: lang.
1: Ginatag sa kay Wimbanyama. Kalma, ubuson ng lang, kuras.
3: Isa ka dos.
1: Wimbanyama.
3: Para magabansi pa, isa lang ka dos.
1: Wimbanyama, dribbling the ball.
2: Ga-point guard pa si Wimbanyama.
1: Wimbanyama, ginaubos ang oras sa second quarter. May screen si Vassell. Ginatag sa kay Vassell. Gipalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nag-dribbling. Nag-turn shot. Nag-tira.
3: Sulod! Sulod! 4.6!
2: 4.6! Caruso, nagadali-dali.
3: Ganito po, Paul. Magpapaul. Patira si Caruso. Nag-abnormal!
2: Wala! Wala!
1: 56-53 ang score. And sang halftime. Okay, now ang score is 56-53. Now nakabawi sa katapusan ang San Antonio, nakalagas ang Oklahoma, pero nakabawi ang San Antonio Spurs, mga kakipay. Pa-shout out sa tanan nga makunsyal sa Banwa sang Pututan, si Utits yun. Sino ni?
3: Benson?
1: Siya na eh, si Edison Nondrade, Klumpang Bolo. Kay Adonis Panes, nami kay nag-live ka mo K5. Salamat. No problem, hasta ni sa NBA Finals, ha, kumalabutan sa Game 7. Eh. No? Si Christian Evangelista, Fox, bala, bibig ni SJA. Tama ka kung kay SJA nga, actually, mayon siya nga player, no, kung sa karakter, kag sa kwanang batasan, no? Sa SJA. Sa court lang, guro, tingin na kaugtan siya. Kaya pero kung di sana namin sabi magkuapan mo.
2: Pero no? Amon siya kaki 5 break ang players nga very humble. Tapos wala siya bala nagari akong tawagan siya sa Paolo.
1: Kaya hindi naku nga ulo nga player si SJ. Nga hindi man kaya nga ibanda nga doon tikalon bla. No? Just imagine na back to back nga most valuable player. Na kung isa mag tinikal kung may aram bla. No? Pero very humble ni si SJ. Si Wendell Ayag, no? Pwede pakis, pa-shoutout ko kay Ace Mael Alundi Sase. Idol Ray, pa-shoutout anda sa mga SRV sa Pututan. Kay RB Piado. Kay
3: Sino ka patamyaw?
1: Si RB Piad, kilala mo?
3: RB Piad, oh, si RB Piad. RB Piad! Kamusta da? Kamusta, RB Piad? Sa mga taga-Pututan da, RB Piad. Good morning sa mo, RB Piad.
1: Kay Sir Wendell Ayag, kay Gerald Borja Dalisay, pa-shoutout from Balasan, Iloilo. Kay Nini Tanggol, gamitro from Katiklan, sa akon kabulig kipag si Josel Cata from Reynold Luzada. Kay Caspilio Baay, Spurs, go. Damo kita Spurs mo. Why kita taga sa kwan? Taga Oklahoma. Pa-shout out sa taga Riles Barrio Balungay. Pututan. No? Riles ko no, Barrio Balungay. Kay Cesar Antonio, taga San Dionisio. Okay, si kami. Regla Cesar Antonio, taga kwan, San Dionisio, Oklahoma. Doon na lang nga bansi kay SR Saranya, kay Zik mo Zip. Shout out kali sa mga busing. Watching from East Balwarte, Fiesta Diri. No? Ano to? May ma-react na? Ano to?
2: May comment. Pa lang siya kaki by break. Do pananawan.
3: Ano, may comment yun. Abnormal gali si Caruso. Mali na.
1: Ha?
2: natural ginaa.
3: Wow. Ang basa kilala ko. Abnormal kita kung yagi pasulod mo. Dapat kipasulod. Dapat iwalis ang score sa second quarter.
0: 56 all dapat mo.
1: Sa Banwasang Banate, sa kay Mike Brilliantis Mahinay, no? Galanta kami din sa Banate, ah. May libre nga live. Kay Arnel Abunlawan, may dayag nga gawin si New Silva, pa shoutout Miss Barutak Nuevo. At taga Barutak Nuevo sa MEO San Joaquin, ah. Anon nga MEO, Oman Municipal, ano ni? Opisina sa Kwan? Amiyo? MEO, no?
0: Ang Municipal
1: Engineering Office.
0: Engineering Office, oh.
1: Sige, good morning sa San Joaquin. Sa kay Mario Arellano, gaog ta si Idol at Taga Sports. Ah, ayos, Idol, sama-sama tayo. Okay, kay Orita Brothers Game Farm sa may UBGF Bingawan.
2: Kay Balano.
1: Kay Lizada, time break pa, bypass naman tayo mga sir.
0: Why pa, why pa si Kipay Baron?
1: Why ano yung bypass kay Galantao ni ka-Kwansumong ka-final sa Western Conference?
0: Ang mga adik?
1: Oo.
0: Ang mga adik
1: ang manog na dakop.
2: Ikaw magdaog kundi dugang pa nila kapital.
0: Pero ti dakpan sila kalamay hati kan pula nila eh.
2: Ang sakit pa kita, kung ma-birthday ka na, dakpan ka pa.
1: Kay Sir Rene Carismada sa may bunta tala. Thank you again kay Vicente Antipasia.
0: Ang bali, Gerald, burha dalisay. Ano mga bibig yan sa player, nakita nyo man? Abali, dako-dako, ganyan bibig ni SGA.
1: Pa-shout out, Dede, sa Leon, John Mark Caminlan. Good morning sa taga Leon, da. John Fred Belicina, kailan yung mga bias? Ako yung Waiko, neutral, tadri, neutral, Oklahoma, kagsi, sa Tonyo. Pero muna ang balaton, kung mag-champion, magdaog diri ang San Antonio Spurs, no? History ni Kipay Bray, di ba? 27 years ago, no? 1999, nagkitanay man ang San Antonio Spurs, kagsubuman ang New York Knicks. The time hindi kita malipat, ngayon, pakita ito mo. Sa unay ka pamati lang ta radyo, gagawa ta sa classic, ang mamati lang yun. Hindi nyo pag-iluga, ha? Sa unay, 1999, nakakontrahan ay ang San Antonio Spurs kag ang New York Knicks. Ang player the time sa San Antonio Spurs, day team Duncan pa na eh.
2: Si Manu Ginobili.
1: I don't think kung dito pa si Manu Ginobili. The way pa to the time si Manu mo. 1999. Si Kwan pa the time.
2: Si Robinson kagi Fabric
1: eh. We don't know kung dito pa si Robinson, kung retired na. Kaya pag-retired ni Robinson, abi nagsulod ni si Kwan eh. Si Tim Duncan eh. Tim Duncan, to gin-draft ni 1997. Ang the time ang New York Knicks is the Sprewell.
2: Sprewell.
1: The Houston.
2: Irving. Ewing, Patrick Ewing.
1: Si Ewing, the time, check na lang ko na the time, harap, no? Kahit dumayo na una-una niya si Kwan eh, si Patrick Ewing eh. Pero up to 1999, no, nag-campion the time is San Antonio Spurs. Ang record is 4-1. Pero the time niya, daw kita yung ito daw, gusto tabi mga underdog. Pero the time, mga kwagibante, underdog katama itong New York Knicks.
2: Pero sa Subongway, kita sang ginaapinan. Kahit wala man diri ang mga favorite team ta nadala, to sukwan lang kita.
0: Rafi Cardinal, pa-shout out sa mga ka-K5 sa Barangay Bagakay Zone 5. Nagpamati gedra sa may pututan. Ano kita, no? Commercial break kita makadali. Sa itong sining mga ka-K5 kay halftime pa sa karon, no? Kag nagbalalik pang mga players sila sining mga locker room, no? So, bantayan na to ang quarter 3 game sang OKC versus San Antonio Spurs. Diri lang sa game 7 sang NBA Western Conference Finals. Magabalik ang special coverage sang K5 News FM Iloilo.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan.

0: And food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: E3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: E3Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! E3Bio with BCO!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500! Para sa healthy nga tayo. DTX-500! Ang DTX-500! Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX-500! Masaligan! Epektibo! DTX-500! Mahigo ba na ang imo dugo? DTX-500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX-500! Ang DTX-500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500! Masalika DTX-500!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Pabalik na K5 sa atong sining special coverage. Ari na ang third quarter sang hinampang sa tunga sang San Antonio Spurs kag sang Oklahoma City Thunder.
10: Score 55-58, nakasulod for 2 points si Williams. Subong bola sang Spurs mga ka K5.
9: Okay, facts, naga-dribble ginatag sa kay Castle sa mga left quarter court, ginatag sa yung Banyama, Wim Banyama nagdunk, sumulod. 60-55 ang score. 10 minutes and 1 second remaining sa third quarter. Alexander nag-layup, natapal ni Wim Banyama ang reverse layup ni SGA.
10: Pero may foul.
9: Okay, gina-check on my foul. May foul, natumag ang referee. Okay, why?
10: Wala. No? Tapal.
9: Good block by Wim Banyama. Okay. Kay
10: five-point lead, mga ka-K5 ang San Antonio Spurs.
9: Okay, SGA dribbling the ball against sa kay Ciampini. SGA nagtira sa tres, sumulod. 60-58, 9 minutes and 40 seconds remaining sa third quarter. Duwang abansis ang San Antonio Spurs, Wim Banyama. Sa baba, Wim Banyama. Nag-dribble against Holgrim, Wim Banyama. Nag-libot, nag-tira. Why sumulod?
10: Last touch by Wim Banyama. Nagka-palakpak si Wim Banyama. No?

0: kayo balya suya siyang mga ano, mga audience sa sang-sang OKC.
1: Out pass to Holmgren, nag-back to Wallace
2: Williams.
1: Ah, Williams to Caruso sa top of the key. Sunod!
2: Abansinan ang Oklahoma City Thunder 61-60.
0: Diyo ko na check sa aton live kay Y kuno sang audio ang aton nga live.
2: Okay. Ara na. Okay, ang gagaway sa bola nabuyan pero ang bola magapabilin sa Oklahoma City Thunder.
1: Nami kampang nila kagi-fibre. Ano yung chakto yung finals? Nami niya sa mag-fourth quarter ko namo ni yung score siso-siso lang mula.
0: Amo ni na tabo sang ila sang game sang do or die game sang Lakers versus OKC, no? Sang semis.
1: Semis, oh. Galing kay tungod digid kasarang ang Lakers, ah.
0: Oo. Oh.
1: Alexander, top of the key. Nag-ginharas ni Basel. Alexander, nag-peg.
0: Foul
1: na naman.
0: Amo ni delikado kag-favorito ni SGA. Bali, ano, ni Wimbing, ni Kanyas Castle, hindi bang pag-i-foul na si SGA. Bala, amo na ginda nga tirador na sa free throw.
1: Kanya gini, ha? Ang, kumbaga, signature move sa gini. Mapeg. Pagkagat mo, body contact. Sulod, unang free throw ni Alexander. Duha na ang abansi, 62-60. Sa subong may ara na sang masubra 20 ka puntos si Alexander.
2: Si Alexander subong may 23 ka puntos na. No? Sa ating game 7, nadugangan ang score, 24 ang score ni SJ. 8 minutes to 10 seconds. Sumulod
0: mga KK5.
2: Tatlong abansi sang Oklahoma City Thunder. Naglinong ang mga fans, no, sang San Antonio Spurs. Matapos na abansi na ang Oklahoma City Thunder. Ginatag sa kilid sa kay Champagne.
0: Champagne! Mga KK5!
2: 63 all.
1: Isang tirador man sang kuhan sang Spurs.
2: Damo ni mga shooting guard nila ang mataas ang
0: percentage sa 3-point shot. SGA nag-penetrate, nagkita sa pasahan. SGA sumulod si Dalom. Nagbalik sa Igwa. Game pasa kay Williams. Balik kay McCain.
2: Wallace.
1: Nag-drive.
0: Wallace.
2: Na-intercept si Fox. Fox ripping the ball. Nabuyan ang bola. Nakuha. Nag-inagaway. May time out nga gintawag ang referee ang Oklahoma City Thunder. Na naman si Fox nga gindali. Ito yung man. Ang
0: pag nagaw ng bola, time out ko, no? Para ano, para wala jump ball.
2: Oh, una-unahan tawag sa nga kwan, sa nga tawag ka jump ball, no? Before ka nag-uyatay bola.
0: Oh, pero so, dapat na-discarte sila kung bala mo nga nag-agaway na bola kag nakaptan siya, no? Ay pa nakatawag siyang jump ball. Timeout ka na yun. Ang coach para sa inyo ang ball position.
2: Kay Boss Boy, kag kay Rin Boy, galantawag basket, ah.
0: 63 para all.
2: Para atoran sila kami, ah.
1: Kung i-kick out ni Pax, dako pa to chance mo.
2: Okay. Alas 9:42 sa aton sining special coverage, live coverage para sa game 7 sa Oklahoma City Thunder kag sumuman sa San Antonio Spurs mga Kaki 5. Now may arat na subong go. Nga gina-check ang referee, may time out ang Oklahoma City Thunder sa sining mga tinion. Ah. Sa Gyapon na nagapanguna sa Oklahoma City Thunder, si Alexander. Na, si Shai Alexander Gilius Alexander, nga may 24 ka puntos. Gasunod rin si McCain, nga may 10 points. Na. Gasunod si Jalen Williams, nga may 8 points. Kag si Hartenstein Holmgren, only 4 points. Si Dort kay si Wallace, may 3 points. Kag si Caruso, may 5 points. Kag si Williams may 2 points. Samtang sa San Antonio Spurs, nagapanguna diri si Castle nga may 12 points. Kag si Wimbanyama may 12 points. Kag si Diron Fox may 10 points. Si Champagne may 9 points. Kag si Basel may 9 points. No? Kag subungman, si Dylan Harper may 5 points. 2 points si Keldon Johnson, Bryant, kag si Cornet. No? May tag 2 ka puntos. No? 63 all. No? Masandukot ang game 7, win or go home. Ang pierde 3, no? Hulat na sa masunod sining season, mga KK5. Okay. Oh. Okay, bow.
0: Okay, kay SM. Niya pabahaw with the SM Warren Friends. Mga kakipay, SM Warren Friends mga kakipay. Sa ato sini nga mga tinion na ako diri extra lang ko diri pero may pamaaw pa ako.
2: Now, to live ta.
0: Ara okay. Live
2: ta. Lang.
0: We have 600 live viewers right now mga kakipay.
2: Daw daw diri sa ako niya do na uto daw. Do la internet de.
0: Oh, check ta, check ta. Ara live ta.
2: Okay.
0: Oy, na live ta has ended no? Ma-relive kita mga kakipay for the game 7. Na detect ni ano ni Silver Will ni ano? Ni Adam Silver,
1: Silver no? Kada mo viewers ni K5 kasi sa Samon sa NBA.
0: Nakita ni Adam Silver ang aton sining live mga kakipay no? So okay. balik standby ka mo sa aton sining mga kakipay. Ang newsroom share dayon ha. Sa aton sining mga kuturan. Break sa time out gapon no? With OKC.
2: Alayong ko share anay sa newsroom ang live no? Kay hindi ko di makita ang live
0: sa bomb. Ara na sa tech.
2: Ara na.
0: Pa.
2: Okay.
0: Ma-relive kita mga kakipay sa aton sining ano ang Facebook ka.
1: Ara ginapakita subong ang play. The double screen ni Castle to Wimbanyama, alihop siguro ini. Alihop kick out pass ay okay ang kick out ginaabis ang Oklahoma i alihop kay Wimby.
2: Mm.
1: Gali kay Champagne, hambali hipos kamo kay isa pa lang na atres. Ara na back to the ball game. Okay. Walas, nagdaras ang bola. Walas, ginabantayan ni Fox. Walas versus Fox. Nagadiskarte. Walas. Op. Walas. Nagginapangita si SGA. SGA. Gina... Op.
2: Na si pa ang bola. Magpapabili ng bola sa Oklahoma City Thunder. Na live to partner. Wipe pa. Okay. Kaya hindi ko makita. Dari. No? Para ma-share ta da yun.
0: Share ta yun. Makabalik din ta. No?
1: Hambal ni Wimbanyama. Bimu ka lusot ka.
0: Grabe no. Bantayanay na kay third quarter ni critical ni no.
1: Oh, crucial na ni tama.
0: Crucial ni kamo kung magabansay ka diri nga dako mayawan-yawan ka ano ni.
2: Lagas
0: sa fourth quarter.
2: Artenstein.
1: First time pinalagpat with a rebound by Wimbanyama.
2: Ginatag kay Castle. Ginabalik sa kay Fox, ginabalik sa kay Castle. Castle. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama nagpenetrate, ginpasa skill kay Champagne nagtira sa tres, way sumulod. Pero may foul. Foul. Referee sa kay Dort. Now, okay. Tatlo ni ka-free throw kay na-foul sa Rainbow Territory.
0: Low Rainbow Dark. Territory, Akob shooting by Champagne.
1: Do, hindi ni siya kakilala kay Fibrick nga player. Sa din sa gani Alena?
2: Do, hindi ko na familiar sa iyan.
1: Kay daw, kinila ni siya sa Spurs na kilala mo.
2: Basigin drop lang ni isang Spurs.
1: Do, no? Nag-run pa kaki Fibrick. Kay dito siya sa landing spot ni Champagne mo.
2: Oo.
0: Kaya kupo-kupo si Wimbanyama.
1: Kay Biyombo.
2: Kay Biyombo. Biterano ni nga sentro pero wala nagasulod. No? Hatag ng advice si Biyombo ni iti very veteran man ni mo.
0: Dira-dira na lang sa Danay. Kagya napasulod na lang siya. Kung mga last minute of the game, inyo na ni Tion ng mga kabataan.
1: Kunda ko naman siya.
0: Kami niya dahil ka pala nakit na mga tuhod na mo. Kung kaysa mga gamay na lang ang oras.
2: Why naman makontribute kundi ikuan na lang hutik at bulig na lang idea. Kung nga free throw ay sumulod. Ikaduha ng free throw ay sumulod, no? Kay ting score 63 all, 64, unang free throw sumulod.
0: Unang free throw sumulod.
2: Ikaduha ay sumulod.
0: Sinyas ko rin ang live na to na para ma-share na to.
2: Nagapangitag si Mabudlay. Balik kita live kay damo nag-gamurugot na.
1: Ikaduha, katatlong at free throw sumulod.
0: Okay.
1: 65-63, avansi ang San Antonio Spurs.
0: Alright.
1: Walas, nagpatabok sang bula. Walas, ginaharas ni Fox. Walas, nag-discard. Ginapangita si SGA. Oh, papangan din mo guy. Offensive foul!
2: By McCain?
1: Oo, kontra kay Basel.
2: Oo.
1: Hop. Kalma na, kay ato na mula. Mal ni Wimbanyama kay Basel. Ato na ni. Hindi ka na magbais.
0: Si Basel, ataon pa manin, no?
1: Si McCain ang foul.
2: Si McCain, no? Anong taon tabi?
1: Ara.
2: Gadipinsa. Pagkatapos.
1: Ay, gin-tuan niya, gin-suhot niya.
2: Ang kamot na doon pasuhot, ah. Oo.
0: Gin-pasuhot ni Basel.
1: Ni McCain. Gin-suhot niya, oo.
2: Ang kamot na doon gin-grip niya.
0: Parang nareklamo, yaw, malyaw, gin-shot-shot niya kuya, rep. Hindi, rep nga, shot-shot kuya ko, rep.
2: 65-63, no? Bula, San Antonio. Castle, Pinatagsagwa kay Champini 4-3.
1: Score!
2: Bang!
0: Bang gin. Tapos yun naman ni Karon.
2: 68-63. No? Huwag ka pang score sa Banyama. Pero ang mga upod gamo nag pang score sa Bunga.
1: Alexander na drive na
2: fade away shot. Sumunod! Among kiting kwan, among kiting trademark ni SJE, ha? Ang dribulan niya katapos sa step back, no? Fade away shot. Castle, ginatag sa kilid. Sa kay Kildon Johnson. Why sumulod? Rebound by Champagne. Champagne, gibalik sa kay Dylan Aperga at kay Wimbanyama. Again sa kay Hartenstein. Sa may left quarter court, gibalik sa kay Dylan Harper. Harper, driving the ball against Caruso. Harper, nagtira sa sumulod. Grabe, i-believe po na kay Dylan Harper. No?
0: Grabe nga.
2: Bulaban tayo ni Soli. Kaya rin pa si Pac sa Santonio. Oh. Eh, no? Pero Caruso, good performance hindi lang harap. Oh, Caruso, nag-lay-up! Why sumunod? Rebound by Champini. Ginatag kay Dylan Harper. Harper, dribbling the ball. Against McCain. Ginatag sa gwa sa kaya Champini. Tangtira, sumunod!
1: Three straight. Kaki-5 Ray.
0: Time out ang OKC mga ka-K5 sa sininga mga tinion ga back-back sumong ang Spurs sa third quarter mga ka-K5. With Champagne, no? Sa ton sini nga mga ka-K5. Ano nang gagawa di sa ton nga, no? Why ni sa live ta?
2: Why sa live? Why pa kahit naka live sa online?
0: Hindi na, na ano nang imong account, makreate ka guro, another account sila, no? Kaya basi na suspend imong account nga gina-liveban. Sige.
1: Kuana ni siya? 10-11 straight points by Champagne?
2: Alas 9:50.
1: Dua ka, tatlo ka tres. Bali, apatan eh. Kung nagsulod ang iya sininga tres nga kaso kay na foul ka kay 5 break. So underrated ini nga players gali ka kay 5 break si Champagne.
2: Mm.
1: So hindi siya kilalagid. So pumurier ka na inisubong diri sa Spurs.
2: Okay, si Champagne may 17 points na subong. Siya nang leading scorer sang San Antonio Spurs. Medyo mainit ang kamot sini kay 5 out of 6, no? Ang iya sa ninga 3-point shot. Ang field goal niya, 5 out of 6. Mo sa lingon.
1: Isa lang mintes.
2: Tanan niya nga tira, ara sa 3 points area, isa lang din ang na-miss ni, no? Kag, of course, si Victor Wimbanyama may 12 points, si Castle may 12 points, kag si De'Aaron Fox may 10 points, kag si Vassell may 9 points.
1: Pero sa part naman sa Oklahoma kaki 5 break, ginapangunahan sa gihapon ni Shai Gilgeous-Alexander nga may 26 points, si McCain nga may 10 points, Williams 8 points, kag Hartenstein 4 points, Lodort 3 points, kag si Holmgren ang ginasaligan kung tani nila nga magasuporta kay Alexander may ara gid lamang sang 4 points.
2: Si Holmgren abi kadua pala magtira sa bilog sa tinghampang. Hubot siya lingon na daway gawa ni gauyat sang
1: bula.
2: Na daw hindi mayong rotation sang play sang Oklahoma kay kun taw naton si Shai Gilgeous-Alexander lang gid, no?
1: Ang
2: nagapang score subong may 26 points.
0: Sakto na.
2: Pero i-compare mo sa San Antonio Spurs, balancing scoring. Now, nga si Champini may 17, si Wimbanyama may 12, si Pax may 10, si Basel may 9, si Castle may 12. At si Dylan Harper may 7 points.
0: Kung si Wimbanyama, ni kagang advice ni sila, hindi kita magkanya-kanya. Buliligay kita. Hindi niya padamo-damo. Score nga isa ka lang. No? Kinanglan tanan ni game 3 quarter 3 ni no sa aton sini nga mga kakipay
1: kag subong kakipay break ang San Antonio Spurs may ara sang 10 man rotation pero sang tinalikdan alin sa first round sang playoffs ga 8 to 9 man rotation ini sila samtang Oklahoma naman niya may ara lang sang 9 players rotation nga katingalan nga labot gani ini sila sa 11 to 12 di ba
2: ate bala mo lang mga playoff sabi kag kwan kag isa pa may injured player man ang Oklahoma da time. So medyo kwan ang mga napasulod no limitado lang gid
1: limitado.
2: Back to the ball game kita mga KK5.
1: Pero may ara sini hindi ni magkwan maglayo ay KK5 ang score as
0: na mata. Ara na live na to, ginapenetrate pang live ta. Okay. Sa aton sini nga Facebook. Sinyas lang kung okay nang live na to na. Okay, back to the ball game mga ka-K5. Babula subong sa nga OKC. Ginadala ni Caruso Dio Fresh. Agrero sa inyo sa klinika di alternatibo. Natumba si Caruso mga ka-K5. And turnover mga kakipan.
2: Now again sa Oklahoma City Thunder. Maga balik ang bola sa San Antonio Spurs. Si William si pasulodang. Gina-replace mong kainabuyan ang bola ni Caruso. Nice defense by Dylan Harper. Ang score 73-65. 8 ka puntos ang advances ang San Antonio Spurs. Sa nabilin sa 5 minutes and 53 seconds sa mga ka-K5. Okay. Now, may foul nga ginatawag ang referee. Away pa man live partner, no? Okay. So, dire kita na sa aton sa nga direct monitor. Dito sa Paycom Center, sa home court sa Oklahoma City Thunder, si Williams gitawag sa foul, pero may offensive foul nga gitawag ang referee against San Antonio Spurs against sa kay Sam Cassell. Offensive foul. Balik ang bola sa Oklahoma City Thunder. Caruso, ang managadala sa nga bola, ginahatag sa kay SJ against sa kay Ciampini. SJ, left quarter court, na penetrate, nagpasa sa gwa ni Jalen Williams, nagpasa sa kilid sa kay Williams sa 34, number 34, ay sumulod, rebound by Wimbanyama. Dylan Harper, ginatag sa kay Wimbanyama for 3, bang!
0: First 3 points of Wimbanyama, kung hindi kitawin sila, no?
2: 76-65.
0: First 3 points yan eh, ni Wimbanyama. Okay ng live na ton? Okay na? Okay, ang link na send okay. Sa GC naton. Okay, okay, live na live kita mga kakipay pa-share sa newsroom naton sa tanan naton ng mga social media pages. Nagabalik kita live sa Facebook.
2: Okay.
0: Alright.
1: Wimbanyama, rebound the ball.
2: Okay. Daw hindi ko makita ang live daw. Wimbanyama, muling inang 3 points sa sumulot.
1: 76-65, 11 points na kakipay Bray. Kamusta na dira?
0: Wala well, problema kay sa dulo masaya pa rin tayo.
1: Pero si Kap Kap mayong unto lang da. Alexander nagadala sa bola, ginaras si Champagne. Alexander nagadiskarte, nagdrive, nagjump shot. Wala.
2: Why sumulod? Rebound.
1: Bye, ang baliwin ba niya ma? Sir Green to ato na nibuara na.
2: Okay.
0: Ganyan kayo ang newsroom na to na share na sa mga Facebook pages na to. Okay.
1: Champagne na naman.
2: Why sumulod, rebound by Holmgren.
1: Caruso nagdali-dali. Caruso nag-discarte. Caruso nag-drive. May foul against Cassell. Cassell, no?
0: Leo ko na night. Tech sa newsroom na night. Kay Y para ito makita. Dari sa ton. Sa mga Facebook pages na ito. Dari i-share nila. Okay. Mga live na tondra, live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, sa K5 News FM Iloilo, sa K5 News FM Digital, no? Ang aton live Facebook. Nagbalik kita mga ka-K5. Parayin kita sa quarter 3 sang game 7 sang OKC kag San Antonio Spurs.
1: Body contact kali itong foul.
2: Okay, 76-65, 4 minutes and 45 seconds. Now sa bilin sa third quarter. May foul na gitawag against sa kay Cassell. May dua ka free throw si Alex Caruso.
1: Una nga free throw. Sulod. Dako-dako ni nga bulig kaya ni Caruso sa Oklahoma kakipay break. No?
2: Okay na. Rina, live na kita.
1: Dako-dako nga bulig ni Caruso sa Oklahoma.
2: Okay, ang score 76-66. Ang abansi pulo sa San Antonio Spurs 4 minutes and 45 seconds sa third quarter.
1: Mas mintaha nga muna nga mga quarter kagi pa break third quarter pa half ka pa kanto sa fourth nga abansi ka mo. Kadua nga free throw sulod. 9 points lead by San Antonio Spurs.
2: 76-67. Aran aran ka live na kita. 76-67 ang bula yara sa San Antonio. Keldon Johnson nagtira way sumulod, rebound by Hartenstein.
1: To Caruso, to Alexander, gin pakalma ng baliw na mga punta to McCain. Alexander to
2: Aliho, pero manabuyan Hartenstein ang bola. Amo na bali lang way panuyata ng bola pero ang imo matara na sa ring. So nabula ng bola. 76-67. 9-point lead by San Antonio Spurs. Deron Fox nagdala sang bola against sa kay Wallace. Fox, ribbing the ball, nagtira, wide sumulod. Pero offensive rebound, ginagawan. Nakuha ni Fox, pero may foul ang itawag ang referee against sa players ang Oklahoma City Thunder kay Hartenstein. Dabayuan niya rebound ni Cornet. Okay. Hmm. Okay, ang bola balik sa kay Fox. Champini 4-3. Why sumulod? Rebound by Johnson. Michael Johnson nagtira. Why sumulod? But there's a foul against kay Wallace.
1: Wallace. Hassle man ni si Johnson, no?
2: Oo. Kwan eh. Dako man ni Lawas.
3: O da, siglang da. Siglang naging muna pa yung banded. Live viewers, ta?
2: Oo. Gawla tulad. I-like and share. No? Ito sa ring live coverage. Balik kita. Kay Jojo Espino, let's go Spurs!
3: Laban siya, 9.
2: 9 point lead. Ang tira ni Keldon Johnson, why sumulod? 3 minutes and 59 seconds. Keldon Johnson. Sixth man of the year. Subong regular season sa 2025-2026. Ikapito na nga season sa San Antonio Spurs,
1: San Antonio, no? Kaduha okay, free throw.
2: Sumulod. 77-67. 957 viewers na ito kay February.
3: Hmm.
2: Dasig gawla tulad kini kag nagbantay sa resulta kay nauton kina. Naglabot ay sa klibong ato sila nga live.
3: Oh, live. 1.1.
1: Napinitrit meri sa swing banyaba. Nag-jump shot na naman Alexander. Wala.
2: Pero may foul. Nagitawag against kay Wim Banyama. Namaning, kwan eh. Ang signature move. No? Ni kwan? Ni SJ.
3: The Mr. Foul Boy and the Mr. Floppy Boy.
1: Kanami sa'yo magpitik ka kay Fabric, no?
2: Oo. Kwan siya eh, dribulan niya ka. Kung isa budlay kay damo ni siya ulag, either i-fake niya ka o kung ma-fade away shot siya. Mm. Basta perimeter lang, sure ball gawa ni kay SJ. Kaka free throw eh. Sumulod.
1: Amo-amo ni sila ni Steph Curry pati raon sa free throw.
2: Mga tag-as nga kan percentage sa free throw sure ball ah. Na, bisan well, amo na bala bisan ilista mo pa.
1: Wala well, damo nga positioning ah.
2: 1.5 ang ato sing viewers ni Matinoon damo igahulat sining hampang. Ikaduha nga free throw sumulod.
3: Sumulod.
1: 8 point lead.
2: 77-69. Oh, walo.
1: Lang.
2: Walo. De'Ron Fox dribbling the ball. Passing David Corteria against kay Wallace. Double screen. No? Fox nag-dribble sa giyapon. Kinatag kay Keldon Johnson for 3. Why sumulod? Rebound by Wallace.
1: Wallace. Nagdalas ang bola. Patawok sa ilang ring. Wallace. Ginabantayan ni Harper. To Caruso. To Hartenstein. Ginapakita si SJ. SJ. Nag-discarte. Ginabantayan ni Basel. SJ versus Basel. 1-on-1. SJ, nag-discarte, nag-dribble, nag...
2: Fake, pasangit fake naman for 3.
0: Naman. Ang pa-foul, foul ni SJ for 3. Tatlo naman ka-free throw para sa sining.
1: The master
0: flopper, mga kaka-five, no? Sa itong sining, mga pinag-aing mga type.
2: 2,000 lang viewers na itong. Wow. Thank you, Gid.
0: 2,000 live so, viewers, mga no? Kaka-five. Nagalantaw masubong live sa San Antonio. San Antonio, Quartero, kapis lang.
1: Kay ti, siyempre, nag-aulan subong ang chimpo. Samtang nag-alantaw ka mo sa live, mag-detext ko, pimix ka mo, ah. Parang ganado ang inyo sining.
0: Mark Deo Castañares Paildo, nagalantaw sa San Antonio, Quartero, kapis.
2: Okay, 2.4 na. Gabi pag sakat na, bungit gahulat. No? Sa game 7.
0: The comeback.
1: Kahit siyempre, kita iya basta mga game 7, asta sa game 1, asta man game 7 sa finals, kumirin siya kita iya.
0: 3 minutes and 15 seconds left for the third quarter of the game.
1: Unang free throw, sulod by SGA. 71-77. Anom na lang kapuntos. 3 oh. minutes and 15 seconds ang nabilin nga oras sa third quarter.
0: Amo na gina obrasang ano no, sang OKC no. Nablang amo ning hindi mo mapaktan, unpredictable bla. Okay, pa unang ungaso nila ya Spurs.
1: Adu wala lang kali ka kay Fabric.
0: Pagkatapos
2: Lagson.
0: Lagson.
2: Dasig lang 31 points sa SJ isa lang kapang score sa Oklahoma City Thunder. Now Fox dribbling the ball, now penetrate. Ginatag sa kay Basel. Nagtira sa perimeter. Rebound. Offensive rebound by Wimbanyama. Balap kay Basel for 3. Wise upload. Pero nakuha giyapon sa San Antonio Spurs. Ginatag kay Fox. Fox na relax. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama. Nagtira sa tres. Why sumulod?
1: Rebound Japon.
2: Pero may foul gitawag against kay Keldon Johnson na natumba si Caruso.
0: Caruso da Dio Fresh.
2: Ang problema kay sa guanghampang ni Wibanyama sa Chris Blood dapat perimeter lang.
1: Kwan gin siya ya.
0: Galing ka rin kasi may diskarte man sila ano ang ginatawag kay T, kung i-perimeter siya kasi double-double sa Blau. Oh, gagawa siya. Pero kaya hining-hining ginag ulo subong ni Caruso mga kagyanan. No?
1: Naka, nagpamanyo sa kaki fibre isang
4: clinic. Isang DTX siya, herbal oil.
1: Herbal oil. Para naman tumbo ko nablang boke pa.
0: DTX herbal oil ah.
2: Si Nilo Agravio Ramirez Jr. mapiyari ko nung OKC sa kasimana, waikot kwarta.
1: Abos-abos kaya?
2: Danong man nga sa Biyernes sa ibang sweldo.
0: Hindi, dinamon siya. Pero subog nagsulod ang first ka free throw ni Caruso na Dio Fresh.
2: May chance naman sa nagpa. Na, wipe na balaan ni Kusir Magdaog kay T. Third quarter pa lang kita. 2 minutes and 46 seconds, 77-73. Na, nabilin sa third quarter. Kay Mark Dio Castañares Paildo, Barangas from Boracay Island.
1: Areo, may 500 pa dilingaw-lingaw lang Jetro Vanillo
0: Hindi na kasi. Ibakasudan.
2: Bakasudan.
0: Ika-ka-intra-intra so, karon na. Karon ma reklamo kada karon nga maintainer kada karon sang ginamos.
1: Ang mga tropa tada sa si Dio naglantaw man subong sir, mayong agalan ta sa inyo tanan.
0: Okay, si
2: Sa Tonyo, Basel, kinatag kay Fox, Fox dribble sa bola, Fox sa penetrate si Dederian. Tira sumulod!
0: Mga kakaypaya!
2: 79-74. 2 minutes and 27 Wallace. Seconds.
1: Nagpatabok sa bola. Wallace. Nagadribble. Ginabantayan ni Basel. Wallace. Gin-kick out pass to McCain. McCain. Nagadiscarte. To Alexander. Alexander. Matik na na. May foul na na. Kung hindi. Alexander. Nag-jump shot.
2: Nagtira. Wala. Sumulod! Rebound by Basel. Gakatumba na si Kasal. Na Kasal gakatumba. Nabigado. Fox dribbling the ball against kay Alex Caruso. Fox nagpenetrate si Dederia. Nag-layup ng wiyang bola pero may foul gitawa against kay Alex Caruso.
1: Ama ni Caruso, bula to hindi to ulo.
0: Kaya yeah, mali ka.
1: Ang hining ang sakon.
0: Caruso. Bula to. Bali ni Fox hindi aram bula sa ulo mo.
1: Ay, dala kamot kiman.
2: Pagpanaog may kamot nga dala. So may foul gitawag ang referee. Act of shooting. Dua ka free throw against sa kay De'Aaron Fox. Actually, binuyaan ni San nga sa Sacramento Kings. Sa mo intingalan ni kay Mayon yung performance ni De'Aaron Fox sa Sacramento Kings. Pero, panbalik kita doon. Time out ang Oklahoma City Thunder. Ang score, 79-74.
1: Ang balik sa RJ Troyogs. Nasuyaan pa ito ang mantener. Mantener ano, sir?
0: Hindi ang 500 mo. Isko mo na karo. Kanugo na, sir. Hindi mo mapaktan na mo ang hampang niyo. Bigraan ka tight niyo. Kagi hindi namun gusto nga pulupusta ka mo.
2: Si Mark BJ Cantimprat. Kay... Ginaya ni SJE. No, damo ka dyan nag-init ulok SJE. Nga...
1: Kay Juan lang tagaliw. Kay Bro Edselda, nagalantaw man subong dira sa may Bukari sa Leon.
2: Norala, South Cotabato. Labuan kita to kay Sir Albert, no? Damo na subong mga Ilunggo man sa Norala, South Cotabato. Ilabigin sa mga Marbel, no?
1: Uy.
2: Pa-shoutout ako dira sa taga-tubungan. From Tulunan, North Cotabato.
1: Ambal ni Kuan kakipay break ni Vincent Castor Cordoba. Basi pa rin tanay pa kami ni.
2: Si Ma'am na dilin shoutout, nag-comment. Ano sabi ba no comment ni Ma'am Nadeline Chautong? Gulangga Johnson.
0: Wow!
2: Keldon Johnson ang imo paborito ni Ma'am Nads, no?
1: Sana all ba? Galantaw, Ma'am, sa pasi galantaw.
0: Dupihin lang ang libod siyang detective at build kang may TC.
2: Kay Jetro Vanillo, Mark Espinosa Failana, no? Lapos doon ni Esteban, nagawalantaw kay Randy Palowa, no? Kay Avi Paes from Barutak Nuevo.
0: May nagpa shout out yo. Shout out kay Cap Gibis nga kawatan. Balyo.
1: Ang vlogger na.
0: Vlogger hindi ni kapitan na vlogger niya.
1: Followers ko ron ni Gibis.
0: Taga Roha City ako galantaw man ako pero are di ko diri subong sa Tarlac City. Oh, Jimmy.
1: Ambal ni Kenneth Castre unta tanyo na masyata. Ay, ikaw lang taan ay sir na.
0: 3.2 kay viewers kita kanina. Nag-break lang mga kabilang.
1: Nag-comment ni ka kay Five Brave. Next friend mo man ni Ambal ni Sir Rustan. Sir, mahibe gid si Wimbanyama karon. Goro ko okay si Rostan. Sa mga
0: kaksala na yung mga manok ka na ba na hindi sa aton. Rostan Abilyana, si Rostan Abilyana mga kabiyanan ang aton sining project manager sang K-5 News FM Iloilo nga fan sang OKC. No? Sa aton sining mga K-5. Pero na ako kamalo kung...
2: Back to the ball game. SJE nagtiraw, natumbaw, ay na foulan, tawagan sa foul. Na-rebound sa niya San Antonio, Wimbanyama, 79-74, Wimbanyama. Again sa kay Williams, Wimbanyama ng Pamirsa, ginbalik sa guha, ginatag sa kay Castle, wala sumunod, rebound by Holmgren.
1: Grabe nga, box out to Wimbanyama.
0: SGA, SGA dribbling the ball, mga kabiyaran, nagapangitan siyang pasahan, nagapangitan siyang pistuhan, nagpenetrate mga kakay 5, naging pasa balik kay Wallace stick, nagpenetrate, balik kay
2: Williams
0: to
2: Dirt.
0: Mga nagbabuhok ang player, subong.
1: SJ, ginabantayan ni Champagne. Ginpasa kay Williams.
2: Sunod!
1: Pagwa naman sa dilayaw.
0: Tatlo ka mga malaban. Buhok ang player, subong siyang okay. Sige, pagwa ang kalbo sa itong siling mga kakipay.
1: Singgit-singgit naman.
2: Singgit-singgit!
0: What a shot, man! Oh, yeah, man!
1: Dua na lang, avansin nyo, man!
2: Dumalagas kayo, man! Grabe yung sponsor to. Ginbakal ni Kwano, ni SM Warren.
0: Yes, no? SM Warren, friends, with our special sandwich from made from Sin Zone Cafe.
1: Mas, nami pagin ni Kwan mag-finals kay Kipay Break. Grabe pagin ni mag ang hatag ni manager sa ato.
0: Grabe, mangin na pressure mo si manager Warren.
1: Kaya, kahit ni siyempre, duwa ka mo manager.
0: Ako ya okay na kaya sa ano diyo sa sandwich ni SM.
1: Oo, importante ya ang
0: si SM karon sang nilaga to sa patahan niya, no.
1: Oh, importante ang patahan ni Cap.
0: Ni Cap
1: dira sa tabukan.
0: Pero why magareply si Cap si muna no mana Cap man.
1: Natawagan ta karon na. Tawagan ta oh.
2: Pa shout out from Talibon Bohol. Na? Ah, Talibon Bohol da astang mga tarsier grabo ni Tor sa aton.
0: Pati mga tarsier ha?
2: Oo, oh, ganda ko mata nila.
1: Oo, oh, mayari pa kayo. Okay, si pada 1K, hindi na sir ang John Raymond Jula. Dahil musa na sir, kayo managtapos na.
2: Sa Cebu, kay Sir Glenn Ramas. Shoutout ko gali ang ano, asawa, John Raymond Kinsat Solomon. Kay Kenneth Castredown, tatay niya masyata.
0: JC Montemayor, JC Montemayor, mga idol, kukin ka mga tatlo ba? Na-enjoy kami kalantaw sinyo. Tani sa PBA may live away rin ng PBA.
2: Magin pa finals lang sa Webes, no? Ang first game sa Webes nga adlaw.
1: Nabali init ino, tigalo naman si Williams kay nakapasulod naman.
0: Amo ganina, tagapasulod yan, ano yung shagi, yabla sige chagit, yung kag magshagi ka. Hambol lang bla.
2: Okay, Espanyol Chico ko nang watching from Los Angeles, Iloilo.
1: Garbs cones, magdaog ang Spurs, mainom ta sa Bilya. Panyaga lang amon sir. Joke lang ah.
2: Tapos ang game 7 by Bas naman bantayan ta.
0: Oh, dili gid ipa shout out ko lang og pa shout out ko lang pamati subong ha. Ay shout out ko naga walantaw sa ton live sa Boracay ang konsining pakaisang police man. Si Kasa, pa-shout out ako kay sa amon diri sa Boracay, si Deo Kangayda. Deo Kangayda, Carl Lorenz Bataga, kagang guwapa nga si Leia Vega. Mga pulis diri sa Boracay. Oy, mga pulis na to na. Samtang nagkabantay diri sila sa Boracay, nagaupod sila lantaw sa coverage sang K5 News FM Iloilo 88.7. Ayos, si ano ni si Kas Jun na mok niya, no?
1: K5 break. May nag-comment din si Mark Niel Naret, paano mo malaman ilunggo ko kuhaw na Tagalog man salita ko? Siguro, masami, kagipebre, ikaw lang Tagalog. Kaya may ara kita subong naglalantaw.
0: Sa mga naglalantaw sa atin dyan, i-share nyo ang ating live.
2: Sa pa-shoutout sa Pakil Group, from Unyok, Pasaway. We kay G-Star Luzada. Kay Glenn Sher Luero, pa-shoutout ko ng igo ko, Rinaldo Umalay ng Tisoyda.
0: Uy, si Marigibin na na. Sino na?
2: Kay kay Mox Aratia Jr.
0: Ay, Mox!
2: Kay Sports Gido. Kay John Lorenz Pineda, kay Ariel Idok, no? Kay Reveal Stream Hits.
0: Si Alfredo Magbanwa Plite, taga-pulot ang pututan. Nagpamati sa ito.
2: Okay, back to the ball game. 87-77, isa lang na pasulod ng free throw ni Wimbanyama.
1: Alexander, nagdala sang burag, sang bula, ginharas ni Champagne. Alexander, nag-discarte, nag-drive. Alexander, nag-back, kick-out pass to
2: 4-3! So ay sumulod, rebound by Harper. Why may gitawag repair ang foul? Nakuha ni Champagne, ginatag sa kay Vassell. Vassell, dribbling the ball against kay Williams. Ginbalik sa kay Fox. Fox, nagdala sang bola against kay Dort. Nagasignal sa niya play. 10 seconds remaining. Pero may 5 seconds lang sa shot clock nila. Ginatag kay Wimbanyama, nag-fake. Nag-turn around shot, Wimbanyama. Why sumulod? Rebound by Wallace.
1: Gintira!
2: Wala. Sumulod. Okay. So kay na end of first half kay na pila tong abanse? Iguales tong score kay na.
0: Sa din sa first half,
1: oh, 53-56.
2: Aw, tatlo abanse, no? So the same ang score nila subong. No? Sa third quarter.
0: Tatlo abanse. Ang third quarter 24 all sila, pero tatlo ang abanse sa overall score. Okay. Okay, pinaka final game for the fourth quarter mga ka-K5 Staypot kamo kaglanta munta kung sino ang magapanguna. Malakas bra sang OKC ang tatlo ka puntos kada lamang sang San Antonio Spurs. Isa lang ni katira nga medala nga flop ni SGA. Tudas na ang San Antonio Spurs, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati.
2: Si Sir Rostan sa mga kadugudog
1: may heart. Pukat-pukat.
2: So, sir, morning da. No, okay. Sa aton sini nga
0: ang sa ang pundo sang Hollow Blocks kag Kabilya.
2: Hindi medala sa
0: Rostan na Bilyala,
2: no? Kasi Rostan. Sino yan?
1: Sino yan sa aton ng mga kaki 5? Ma kwan kita guro kaki 5 break kun anong gusto nila kung round sang New York. Okay si bala o kun
0: Spurs. Natunda mo ang fan base ang Spurs eh. Gusto nila ya gusto nila do Spurs ang makontra sang Knicks, no? Pero ti ini man ni mapasugot.
2: Oh, siling ni Brandon Montenegro, the greatest flapper of all time is J. Oh, dadamo ang nakwano na daw na-hit kay SJ.
1: So, no? Good lang isang kwan kaki Pebrick sang gin-sweep sang Oklahoma ang Los Angeles Lakers.
0: Ah, ba? Hindi kaya mamuha ang mga fans sang Los Angeles Lakers.
2: So, may Los Spurs. Oh,
1: maskin, sa'yo, Los Spurs. Maskin nang kilala ko, nag-sailo.
2: Oo, oh, sa Spurs man.
1: Nag-Spurs niya.
2: Pero kung taon na ito, kanya-kanya kwan na eh. Move man abi sa NBA mo. Tiyan mo nag-run sa wanya ni kwan na ini SJ. Nga maka-foul. Para maka kwan sa free throw abi sure ball gawak kay 5 EJ ka kay 5 Ray.
0: Shout out lang da kay Uting Guanzon nagapamatigid sa aton sini nga pag pangalagad dress sa may barangay Malusgod Pototan Iloilo.
1: Oy taga ni Gross da mayong agala na sinyo tanan na.
2: Kaya ni Sito Barido, good morning kay Dariel D1 Bailon sa New York Knicks versus Parsa na amo ning yas gusto ya. No, nga ma-inkwentro kay Ngito Guanzon. Good morning gid, no? Kay Jijomar Jusena, Mighty C, no? Amo ni kay mga daog diri laban-laban na ka Mighty C ni Subong, no?
0: Mighty C.
2: Ang mga players, no? Kung sino ang mga champion sa Western Conference Finals.
0: Para di kapag trang kasuhon, mag-klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist, mga ka-K5, klinika D3 Bio. Ang klinika D3 Bio, mga ka-K5, mayara sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil, nga sarangay makabulig sa to sa ningay kayong lawas, kay gani mag-inom, sang klinika D3 Bio. Basta ubo, trang kaso si Pony Lanat, mag-klinika D3 Bio.
2: Kay Noy Noy Isog, pre-job lumapas. I love you. Grabe ba?
1: Kumbal ni Sir Ariel Idok, gatanaw ko live nyo mga idol, gakurog tuhod ko nga gakadlaw sa inyo.
0: Importante smile lang.
2: Ara, partner, why pa? Manong pasulog kita sa fourth quarter, the last and final quarter sa Game 7.
0: Balantayan mga kakipay, hindi magpamisok kaysa mga magamay na gilang mga inuras na galain ang dalagan sang scoring, no? Sa aton sini nga mga kakipay, subong abansi tatlo ang San Antonio Spurs sa mga kakipay.
1: Kay Bro Edsel, mayong udtulan ta sa inyo bro. Pa-share sa aton nga live note kadira sa may Bukari sa Banwa sang Leon. Asa okay. Ang nagapaburubog na to.
2: Arena! Last and final quarter. Bula sa San Antonio Spurs sa Darren Fox sa dribbling the ball, ginatag sa kay Castle, ginatag sa kay Wimbanyama. Sa may shooting interior, batayan ni Williams, Wimbanyama, naga-dribble, naga-lupos, gin-double team, pero gin-pilit nga tira, wise blood, back down sa foul!
0: May foul!
2: May foul! Amo na dapat mo on,
1: okay? Against kay Holmgren. Post up ka bala sa gilid.
2: Naga-lupos play block, ay laban-naban, nagsaran si Williams, imo, so gin-double team, pag turn around, na labot sang kamot ni Holmgren, ang kamot ni Wimbanyama.
1: Pareho ni sila nga.
2: May dua ka free throw.
1: Dungan ni sila draft ka kay 5 break no?
0: Kung ano, teso si Wimbanyama, taga-tiraya sa free throw, naga-piyong sa karaga ginawa dalom. Nagapangamuyo ina siya mga ka-K5. No?
2: Nakakuan siya eh, naka-training sa isa ka temple. No?
1: Wala, nagsunod.
0: Nagapangamuyo ina siya. No? Amogin ang iya sining usual, no? Mag-free throw manotice ninyo. Pero wala nakasulod, no? Kay pag-tiraya sa bula, amo palang pagbuklat sa mataya.
2: Nasobrahan ka-piyong.
1: Si SJ, hindi pa pahubaya na yan.
2: Okay.
0: Ito nga na, buklat, blad, face mo matira.
2: Naginawa sa madalom, ikaduwa sa ting free throw, sakit ang tulok sa ring, gibuya lang bola, na sumulod.
0: Ang itsura ni mo yung banyaman, hindi yung si Quinto yung nagtaas, 7.6
2: eh. 81-77.
1: Caruso, nagapatabok sa bola, ginabantayan ni Fox. Caruso, nagadiskarte, ginapangita si... McCain.
0: Nag-jump shot.
1: Sulod,
0: mga ka-K5, ladies and gentlemen. Duha na lang ang advances ng Spurs, mga ka-K5.
2: 81-79, 11 minutes and 22 seconds. Nag-signal sa play si De'Aaron Fox. Nagwa si Dylan Harper. Harper against Wallace, ginatag sa kay Keldon Johnson. Gibalik kay De'Aaron Fox. Fox against McCain. Fox, nag-screen si Wimbanyama. Ginbalik sa kay Keldon Johnson for 3.
0: Sulod!
2: 84-79. 11 minutes and 1 second sa fourth quarter.
1: Dapat mag-sige-sige. Pinasa kay Wallace to Wallace sa kilid.
0: Sumulong, Dres!
2: Grabe.
1: Grabe.
2: Muling namin game 7, 84-82. Manugsulod na si SJ, 10 minutes and 44 seconds. Fox dribbling the ball, ginatag kay Champagne for 3.
0: Champagne!
2: Sumulod.
0: Sumulod!
2: Rebound by Dylan Harper, ginatag kay Wimbanyama.
0: Wimbanyama to Fox!
2: Gintira, Keldon Johnson na naman!
0: Johnson. Tres na naman!
2: Back to back, Tres, no? Kay Keldon Johnson, 87-82.
1: McCain, nag-discarte versus Champagne, binalik kay Caruso to Williams, to Holmgren. Holmgren, one-on-one versus Wimbanyama.
0: Po, why subong si SGA? Why si SGA?
1: Wala.
2: Pero mag-foul niya or ano.
1: Green, fight, ginigay pa rin
2: natumba?
1: Siya. Height.
2: Okay, dalang siya na ito na ito nga signal. Oh. Direkta dito sa way, bayin sa Pecom Center.
0: Okay.
2: Sa home court.
0: Na utod.
2: Nadula
0: naman, nadula live ta?
2: Nadula live ta naman.
0: Automatic, okay. Create naman sa bago. May free throw mga ka-K5 si Wemby the Great. No, sa ito sini mga pinanggal ng mga tag palamati, standby, stay put na kamuna sa mga live viewers taton kag pag live karon back naman share, no?
2: Okay.
0: Nagapiyong-piyong subong si Wimbanyama. Sa ito sini mga kakay para siya sini nga free throw, duwa ka puntos niya. 87-82 una nga free throw ni Wimbanyama.
2: May foul tawag ang referee. Oh. So sumulod.
0: Ah. Okay, first free throw sumulod. Sa ito sini mga kakay. 88-82 ang score naton subong.
2: Okay,
0: 82 and the second free throw sa aton sining mga K5 with Wimbanyama. Second free throw ni Wimbanyama, sulod. 89-82, ladies and gentlemen.
2: So 9 minutes and 52 seconds nabilin sa kwan sa fourth quarter. Gina-replay subong ang duha ka importante sining nga 3-point shot ni Keldon Johnson, the sixth man of the year subong regular season mga K5. Okay.
0: Kamu na ba lahat sa live na to newsroom, ano? And tech ka, signal lang kamo kung na-share na, no?
2: Ah,
1: kaduwa nga free throw.
0: 89-82.
2: Siling ni Jijumar Jusena, saan replay na na? Boss, in your live sports na kuno daog.
0: live Japon.
2: Okay.
0: Ongoing Japon, okay.
2: Medyo na-utod. Na-utod na natod siling nga live Kepel Lorenz.
0: Nadula. Arana, back okay. To the live na kita, no?
2: 89-82, nabilin nga 9 minutes and 44 seconds. May foul na gitawag against kay Alex Caruso, act of shooting. Dua ka free throw ni Caruso, una nga free throw ay sumulod. Now, ay sumulod, mga K5. Ang score sa Gyapon, 89-82. No?
0: Di na malas-malas ang free throw.
2: Mas lamdang ko tani si Alex Caruso.
0: Sige.
2: Pero, why natapal ni Wimbanyama, may foul kitawag ang referee, mga ka-K5.
0: 89-82.
2: No? Ikadwa ka free throw, sumulod. 89-83 ang score. Nabilin nga 9 minutes and 42 seconds sa Dylan Harper. Aring ginakuan. Aga lungo-lungo si Wimbanyama kasi ang bali why to foul oh.
0: Nag-foul naman di ba?
2: Okay, 89-82. Medyo gabay lang din segundos tinga kwan na delay na.
0: Okay, Dylan Harper nakapot sa bola, nag-penetrate.
2: Na live na kita, sir. Okay.
0: Okay.
2: Medyo delay lang ni ikaw na kwan oh. Amo na may foul eh. Igo ang itsura bin.
0: Sige, sige.
2: Amo na nag-kwan si Wimbanyama. Sala why sa foul? Why sa foul? Now. Okay, kadwa free throw sumulod. Ang score is 89-83. Ano ka puntos?
0: Okay.
2: 9 minutes and 42 seconds.
0: Okay, go.
2: Okay. Dylan Harper, nadal sa nga bola, ginaras ni Wallace, ginatag sa kay Fox. Fox nagtira sa tres. Sunod!
0: Bullseye!
2: Bullseye!
0: Lahiling yung balko, tanim.
2: 92-83!
1: Alexander, nagdala sa okay. Bula. Ginaras ni Champagne. Alexander, nag-drive, nag-kick out pass to Holmgren.
0: Oh, Holmgren,
1: nag-discarte.
0: Hindi sa likod ko.
1: Tapos taas ni Alexander, nag-kick out pass to Caruso, to Wallace.
2: Wallace, sunod!
0: Wallace, stick. Why did the...
1: Kung gamay lang ni Avanzi mo sa Oklahoma, disgrasya ka na yun sa Lakaki Fabric.
2: 92-86 sa 9 minutes na nabilin sa last and final quarter. Harper. Harper na ganas ang bola. Ginbalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Nagpakita sa mapasahan. Again sa kay Williams. Wimbanyama. Ara sa rainbow area.
0: 6 okay. Seconds to shoot.
2: Wimbanyama for 3. Bang!
0: Deep 3 by Wimbanyama, ladies and gentlemen.
2: 95-86 sa mga key 5. Ang bola ay napasulod sa Oklahoma. Aras mong ang bola sa London Sports. Ginatag sa kay Keldon Johnson. Gibalik kay Wimbanyama. Sa piyak sa may left side. Harper! Why sumulod?
0: No good!
2: Rebound by Wallace.
1: Caruso nagdali-dali patabok sa bola. Caruso ginabantayan ni Fox. Caruso nag-drive. Ginwala.
2: Wala.
1: Rebound by!
2: Dylan Harper ginkuha. Ginpasa sa kay Fox. Champagne. Keldon Johnson nag-re-up. Sumulod! 97-86 sa...
0: Pambali siya nangyari, Johnson?
2: Johnson. Keldon Johnson.
0: Pambali ah! Yemen!
2: Yemen! Yemen!
1: Kanaming communication ni Fox. Kaki Fabric, mabalaan mong gin nga isa siya kabiterano nga point guard. Kaya wala niya ginapilit. Guru, may list na lison niya nakagina.
0: Si Fox, yan nga niya lini, si Fox.
2: Okay.
1: Sacramento.
0: Sacramento Kings.
2: Sacramento Kings. Kings. Actually, namin performance, si Boy, kita nga gin-trade ni. Now, si Aaron Fox, ay doon nag-request mo si Aaron Fox nga matrade mo.
0: Abi ko sa, ano ni siya? Sa Minnesota? Timberwolves?
1: Hindi.
2: Parinti ka fax mo, no?
0: Hindi kay fax mo.
2: Kay Giovanni Gabalis, tinula na. Sa dumasod, anta naman ni Sardinasaw. Ano, kinisi ko daan.
0: Parisis, Buinas, Buinas, Parisis, Parisis ang miswa para may sabaw-sabaw.
2: Oo, bada, no na, ang ilas rin nga, kwan, nga, propanyaga. Gintugyan pa dre. Hindi, gidawi daw.
0: Mamo na mo, nagapalangga sa Spurs. Kay Mamo, number one, do hindi sila blado bugalon gin. Tapos sa damo sang mga may mga ano sila prayer warrior sila eh, no? May mga prayer warrior. Kita mo to ara tong mga nuns to na galantaw gid no? Sa games sang Spurs sa game 6 eh, no? Damo ni mga naga prayer warrior sang ano sang Spurs no? Nga mga naga fans nila.
2: Gani nasa
0: ilang tao blasi ka kay Pablo Stan. No. Okay, sisa.
2: Okay, sisa.
0: Sinagkalinig, obvious na mga tikalon ka mga bugalon.
1: Ara na comment si Kaki Pebros Tano, Mang Sardinas naman niya.
2: Pa-shout out kay Farel Kumalingking. Birthday ya karon. Happy birthday kay from J. Lord Cabante. Sina kay Patrick Manzanares, kay Juvan Iverson Abol, kay Gilbert Fernandez, no? Sabasad nyo, uy! Oh. May sa mga taga Cebuano, Aridio. Pa-shout out sa MT Oscar kag sa tanan nga mga taga Hines Alimujan. Kay Alexander Vargas, good morning! Sa 3.5 viewers naton. Yawa, asig.
0: Amayan, nindot diri maglantaw sa live nyo kay mga tikalon ang kaste, ang mga newscaster.
1: Hindi kami ang tikalon, ang amon niya. Sadasadya lang niya. Puro okay, sinisay.
0: Gat-gat-tikal-tikal, mata ko may chimpoy.
1: Gigakig okay. Lambin niya ba?
0: Sige yan, nadula ang kurog sa tuhod ko, boss.
2: Shout out kay Kenken Dolindo sang Cruz Barutak Nuevo. Chudor Dolendo. Parocho Jan Paulo Himataya.
1: 3.3. Eric Jan Carno. Hello, Isberay.
0: Hello. Okay, Isberay nagliha.
2: Taga OFT site Mega World. Now go Spurs. Shout out sa Taichung Taiwan from Kudo Metal Boys sa Jet kay Jetro Wanilio.
0: Hindi na ginapunggan mga kabiyanan ang pagpanginit sang palad sang Spurs Subong pero temprano pa ni. Damo pa sang oras ang nabilin na Kaki Fabric kag Kaki 5 AJ.
1: Almost 6 minutes pa Kaki Fabric no? 7.
2: Hulat-hulat kita back to the ball game kay may time out nga ginpatawag ang
0: kay sa history Kaki Fabric no Houston Rockets versus San Antonio Spurs no sa aton sini mga Kaki Fabric
2: New York Knicks
0: New York Knicks no Houston Rockets kag New York Knicks
2: kwanto Houston kag Spurs no
0: pero gabay pa ni patabo subong
2: okay.
0: Pero within ano to eh sa sulod sa 35 seconds. Kaki Fabric na nabilin.
2: Alright partner, back to the ball game kita.
1: Si Quante ah. Si
2: Why pa? Sige,
0: si Yao Ming, ato pa to siya. Si Yao Ming eh.
4: Sino to ganit yung favorite?
2: Ah, McReady. Si McReady.
0: McReady to. Inaboya tres. Sumulod. No?
4: Wala na naasang may makimo subong kaki-fibre.
0: Back to the ball game mga kaki-fibre sa ato. Sining mga pinagang mga tag palapitin 97-86 pang score subong. Sa nabilin nga o kung 97-88, sana bilhin niya 7 minutes and 50 seconds. Ara na nga itong sining live.
2: Okay, may bula sa Oklahoma na foul si Hartenstein. Foul counted. So ang score 97-89. Ariyo, pag down, may foul.
4: Plus foul?
2: Plus foul. 97-86. 7 minutes and 50 seconds remaining sa fourth quarter. Nagalagas pang Oklahoma City Thunder. Nasa nagsalag, malawig pa niya.
0: Ambal ni...
4: Nag-miscommunication nila ni Pinsa.
0: Hartenstein. Yes! Ambal niya. Pagkuha niya, Paul.
2: Sa Avatar Family, good morning.
0: Nakapta ni ano? Nakapta ni Wimby.
2: Kay Jin Cades, gumajority 13 ko no. Atag plus 1 game sa series. At ikaw na gatag plus 1, di daog na. Pa-shoutout, Barangay Bakong Tulunan.
0: SDA, nag-penetrate! Okay. Natapal, gipasa sa 3, wala.
2: Ano na, back to the ball game. Sa kay Castle, dribbling the ball. Sa kay Fox. Fox for 3. Why sumunod, rebound by Caruso.
0: Caruso alias Deo Fresh, mga ka-K5.
2: Okay, Caruso. Nagadala sa bola, ginatag sa kay SJA. SJA, nag-penetrate. Gintira kay pasa kay McKay. Nagtira stress, why liba? Rebound by Keldon Johnson.
0: Calvin Johnson.
2: Ginatag sa kay
0: Kassel. Basel. Fox to Basel.
2: Kassel.
0: Ah, Kassel.
2: Kassel niga dribble against sa senador gabante SJA. Now, may screen si Wimpanyama. Kassel, ginbalik sa kay Basel. Basel. Nagtira. Tawhay, way sumulod pa!
0: Way sumulod!
2: Tumba, tawoy, way sumulod. Rebound by SJA. SJA dribbling the ball. Nagpundo against sa kay Fox sa free throw area. Nag-turnaround shot. Sumulod!
0: Ang turnaround shots ni SGA accurate, no? Grabe ka-accurate. Sa itong sining mga ka-K5. Timeout ang San Antonio Spurs.
2: 97-91. Now, ginatingwaan gid ni SGA. Now, nga madaog ini kay so far. Do siya lang ni ang nagpamuntos subong. Now, si SJA may 33 puntos. No? Ang nagasunod diri sa iya mo si Jay Williams na may 11 ka puntos. Si Caruso may 10 ka puntos. Si McCain may 12 ka puntos. Tag si Wallace may 9 points. Pero tama, kakwan eh. Kalayo, no? Ang ila sa ning na balance scoring kung ikumparar sa San Antonio Sports. Oh. No?
0: Amo ning mabulay da, no? Kung sa mga sports analyst pa, basta gani isa lang ka player ang nagapamuntos, no, mabudlay yan, medyo may challenge da sa ano,
2: mabudlay mo dalon ang isa ka team mo. Oh. Ilabi na gid ko na amo ni nga hinampanga tama ka
0: crucial.
2: Ka close fight, no, kag very crucial, no, win or go home eh. Kay mapierde diri ti tapos na, no, ang madaog diri amo ang pagkontraho kun sang New York Knicks mga ka K5.
4: Kag ka K5 break advantage ini subong sa Spurs kay nga tungod nga si Alexander lang ang grabe mamuntos. So ang focus ang depensa ara sa iya. Dahil sa Spurs nga halos tanan nag-contribute ang depensa lapta. So dako nga factor kung si Wimbanyama may double team, si Fox, si Johnson,
0: maka-score sila.
2: Kay Aaron J. Mendoza sa may Greece, no? Kay Francis Padres sa galaba subong boss Jerlyn Padres.
0: Amali Bonbon na Villa Geo, we want Wemby. We want Wemby. Ba grabe do Knicks ka lang ba no? Ang mga New York Knicks ano eh, mga singgitan sa mga New York Knicks ano, ng mga fans ano. We want Wemby. Pero lang tawon ta lang no. Sa aton sini nga mga KK5 no. Pinky Joey Bonda, kay friend Pinky Joey Bonda and siya sini pinalangga nga bana dira kay sir. Good morning gid sa inyo.
2: Kay Sir John Paul, Sir Visa Family, no? Kay Daniel Niel sa Concepcion, Talisay, no? Bagong Baryo Cugon, Konsyal Ray Ilicana, no? Kag Subuman, mayo kay wala na nagatumba-tumba si SJE Subumba, good job.
0: Kay mamo, kung magtumba-tumba siya, balaan niya nga, ano na mo, nga crucial ng hampang, hindi tanan i-call out sa referee. No? So kanugon ang iya nga mga acting skills. So why sa anay subong ginambalan sa ni Ogui Diaz, hindi kayo muna yung pag-iang balon ng pag-umbraho ng mga natudlo ko sa akong acting workshop pa ang bal ni Ogui Diaz siya, no? Pero ang likawan lang din ka-K5DJ sa Spurs, ang turnover, good, no? Dapat pag ang bula, pag-ara sila, sure bulo nila. no, less turnover dapat no sa aton sini nga mga KK5 kay hindi mo ma asi-asi ang SG ang ano ang OKC okay, pag-ara sa ilang bola
1: mapuntos
0: gid sila
2: sa Tagatig apog no aron Dignadise gumalukent Archie no, pabalik sa aton sini nga ball games mga KK5. Kailangan na nabili ni 6 minutes and 48 seconds sa last and final quarter sa Western Conference Finals.
0: Pero grabe ning pressure ha, sa tuntod lang kung player kasang OKC. Grabe ning pressure sa imo sa times to. Because kinanglan mo dag-on, depensahan ang defending champion ninyo nga title. And at the same time, home court ninyo. Ang mga nag-ara dira, expect gidya sa inyo. So that is why nga ang pressure ni grabe. No? Ang sa time naman niya, sa part naman niya sa Spurs, even though nga gusto nila magdaog, pero less pressure ni sa ila. Kaya ti, siyempre, kumbaga kung magdaog ni sila,

0: Artist Stein?
1: Amo gina dapat ba double time kagid lagas. Kay mamo hindi mo masaligan ang OKC pag ara silang bola.
0: Oh. Alexander okay. Nagdala sang bola, ginaba bantayan gin double time, gin kick out wasto alas, walas nag drive.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Stein!
1: Miscommunication mga kabiyanan.
2: Amo ni ang balda ton nga why paka uyat ka bola ang imo mataran sa ring.
1: Oh.
2: Nga matira na.
1: Oh.
2: Pero tama, good line sitwasyon. No? Sumimpa niya, maging pa-Y anay sa pila kaminutos. Back to the ball game. 5 minutes and 49 seconds. 99-91, 8 ka puntos sa kabanses ang San Antonio Spurs sa win or go home.
1: Pero dapat magpa-Y si Mbanyama, ang punto nila dapat mamuntos ka mamuntos ang upo dyan. Kaya karoon yawan sa lagas.
2: Aran na. So Mbanyama, ibalik na. Mbanyama, sa may rainbow area, ginatag sa kilid sa kay Vassel. Ginbalik sa kay Ciampini. Ciampini, nag-fake, nagtira sa tres.
1: Sulod!
0: Naman!
1: Sulod!
2: 102-91.
1: Sandwich by Sinson with SM Warren French.
0: Kita ko ginpag-uyoy ka ba, abaga ni Alexander.
2: Sa 3.5 ka viewers na ton.
0: Alexander, nag-aginharap ni Castle, Tocaruso. Caruso nag-drive.
2: Sulod. Pabang na baka tira.
1: Alex Caruso. Sila ang mga sardinas kagayon sino makatilaw sang beefsteak karon.
2: Okay. 102-93. Castle dribble the ball. Ginaharas ni Wallace. Sara, may screen si Wembanyama. Nagpakita sa mga pasahan. Up, down na buddha sa mga pasa. Ginatag sa kay Dylan Harper. Again sa kay Alex Caruso. Dylan Harper. Again sa kay Wallace. Nag-dribble sang bola. Dylan Harper. Nag-penetrate. Nag-fake. Nabuyan ang bola. Nakuha. Nagaw sang niya Oklahoma City.
0: Alexander, nag-dali-dali. Ginpasa kay McCain sa kay Lane Corte. Wala. Rebound by
2: Ciampini.
1: Ciampini
2: to Castle.
1: Castle.
2: Relax. Ay, nainay unta. 4 minutes and 37 seconds na nabilin. Castle. May screen si Mbanyama. Castle. Dribble the ball. Castle. Gin-double team. Gibalik sa kay Ciampini. Ciampini! Why sumulod?
1: Rebound!
2: Offensive rebound by Dylan Harper. 104-93.
0: Timeout!
2: On Sina Banchis Spurs.
0: Okay, si.
2: 4 minutes and 26 seconds.
0: Alright. So, masanag-sanag na kaki-fibrik.
1: Ang beefsteak sa iban, masanag-sanag.
2: Masanag-sanag na. Pa-shout out nila sa Mount Raya sa may US sa Texas. Kay John Paul. Kadamo sa ilaho kay Tracy Pinuela pa shout out sa sugar daddy ko sa Nawala. Bon, at sa sugar daddy ko
1: 4.1 live viewers mga ka-K5
2: Bantay subong. Ayan may bago na subong makampiyon sa 2026 NBA Finals.
0: Ukon. Makalagas pa bala.
2: Makalagas pa Oklahoma City Thunder.
1: Pero subong, doon na hapo na si SA.
2: Mabuday na ni kay ang Bansi is...
0: Unsi. 9-9.
1: Timo tang ta bebe magi every turnaround do makagastos ka pila ang shot clock
0: 24 seconds.
1: So every shot.
0: Kaya mo na lang laban-laban ang imo on sang Spurs.
1: Ini pero kurado na ni sa Spurs. Sure bola na ini mabal sila pag alang-alang hindi pagbuyin bola, hindi pagitira.
0: Ubos sa oras niya.
1: Oo. Sure bola na ini utokay na ni ngampang subong mo. Utokay na ni ngampang kag dapat utokay gid ngampang.
2: Back to the ball game kita mga kakaipad ang score 104-93. Ano, kabay pa namit ang panyaga?
1: Siyempre.
2: Siyempre, namit ang panyaga eh.
0: Guro, mabilin ka gidere. Kaya yung halang kami, anong newsroom?
2: Basta pagkaon niya, arag niya si K-5 Balira mo.
0: Idol, kinis ka K-5 Balira ya.
2: Okay, ang score, subong nakascore ang Oklahoma City Thunder. Now 104-95 now Ariel 104-93 now pero napa-score diri na sulod step back now grabe si
0: Alexander
2: no tanan pangin markya niya kay siya lang subong nagabuhat sa iya team eh. Pero ang baldaton ang basketball team ni effort di ni kaya nga isa ka
1: lang
2: score
1: problema sang nalantaw to sa palarong pambansa with the Davao region kag Calabarzon no kaya ang nanotice ang iban dito nga ang mga player dito sa Davao aga binuayabla kay gusto nila ma-MVP mo. Why na sang team playing game no? Sa aton sini nga mga ka K5 unlike sa Calabarzon nga tahalos tanan sila ga score kag halos tanan sila ga communicate gid.
2: Ma-ABC di man mo. Alligator, buaya, crocodile, dandy.
1: So timudlay ni pero anyways ang sa OKC ginatag ibin nila tanan kay SGA eh, no? Uh-huh. In fairness sila ginatag nila kay SGA tanan. Kag, pero hindi makasalir ang mga flapping ni LG ni SGA subong.
0: Kag isa pa ka kay Fibre, basa na ang hampang ni SGA. Kita mo ginabulos-bulosan na sa depensa.
2: But pala mo inabi ang regular season kag ang playoffs. Kag ang playoffs siya dapat tadasik kay mag-adjust the next game. Kag syempre

0: sayo na dahulag, kahit ispito ni kahampang eh. Na, sunod, kahampang ang magyapon kontrahon mo. Unlike sa regular season, ngalain-lain ang kontra mo. Subutin mo, ang kontra mo ya, hindi pwede ka adjust gila yun. Ma-adjust agad kung arat na sa hampang na. Na, pero ang ining playoffs, ang NBA Finals, adjustment ni sa every team na kung anong makwandri, makabulig padaog. Back to the ball game kita mga ka-K5, 104-95. Nabiling na 3 minutes and 56 seconds.
1: Nag-message ako si Jalen Bronson. Abadya galan, tawag kami di sa hampang sa OKC Kagspurs. Nakapuway na kami pila kadlaw.
0: Ready na kami di. Ready na sila para mag-travel no, sa Wibes niya adlaw.
1: Sige.
0: 104-95. Back to the ball games mga ka-K5. Ang bola yara sa San Antonio Sports. No? Hindi luyag na mag-arangkada ang Oklahoma. No? Okay, time out na yun. Vassell, Kassel, dribbling the ball. Ginatag sa kay Dylan Harper. May screen si Wimpanyama. Dylan Harper, ginatag sa kay Fox. Gimbalik sa kay Harper. Harper,
2: the fill
0: up. Harper for three. Bang!
1: Dylan Harper.
0: 107-95.
1: Nagkakatumba si Bunga mga
2: ay. Veterano nga play, rookie nga player pero ang hulag pang veterano. Caruso, nagadala sa mong hula. Tapos daki, pinasa kay Alexander.
1: Hindi kita sa Antonio.
2: Alexander, pinawagin kick out pass to...
0: Wala! Tres. Nagbalos man sa 3-point shot ang Oklahoma City Thunder. 107-98.
2: 3 minutes and 20 seconds.
1: Oh, na grabe nga ton sining ano kay hype kay Dylan Harper. Because nga half Filipino.
0: Pilami. Kababayan ni na ton. Kapag nalaytay ang dugong Pilipino.
1: Pure gin nga pilayan yan, anay.
2: Kinadelay na lang eh. K5 break.
0: Kassel, may screen si Wimpanyama. 107-98, siyam kaputo sa abansin sa Antonio Sports, nabuyan ang bola, pero na-record na nakuha sa...
2: Nagaw ni Wallace.
0: Wallace, siling nga na daw gabing depensa, Caruso, ginulat, si SJ.
2: Ginpasa kay SJ, tapong daki, binaras ni Fox. SJ, nagadiskarte.
1: Ang bola.
2: Versus Daron Fox.
0: Oh. Okay, dalang. Kay Jason Tanay. Okay.
1: Okay. Sige.
2: Williams against sa Harper mismatch. Williams nagtira ambot konsolod pa wala.
0: Na sumulod na
2: Holmgren
1: last touch by Holmgren.
0: Holmgren last touch. Why ka pang score si Holmgren subong eh limitadong score niya, it's only 4 points. Amo na kanyang balda ton o nga hindi masalangan niya hakwaton no
1: ni ano ni
0: si Williams injured dako man nga factor eh ang pagka injured ni Williams
2: ang dako bullying
1: 3-3 3 pointer na eh shooter.
0: Okay. 107-98, 2 minutes and 25 seconds.
1: Masana.
0: Ang time ara pabor sa San Antonio Spurs. Dylan Harper, nag-penetrate, nag-dunk, pero natapal ni Holmgren.
1: Amo na nga, balko nga, sure, bulanin nyo. Hindi magsagi kasulod, mamuara.
2: Caruso, pasa ano? Kay Alexander. Alexander, back to Caruso. Caruso, nag-discard. Back to Alexander, ginaharas ni Kassel.
1: SGA.
0: Holmgren! 107-101. 2 minutes remaining sa fourth quarter. Last 2 minutes. 107-101.
1: Dylan Harper dribbling the ball. Mga kakipag pinaman tayo ni Caruso niyo fresh.
0: Again, balik sa kay Kassel. Kassel against Wallace.
1: Hindi mag-ira tres ha. Sure ball kita ha.
0: Again, balik sa kay Deron Fox. Sa kay Wimpanyama.
1: Wimpanyama.
0: Again, triple team. Again, pasa sa gwa sa kay Kassel. Kassel,
1: ang bola.
0: Nakuha naman.
2: Alexander, nagdala sang bola. Crossing the midcourt. Alexander, simple lang. Mabulag, pero nagadiskarte. Ginaras ni Champagne. Alexander, nagadiskarte.
1: Wala pa
0: wala. Up. Wala na. So, kitaanta kapoy naman si SJA.
1: Kapoy na?
0: Iyalang tanan. Ano tanan ka?
1: Hindi mo pagkiraya sa siyang tres to. Kinulbaan to siya. Oo.
0: Kapoy gijay. Kwan man, grabe score yung subong eh. No? Si Alexander, iyalang tanan mo. Just imagine, score mo daw mga 1 points.
1: May ganang balis si SJA sa interview yan. Nga balya, kung wala hindi ito magdaog, ano eh, wala tamimi mo eh.
0: 35 points, SJA, subong mo. Okay, 107-101, nabili nga 1 minute and 23 seconds. Madako pa ning posibilidad pero kung hindi mapasudlan sang Spurs no may chance na pa pero mapasudlan ini daw madulom-dulom na gawa ang buwas tamlag sa Oklahoma City Thunder. Wimpanyama ginatag sa kay Fox. Fox.
2: Relax.
0: Ginatag sa kay Basel. Ginatag sa kay Champini. Champini! Pasulod! Nakuha!
1: Kasi!
0: Pero may tawag, may timeout. Naging tawag ang
2: ambal ni
3: Basin.
2: Hindi ka na magbais.
3: Hindi ah, masakit tuya mo. Ang ginadupulihan ko nila.
0: Pwede abi katawag sang timeout ang ilasan ni coach. Makita na doon na lang eh.
2: Hi Danay. On crucial
3: kay. Hi Danay, SM Arenda. Hi Danay sa ano nga.
0: Hi. Sir Maren, hi yo. Kitalon ka. Pa-shout out sa amigo kong kapitan sa Barangay Utso, Kapitan Nolsen Gialen Rojas City Capiz. Ah, grabe ba pag international ng aton nga nga coverage. Mabawi pa next okay siya, mapata sa next game. Renzo
2: si,
0: Dosta.
2: Si Cap Alan na darsang Mina nagalantawa.
0: Ah.
2: Sang Barangay Manapaw Mina.
3: Gapa mo yayaw na si Ariel. Kabarwan pa niya. Ya, dapuga gid ning OKC.
0: Sa Nosy Street Pututan kay Joseph Orbita. Wow. Ah, humana tagay na kuno. Neptali Perez. Shoutout kanto na kamusta Barrio Balungay sarili sa Nusi Street. Shoutout sa tanan nga nagapa shoutout kay John Lawrence Pineda, kay John Raymond Kinsat Solomon. Okay siyo. Ryan Franco from La Carlota City, pa shoutout pamilya Franco kag Barangay Antalon sa may San Joaquin. Now 4.8 viewers kita.
3: Grabe.
0: Now subong mga ka K5.
3: Ang balay si Jasper Jan Linterna ang aton nga K5 solid supporters, kampyon ng live share.
0: Shoutout ko no sa SCPA Bacolod.
3: Naman yung duwa ka mga expert na ito. Hindi si K5 Rick, si K5 AJ. Ako yung managtughong lang ko niya.
2: Ambal ni Joel Esteban. Bye-bye na, flapping.
0: Paring Kiko, idol pa shoutout sa tubang balay namon. Di hambal, sigiyon niya pa butang basura nila sa tubang namon kay Musong kung magdawang
2: sports. Arana.
0: Ay, back to the ball game. Nakuha ni Wimpajawa. Pero
2: intercept.
0: Intercept sang niya, Oklahoma.
2: Dali, pangita sang pasahan kay Kaut Pasto, Wallace, nag-discarding, napatawa yan. Wallace nag-drive, kay Kaut Pasto.
0: To, okay.
2: Wallace man to.
3: Okay.
0: Wallace, nakuha kaya po sa SJ, kinatag kay
2: SJ, Dort, nag-iisang press.
0: Pero dalang may foul, ang kitawag. Dalang ko may free throw pa ni. Now, 22.3 seconds ang nabilin. Now, sinigundos. May free throw, I think, kung na team penalty.
3: May free throw sila doon, ha?
0: Oklahoma. Okay.
2: Wala ako wala.
0: Why pa sang team penalty?
3: 22 seconds left mga kakip remaining for the last quarter of the game, for the game 7 of the Western Conference.
0: May foul ginungod ni Fox.
3: Veterano. Balanya gid.
0: Okay, basta magtira 3 kuan ara nga foul, wala na why pa sa team penalty.
2: Penalty
3: Oh. Penalty. Sakles, basta wala penalty, Paul.
0: Oh.
3: Si Holmgren na po yung
0: si Holmgren ga lumaw-lumaw na ang mata sa ni Matinion. Pero dako pa ni. 22.3 seconds pa ni.
3: Baya, wag kita ka straight duha sa finals man. Like sa iban ng mga ano, no?
0: Naka-back-to-back champion.
3: Back-to-back champion.
0: Okay. So, karon na bula sa Oklahoma.
3: 20 seconds left for the game!
0: Why, sublood! Pero last touch sa Antonio. Si champion ni last touch. 17.1 seconds lang ang nabilin. Kung hindi mapasulod ini, bugto na.
3: Ang Burangos!
0: Burangos. Sudan Sardinas. Ang taga Oklahoma City Thunder. 17.1 seconds ang nabilin. Nabula sang Japon sang Oklahoma. Okay. 109-103. Kapahita sa pasan si Caruso. May depensa.
2: So Williams, sarap patirahan nyo na si Williams.
0: Oh, Williams. Ginatag sa kay Wallace. Rebound by Champagne. Tantya na. Dumasanag sa knockdown. Wala pa sa salo.
3: Exclamation
0: point.
3: Why patawad?
0: Rebound. 4.1. Why na chansa?
3: Why patawad?
0: Hindi na pag-itira. Hindi na pag-itira. Gina-congratulate na.
3: Game pasulod yun.
0: Why na? Tapos ng ampang.
3: 7 seconds. 7 seconds.
2: Victor
3: Wembanya. Hindi na ito pagpasulod sa San Antonio. Pero kaya sigurado ni Basel.
0: No.
3: Balayade, paning dos na eh. Hindi mo ni mabalaan.
0: Okay.
2: Roka na ito kay K5 Ray. Amoy nang ginatawag mo ginang History.
3: Okay, congratulations ladies and gentlemen. After 27 years, magabalik ang San Antonio Spurs versus New York Knicks. Mga ka-K5 for 27 years ha. Sa taon sining nga mga ka-K5.
0: Okay. So tapos ang 27 katuig liwat naman magtumangay ang New York Knicks.
3: Kasing get si Wimba Jamal. All right, thank you. Team, we did it.
0: Sila ang naka-kwansubong upang no? Nanging balabag sa Oklahoma City Thunder para makabalik no? Sa finals mga K-5. Tinitanan ka nalang anag na open nila kay Greg Popovich no? Ang former coach. San Antonio nga subong daw president na siya
2: sang Spurs
0: no? Si Greg Popovich. So, champion! Ang Oklahoma
3: San Antonio Spurs. First time ko makita ang emotional si Wimbanyama. Every time matapos si game nila, do cool lang isa, subong lantawa nyo. Ang mga itsura sa mga fans sang OKC, sa home court nila, do mga napusan mga ka-K5.
2: Kay Balamong K5 Ray, si Wimbanyama, ginpangako iya ini. Nga kung hindi makuha ang MVP award, ang team pagdalo niya sa NBA Finals.
0: Balance scoring sila eh. No? Marvin Bassa, Paldo. Anwar Sidik Pantkan, Richel de Guzman, Genovic Benedicto de Guzman. Ha? Paldo si Boss, Rinsin Yel. Sino lang Paldo? Dati, why kita da?
2: Gayom yom, naskin ke, no?
3: Si Kintoy, nga nagsita may 50
2: okay,
3: pesos.
2: Okay, sinasa? Okay, sinasa?
0: Natapos ang hampang, wala gin ma-shoutout sa Kitchen Cake Alolor. Di pa, shoutout ako, pusta nyo, how?
3: Shoutout. Grabe, galibiyon si
0: Wimbanyama.
2: Tears of joy.
0: We want to play, we want to win, so we're out here doing the thing. Julian, big players make big shots. Go, dude!
4: How did you find the biggest shots in this game 7?
5: We passing the ball. We playing together as a team. We all trust each other. We all love each other. So, you know, coming out here, they're all watch to pass the ball and play together.
4: And now you have a chance to compete for an NBA championship. Yeah. Is this what you envisioned with this group at the beginning of the year?
5: Beginning of the year, we tell ourselves we want to make the playoffs. We never knew we'd take us this far, but you know, we got the best player in the world. Things happen.
4: Julian, congratulations. Thank you so much.
5: Appreciate you. Mom, how you doing?
6: Shout out the whole fan. Okay. Champagne.
5: Yes.
0: Si Champagne. Amo ni ang dako nga na bulik. Oo.
3: Lagator kasi Wimbanyama. Basi may interview mo siya.
0: Daw ay nga ba translate si Wimbanyama?
2: Wala.
0: Why siya na ano? Kabalun siya mag-English siya yung Wimbanyama, no?
3: Nagalumaw-lumaw ang mata ni Kakay Pabosa na Bilyana. So, sabi nga mga triyon, mga Kakay Pabosa, no? Matapos ka maperde, ang yasin ni Kakay Pabosa, no? Kakay Pabosa, right? Nagalumaw-lumaw. Nagalumaw-lumaw ang itsura ni KK5 Rostana Bilian live all the way sa sining kanayong KC Subong.
0: Sa Paycom Center.
3: Ano ni sa VIP seat na sa dito Subong sa Paycom Center. No? Nagalumaw-lumaw ang
0: mataya. Nag-live. Oo.
3: Ayun, kita pabatita. Ano, nambalmo?
7: Why did you nag sala KK5 Brain no nga may PC pa? Sa Kalipay.
3: Anong mambal mo sa performance nila Subong?
7: Anong
3: mambal mo sa performance ang Spurs kag sa OKC?
7: Unpredictable gid ang Spurs kag K5 sa Reno. Palantayan gid ang game 1 sa upod sa ilang mga Knicks eh. Kaya di naman tani.
3: Ano sa mambal mo ma-maintainer ka sa ano mambal mo?
7: Mamantener din sa Dinas.
3: Okay, sige. Salamat din. Okay. Online dito sa May
0: Paycom Center.
3: Paycom Center. Si KK5 Rostan Abiliana.
0: Dito sa Subong. Nagantogin, lupad gito.
3: Lupad gito sa to. Pero tingambot na kung maklad siya sa Dinas. No? Spanisher din siya.
0: So, din tapos mga K5, mga tons na yung special coverage. Bantayi ang NBA Finals sa WBC nga adlaw. Now, diri sa home court sa San Antonio Spurs. Mangayaw ang taga New York Knicks. Grabe subong kay ti matapos ang 27 katuig liwat naman naton nga makitaan ang duha ka mga team nga balik sa NBA Finals ang New York Knicks kadsuman San Antonio Spurs.
2: Alright. Grabe kay puro kwan subong ka kay Fabric, puro bag-o. Di ba nang next number 2 sa standing mano? Sa
0: ang next is number 3.
2: Number 3?
0: Oo. Number 2 yung San Antonio Spurs. Boston number 2 ka to eh.
2: Pero ang Spurs number 2. Pero sa apat kapag bungguan na isang Spurs kaga Oklahoma, isa lang ini kadaog nakuha sang Oklahoma sa ila kay Fabric.
0: Oo. Tikay chat sa regular season tayo. Oo. Sige! Hey, kita na kita sa Webes ng adlaw. Now, NBA Finals sa Game 1. Direk lamang sa K5 News FM Iloilo. Sa may parting message sa K5 Ray, K5 AJ.
1: Alright, so bantayan ng Game 1 sa Webes Kadlao. Live na live yung gapon rin sa K5 News FM 88.7 ang New York Knicks versus San Antonio Spurs, mga ka-K5. Ang ining aton sininga live coverage ang inulungin sa atos kalban sa Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C. Ang alkaline base ka vitamin C kag DTX coffee mix. Special thanks sa aton sining station manager ka K5 Warren Prince sa sining sandwich no kag Coke made by Sinzone.
2: Okay mga ka K5, bantayan no sa kag mag plano na kamo kun diin kamo mag suporta sa New York Knicks o kun sa San Antonio Spurs. Kay ang next may ara man dira no do halos sa isay man ining mga players nila dai Jalen Brunson mga ka K5. Kag ilabi na lantamunta ang matchup.
0: May duha din ka mga Pinoy, no? Half-blooded Pinoy.
2: Jordan Clarkson.
0: Si Jordan Clarkson kag si Harper.
2: Pero lantamunta ang
0: Dylan Harper kag si Jordan Clarkson, no? Magiging na miyembro man sa una ka Gilas Pilipinas, eh.
2: Lantamunta ang match ni Karl Anthony Towns kag ni Victor Wembanyama.
0: Kwan Subong, si SJ Subong, mapaburakay na.
2: Mapaburakay na.
0: Nahulat ito na Stephen Curry, Kevin Durant.
1: Dito ito yung meet up, pero si Burakay rin yun nila eh.
0: Mapaburakay na. Sige. Ito ba? Ang ato sa ning special coverage. Kita na kita ha. Tandaan nyo sa Webes sa ning Adlao. Na ang aging kilalang MVP si Victor Wembanyama sa Western Conference Finals. Siya na ang MVP ha, sa finals ng Western Conference sa Eastern. Gikilala si Jalen Brunson.
2: Pabatita na.
0: Sige. Ay, pabatita na. Tingog ni Kwan ni Victor Wembanyama. Okay. Kay Pal Lorenz. Interview.
8: Some part of a childhood dream is gonna come true. Even though we're still hungry, we want more. This feeling is, I can't explain it. It's so powerful.
9: You guys had to withstand a lot of punches against the defending champion, and you had to come into their house to walk away with this championship and opportunity to play in the NBA Finals. Just describe the guys that are behind you and the confidence they instill in you.
8: They don't even know how much I love them. They're just incredible. Everybody stepped up tonight. We know everybody got a champion's back. I love these guys.
9: It's so interesting, Wimby, because game one, we watch an MVP trophy get handed out, and then you get to walk away with this trophy, you win the Western Conference Finals, and you are the Finals MVP of the Western Conference. What does it mean for all of those things to come together in one series for you?
8: This doesn't mean anything, but the fact that we're a team, we got that together in it for me, for all of us, and for all the fans right here.
9: Let me ask you something for the fans. You get to bring the NBA Finals Game 1 to San Antonio. And your first run in the postseason, what does that mean to you and your fan base?
8: It means everything. We want 4 more. We're not done. Go Spurs, go!
9: Congratulations, guys. Continue celebrating.
0: Okay, so muna ang kwan ang nangin na pahayag ni Victor Wembanyama nga ton sa nga MVP para sa nga Western Conference Finals. Now, it's a dream come true.
1: Dream come true. Kaya manotis ko muna every time gina-interview si Wembanyama, mga questions nga nag-directly asked sa iya bala. Pero ang iya sa bat is gina-involved yung perming team niya. Kaka-K5 Enrico, no? Napakita yung gid nga ti hindi nila madang maangkon ang kadalagan kung hindi upod sa iya sining team no sa San Antonio Spurs. Sige. Salamat kids sa ato sa mga pinalangga ang mga tagpalabati sa pagtutok diri sa K5 News sa Family Lilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon. Kita ay naman kita sa masunod nga Game 1 sa NBA Finals sa New York Knicks versus San Antonio Spurs. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay.
2: Ako naman si K5 AJ Cordoba.
0: Ang ato sa special coverage sa dulong sa isang The Power Trio ang DTX 500 kag sumuman Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Marka yung kalendaryo, kalitaray kita sa Webes ng Adlaw sa Game 1 sa tunga sa San Antonio Spurs kag sumuman sa New York Knicks. Sa nga lamang sa pinagsing apwersa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon si nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espeha Umalay. Sa amon si nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nilagad niyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5, K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
14: Di mo tambay. Sa,
13: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio layo sa tsansa nga magka-high blood.
15: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kay ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
13: Wow.
15: Magnesium sa
13: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
15: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Ang D3 Bio, ang bali Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. ang good bacteria sa aton tiyan, no? Lalo na sila si Lactobacillus, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components atin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan, sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
13: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
14: nitric acid mo,
13: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
14: Uy,
13: meaning
14: ba
13: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
14: Champion.
13: Para ang dugo rektato sa transmitter.
14: May turbo boost na lapad pang highway, no?
13: By turbo. Nga by turbo, sir boy. D3 Bio plus extend.
14: Extend, champion. Sa rurot gita.
13: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
18: D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
22: Malakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
22: Garantisado!
19: Epektibo!
22: Ara mismo!
19: DTX 500!
23: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
25: Magalingin bala ang imo nga ulo.
24: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhan.
24: Masi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
24: Nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Hintis
3: kingan kuman pagnami kita ang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
24: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix
25: mga butika
24: Mighty C ang alkaline ng vitamin C
4: ako si Anika kundayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghamba try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko salamat sa Mighty C efektibo
24: Mighty C mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline ng vitamin C
5: ugali si Bibi mas masami ko gina-allergy iski magwa lang ko kag mahanginan damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy
24: Mighty C
25: mabaka sa mga butika
24: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic nagapabasko sang imong nga resistensya Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health kasakit ang tiyan Spore Biotics kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan Spore Biotics kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
24: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kadaragsa nga punggot DTX Beauty Soap magaspang nga panit DTX Beauty Soap galaong magputi DTX Beauty Soap puro kakulkatol DTX Beauty Soap
24: DTX Beauty Soap all natural antimicrobial nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases himo sa guava leaf extract madrete cacao leaf extract papaya fruit extract kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
6: bakal na sa mga butika
25: Extend Food Superman Roman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
25: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Mas tagtinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio
9: yung may D3.
0: Mga
9: BTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Things ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
2: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tagtilo ang atay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
2: Yung may D3.
6: D3Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
6: Yung may D3.
2: D3Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3Bio.
2: D3Bio.
16: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3Bio.
2: Ang D3.
6: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
6: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tagtilo ang atay.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: May
3: dugo ba na ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka ba na gina energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500!
3: Masalikan!
4: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 after 1 week. Nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabaka butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5.

good morning, Iloilo. Welcome na naman rin sa taon sining programa kada Domingo. Nga nagadulong sang balit impormasyon, subong man, inisyatibo, kagproyekto sang inyo sining Milo Caps. Ang wala sang liwan ko din ang Ilonggo Caps on Air. Yari na kita sa ika-149 na o kung 146 rather na episode sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air diri sa K5 News FM Iloilo. Happy Sunday and siyempre rainy Sunday everyone. Maulano na aton sining timpo sa subong Domingo. Nagbuo-buo ang ulan bago langgit. Pero kanami lang na kayo siyempre mabataganan aton ang marima sa nga dalan. Kag siyempre kung nagantos kamo sa nga mayabok, kasubong malutak na naman kag mabasa sini nga dalanon. Kag siyempre no sa ika 21 na naton sining episode sa subong ato ay 2026. Sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang kopo ninyo sa subong agang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. At sa aton sining mga topiko sa subong aga. Grande sinan aton sining mga live viewers nung katulang sa aton sining comment section. Kaya pagkabasaw na aton ang inyo sining mga comments and participation. Dari sa aton sining programa sa subong sining aga. At sa aton sining mga topiko sa subong Domingo sa aga. Pagkikangutan natin kay Dugayno ang hepe sang Sara Municipal Police Station ang intensified campaign natin against sa illegal drugs. Kag subong man, kamusta natin? Akiniwat sining second Iloilo Pag PTD Run for a Cause. A stride with a pride, no? Sang aton sining Iloilo Pag PTD. Sa akiniwat sining fun run, no? Kahapon sining adlaw. Sumin ko po natin karoon nga taon sining Chief PPSMU sa sining Iloilo Pag PTD Run for a Cause 2 Stride with Purpose. Kag sa dili lang madugay, min ko po na natin ang taon sining Hepe tara sa banwasang Sara. Ang officer in charge no, sang Sara Municipal Police Station. Ang sa ila sining ginhiwat sining latest sining bypass operation. Awitis nga nagatakop naman sang isa sinika individual. Kagandugang sininga detalye ng mga kaupo natong tukoy dugay no, ang tondra nga officer in charge. Orang nga tondra nga hepe no, sa nasambit sininga banwa. Sa tanan nga nagtutok live sa aton sininga programa sa subungaga. Kato lang sa aton sininga comment section o no, kay pagabasaon ginaton. Ang inyo sininga comments and participation. Kaga siyempre no sa nagaiwat sa ila sininga birthday sa subong sininga adlaw. Sa katapusan sininga Domingo no sa bulan sang Mayo tuig 2026. Happy happy birthday gid no sa inyo tanan-tanan sa nagaiwat sa inyo sininga birthday sa subong adlaw. So celebrate na to sininga birthday min matawai lang kag chill chill lang. Agod nga mangin memorable lang at inyo sininga birthday.

0: katawhay kang masadya. So dapat in a moderation lang tanan-tanan. Hindi na kita magpatamadra, no? Agod nga mangin masadya ang aton sininga birthday. So saliwat sa tanan nga nagasilibrar sa katapusan sininga adlaw. Kagatapusan nga Domingo sa bulan sang Mayo tuiga 2026. Sang ila sininga kadlawan sa subong adlaw, happy, happy birthday again. And of course, good morning mandara sa kay Ma'am Marlene Agumbay. Galang tao sa aton sining programa. Kagsubong man sa kay Juan Justinian Tabuhara. Magalang tao sa aton sining nga program no, sa subong adlaw. Kagsubong man dara sa banwasang Nulusina no, si kay Auntie Liza Gansas. Magalang tao man sa aton sining program sa subong adlaw. Thank you so much, girl. At this moment, namin ko po na nato ng aton sining hepe. Dara sa banwasang Sara Iloilo. Agon nga kamusta na ito ng ila sining by basta operation. Ang lasang liwan ko ni aton sining hepedra no, sa Sara MPS. Lasang liwan ko ni si Kabalikata Police Lieutenant Brett G. Balopino. Sir, good morning sir. Kaga welcome. Dari sa aton sining programa Ilonggo Kapsom Air. Dari sa K5 News FM Irilo.
1: Good morning sir. Sa tanan na ito ang pamati sa K5 News FM. Good afternoon sa tanan.
0: Thank you so much, sir. No, sa imong sining atimpo sa subong aga, sir, no? Pila ka persona, sir, ang tigayo na taon sining madakop, no? Sa giniwat ninyo sining bypass operation, kaga kasanoy ni, sir?
1: So, kagapon, sir, nagkanda kita bypass operation. Nagtuga sa pagkadakop kang ating subject nga si alias Boy Boy. Nakarecover kita 65 grams, more or less, nga shabu. May standard drug price nga 442,000, sir.
0: Okay. Kag ano ni sir, mga pila man ni ka simana or ang aton sininga monitoring sa iya sa din niya na nakuha niya sininga mga supply, sir?
1: Almost 1 month.
0: Mm-hmm.
1: So, nalabal na aton. Nagakuha man lang siya sa iya items sa neighboring towns. Mm-hmm. Kag ang iya mga prokyano is ara man lang sa ila palibot.
0: Okay. Kag ano ni sir, ano ning trabaho sang nasambit sining suspitsado, sir? Kag may former or may previous man ni balasa nga kaso angot sa sining illegal nga droga, sir?
1: Wala man siya previous nga kaso. Ang atong subject is 21 years old, sir. Bago lang graduate sa grade 12, sir.
0: Ah, okay. Senyora, bago lang graduate kali na sa senior high ning nasambit kali nga suspitsado. Kag wife pa man ni isang pamilya, sir, no? Single pa man ni sir, no? Single pa man ni siya, sir, no?
1: Yes, sir. Single, sir.
0: Kag previous, sir, why man isa sa mga records sa Drasaton, sininga barangay, sir? Drasa Banwasang Sara, sir? Or Drasaton, sininga police station, may mga police records bala ining nasambit sininga suspisado, sir? Aside sa sining ginapangatubang niya kaso sa subong?
1: Wala man siya records sa to, sir. Sa amo pa lang ni subong, sir.
0: Okay. Kag ano nga mga kaso nga sininga pagkatubangon, sir?
1: So, mga ano siya kang kaso nga 9165 section 511, sir.
0: Okay. Ang pagduso kag paggamit sang pagbaligya no sang illegal sining droga. Kag panawagan na lang naton sir sa mga pumulyo naton, ilaminagid sa mga pamatanaw naton no kay ining suspisado nga na aprehen naton is pamataano pagli bago lang graduate sa senior high. Ang aton na lang ang panawagan sir sa mga pumulyo pagid naton kay hindi man malipod maligar no kay ang banwasang sarang danis malapit man dira sa banwasang istansya which is nga madamo man ang accomplishment ng aton sininga pihak dira nga municipal police station. Aton nga mensahe sir sa mga pumulyo naton, ilaminagid sa aton sining mga pamatanon kag subong man sa mga ginikanan sir nga nagpamati sa aton sininga program sa subong adlaw.
1: Sa aton nga mga pumuluyo, tani maglikaw kita sa pag-engage sa illegal droga kay ang illegal nga droga is wala gid ti mahatag nga kanami sa aton nga no kundi makahalit lang hindi lang sa aton lawas kundi sa mga tawo nga rapit sa aton. Pag sa mga ginikanan man na tani i-monitor nato ang aton nga mga bata kung ano ila activities, pamangkutan man nato kung ano ila mga problema para mabuligan nato sa pang timprano pa.
0: Okay. Thank you so much, sir. Sa imo sining chimpo sa subong aga, sir. By the way, sir, kinulan man dara subong sa Banwasang Sara, sir?
1: Galom lo pa lang, sir. Ba, maulan pa lang.
0: Oo, daw dari sa syudad daw, nagbunundak lagi, bago lang gid, no? Anyway, thank you so much, sir. Kaga congratulations, gid. Kaga keep up the good work, sir.
1: Thank you, sir.
0: So, aton sining batian ang aton sining hepe dara sa Banwasang Sara Iloilo. Kung sa Sara Municipal Police Station angot sa sining intensified campaign naton against sa illegal drugs. Sa aton sining oras nga alas 11:44 na saga. So at this moment ato naman nga pag or pakigangutan naton. Aton sining Chief Provincial Police Strategy Management Unit. Wala sang liwan ko rin si Kabalikata, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Borio. Angot sa giniwat sining fun run, kagapon sining adlaw. Or sa sining Ililo Pag PTD Run for a Cause 2. Stride with the Purpose. Sa taon sining amin ko po ito kayo nung taon sining Chief PPSMU. Kung kamusta ba lang nasambit sining fun run? Kaga siyempre, no, kung kamusta ba lang, madamo ba lang nag-join? Kaga kung ano ba lang purpose kino sa sining Run for a Cause, orang proceeds rather, no, kaga siyempre, no, pagpasalamat man sa Ililo Police Provincial Office. Sa nag-participate, no, sa sining giniwat sining Run for a Cause kahapon nga daw, diri sa siyudad sa Ililo. Kaginupdan gino sa aton sining mga ilong kukaps. Kagsubong man sa aton sining mga pumuluyo. Nawisis nga kanami gino sa tiyempo kahapon nga daw. Wala sang ulan. Kaga siyempre, no, ang ulan nga daan, nag-umpisa na naman ko, no. Ang balsang pag-asa, no, umpisa pagkahapon. Na ma-affected kita, no, sa habagat. Dari sa aton sining pungsod, no, kay may nag-oryara sining bagyo. Sa palibot, no, sa aton sining nasyon. Which is nga sa morning mga binulan nga dan basta Hunyo. Kapasalod sa bulan sa Hunyo, ito siyempre tigululan gin. Kaya siyempre, no, lapit na lang ang San Juan. So sa June 24 naman, makaselebrar sa fiesta ni San Juan. St. John the Baptist, no, kaga siyempre, no, basta June ka niya tigululan gin. Especially, no, sa June 24. So advance sining ano sa aton sining mapuluyo naman at los mabuhi no aton sining mga tanom. Aton sining mga katamnan no kay pilaman ka bulan no nga naganto sa init. Agon nga ti siyempre no pilalin ba daw halin January no until May. Nga napatyaga na aton ang tuman sining ka init. That's why nga why ti untat ang brownout man no sa or rotational brownout man. Dari sa siyudad kaga probinsya sang Ililo. So at this moment, mag-upo na nato ng aton sininga Chief PPSMU.

dira sa ano no sa festive walk no dira sa distrito sa Ngamandoryao. Wishes nga damo nga aton sining mga participants no nga may nga may apat sini ka kategory no sa nga sining fun run or run for a cause. Kaga siyempre no ang ining gina-initiate sa taon sining Ililo Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Second leg na yun, no, sa sininga fun run. Or ika second ano na, episode kumbaga. Sa sininga ni Wat sininga fun run, no, dara sa festive walk, no, hasta sa Sunset Boulevard. Ang rota sa sininga fun run, no, dara sa distrito sa Mandoryao. Which is ginintrahan gino sa ngataon sininga mga Ilunggo Cups. Kag sa mga civilian nato no nga nag-upod sa sining fun run kag mostly man no nga aton sining provincial director of course present gid sa sining activity kag siyempre no ang pag intraman sa mga Ilunggo Cups nato no hindi lang diri sa probinsya sang Rilo lakit na ang siyudad sang ukon sa Iloilo City Police Office kag subong man sa aton sining regional headquarters kag siyempre upod man ang aton sining mga municipal police stations nagpadala or nagpadalagi no sa ila sining mga runners awon nga mag-join no sa sining fun run sa aton sining second Iloilo Pag PTD Run for a Cause stride with purpose no aton sining activity kahapon nga daw kag umpisa pa no alin alas 4 sang aga kag siyempre no tubdob na sang alas 7 no may nga nagadalagan pa alas 6 kaga siyempre mayara kita nga gina-declare dara nga mga winners sa aton sining posting mano sa PNP Iloilo Police Provincial Office na aton sining Facebook page. Kaya ini nga fun run no may gina ano gali no nga premyo. Alin sa first at sa third place aton sining mga podium prizes naton. Kaga siyempre no ang kalabanan ng mga winner naton mga civilian gin. Kag o halos tanan gid no mga civilian ang aton sining mga winners may ara man sining female category kag sa male category naginiwat na taon sining fun run kahapon nga adlaw dira sa festive walk Ililo. So once again no thank you so much gid no sa nagapasalamat gid ang Ililo Police Provincial Office sa inyo sining pagka-participate no sa sining Ililo Pag PTD Run for a Cause 2 stride with a purpose. Kaga ulatan nyo na lang no basi mayara pa sining third leg no sa sining activity naton sa sining fun run na giniwat naton. So bantayan nyo na lang no kag mag-join kaya kanami na susubong no sa mga sining mga activity ay pwede na kamo ka register online kaga siyempre no pwede na kamo ka bayad man online no ka participate online at least yung pagkagadto kamo pag ano na sa DD na madalaga na lang kamo dira kaga siyempre i-claim yung inyo sining mga singlet dira kaga iban pagid nga mga running kits kaya siyempre no may araman sining contributions no ang inyo sining pagapilian sining mga categories. So once again no, ang Iloilo Police sa Provincial Office ang Iloilo Pag PTD na ito nagrap salamat gid sa sining pag-upo ninyo sa sining first or sa second Iloilo Pag PTD Run for a Cause stride with a purpose. So thank you so much guys sa tanan naton sining mga pa runners and participants kag sini of course no, sa mga nag-support sa sining activity nato no sa Iloilo Pag PTD Run for a Cause. Sa taon sining oras nga alas 11:52 na sa aga. So once again, no, thank you so much guys sa pagkupo ninyo sa taon sining program. Especially no kay Ma'am Nala Rodriguez ang lantawag sa taon sining program sa sumung aga. Kay Auntie Liza Gansas, thank you so much man. Kaga subong man sa kay Sir Oscar Servidad. Maraming tawag sa taon sining program sa subong aga. Kag subong man sa kay Ma Auntie Lisa Gansas. Kag sa kay Sir Ome Justinia Tabuhara. Justin or Justinia Tabuhara rather. Kag of course so kay Ma'am Marlina Agumbay. So sa tanan ng mga nag-subaybay sa taon sining program, thank you so much Ken. So kilitanin naman kita buwas no sa taon sining kape kag balita. Ang mga
tao ninyo live, no? Kaga pwede kayo maka-comment sa taon sininga comment section sa PNP Iloilo Police Provincial Office na taon sininga Facebook page. And of course, saan na kayo papati sa taon sininga mga FM frequency na taon? Sa 88 or DYKU 88.7 FM sa inyo sininga radio. Thank you so much, man. So, matayan nyo every Sunday sa taon sininga program.

0: And of course, thank you so much mo sa aton sining at Chief Executive Officer. Lagi belated happy birthday gino sa kay Doc Ramiloy. Nag-iwasan niya sining a birthday 2 weeks ago. So belated happy birthday gid. Gaga, thank you so much gino sa sining opportunity na maka-program kita every Sunday. By the way, no, nag-ingabot sa aton sining a linya. Pasensya gino kami dyan na delay kita sa aton sining a program no, sa subong siningaga. So naka-standby na sa piyak linya aton sining Chief Provincial Police Strategy Management Unit. Lasang liwan ko si kabalikat Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro de Dulo Borio. Ma'am, good morning, good ma'am. Welcome to sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo ni mo sa subong aga kabalikat Erwin.
1: Abayong aga din po mo sa balitot. Yan nga sa ginayong aga ma'am, sir. Nagutan natin sa ating programa ng Ilonggo Capson Air.
0: Ah, thank you so much, good ma'am, no, sa inyo siningat yung po, ma'am, no. Pasensya, good ma'am, no, kung may medyo na-delay kita gamay, kaya nalay kita sa program, no, kay gabi na ubo naman ang ulan, no. Kaga, anyway, thank you so much, good ma'am, no, sa paghingabot sa atong sining program, kaga sorry kita sa delay sa liwat, no. Gina, ano naton, ma'am, no, ining activity naton kahapon nga adlaw, ang second Ililo Pag-PTD Run for a Cause, Stride with the Purpose, ma'am, no. Kamusta ba lamang mga atong sining activity kahapon, ma'am, kamusta? Madamo bala nag-join? Kamusta ang plastada kahapon nga adlaw, ma'am?
1: Yes, ginakalipay din natin no, nga naging successful ang ating PTD Run for a Cause Please Drive with Purpose. Kahapon siyang agal, nag-iwat natin dito sa may festive walk Iloilo sa may nag-iwat starting at 4:30 a.m. So, more or less, mga nasa 400 to 500 man ang nag-participate sa atin nga Run for a Cause. Kag ginapasalamatan din natin ang kanan na nagsuporta kag nag-join sa atin nga activity kahapon.
0: Okay, thank you so much, good ma'am. No? Kag ini bala ma'am nga sa second leg na no, sa atong sining Run for a Cause, ano bala ma'am ang purpose ni kag siyempre ano ma'am ang sa diyan makadtong atong sining proceeds ma'am sa sining programa naton.
1: Yes, no. Ang tanan ng proceeds natin eh, iga-hatag natin yun, or iga-turn-over natin yun, sa atin na Project Alagad. Hanginin Project Alagad, or ginatawag natin, Actions for the Livelihood Advancement, Guidance, Assistance, and Dignity of Ilonggo Cap, ang isa ka-initiative sa atin na Iloilo Police Strategy Management Office, ang atin niya Iloilo PTO led by our provincial director police niya by Ami Amezalan sa atin niya PAG-PTD o kung ang atin niya provincial advisory group for police transformation and development. So ang main project alakwag natin no, ang focus niya ini ang makabinipisyo diri ang atin niya mga active UMP personnel sa subong mansang ilang ng mga immediate family. So may tatlo kita dira sa sub-programs or sub-components sa ating Project Alagad. Ano yung livelihood assistance program, ang ating competency development lecture series, kagini yung ating wellness program para sa ating mga kapulisan. So, dirayin natin yung ibu-bu kung magasin yung silaman ang natipon natin na sendo kung hapon sa ating PAG-PTD Run to Air Across 2 Stride with Purpose.
0: Kag aside sa sining mga madamo bala ma'am sa mga civilian aton nga mga participants ang nag-join sa sining activity ma'am aside sa mga Ilonggo Caps nato no sa probinsya, siyudad kag sa regional headquarters naton ma'am.
1: Yes, madamo ang nag-join no. Actually may ara si participants from the Napalcom, nakita natin dito from the Air Force, BCMP, from the Bureau of Fire Protection, kag kadamo sa civilian nga mga running enthusiast natin there is Iloilo na nag-join sa atin Run for a Cause kahapon. Ginapasalamatan na natin no, ang ating race management below 57,000 amuman ang Run Iloilo sa pag-manage ang ating race kahapon. Kaya amuman ang ating partner ang festive walk Iloilo kag ang Mega World Lifestyle Mall.
0: Okay. Kag nami gali no kay other agencies gali nag-join man sa sining activity naton. Lawuan bala naton ma'am nga may third batch pa or third leg pa ining activity naton ma'am?
1: Yes, mamin natin na maybe by next year naman or kung base early next year na the stage ko na kita sa nating activity for ACOS para makabulog sa ating mga kapulisan, kasubong mo sa ating community.
0: Okay. Thank you so much, good ma'am. Once again, ma'am, sa imo sining chimpo sa subong aga. By the way, ma'am, may ara kita nga final message, ma'am. Sa aton sining mga viewers and listeners nato na sa 88.7 FM, sa aton sining mga radyo kag sa aton sining mga official Facebook pages, ilabi na gid no sa K5 News FM Iloilo kag subong man sa PNP Iloilo Police Provincial Office nato na sining Facebook page. Aton sining final message, ma'am, kabalikata Police Lieutenant Colonel Borio, ma'am.
1: Yes, aton nga pag-PTD, no, dako gud ang pagpasalamat sa aton Ilonggo community na nag-support us pag nag-cooperate gud sa ilang napag-iwat sa second pag-PTD, one for a cause, tried with purpose. Ginalauman din natin, no, na ang ining pag-biluganay natin, makita natin na nagiging successful ang isa sa activity o kung ang isa ka kausa, bumulugan natin sa nga. So again, madamong isang salamat sa nag-join, sa isang nag-support sa ating nga one for a cause to happen.
0: Okay. Thank you so much, guys. Imosining at chimpo, ma'am. Once again, congratulations, good. God bless, gano, sa more activities ang aton sininga project alagad, no? Especially, no, sa aton sininga Police Strategy Management Unit. Thank you so much gino sa aton sininga mga live viewers nga nagupod gid sa aton sininga program sa subong sininga aga. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinguhan kag tawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ngayon po ninyo sa subong akang nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: manabla nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom detex, may manad kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no, nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon, duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Okay, imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: Malakas, mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Physio!
12: Ang Physio!
10: Yung may D3!
12: Matakas mga butika.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Ara mismo!
15: DDX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga uno?
14: Masami nagkapangihi!
15: Masami
12: kinauha si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
12: nga nagapanubok
16: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
16: garantisado.
12: DTX 500
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sang isa kabula, ako na talupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
12: efektibo. Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
22: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
22: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. Ladies sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
0: nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3
3: yung may Physio.
2: Ang Physio
3: yung may D3.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio
2: with Physio.
4: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
3: Ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
5: So, na
4: problema gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
4: kag
5: naghamis kag nagputi gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrigan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masami ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masaliga DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Welcome, welcome, welcome, medyo malamig-lamig. Subong na parang lamigan kami di sa sulod sa ngamon ng istasyon. Kayo po ay nakatutok sa mamasa-masa, gatulo-tulo. Kaga ano pag yung iban ng mga adjectives nga pwede tagamiton pang describe sa sitwasyon ta subong man. Madanlog. Rimasa. Do kalaw ayaw mo na garo. Kayo po ay nakatutok sa 88.7 K5 News FM. Welcome sa Kampiyon Talk Show. I'm sitting in for K5 Kezaya Hanaysay. Isa man siyempre sa mga pinakagwapa nga ulay, kagputli, ng mga dalaga diri sa K5. Ako po si Kuya Andoy. Ikaw naman dahil.
1: Tapos na? Oy, okay, ako na. Hello, hello, hello mga ka-K5. Since wala aton nga ka-K5, kasi ako yung Andoy, no? Si Kuya Andoy, anay, sagad siya guys, mag-chichi. Ako naman, si ka-K5, Joanne Magtubo.
0: Ah, okay. Subong hapon, kaya medyo malamig-lamig ang panahon, painit-initon tang istoryahan, nay. Siyempre, as usual, dahil ang ikakatabunan ng akon bago kiss-kiss ng ulo na kita nyo na ko. Okay lang diyan sa akon, pre. Sige. As usual, ang Kampiyon Talk Show is here para lingawon ka mo kada Domingo, siyang hapon. Kaupod ninyo sa inyong pag-isahanon kag nagahatag siyang pag-asa, ba o pag-asa? Kung daw medyo bitin-bitin na ka mo sa paglaom or inspirasyon kung daw ka tawag sina, nandaw burnt out ka na blah,
1: oh, K5 Joanne. Tama. Mga susini nga hapon, Kuya Andoy, ma time naman ni para maglingaw-lingaw. Kung burn out kita, iti pamati ka mo sa amo ni Kuya Andoy, kaya taga namong ka mo sang inspiration and motivation.
0: Kagsa utang ka mo ni K5 Joanne.
1: Yes, tama. Pero do cancel ang ni Kuya Andoy. Kado.
0: Nabasa.
1: Kinikaya sang ulan, kagang kakapoy.
0: Wala nagmalay, anon mo na.
1: Wala nagmalay, basa pa siya. So, ti cancel ang katananay dira.
0: Pero
1: alright.
0: Ang aton niyang highlight gid subong hapon. Actually, hindi namo ni pwede padugayon kay may ginalagas pa ni siya nga flight.
1: Yes.
0: Putlang flight gid man pero mo na feeling ko.
1: Oh, flight Kuya Andoy kay ti grabe ni aton nga guest for today's segment Kuya Andoy, no? Kay ti isa na naman ka Ilongga ang magarepresentar sang Iloilo sa iban nga pungsod. Ay, di pungsod, lugar gali.
0: Lugar sa Pilipinas pala.
1: Lugar sa Pilipinas. Oh. Hoping sunod.
0: Pero dira na napakadto.
1: Yes. Manifesting. Dira na siya makadto.
0: Pero ang mic ko okay lang, pre. Sakto lang. Though, hindi ko kaintindi sa audio ko diyan. Okay. Abi ko mahina. Sige, K5 Joanne, ikaw bipakilala sang maanyag na dalaga ni nga maistorya ta subong hapon.
1: Alright, sige. Since wala pa man siya, K5, Andoy, low-key, introduce ko siya na sa inyo.
0: Sige.
1: Si, ang ato ni nga guest, Kuya Andoy, Berti, nindo guapa, do level kami ni Kuya Andoy mo.
0: Nakita ko Facebook niya kinahamba ko doon mga tatlo ka agis ang husay lang ang kalayoon sang kagwapahon yung aduha.
1: Pero lain niya ginapaligoy ako yan doon. Kito ka puti. Ganyan sa iya. Grabe na siya ko yan doon.
0: Magkuta
1: no?
0: Sa karong ko na ginapaligo.
1: Ganyan. Yeah. Kaya basi kinanglan ko man kura ipaligo.
0: Paligo. Yan look good.
1: Oh, ay no. Ano na siya? Mga K5, maanyag.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Mabuot.
0: Mm, syempre.
1: Mabinuligoy.
0: Aha.
1: Politiko gali.
0: Maalam pag-in. Maalam pag-in.
1: Kidding aside, mga K5, no? Ang aton nga guest for today's Sunday segment kay amo ni siya ang maghahatag na naman sang kadalagan kag inspirasyon sa mga fellow Ilongga niya and at same time sa mga nag-aspire nga maging beauty queen.
0: Mm-hmm. Ikaw na-agyan mo man na before nga gusto mo man mag-heels, mag-long dress, rampa.
1: Actually, Kuya Andoy, nag-heels mo ko kayo nag-rampa-rampa pero gintapos kong era nga muna kaya ti mas ga-focus ta sawang sa gusto tagid, no? Pero may ara man yung mga Kuya Andoy nga paro kay ma-miss aton nga guest subong nga gin-iya amun yung iya-handom.
0: Amun yung kabuhin
1: yes.
0: Na, no?
1: Amun yung iya nga gusto i-achieve sa iya life ang maging representative sang Iloilo not by just the brain but also the beauty. Yes, and confidence, Kuya Andoy.
0: Pero tuod lang bala, kung ikaw, guru, feeling ko, dako tsansa, ah, I mean, may height ka ng adaan. Imagine na bala, kataas na ng adaan kay K5 Joanne, mga ka-K5. Pasuksukan mo pag initakong, ah, do tigbo.
1: Do ka ba, yun?
0: Hindi ba?
1: Kuya Andoy, ha?
0: Do poste, more power, ano yung makita nyo mo, tapos taas naman.
1: Partner ha, ikaw ha.
0: Mga 6 inches, guru kaya.
1: Oo, no? Di, may mga experience, po yung kikita kita ko yan, doy, kagmahambal ko ganyan nga. Di, mabudlay ang amusin. At the same time, manami sa feeling nga ara ka sa tungak sa stage, nag-smile ka, nag-arampa ka, nag-pakita ka dira sa imong beauty and confidence, and of course, sa imong brain.
0: Ay, siyempre.
1: Yes. Ang mga ginaya, mga pageant ka, beauty and brain.
0: Mabudlay nga daan kung ang isa katawo, puro itsura, kag-abilidad.
1: Tama. Dapat may brain kita pero may kaka-K5, ha?
0: Kikisa, ang abilidad ginagamit na sa hindi amo kayo na nagamitan utok.
1: Tama, tama. Kasi ano, may mga abilidad kita nga wala ginagamitan sa utok. Di, nag-kadtoga end up
0: sa hindi maayo.
1: Tama. Ang mga nga do, ti, not away, tagi na generalize, pero may mga aragi na ko yan do, yung mga musin na experiences, no?
0: Abot na sa mga ka-K5 tang namintay. Yes. Pero hindi ko na pag, ano, hindi ta na pagpadalman, kid kay base mo, bisto, tangaroon.
1: Tama. Ano, ano, since hurat-huratun ta siya, mga K5, kiti special guest, ay ni, kag-ay Noah, lang to, bala sa picture, tadara, oh. Pak! Kagwapa.
0: Do, tamgo ko kagabi, iba?
1: Yay. Dinininin ano ni Kuya Andoy, ma.
0: Ano?
1: Wipe ni Kuya Andoy, namguy ako niyo.
0: Malain na ako.
1: Ah, sakta na, no? Di, mga muna type of girl, do, damguhol mo ginman, no? Do, ang hell ba, pretty kagwapa siya, yan, no? Ning, ano ni siya, Kuya Andoy, recently, nagdaog ni siya as Binibining Pintados de Pasi. Yes. And, nag-represent sang, nagdaog siya, and then now, nag-represent siya sa Pasi City, Iloilo, and not just Iloilo, but of course, the Pasi City, sa national competition.
0: Sa...
1: Yes, sa Miss Philippines Earth. Yes. Kaupo niya dito si Miss Angel Teruel. Kuya Andoy, nga nag-represent naman niya sa Miss Philippines Earth Pototan. Siya to ya ang representante sa ano...
0: Sige, bae, ara na sila. Ara na siya, pre. Ah, okay.
1: Okay na. All right. I think we're ready for our Sunday's guest, Miss Hannah Tiffany. All right.
0: Hello, mayong hapon.
2: Hello, mayong hapon.
1: Wow.
2: Thank you for having me.
1: Alam ko yan doy, isang tingog yan ko yan doy.
0: Dali lang ganti punon ko ng English ko, ang feeling ko English era.
1: Ay, of course. Beauty queen ang gina-istorya. Tati, ma-ready, good kami Miss Hannah Tiffany sa mga kaanyag kagkaalam. Wow.
0: Nakasupot-supot ko mga 14 kay kabilog.
1: Ako din nagbasa-basa ko last night.
0: Hannah, good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Kamusta ang weather da sa imo, Subong?
2: Arip ako di sa Iloilo.
0: Oo.
2: Actually,
0: sa city.
2: At 5 p.m.
0: Abi ko gani sa Pasig kapag subong. Ayan ko, dali lang. Basi, wait, tuyaga ulan.
2: Gaulan man di.
0: Ay, ara,
1: wow, kagapa!
0: Abi na mo, sa tingog lang eh.
1: Wow, kagapa, no? Miss Tiffany! Tiyo, ma'am, kamusta ka today before ta mag-gisa, charot? Mag-go deeper sa itong interview, subong. Kamusta ka today, ma'am?
2: I'm doing good. Tanan, na-prepare ko naman. I'm just mentally and physically preparing myself for tomorrow's activities kay ga-start ng amo na Miss Earth journey starting tomorrow up until coronation night sa June 27.
0: So grabe, pag-start sang biyahe mo, so mong pag-abot mo to, bakbakan agad.
1: Bakbakan agad. Grabe, no? Kagwapa sa iya. Ma'am Tiffany, ma'am, pila na yung mga imam edad? Kag-awen ka gani, anong month, anong year ka nagdaog as Miss Pintados?
2: So I'm only 18 years old. Kag 2 months ago lang ako nakadaog sang Binibining Pintados na title sa Pasig City.
1: Wow, amazing. amazing, amazing. 18 years old ka kay Five, Kuya Andoy, no? 18 years old, but look at her. Grabe ka confidence sa ginatipon niya, yung kagwapa, no? Ti, rare lang kita subo makakita. Ti, iba, di ba ka Kuya Andoy, kaya nagawiya, Kuya.
0: Ay,
1: oo. Oh. Ti, Shaya, grabe akong confidence.
0: Sabi ko gani, Shaya, wala akong
1: Ara.
0: Hindi, may huya man pero under control.
1: Yes, tama, tama ko yan doon. Ate ma'am, Miss Tiffany, pwede ka naman ma-ask if ano ni nga types ng competition ang ginintrahan mo subong? And ano nga types ang pageant ini?
2: So basically, ang Miss Earth na competition, it gathers women as eco warriors to compete, kag of course to advocate for the earth.
1: Wow, amazing, amazing.
0: So ang question get always is, permito man gina pamangkot anong ilang mga preparation,
1: yes,
0: anong,
1: yes.
0: And more or less do almost parariho naman tanan ang preparation sa mga beauty queens ever since. Ang pamangkot lang gid is, what's the difference sa preparation mo for like the prior competition kag subo nga medyo mas dako-dako na siya.
2: Well, I have to put in double the work. Kay syempre 1 month lang gid ang gap bala since nag-inipintado sa ako. So, I can say nga the team is doing their job and I'm also doing my part man as a candidate kag of course, mga trainings gid all the time and you have to be attentive and you have to be dedicated to what you do. Kay syempre, this is once in a lifetime an opportunity for me and I'm very grateful for this chance.
0: So ang mas importante pagkita pamangkot. Nakapahuway ka man.
1: Yes. Oo, kahit 2 months lang, no? Pagdaog mo sang binibining pintados, di ba? See, and then, here you go, here you are. Nag-pageant ka naman for national competition. Ti, kamusta? Kapahuway ka man. Misana, kaya pa ba?
2: Oo, because if you love what you do, you'll enjoy man along the way.
1: Yes.
2: Makapahuway man ako, kayo sa break man naman actually support.
0: Ay, okay. So ano ang klase pag unwind ang inubra mo before ka nag before ka sumabak liwat sa preparation na naman para sa Miss Philippines Earth?
2: Well, wala gid ko ka unwind sa mayad nga makakadto sa mga uma, you know, to relax. So basically, nag-dedicate kami sa team ko for this journey. So I've always been here sa city Pato Cabarec sa past. Tag, syempre, ang ako nga unwind is, you know, with friends and spending time with my family before I leave today.
0: Kagtulog.
2: Tulog, yes.
0: Oo, Kitty, being a beauty queen or joining these pageants, ari sa nakita, kag sa pag-intimidate ko lang, is both physically and mentally taxing man makapoy sa lawas kag sa paminsaron. Oo, tiyan mo lang na makabulig, tulog mo lang ang bulong
1: ka tayo. Oo, grabe good, no? Amazing, no? Kahit as far as I know, Miss Hannah Tiffany, student ka pa, diba?
2: Yes.
1: Oo, and may I ask lang, no? How mo siya ginabalance ang imo nga competition now and at the same time, ang imo nga studies?
2: Well, ever since before, so nag-start ko college, actually, dire ako naging pursuing ako ng pageantry journey. So as you can imagine, medyo hectic ng akong schedule, especially since medical field ang ginatutukan ko man with my academics. So what I do is, I stay dedicated. Kay, syempre, ang passion mo man lang maka-push forward, see mo throughout all the kapoy and the sacrifices. Kay, at the end of the day, it is what I truly want to do. Kag student ako sa aga, kag ng gabi, natutok man ako sa akong yung pageant line.
1: Wow, amazing. Doble kara.
0: Doble kayod pag ito.
1: Doble kayod and doble kara, no? Estudyante sa umaga, rampadora sa gabi. Amazing. No? Iti, umamo na bala ko yan, doing kind sa, elongga, no? Maka-proud ka. Kahit, we all know na kung ano kabudlay ang pag-eskwela.
0: Ayan.
1: And then, balanta man. Oo. Balanta man kung ano kabudlay, mag-handle, trainings, pulaw mo yung pulaw bugtaw, di ba kami sana, no? Ang trainings mo, mayo kayo ginakagakip up pagkin sa'yo mga ano. And Miss Hannah, may I know, Miss Hannah, if ano yung mga advocacy sa iyong mga pageant?
2: Okay, so, so actually, gina-maintain ko gida ako ng advocacy, which is empowering communities through sustainable tourism. But this time, I added a touch of agriculture. Kay ang ako na actually nga gina-promote get to this advocacy as a farm-to-table journey, wherein dati-dig ako sa mga locally sourced products such as ang abong yung pineapple sa Pasay, and even the sugar canes, and turn it into delicious dishes and desserts. Kay syempre, like, I learned how to bake from my mom, so I decided to create something innovative. That's why nga gina-promote namon ang muna nga advocacy. Kay again, ginabalikigan ni namon sa mga local markets. Kag of course, gina-promote ko man ang ano ni Mayor, ang iyang project na BESD program, which is Beautiful, Edible, Sustainable, at timely niya nga garden. Kaya gina-encourage namon sa Pasay nga every barangay has this type of project. Kaya at the end of the day, ang mga produce dito, ginasayro namon sa local markets.
1: Wow, agriculture. Yeah. Though now lang ko na, I mean, balanta.
0: Sustainable tourism and agriculture.
1: Yes, amazing, no? Kahit hindi siya advocacy lang, at the same time, she's helping the farmers. Tama.
0: Kay hindi mo man pwede nga ihambal-hambal mo lang ng advocacy mo without actually.
1: Very, very, ano, no? Kahit ano na subudaan, Miss Tiffany, no? Very rare na lang ang nagagamit sang advocacy nga may involvement sang mga farmers, especially now sa atong crisis, no? Very ano gid ang mga farmers ta, very low income. Yeah, and this is one of her advocacy really helps the farmers of Pasay City, and that, you know, hoping, no, nga madala niya international nga amuni ang Pasay City, at the same time amuni ang Iloilo City.
0: Pero what is the ano, I rarely get the chance to ask this sa mga pareho mo, Miss Hannah. What is the long-term goal? I mean, imo personally, what's your long-term goal related sa advocacy mo nga na?
2: Well, as much as possible, kay I'm all for, actually before, interested dito sa topic na social injustice. Kag when it comes to poverty, the farmers, kadang fisher folks are actually more prone sa muna nga issue. Kay, well, of course, they only rely on ang mga seasonal balang harvest, tapos they're more prone sa aton nga mga weather, balang very unpredictable. So, dapat gid sila tutukan. Kay, it's not all the time nga we see farmers successing, bala. So, it's good that we give them the credit that they deserve and the recognition for their hard work.
0: Kag mabudlay nga daan kay sila ning unang kaigo. For example, sa nagsang gulpi lang nagtalalaas ang presyo sa gasolina, apektado man sila.
1: Sila gitang first, no?
0: Nila, ano, puro gasolina.
2: Tanangid na aspect.
0: Yeah.
1: Yes. And ang amin nga advocacy ni Ms. Hannah Tiffany Cuyandoy, no, very long term niya at the same time, di ba? Kasi ang when it comes to farmers, we all know nga ang farming niya very big deal sa atong life.
0: Essential.
1: Essential gid ang farmers, no? And amazing lang, Ms. Hannah Tiffany, kahit na isipan mo ang kind sang advocacy, and very thankful gid siguro ang mga taga Pasay and ang taga Iloilo man at the same time, kahit amo ning napilian mo yung advocacy. Round of applause! Palakpak!
0: Yay! Pero are, this time let's go back to you muna as a person. Anong kumbaga, kung sa job interview pa, how do you see yourself 5 years from now?
2: Well, I see myself working in the medical field, being a public servant, because that is honestly all I wanted to do. Because from my background, my dad is actually very ill. So he had an autoimmune disease, tapos he passed away from COVID. So that kami health issue sa mong family. That's why nga somehow it is close to my heart na makahelp man to other people who are suffering in disguise.
1: Ayun. May ano siya, may pinanghugutan sa iyang goal. Amazing. Tatay mo na gina, no? Mga hambal ta ko yan doy nga mga life experiences ta gina mo tagi nga lesson at the same time motivation.
0: Kag dira mo makita ko ano siya nga klase tawo, kay ang kasakit nga naagyan niya, ginimuon niya fuel para makabulig sa iban. Imbis nga mangin galit ako sa mundo.
1: Galit ako sa mundo. Galit ako. Hayaan niyo ako. diba? Pwede yung iyaya ko yan, Doy. Gingamit niya ang iyaya nga ginagyan as something makahelp siya yan. Not just to, you know, the bad negative thing, but, you know, to help other people. Kiti, medical, to serve, diba, ang ilagi na nga mission. Tama. Amazing.
0: Are, ako, this will be one of my last questions. Ha? Kaya medyo cliche na eh. Kapila na naging sulit-sulit na pamangkot sa mga pareho ninyo. Pero from your own personal experience, hindi niya, hindi ko yan magbaton sa generic na sabat habaw. Hindi, from your own personal experience, ano ang mahambal mo sa isa ka, let's say, dalagita or bata nga babae nga someday gusto man magsaka sa stage, magpakita sa iya nga abilidad, sa iya kaalam, sa iya nga talento, kag mangin pariho mo?
2: So usually, sa muna nga case, siguro one of the aspects na nag-stop sa little girls na nag-aspire to become beauty pageant is the beauty standard. Kaya, siyempre, do ginaano sa society nga you have to be tall or you have to be a certain pretty nga level.
0: Yeah.
2: But I think it's all about confidence. If that person believes in themselves, then they can go up that stage and speak their voice. Like, siyempre, you know, stay true to their values, but their selves man, and be authentic.
1: Yes, tama no, naman.
0: I mean, Aria, I'm not saying, excuse me, I'm not saying lauay siya, pero for example, si Alexi Brooks, hindi man siya traditional guapa nga makita
1: mo
0: siya. Yes. She's beautiful in her own kind of beauty. Yeah. Pero, hindi man siya traditional. Oh, nakalusot man.
1: Tama, no? Si ang mga ano ni Kuya Ndoy, tama giman kay may beauty standard when it comes sa beauty queen. That's why a woman siguro ang one of the factor why little kids may mga hindrances and hold back. They fear to neglect or they fear to mga something na ba lang maka-hurt man sa feelings nila. Pero ang mga beauty queens ni Kuya Ndoy, especially from Iloilo City, nagka-represent gid nga ang beauty pageant is not just beauty. It's also the brain and the confidence and tiwala sa sarili.
0: Gagang kaisog man at the same time.
1: Yes. Kati,
0: are, imagine, Hana, I'm sure makarelate ka diya. For example, you train for how many months? Kung nahadlok ka mag-fail, hindi mo nalang napagpadayunon kaya basi mapirde ka malang. Basi masakitan ka malang. Pero wala, you do it for your love, you do it for your passion.
1: Oo, tama, good, no? Kaya ikaw, Miss Hannah Tiffany, how do you, anong mga, you know, anong ginadala mo nga braveness and confidence nga ihatag para sa national competition?
2: Well, of course, I'll give it my all. Kaya naka-prepare man ako for this. Kag although nga hindi man siya masiling nga laba, gid pa lang ako in preparation. But with the people nga nagbulig sa akon, I'm sure nga I can do it. I'm sure nga I trust myself sa journey nga amon.
1: Wow, grabe.
0: Anong pinakadako nga source sang strength and inspiration mo subo?
2: Honestly, myself, kay, well, of course, nga, I'm pretty sure nga, you've heard this before, kay, syempre, confidence man bala, my pageant journey hasn't been that long. So, for me to step up to a national stage na at my age is such an achievement for me, though this is like a big step in my life. So, I'm learning all that I can, tapos, ina-treasure ko bilang muna nga journey, because this is such a big opportunity for me.
0: Oh, manog ano ka pa lang, 'di ba? Manog 19, I think. Kung tsakto ang pag-stalk ko sa July.
1: Grabe no, stalker. Gonna be Senate Tiffany.
2: Ay, hala.
1: Halak ka, good.
0: Hindi siyempre guess na. Ito tama, may research, stalk man. Na ba?
1: Kami daan rin, Miss Hannah Tiffany, before namon i-invite siya, dapat ilang taong ginamon. Na-stalk siya namon. Kaya para mabalaan ginamon kung ano, yes. 'Di ba? And, grabe no, 18 years old.
0: Yeah.
1: 18 years old. And maka-compete sa national competition. Amazing.
0: Ikaw sa 18, kagaano ka pa lang, Kuya?
1: Sa 18, actually, nagka-basketball lang ko.
0: Kontra mo pa ng mga pala inom na tambay sa higad.
1: Kontra mo na mga pakaisa ko man yung mga tag-asa. Manangin ako yung kuya Ndoy. Nag-basketball ko yan. Ginagamit ko yung height ko yan sa pag-rebound sa mula. Kanya-kanya man mo.
0: Kanya-kanyang trip. Ah, sige, away problema.
1: Amazing. 18 years old. And may I ask, Miss Hannah Tiffany, ano yung mga course? Anong specific program mo? And where ka the school?
2: So I'm taking up Bachelor's of Science in Nursing sa Iloilo Doctors College. Mga second year na ako actually this year.
1: Wow! And Kuya Ndoy ha, remember ko lang, may nakita ako before nga TikTok ba did pa to or Facebook post ng isa ka netizen nga taga Iloilo man, nga si Miss Hannah, ginabuligan mo ata ang Vegar, Miss Hannah, no? Amazing to, nag-trending ito siya, Kuya Ndoy.
0: Ay, ikaw ba yun?
1: Siya to! Siya yun!
0: Siya yun!
1: Ikaw ba yun?
2: No, there is a story behind that. From my background, my dad is a pastor. So, like, sitting down with other people is never really, like, a big deal for me. Kaya, syempre, we would go to hospitals and we would just pray for patients. So, I didn't think na I would get that much attention, especially since it was a stranger that

0: So wala, ordinaryo lang yung para sa iya.
1: Meaning to say, Kuya Andoy, no? Amugin na siya.
0: Oo.
1: That's her.
0: Kag-amo na siya gimpadako.
1: Yes. Amazing. Ah. Oh, no, amazing kiti. For some other people, rare ang mga muna ang mga scenario. Rare ang muna ang mga gestures. But for her, it's normal actually normal. Oh. And actually, Miss Hannah Tiffany, you're correct. Human empathy and sympathy sa mga iba niya tao is very normal and we need to normalize that. Tama
0: na. Kabay pamaagyan mo ko one day.
1: Kagabay pamaagyan mo man ko, Miss Hannah Tiffany.
0: Oy, Mr. Real lang taya, di ba? Alam mo yun, masaya lang.
1: Yun lang. Oh, no, you know, getting interacted with Miss Hannah Tiffany is also a big, you know, aning opportunity at the same time. Kasi, may rare lang daan ang may mga tao nga nag-represent sa Iloilo. Yeah. Ang i-prepare niya ba lang self niya for her to represent a Pasi City and not just Pasi, but of course, the Iloilo City, no? Rare lang. And then, I hope we get to, you know, meet each other.
0: Magpuli ka. Magpuli ka. Pwede mga pita.
1: Sige.
0: Oh, yun lang naman.
1: Amazing. Miss Hannah Tiffany, no? Sige, Miss Hannah. Ano na lang. Fast is this. Ano na lang. Kahit may laktan ka pa, no? Gabi, damungin nga salamat. Kahit tigin po niya kan. Mga damungin imbitasyon. Miss Hannah, ano na lang imo nga message sa bugos niya Iloilo sa tanan niya nagalantaw sa imo kagdiin ka namon isubaybayan ang imo nga journey as a Miss Philippines Earth. Yes, go ahead Miss Hannah Tiffany.
2: So thank you so much. Madam, ug nga salamat sa tanan nga suporta, especially since sa mga supporters ko sa beginning pa lang sa akong journey sa Miss Iloilo up until now. I really appreciate the support and I hope that you continue to support me along this journey because 1 month idang amon nga journey dito sa Manila. And just for everyone's information, ang amon nga coronation night is on June 27. So keep updated sa page sa Miss Philippines Earth official. Thank you.
0: Good luck and congratulations niya nga.
1: Yes, in advance. Congratulations. Representing Iloilo is a very big
0: pressure.
1: And you need to agabigid no need mo gid sa recognition. And congrats nga daan Miss Hannah Tiffany. We are so proud of you. No matter what happened, but alam mo, makuha mo ganang corona, God trust kami sa imo and then we subong pa lang proud kami sa imo.
2: Damugid nga,
1: salamat. Alright, Miss Hannah Tiffany, thank you so much. Bye-bye, halong ka. Halong sa imo flight.
2: Halong ka mo, God bless.
1: Alright.
0: Ay, doon naghawan mo ng panganod sa kalangitan, sa
1: ginistorya. Ay, doon may mga angel, manggaliya sa duta.
0: Sa duta, oo. So bagay, ari na gani di bulan sa duta, mga angel na nagkula.
1: Sige. Wala ko yung nagambat, yung ako yung endo.
0: Hindi ako nalang ganit. Hindi ako gan. So, anyway, mabalik na dugay-dugay. And thank you, liwat kay Miss Hannah. Regards ng kunuhambal ni K5 Bon Sapio. Wow. Tingin sa Pasi na sila mo.
1: Oo, sir Sapio ah.
0: Alain man niya ang layo niya si Jan.
1: Si Bon.
0: Sige. Magbabalik tayo mga ka-K5. Kagpagbalik nato, ano itong istoryahan ta siling mo kayo party sa ano to?
1: Speaking
0: para maka-comment na kadaan ng mga ka-K5 sa live.
1: Hold on. Ano itong atong ganyan nga istoryahan?
0: Sige. Samtang yun ang pangita mo. Hindi pagkalimta na sa malamig-lamig kapanyan po mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga healthy, non-acidic, kagwala, added sugar. DTX Coffee Mix. The best pa para sa inyo nga digestive system tungod kay my chia seeds. So, kung pirmi ka na butod-butod, bloated, hindi matunawan, or ayawan ka lang gid ka pagwa sang kalain sang buo at mga ginawa mo nakapamwersa daw hindi pa magwa. Mag DTX Coffee Mix available sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Yes, amazing. So, kung mga da subong ti malamig ang tiyempo, no? K5 ako yan doy, no? Malamig ang tiyempo ti namigini sugpunan sa DTX Coffee Mix.
0: Yan.
1: Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Pero klarohon, talang ginainom na, wala ginapamasya.
1: Kinainom na mga K5 ha? And then, speaking sa atun nga next storyahan, ta comment, gidiri ka mo guys, tag-post kami dira sa K5.

0: Good news FM Iloilo 88.7.
1: Yeah.
0: Dapat balahatagan sang second chance ang mga cheater.
1: Uy!
0: Why?
1: Teka lang, halin sa beauty queen nga nagdiritso na to sa mga cheater.
0: Nice. Ang magiging nga, dako nga pa namang pamangkuta nun, kakay five.
1: Dali lang, basigin set up nyo ni isang asawa ko, hindi ba?
0: Hi!
1: Why man ko record siya, buot man ko. Sa mga ex ko sa muna, ito may record. dapat bala ko nga tagan second chance ang mga cheater. Sabat. I-comment nyo sa comment nyo sa post or comment nyo din sa Facebook Live. Wow, balik na dugay-dugay. Ako si Kuya Andoy.
0: Ako si K5 Joan.
1: Kagini ang Kampyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM.

0: Sir Payo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga buti ka.
0: G3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
0: G3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Makakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: Epektibo.
5: Para mismo.
4: DTX 500.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: Nagapalandunon bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uno?
4: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar?
4: DTX 500
5: garantisado?
4: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal, mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal, mga butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
12: Kadaragsa nga punggot? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Dala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol? DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kagbara sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
16: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
13: Masalikan.
16: DTX 500.
13: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
16: Malakas, mga butika.
13: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio,
16: ang D3,
13: yung may Vizio.
16: Ang Vizio,
13: yung may D3.
16: D3 Bio.
17: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Oras mga ka-K5, alas 1:53. Oras kinadulong sa Star Nutrimeats, di lang sarap, sustansya rap.

0: 88.7 K5. Dali lang kita na naog akong bangko. K5 News FM. Dali lang itsura ko kung nubo-nubo Dominions. Ayan o. Oh, wala na.
1: Ulo na lang.
0: Kalaw, ay galino. Ay, nako. Welcome back sa Kampyon Talk Show and K5 Joanne. Ano ganitong aton istoryahan to, party? Dalan.
2: Balik kita ayon, sa aton nga topic, kaduwa nga topic, no? Dapat balahatagan second chance ang mga cheater.
0: Cheater!
2: Ayon, cheater!
0: Specifically cheater sa relasyon.
2: Cheater sa relasyon. And then in general siguro let's make it ano, in general kiti basida mo kita maigo.
0: Pati sa exam dala sa onda.
2: Tama. Alright, sige, nag-post kami no sa aton nga Facebook page nga K5 News FM Iloilo 88.7 kagina sang aga. Ti ang nag-post ni ti absent man.
0: Why?
2: Oh no, yan yung idea. Pero nami, kinatopic ta. Historyahan ta.
0: Si ano galini nag-post ni... Ay, sus, tingala ko man.
2: Ito yung diba, si wala relate-relate. Di sa'yo, kakabatsyaga niya suboka.
0: Di naman, napataso ko pag itakon bangko. Do ka...
2: Di sige. Ano man ako yan, doy man. Kaya ito, pakita man ang iyong mga body belt. Hindi puro sa ulo lang na nakaroon.
0: 5'6 ko mo, hindi ko. Do 5'3 lang ko tanawon eh.
2: Alright, sige. Alright.
0: Bebe. Hambal ni, sino ni? Lurdrin Pantera, kay LRDRYN malang. Depende. Kung nag-start pa lang, nahuli na, wala pa may nangyari, pwede. Pag nagamit na yung sapato, sinuot na ng iba, ibigay mo na. Kung wala man lang sa may natabo, kung okay pa. Pero kung nalawayan na, why na?
2: Ay, tiyak to. Mayroon pa yung K-5, no? Si Aria, di talaga mag-mention yun ang full name niya. Si Marie. Hambal ni Marie. Kung patay gutom ka sa tarogs, gaan mo second chance. Kaya pa ay hand girl.
0: Buta ang mga tarogs mo, kaya gaulan.
2: Kung patay gutom ka kuno sa tarog, sa tagan mo second chance.
0: Halos tanan nga makita ko di gani puro hindi pero depende. Ano gyud mong bala?
2: Ano
0: si Elmer, amo mo na, di ba may kasabihan cheater in English siya pa nagbudlay patapat. Bisan isla mag-ilis kuno bayo cheater gyapon pero it's depend on the situation.
2: Oh, depende gyapon.
0: Depende gyapon eh.
2: Ni may question, the second follow-up question.
0: Oh.
2: Valid ba ang any reason for cheating?
0: Magluwas abi sa tarogs.
2: Kung sa tarogs ya, na-negotiable na na, guro ka K-5. Tarogs na mo.
0: Oh, si Mariela, pwede ba sa i-prove niya nga hindi niya uulitin? Like my own experience, noon babaero partner ko pero ngayon hindi na dahil nangako siya na hindi na mauulit pa. Kaya umayos ang buhay namin. Nasa tao din kung gusto magbago, depende sa sitwasyon.
2: Tama.
0: Actually, that's a good point. Kiti, bisan ikaw siguro nabatiya mo na ng iban nga... nga gambal nga gusto nila baguhon ang lalaki halimbawa. Kati ako unta kalabanan sa lalaki gimana nga tinunto. Hindi na kamo magreklamo bala ko nga lalaki na. Kagisa pa nga daan wala man kamo sang lalaki nga mabatian nga gambal nga baguhon ko si babae. Wala, usually babae mo lang ang gusto magbago ang lalaki.
2: No, tama gid.
0: Bato na naman kamo yang daan kung ano kamo.
2: Kami ay hindi ginamo niya baton.
0: Hindi pero ito lang ha, sa mga wala pa nakabalo sa subong, ari sikreto ng mga gwapo, sugid ko sa inyo. Hindi nyo kami mapabago unless kung gusto namon.
2: Oh. Actually, Kuya Ndoy, no? That's generalized phrase.
0: Anong phrase?
2: Face ang kabuhi.
0: Okay.
2: That's generalized na ang phrase na ginambal mo, no?
0: Oh.
2: Actually, may point na nga, hindi mo mapabago to ng tao unless if willingly niya gusto magbago. Oo, kay bisan ano mo pala da kahambal, baguha, kay palangga mo man ko bala, baguha ko galingon mo para sa akon. But if the person itself hindi gusto magbago, wala, useless.
0: Wala, patalikdo niya lang ka na, promise.
2: Wala na. Kahit dapat ya amo na gani nga change begin within myself, within yourself, di ba? Ti kung say mo ya mismo hindi mo ya gusto magbago, ti why ta dat padulungan ko yan doy. Why da?
0: Mare, for example lang, isa gapamati ni Saton subong gatanaw sa Facebook Live. Bola ka rekla reklamo ah. nag-send lang sa screenshot nga gatanaw sa tapos ang ginsog po niya sa dalang ba mo kuno no. Ara na sweldo niyo. Lakul ba? Di ba lang niya eh, yung commitment right from the start. Ba mo kuno yung promise ko kay Mrs. Why ko yung nagambang, hindi ko magtinunto. Ang hamba ko yan, hindi mo ko madakpan.
2: Ay.
0: Oh, sobra na kami pulo katuig. Ni isa, wala lagi ko yung atraso siya. Why sa may nadakpan mo?
2: Kasi mga gatekeeper, nagili siya.
0: Hindi kay hamba nila, don't make promises you can't keep. So kung hindi mo lang kaya magpakatarong sa relasyon, hindi ka na magambal nga, ikaw lang din ang akong palang gaon sa pinagulong.
2: Tama. Tiyan, may nang prangka ka, no? Nga, may parang ito ba, glicks ang mga promises. Pero kidding aside, no? Dapat kidding niya magtinunto sa relasyon.
0: Ay, tsakto na! Hindi ka magtinunto para wala sa takpon, si mo.
2: Tama. Na,
0: amo na ganyan yung way ko na
2: takpan. Kung natakaan ka, mag-sorry, magpapasin siya, kayuha lang.
0: Duha mo lang na kabagay, pakalinong ka, pakatarong ka, or dapat sagad-sagad ka ganyan hindi ka madakpan.
2: Oo, na. Pero at the same time, hindi ka naman madakpan, nga sagad-sagad ka magtago, konsensya mo naman. Kita, tapos wala, gids ang sikreto nga hindi nabubunyan.
0: Na! Amo na, ang sikreto lang gid namon diya nga. Hindi na kinala ni Bunyag, iba lang narasang tanan, D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Oo, para sa mga permilang kakaigo sa infection, UTI, beka, kung ano-ano pa. D3 Bio, the antibacterial and antiviral specialist. Wala na, muna yagay inom kay 5 Joanne ng D3 Bio. Ba mo kinaano?
2: Yeah, ano kaya doy?
0: Ginausap! Hindi, seryoso, Todman. Nga, kati, for example, kakatultutunlan mo, usapon mo sa, once malatayan sa D3 Bio, kati miyara na sang extra virgin coconut oil, once malatayan niya mga kagaw-agaw, patay na. So, kung imnon mo siya diritso, madiritso sa tiyan mo, kati nakakapsul. Pero kung usapon mo, namit man sa burya, do lana malang actually. Ay. Katilaw ka na lana?
2: Oo, katilaw na.
0: Coconut oil.
2: Namit, namit siya gali, kati lana ang damin.
0: Yes.
2: Oo, no? Tiyari, pag ikuyendo, ibasa kaunta. Hatagan second chance ang cheater, pero kung himuon liwati last chance niya na lang sa kalibutan. Agay!
0: Hindi nyo man paghatagi, ikaw galingon nyo sang rason nga hindi na ako magtiner di sa sagwa. Aha, kasi...
2: Eh, ma-cheat ka pa?
0: Parehas ang isa to. I don't know, wala akong na-verify kung tutuod niya, pero according sa isa ka post sa Facebook, may isa ka babae sa Mexico, kuno kay 5 Joanne, nga ginutdan niya sang...
2: Tarogs.
0: Sang tarogs, ang iyang abana bells. Kaysa pagbukad niya sa cellphone, sang lalaki, may nakita siya nga damo, damugid nga picture, nga ang bana niya, may upod nga lain nga babae.
2: Agoy.
0: Only to find out, only to realize ang ulihi, nga siya man galito sang una, sang niwang pasa. Wala na yung utod na yan eh.
2: Amo na ko yun doon ang mahambal tanga. Hindi gid mabawi. So sorry.
0: Oo. I-verify nyo. Sa mga pariho ko, halimbawa, misis ko niwang-niwang man na sa una. I-verify anay ha. Antis ka magsagan pang gunting ha.
2: Eh, double check na guru anay, no?
0: Udlay na ba siya? Ay, naku, wag naman sana.
2: Amo na yan yung inambal nga ulihin na. Why na ang sorry mo?
0: Oo, anong mo pa ka sorry? Bisang kisan mo pa na, hindi na mag-ayo. Pero may chance kaya mag-ayo sa balatian mo kung adlaw-adlaw ka naka-MITC. Na, pampabaskog na sa aton immune system, ha? Simple mo lang na, MITC is vitamin C nga non-alkaline, non-acidic. Kinanglanta na, especially kung may allergy ka, kung daw maluya per milawas mo, mag-amuni nga gabago-bago simpo. MITC. Nalipat ko galiki na magambal. MITC kag D3 Bio, upod ang DTX 500 nga the best for high blood pressure and high blood sugar. Available na tanan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mayari ito di branch sa may E. Lopez Street, tupad lang sang Rob Haro. May araman sa Pasim, Yagaw, Kalinog, and ang bago bukas, priska-priska pa, do si Maninay Mani. Sa may Sara Iloilo. Sige, mayara pa?
2: Mayari pa, di kaya damo-damo. Actually, no, damo may nakarelate sa posta. Kada damo-damo, gigil may comments.
0: Damo-akig.
2: Damo-akig.
0: Si Eugene gani, hindi na eh, pahiwitan mo na ang dayo.
2: Araw-araw pati mo yun, Jen.
0: Mas specify, ko na nung klase, hiwit ang mayo sa mga manugtunto. Kailain man sa mga manugutang, lain man sa mga chismosa mo.
2: Oh, tama. Aray there, dodo ka seryoso, Niseya.
0: Sige, be.
2: Bisan libu-libu pa nga chance, ihatag mo, once a cheater, always a cheater. Dogin torture mo lang self mo, pakuno-kuno, magbago, pero magtalikod ka, happy-happy, tana, kay na intuan ka naman.
0: Na, muna nang bangungi, napatalik doon ka lang.
2: Ang mahambay ng where though broken hearts go.
0: Sige, sige. Last two siguro kay may meeting ta.
2: Oo, no? Sige, last two na naman kay five ah. Ari pagid, pwede man, basta kaya mo agwantahan. Kagwantahon kung liwato niya. Ati, muha mo na lang nambal nga.
0: Oh.
2: Nagatag ka second chance, si Iya na na. And then it's time for you to decide if liwato niya, 'di ba ka Kuya Doy?
0: Mm. Ang isa naman niya si Love Man Bernardo. Pwede gid depende sa kaso, kay tanan pwede gid maginulsol kag bagbag. Oh. Pero kung tsura mo daw gaba-gaba ka daw ulok-ulok no guy na. Wala ka karapatan sa second chance. So guwapo lang galing pwede atagan second chance. Lauya ka karon na.
2: Ah, so base yung hamba na Kuya Doy. Kung alang-alang taga ni sa face card.
0: Hindi na lang.
2: Oo, pakabuot na lang.
0: Oo, tsakto na. Lauay ka na ma, manugtunto ka pa, ano guwa mo ron.
2: Gani, tsakto na. Lauay na ganiin mo nga, ano, lauay batasan. Ba't na bilhin sa inyo? May na may mabilhin, bilhin man. Yes!
0: Sige.
2: Yeah, though, ano na ta, mga K-5, no?
0: Oo.
2: Okay, sige, madamugid nga salamat sa pagbantay sa amon sa bunga kahaponan nun. Kag magpamati sa amon nga kabuangan ni Kuya Doy. And pati at the same time, ano man diri ah, ng supor-supor-supor tamang sa amon nga stasyon ah.
0: Awa, biko mo padlagan ka. Maraming salamat po. Ako liwad si Kuya Doy.
2: Ako si K5 Joanne.
0: Magabalik sa sunod na mga Domingo ang Kampyon Talk Show diri manggiapon sa Kampyon nga istasyon 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, Kay siyempre, adlaw-adlaw ko yaga inom sang D3 Bio.
7: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
6: Kagay sa atay.
8: Atay, no?
6: Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5. News FM.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas tatindo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, Duque Magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, Dasig na lang Magayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang Iyanga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

Bakit mahal kong Ernesto? Alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa pangimi. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, alam mong amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang buko tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa'yo.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawantay.
2: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
3: Kabayo!
2: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
3: Ay, alam ko na! Kabayo!
2: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
3: Nagsisimula sa letrang K, nagtatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
2: Ano?
3: Demonyo! Nakabayo!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!
5: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Pamasang abutika.
10: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpampasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Botica, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Dali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang nga Botica. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga Botica.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Gortez!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing
25: performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masalikan,
25: epektibo.
26: DTX 500.
1: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
25: Ang PCO.
1: Yung may D3.
25: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
25: Ang PCO!
1: Yung may D3!
25: Mabakas mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
29: Nga pamati kita ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalingid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid! Ako si Jun sang Mandalay. Adriao, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pa, human na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
3: Bawa anak, sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh, nako.
3: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
1: K5 Galingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
8: Matatags mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado,
10: epektibo,
9: Aramis
10: DTX 500,
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix,
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
9: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo ng ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahanggol hambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5.

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadulat kita sa kahanginan, bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga nagpanumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat hikop, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ngapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ga? Gapati kabalanga ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
1: K-5 Kalingawan Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
7: para sa mga butika,
0: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500
7: masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
0: nga sa masami
7: amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500
7: masaligan.
0: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamu giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaan ang butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule.
12: ko 3 times a day.
13: Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation.
12: Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: My TC! Babaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasumpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Ikaw pala
24: ang may diabetes.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kag kontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligat,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
25: yung may BCO.
24: Ang BCO
25: yung may D3.
24: Mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito.
1: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I am Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN.
7: K5 News FM.
8: K5 Galingawan Time!
9: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
8: K5 Galingawan Time!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yumay D3.
13: Mabakas, mga butika.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
15: Garantisado!
11: Epektibo!
15: Aramis
11: mo! DTX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauha!
15: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
15: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Garantisado.
15: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre!
21: Libre!
20: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: kadaragsa nga punggod.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang lapanit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro kapulkatol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman Roman.
24: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
23: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
26: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
27: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Trentaydos minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 4, maayong hapon, Western Visayas.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Trentaytres minutos na ang nakaligat sa takna sang alas 4, kagari na kita sa aton palatuntunan nga punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Punto legal. Punto legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa aton 42 ka mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo, kag component city, Pasig City. Sa mga tupad naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Antique, Capiz, Cagaclan. Sa aton yung mga abyan dira sa isla kag probinsya sang Guimaras kag Ialima ka mga kabanwahanan. Mga ka K5 naton nga nagapamati diri sa Facebook Live sang K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa aton yung mga abyan nga nagapamati sa kahanginan, babaagi sa radyo sa 88.7 FM. Maayong hapon, kag ari kita subong sa aton palatuntunan nga
3: punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Maayong hapon sa aton yung mga abyan, kag nagabalik kita subong diri sa aton yung palatuntunan nga punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino. Ako ang inyong alagad nga mag-a-updanay kita sa sunod nga 90 minutos. Agod pag-aistoryahan ang mga legal nga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyong mga kinamatarong. Sa ini nga palatuntunan aton pag-aistoryahan na ano ang iba-iba nga mga layi. Ano ang mga kinahanglanon, agud mapamatud-an nga may paglapas balasang mga layi? Ano naman ang ginabasang Korte Suprema pamaagi sa ilang nga mga kaso nga ginpang desisyonan? Kag mga ehemplo para malikawan naton nga makalapas sang mga layi nga aton yung ginaistoryahan. Kung may ara ka mo gusto nga pag-aistoryahan nga layi o kung mga pamangkot nga legal, makakomentar lang ka mo diri sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa aton palatuntunan nga.
3: Punto Legal. Kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Grabe no, mainit, kisama ulan, pero ang aksyon sa sulod sang Senado hindi mapunggan. Nakita naton sa mga nagligad nga semana ang pag-iba-iba sang liderato sa sulod sang Senado, base nga may ara inisang kaangtanan sa aton nga pala

0: de la Rosa.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Tisanggin pamangkot si Senator Bato de la Rosa nga why are you here, Senator? Nagsabat man si Senator nga sang una nga wala ako gasulod, ginapamangkot ninyo nga wala ako subong nga ari ako. Ginapamangkot pagid ninyo nga aari ako subong sa sulod sang Senado. Amo na gani sa chimpo nga ito, nakita man naton nga may ara sang naglain nga liderato sa sulod sang Senado nga si Senate President naton nga si Tito Soto gin-replace ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nakita naton nga may ara sang nakalikom ang former minority bloc, naging majority na sila subong. Kag nakita man naton nga aside sa pagpakita ni Senator Bato de la Rosa, naging maaksyon ang mga nagkalatapo sa sulod sang Senado. Nakita man naton nga naging controversial kay kung sa diin nga may mga gunshots pagani nga nabatian sang May 13, 2026 nga dito malapit sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kag naghambal sila nga the Senate was under attack.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga after it happened, Senator Risa Hontiveros nagpabutsag man sang iyang nga opinion, no, nga do sa wala lang pala may natabo kay ang iyaya tani nga namin nga right after sang mga events nga do wala bala natutukan ang certain issues kung sa diin dira nga nag-react gid si Senator Pia Cayetano. Nga ako no, nga do sa wala lang ang ginhambal ni Senator Risa Hontiveros, nga kung tani na batsyagan man sang mga iba nga senador, ang ila na batsyagan sang chimpo nga to nga the Senate was under attack. Hindi man lang kinamusta si Senator Pia Cayetano. Amo na gani nga naging usap-usapan o kung naging istoryan sang tao, no, nga aside sa amuni, nagpagwa man si Senator Amy Marcos sang isa ka video kung sa diin naghambal siya nga may ginaluto kuno nga i-extend ang term o kung magka charter change, no, or kung wala sing eleksyon nga matabo sa 2028. Kung sa diin nag-react gid si Senator Miguel Zubiri nga that was fake news o kung makaguba sang integridad ko, no, sang Senado.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Dayon wala man naton na kag nakita man naton, no, mga abyan, no, kag hindi man naton pagpalampason ang ginatawag naton nga minority walkout nga natabo sang May 26. Kung sa diin nga nag-walkout ang mga senador naton nga miyembro sang minority bloc, kung sa diin nga ginapropose ni Senator Mark Coleta nga may ara sang online participation sa mga plenary session.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang aton lang nga mahambal subong mga abyan nga mga tagpalamati nato, no, sa ulihi kita nagabugtaw temprano para magbaka-baka para sa aton nga mga pamilya. Sa ulihi kita gyapon nagapamati diri sa radyo kamo nga mga driver sa taxi kag sa jeep, kamo nagabaka-baka hasta subong kita man gyapon nga mga pumuluyo makaluluoy kay tungod nga dulain na ang direksyon kag lain na ang naging importansya nga ginahatagan sang aton nga mga leader, no.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: At the end of the day, mga abyan, ang mga tawo nga ara sa dalan makaluluoy man gyapon, nagasaka ang presyo sa mga balaklon, ang aton nga mga minimum wage amo man gyapon, nagasaka ang presyo sang balaklon, pero ang sweldo amo man gyapon, ahaw nga Pilipino makaluluoy at the end of the day.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So there is indeed a power struggle samtang nagainaway ang aton nga mga lideres dito sa babaw kitaya baka-baka, pero amo lang nagani mga abyan, no, I hope that the rule of law tani ang mamayagpag ang ato niya konstitusyon dapat sunod.

0: doon. And at the end of the day, ang kapakanan sa mga Pilipino amuna dapat ang aton nga pag atupagon bisan diin man, especially sa aton nga gobyerno.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na gani nga ang aton nga mga gakalatabo diri sa aton nga pungsod mga abyan. This is a reflection kung ano ang inyong nga mga desisyon sa maabot nga 2028. Sa maabot nga eleksyon, no, dapat kabalo na kamo kung sino ang inyong nga pagapilion. Kay tungod ang kwarta nga ginabayad sa inyo kung sino man nina nga politiko, at the end of the day, kamo man gyapon mabaka-baka para sa inyong pamilya. That is why pilion gid ninyo kung sino ang maging lideres ninyo, starting with the barangay elections naton nga matabo sa November 2, 2026 kag sa maabot nga 2028 elections. God bless the Philippines.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: But aside sa ato niya ginistoryahan niya impeachment mga abyan, no, ato naman pag-aistoryahan ang isa ka very important na topic kung sadiin ang inyong kinamatarong sa kung sadiin man kamumakadto sa dalanon, kung kamuman nagasakay sa jeep, nagasakay sa taxi, sa sulod sang eskwalahan, ang ini nga layi ka safe spaces importante gid mga abyan kung sadiin nga kada isa sa tao dapat may ara sang tsakto nga proteksyon nga hindi man kita pag-iharas sa publiko. Amo ra gani subong nga adlaw upod naton si Attorney Justin Francis Bionat nga maging guest naton sa subong nga hapon. Maayong hapon, Attorney Bionat.
2: Mayong hapon gid sa aton nga mga listeners, kag thank you gid Attorney Paul Ray. Finally naka-guest ako diri sa imong radio show.
0: Amo gid kag ako gid isa ka proud nga abyan ni Attorney Bionat kay tungod nga kaupod gid kami since actually isang high school or college siguro, no, sa mga organizations nga for serving the people, di ba, Attorney Justin? So can you tell our listeners ang imong brief background subong Attorney Bionat?
2: Sige, so as mentioned by Attorney Paul Ray, no, kaupod kami ni Attorney Paul Ray sa mga advokasya, sa mga leadership, but most of all, same kami siguro principles in terms of service to the people. So, happy gid ko nga kita sa isa ka program nga ginatawag nyo kay inang tagline nyo is Legal Aid on Air. Sakto na? So, I think it's very timely and relevant, and ang topic to subong very timely and relevant man.
0: Yes, and what we know right now, because aside from being a practicing lawyer, si Attorney Bionat, he is also a teacher. That is, yes, why very important gid nga ang aton resource person, no, he has a background o kon may lens siya sa ginatawag naton nga sa pag-implementar sang ini nga Safe Spaces Act, because safe spaces is not just about sa dalanon but also in inside the schools, di ba, Attorney Bionat?
2: Yes, so kung madiretso na ta sa law itself, no. Kung tanawon tabi, ang Safe Spaces Act, it's an evolution of an earlier law. It was crafted from or inspired from an earlier law. So we had Republic Act 7877, amo na ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995.
0: Okay, sige, aton nga para for the benefits ang aton yung mga listeners, no, especially sa mga nagapamati sa aton, kay there were times sa training nga nagasakay ako sa taxi, may mga listeners din kita sa 88.7 FM aton yung mga taxi drivers kag mga jeep, no, so makabenepisyo gid ini sa ila. So ano ayhan ang difference ang aton nga una nga law ang ginhambal mo sa aton nga topiko subong, Attorney Bionat?
2: Ang una to nga law, amo na ang 7877, na himo siya sang time nga wala pa bala sang hindi pa permi ginagamit ang social media, ang online spaces as they call it. So that's why nag-evolve ang law. In 2019, they created Republic Act 11313. Amo ni siyang ginatawag naton nga Safe Spaces Act. So kung tanawon naton, ang Safe Spaces Act hindi siya amendment. sang 7877. Mm-hmm. Rather, it's a totally different law that is now conforming to the times. What I mean by that is, nag-create sang bagong law in order to protect people from sexual harassment in all spheres of life, including online spaces. Kaya kung tanawon ta, ang 7877, comprehensive naman to mo, ginaprotect to from sexual harassment in workplaces and educational institutions. Pero kulang na. Yes. Kaya na-realize ang aton nga lawmakers, is sexual harassment happens not only in those two places, it can also happen in public spaces like sa taxi, sa e-bus,
0: yes,
2: galakat ka lang sa Plaza Libertad, sa Haro Plaza, and most of all, ang mas budlay itrack is sexual harassment that happens online.
0: Alright. So, dira naton makita, attorney, no, nga safe spaces, not only in aton nga, not only in the streets, pero these violations, ang pagbayular sa aton nga Safe Spaces Act, pwede matabo sa sulod sa e-bus, pwede masulod sa, ma, pwede siya matabo sa sulod sa jeep o kung sa taxi itself, no?
2: Yes.
0: So, attorney, no, for our listeners nga, bago pala nakabati ini, no? Ano bala ang ginatawag naton nga Safe Spaces Act or ano ang meaning sang sang safe spaces?
2: Okay. So, gincoin ang term nga bawal bastos law gin, para ma-simplify para ma-intindihan sang tao ano gin man yung Safe Spaces Act. So gin simplify ni into a other name of it is called the bawal bastos law. So what are public spaces according to RA 11313? So may enumeration sa law. Number one, streets and public spaces. Ikadua, public utility vehicles. Ikatatlo, online spaces. Ikaapat, workplaces. And ikalima, educational and training institutions. So if the sexual harassment happens in any of those five spaces or places, then covered siya under RA 11313.
0: So makita natin nga ang safe spaces, no, gina-promote natin sa streets, sa online spaces, sa workplaces, kag sa aton nga educational institutions. So for example, attorney, no, streets, no, kay ari very basic ini, mahambal man lang ang tao nga ti hindi ko man to hungod, hindi ko man to, wala man ko intention nga bastuson ang babae. For example, no, very common, and I think that one of you listening right now is guilty of this violation. May malabay gani nga babae. Mambal ka. Manihol ka. Mambal ka. Psst, psst. Uy, sexy. Doon mo na. Can we consider that act, Attorney Bionat, as violation of the Safe Spaces Act?
2: Yes, definitely. Kay kung tanawon ta sa definition of terms sang layingan eh, isa sa mga forms of sexual harassment is what you call catcalling and the other one is called wolf whistling. So yes, covered ang mga comments, ang mga side comments, bisan joke lang na. If the woman, actually later i-clarify ko na kung woman lang bala ang pwede maging biktima sang RA, sa under RA 11313. Pero basic example ni Attorney Paul Ray, if ang biktima babae kagin catcall, ginsitsitan, it's covered by the provisions of the Safe Spaces Act.
0: Alright. So makita man naton, attorney, no, nga catcalling, amo na siya ang naga pst, pst, wait, yes, sexy or
2: wolf whistling.
0: Or ti hindi man ta kabalo man ni hole, no. Pero amo na ang aton nga very particular nga maghambal bi ang tao nga ti attorney Bionat, nakainom man lang ko tuya, hindi man tuya hungod. O kun kiss amambal ka man lang nga uy, miss, pwede ba lang makapangayo sang number mo? Do what can you say about that, Attorney Bionat? Mga pangayo ay number, ay ubisang imo nga Facebook account, mga muna.
2: Yes. So, hama okay na ma-clarify ko. Because what's good about this law is the victim need not be a woman. Because it's sexual harassment, the victim can be a man, can be a woman, can even be a member of the LGBT community. Because the Safe Spaces Act is gender neutral.
0: Mm-hmm.
2: Pero tandaan ta, ladies and gentlemen, sa mga listeners nato, no? Sexual harassment na ni ang gina-penalize dere. So if the harassment or violence you experience is not sexual in nature, it might fall under a different law. Maybe the revised penal code or any of our other laws. Keyword dere is sexual in nature. Okay, so to answer Attorney Paul Ray's question, no, it depends on the person, the victim, so to speak. Kung nabastos siya, kag gusto niya mag-complain, pwede gid. So yes, kung para siya bastos ang imo pagpangayo number, na offend siya, na hurt siya, na kinulbaan siya, then it may fall under RA 11313.
0: All right. So, Attorney, no, ang next naton yung for example, nakabutang diri nga where the Safe Spaces Act applies and also na define man diri ang stalking, no. Stalking refers to conduct directed at a person involving repeated visual or physical proximity, non-consensual communication, or a combination thereof that cause or will likely cause a person to fear for one's own safety or safety of others. So, meaning, attorney, no, kung gapang stalk ikaw, kag nagakos ang fear, pwede ka nagali maging liable for the Safe Spaces Act.
2: Yes, kay, as a matter of fact, no, stalking doesn't need to be physical stalking. It can be online. Mm-hmm. So, makita na nga may tawo nga permigal likes ang imo nga mga posts, gasend sang hi miss, kapanyapon ka na.
0: Sana all, no?
2: That may be online stalking.
0: Yes.
2: So, halong kita. Kay, base para sa aton, ay, it's just a courtesy or buot lang kita or we're being a gentleman. Mm-hmm. Pero what if para sa babae, be bastos na to ya, na-offend na siya, kag na lawayan siya, nga doad-load daw mo siya gina-chat, kasi nga wala siya ga-reply. So, that can be a violation of the Safe Spaces Act, Attorney Paul.
0: Ayun. Ato na, nagina-tamyawa nga ito yung mga online listeners diri, no? Kapin pagid si Ma'am Jocelyn May Lihaw, maayong hapon. Sa aton nga mga tagpalamati diri sa K5 nga live nga si Ma'am Rosemary, good afternoon man sa imo. Ginatamyaw ko man sa aton diri si Ma'am si Tita Lali Goles Nava, ang aton nga mga abyan dira sa probinsya sang Gimaras, maayong hapon dira sa inyo.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Now let us talk about public spaces, attorney, no. Kag nakabutang diri nga public spaces man also includes private places that are open to the public. Ang ginhatag diri nga examples nga malls, yes, cinemas, bars, buildings, similar establishments, no. So meaning mahambas la, attorney, sinima man to ya? Hindi man to ya publiko? Private man to? Wala man to nakakita? Dulom man to ya, attorney? Hindi man kuya liable? Anong mahambal natin diri, Attorney Bionat?
2: In the excuse nga, if it's classified as a private space, as enumerated by Attorney Paul, sa cinema, sa cafe, sa mall, mm-hmm, yes, private space na siya under definitions of what is a private space.
0: Uh-huh.
2: However, if it's regularly visited by the public, mm-hmm, it still falls under Safe Spaces Act, particularly ang first sa enumeration, which is streets and public spaces.
0: Yes.
2: So, they are not classified ang malls. As a matter of fact, even government offices are classified as public spaces.
0: Yes. So, that is why, no, it's a very, dako, gini siyang reminder sa aton, nga, anyone can be liable of the Safe Spaces Act. Now, subong naton yung ipamangkuto, no, nga again, as an emphasis, Attorney Bionat, no, nga who can be a victim or who can be an offender sa Safe Spaces Act, kay para for the benefit of the public, kay tungod mahambal kamo nga wala man kami ya intention mangbastos ang babae, wala man kami ya intention nga magbastos sa tunga dalan, kay ga imnanay man lang kami tiyas sa tunga dalan. Ito nga, kalapad, gininom na, munti. Wala man ko yung intensyon. Ito ti, subong, sin o bala ang maging offender o kon maging biktima sang Safe Spaces Act?
2: As I said kay na, the Safe Spaces Act is gender neutral. Therefore, the offender can be a person of any gender, male, female, or a member of the LGBT community. And the offender, or the victim rather, sorry, can be also anyone of any gender, male, female, or member of the LGBT community. That's why, kung mag sa aton nga mga efforts sa advocacy, magkato kita sa community, damo kita narratives and stories na batian sa community, nga mangkot sila, ano ba lang pwede namon ikaso kay experience kami ginbasto sa dalan. Ang straightforward nga answer namon usually is, the best tool or law that you can use is the Safe Spaces Act. kaya available na siya subong sa aton.
0: Okay. So, subong no, as an emphasis para sa aton yung mga tagpalamati, the Section 4 sang aton yung Safe Spaces Act nagahambal nga gender-based streets and public spaces sexual harassment. Nakabutang diri nga the crimes of gender-based streets and public spaces sexual harassment are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Meaning nakabutang diri nga bisan ano pa da ang motibo mo regardless your of your motive for committing such actions, meaning both are punishable, action kag remarks, bisan ano ang motibo mo, you will be liable for the Safe Spaces Act.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: To continue also, Attorney Bionat, no, nakabutang din nga acts punishable in streets and public spaces, no, na nakamention din nga ano bala ang what does gender-based streets and public spaces sexual harassment mean ka in simple terms, Attorney, sa aton yung mga tagpalamati, ano bala ang mga examples ay hanya mahatag naton sa aton mga tagpalamati?
2: Based on the definition of terms, tanawon naton, gender-based is a very specific term. It's sociological in nature.
0: Yes.
2: Gato karang pagka-educator ko na. It's sociological in nature. What does that mean? You can be harassed in many forms, in many ways. It can lead to, it can be verbal, it can be physical, it can be psychological as a matter of fact. But tandaan ta, when does it become gender-based sexual harassment?
0: Mm-hmm.
2: Kung ang rason pag-harass sa imo, it's on the basis of your gender.
0: Okay.
2: Kaya pwede ka man i-harass on the basis of your religion.
0: Yes.
2: On the basis of your ethnicity.
0: Yes.
2: On the basis of your age. But iniya, specific ni siya sa on the basis of your gender. You put two and two together, the component of harassment and the component of gender, you put that together, you have gender-based sexual harassment.
0: Alright, so ato niya pag we will take a commercial break, Attorney, no? Kag pagbalik diri istoryahan naton ano bala ang ginahambas ng layi when it comes to mga flashing, public masturbations, groping or lewd sexual actions. Kung sa diin nga, these are very common nga kis agi na balita nga may kasakay ka sa jeep bala nga naga naga-flash sang iyang ano nga private part, no. So pagkabalik nato, no, pag-aistoryahan nato na ang ina nga mga bagay sa Safe Spaces Act diri upod kay Attorney Bionat. Pagbalik naton sa ato nga palatuntunan nga punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa premyo gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: TDX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kining tawag lang nga sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
7: Oh.
8: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
7: Uh-huh.
8: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
7: Mm.
8: Or palainom ka DTX 500 kagmaitisi. Mas mayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalrikan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
8: Correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
7: So,
9: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
7: Mm-hmm.
9: Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
7: Mm.
9: DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
8: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Aha.
8: Juices
10: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
7: Ay, uhuy.
8: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magandingin bala ang imo nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami.
15: Ang akon kutis.
14: Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
18: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matino nga dugo!
3: DTX 500!
2: Para sa healthy gatay!
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay!
2: Basta tino ang atay!
3: Happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
2: I Care Gold! Ina Reyes! Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user!
7: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
2: mabakal nga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
11: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may PCO.
7: Ang PCO
8: yung may D3.
7: Matatas mga butika
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Mayong hapon ni Wat, kag nagabalik kita diri sa aton nga palatuntunan nga punto legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Bago kita na commercial break, no, aton ginistoryahan kung ano bala ang Republic Act 11313 o kanang Safe Spaces Act, no? An act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online workplaces, educational or training institutions providing protective measures. So, nagabalik kita liwat, kaupod si Attorney Justin Bionat. So, Attorney, no, bago kita nag-commercial break, ato na istoryahan kung ano bala ang Safe Spaces Act. Kag nahabal naton nga maski gamay lang nga panitsit o kung ano dira nga catcalling niya, pwede na ikaw nga maging liable sang aton nga Safe Spaces Act. Susubong, Attorney, no, may hatagon ako nga mga examples kung sa diin kag mangayo man kami sang imo nga komentar nga ano bala ini ang maging implikasyon kung maging liable kita sang Safe Spaces Act. For the guidance sang aton nga publiko, ka-guidance man sang aton nga mga tagpalamati dira, especially mga jeepney drivers naton, aton yung mga taxi drivers, kaga aton yung mga C-CAD or tricycle drivers, nga there are certain nga mga limitasyon sang aton yung freedom of expression.
16: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: So Attorney Bionat, so for example, no, someone is walking, nagalakat dira sa tunga sang dalanon, kaginhambalan mo nga, psst, uy, sexy, o kan, hi, beautiful, no? Ano maging ang implikasyon sang ini nga mga ginapanghambal sang aton nga mga tawo nga randomly ginahambal sa tunga sang dalan?
1: Ang amuna nga comment nga hi, beautiful or hi, sexy, pwede na siya mag-fall under RA11313. Tandaan naton ang three ka, kumbaga, requisites para matawag siyang violation of the Safe Spaces Act. Number one, unwanted and uninvited. Mm-hmm. Meaning, hindi mo gusto. Wala mo gin pangayo. Ang amo na nga comment. Ikadua, sexual in nature. So, paano tumabalaan ng sexual in nature? Hindi kinanlan nga gintandog ka sexually.
15: Tama.
1: As long as the words and the actions will lead to an act that is sexual in nature. Ikatatlo, it causes the victim intimidation, fear, humiliation, or emotional distress. So, kung ara ang tatlo nga na, it may fall under RA11313. So, on the first scenario you provided, attorney, pwede.
15: Pwede, good. Okay. Ang next naman yan, no, para sa aton yung mga nagasakay sa jeep o kung sa mga e-bus, yeah. What if, miyara, sang intrusive gazing, ginatulok ya ka, nga daw malagkit ang tingin. Kag ginaubraya ang person nga daw feel unsafe or uncomfortable, ano ang mahambal mo diri, attorney?
1: It may also fall under Safe Spaces Act. It may be classified as visual harassment. If the staring, ang pagtulok sa imo, it causes you intimidation or fear, then pwede.
15: Okay. So next naman niya, Attorney, no? For example, may mga unwanted invitations halin sa strangers dira sa gabantay. Kabi, for example, sang jeep dira sa terminal hub, no? Sa kung sa diin ka man makadto, kag may naghambasi mo nga, uy, sama ka sa akin, libre kita ng hotel, no? Oh. So ano na dira, attorney, ano ang aton niya implikasyon kung may amuna nga mga utterances, no?
1: Unwanted invitations by a stranger will fall under RA11313, especially if the invitation is will cause you, again, it will cause you intimidation, fear, and emotional distress. And you know, of course, where that invitation will lead to.
15: Yes.
1: So that is also sexual in nature.
15: Ayun. So mga ano ha, very careful. Kita mga tagpalamati naton. Nga bisan joke lang ina, no? I-remind lang nato ng publiko nga it is regardless of the motive o kung bisan ano pa na ang motibo, kung lauay o kung maging uneasy, uncomfortable ang tao nga ina, you will be liable for the provisions nga nakabutang sa Safe Spaces Act, no? So, attorney, ang next naman niya nga, what if, no? Arya ma'am, balya ang common ni nga rason sang tao ya, tingin na appreciate kung malang ang iya nga beauty. Ari, for example, uninvited comments about a person's body appearance. Like, for example, ari, ang sarap mo. O kung ang ganda ng legs mo, no? Very common. Kagang ila nga depensa dira, di gina-appreciate ko man lang ang iya nga appearances, ginahambalan ko man lang sa nga kagwapa si iya. Ano diri ang mahambal mo, attorney?
1: Similarly, unwanted comments, though they are to express your attraction to someone, again, it is sexual in nature, therefore it is against RA113 also.
15: Ayun, Aria Ternia, for example, no, sexist, homophobic, transphobic slurs o kung mga tinaga nga shouted in public. For example, no, kag very common ini siya, attorney, no, kag naghambal nga ti wala man ko ti intensyon nga makapag magpakalain sang isa ka tawo, ma'am, balbi nga eh kasi bakla ka kasi o kung ginahambal nga tomboy ka kasi, or these used as sexual harassment. Ano ang mahambal naton diri, attorney?
1: Yes, so medyo i-highlight ko lang ni gamay. Yes,
15: yes,
1: that falls under RA11313. Ara siya sa enumeration of what are called gender-based sexual harassment. However, kung tanawon ta, specific to ang example ni Attorney Paul, hambal niya mga transphobic, homophobic remarks. Wala pa kita subong sa anti-discrimination law. So, subong, kumangkoto nato ng mga miyembro sa LGBT community, for the longest time, wala sila sang protection. Ginagamit nila subong ang Safe Spaces Act as an alternative absent the formal nga anti-discrimination nga law, national law. However, I'd also like to highlight that in the city and province of Iloilo, we have an anti-discrimination ordinance.
15: Okay.
1: So, kung you discriminate members of the LGBT community, pwede mo gamiton ang mga ordinansa naton. Very progressive kita sa Iloilo eh. May mga ordinansa kita nga pwede mag-protect against discrimination on the basis of your SOGI.
15: Alright. So, at least clear ini siya, Attorney Vionat, no? Now, for example, sexist, homophobic, or transphobic remarks, no? They can be liable under the RA 11313.
1: Yes.
15: Ayun. So, at least, no, hindi nato marason kay wala sang anti-discrimination law, kundi ang inyo nga mga remarks nga bisan simple lang paghamba nga bakla ka kasi o kung maghamba ka nga kay tomboy ka. These are examples nga maging liable ka for violating sang aton nga RA 11313 kag gina-highlight taliwat ang ginahambal ni Attorney Bionat nga diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya, Attorney, no, may ara kita sang mga anti-discrimination nga mga ordinances. Ayon. So next naman nato, no, ari Attorney, gusto naton nga emphasize, no, there is a viral video sang una sa Facebook. This is connected sa mga acts punishable in streets and public spaces. Like, the law mentions flashing, public masturbation, groping, or lewd sexual actions. So there are cases, Attorney, no, na may ara ba lang mga abyan man naton nga they are not of sound mind, example, or even of sound mind, no? Nagasakay sila dira sa jeep kag naga-flash sang ila nga mga private parts. Kag ang problema, ginahampangan pa ni nila ang ila mga private parts in the presence of other people. Pwede bala ni Attorney nga maging liable sa ginatawag naton nga Safe Spaces Act nga layi?
1: Yes, and actually that is one of the examples of a serious form of street sexual harassment.
15: Mm-hmm.
1: And kung serious form siya, ang mga example, that carries heavier penalties which can include imprisonment and larger fines. However, mayong mag-emphasize to ni Attorney Paul, nga we don't know, these people might have a mental disorder.
15: Correct.
1: So, hindi man kita expert on that, no, unfortunately. Pero, that through the investigation, of course, mabalanta man na kung in the right state of mind ng person doing that act.
15: Yan. So, makita nato nung, makita nato mga viral videos kung sa diin ang aton nga may mga tao bala nga nag-public masturbation, no? That is the, I think, nakabutang sa layin naton nga you can be held liable. Attorney, so for example, may tao nga nagasakay sa jeep. Kag may ara nga natabo nga amo na nga insidente. Pwede ano ayhan ang maubra nila nga in order for this person to be held liable o kung ireklamo kay tungod nga ang tao nga ini college for example nagasakay sa jeep pakadto sa iyang eskwelahan na ba siya nga attorney I feel unsafe kay tungod nga what if may ubrahon ini ang tao sa akon nga nagpakita sang iyang private part didto sa sulod sang jeep.
16: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: So with that question, no, I kung tanawon naton very specific section 6 of RA 11313 nakabutang na diri gender-based sexual harassment in public utility vehicles.
15: Uh-huh.
1: PUVs,
15: yes.
1: No, this can include jeepneys and even taxis. Mm-hmm. E-buses for example. Pero to answer the question, if it's a fellow passenger, what you can do, of course, is file a police blotter.
15: Yes.
1: Against that person, no? Mm. Kag ma-identify ang person, and then you know, an investigation will pursue. But what if, no sorry, akong gadugang sang information.
15: Yes,
1: pero
15: yes.
1: For the information of everyone, what if ang driver, kimiara, amo ko nakita sa una, Attorney Paul, nga video, nag-trending man to, babae, tugasakay sa isa ka-taxi diri sa Iloilo.
15: Mm-hmm.
1: Pus, na-videohan niya, nga doon gina-invite siya sang taxi driver, sang driver, sang yes. taxi. Under Section 6, nakabutang diri. In addition to the penalties of this act, the LTO may cancel the license of the perpetrator.
15: Ayun.
1: So possible gina siya. In addition, of course, to the penalties in this law.
15: So makita nato no nga Aria Attorney Bion at daan saksigid ako niya personal kada sakay ko sa taxi ga pamati gini sila sa 88.7 FM no Aria pamati kamusta akon kag sa aton nga mga kapwa dira nga mga drivers dira no hambalin ninyo nga kung kamo magakometer kag magbayolar sang aton nga layi labi na gid sa Safe Spaces Act imbitaron mo ang ini nga pasahero mo mahambal ka gani nga oy maliko kita sa lodging house o kung gusto mo may ara ka mga remarks nga ginapanghambal dira sa imo nga pasahero pwede makancel ang imo nga lisensya.
16: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: At least no may bato ang mga kababaihan naton o kung sino man ang mga nagasakay sa mga public utilities naton nga mga salakyan, for example a jeepney, e-bus or taxi, no, because you know you cannot blame a person kay tungod nga lipot ang iya shorts may access na kamo para bastuson sila. It doesn't mean nga kung may ara kamo sang kung guwapa kag pution ang babayi, it is not an access for you nga maghambal sang mga sexist remarks, di ba la? Amo na gani gina shout out to liwat ang kongresista to bala. Didto nga naghambal nga nakita si Ann Curtis kag nag-init ang iya lawas kag may ginapang imagine siya. That is why that remark is an example nga no one should be above the law because you're already violating the Safe Spaces Act.
16: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: And also, Attorney Bionat, it can be an example not just sa Congress naton. It may happen in any forum wherein nga gina-discriminar mo o kung gina-belittle mo ang kapasidad sa isang katao because of the gender, no? So, dira naton nga everyone should be safe here. Not just in the city but in the entire country, mga abyan. So, right now, no, next naman natin yung istoryahan, Attorney Bionat, let us talk about stalking, no? Diri sa aton nga studio, malapit diri sa aton ang mga different universities, mga boarding houses, no? Kag aton nga mga apartments. So diri naton makita nga what if Attorney Bionat, no? Miara sang tawo nga daga show up sa ini nga taga reklamo naton nga sagwa permini siya sa condo o kon apartment o kung sa boarding house, kag ginastalk yung ini nga tawo, ano bala ang konsekwensya sang iya nga actions?
1: Normally, no, so stalking, very specific siya. No? Very specific, man example ni Attorney Paul, kay ara, agad niya physically nagkado sa puloyan sang isa ka tawo. The penalties will include fines, community service, possible imprisonment, or a combination of the three ay nasa layi naton mismo. Mm-hmm. Pero gusto ko gini highlight actually yung online stalking. Kaya katabo gina siya. Mas rampant pag ginagani actually, Attorney Paul.
15: Okay.
1: Mm-hmm. With online stalking, it carries the penalty of prison correctional. And online stalking, well, pwede tayo i-discuss kung paano ma-prove ang online stalking, no? So, pwede tayo sarayan, Attorney Paul, ang screenshots, di ba?
15: Yeah.
1: Pwede ba lang gamiton ng screenshots as evidence? The answer is yes. So, the Supreme Court in several jurisprudence has already accepted screenshots as evidence. So, kung ginastalk ka bala sa taong hindi mo kilala, sagay siya, hello, hi miss, pwede na siya gamiton as evidence and it's a violation of RA 11313.
15: Ayun. So, okay, kag gusto man natin pagkatamyawon, no, ang mga nagalantaw sa atin, diri, sa live. We have Samantha Graho is watching ang ato niya president man sa Sigma Alpha Lex, no? Hello. Congratulations sa Batch Manila nga mag-graduate this year. Mga Agustinian namon yung mga friends. Okay. So also, no, ang gusto lang nato niya ipathag that, for example, Attorney Bionat, no, nga I will go back to my example kay mga students naton bala. Sometimes dira na sila ga-star sa ilang mga boarding houses, mga apartments, no, nga they are always away from their families. Layo sila sa pamilya nila, ga-study out pa sila sa mga sa mga kapihan until 2 a.m. or 4 a.m., no. In fairness, saludo ako ni sa mga kabataan niya ini. That is why nga we have to strengthen laws like this nga maging safe ang ila kahimtangan diri sa komunidad naton. Attorney, like for example, may tawo nga nagahulat sa ila dira sa sagwa sang boarding house. Someone is stalking them. Even though naghambal dira nga hindi na kuya pagkatuwi or even ginasundan siya dito sa coffee shop. That can be possible, no. What can be the action, ano ubrahon ay hansang ini nga estudyante para maging protektado man ini siya, attorney?
1: First of all, you know, unfortunately nga kumatabo na si mo, no, wala tamang inapangayo na, but una gid is secure yourself, no. I know budline ang balon kay what if in the spur of the moment kinaharas ka hindi makatakambal nga dalagan ka lang, no.
15: Correct.
1: So but of course, protect, self-protection, self-preservation ano yung una. Once you have composed yourself, the first thing you should do is secure assistance from the PNP or your barangay officials.
15: Tama.
1: File a police blotter. And as you are doing that, ang usually pangayoon asang police sa inyo is the what, when, where, no? Ano natabo, ano oras natabo, diin natabo, descriptions ang offender, and possibly kung mayara ka sa mga witnesses and kung may names and photos nga pwede mo ma-present as ebidensya, no. Unfortunately, no, just to tell our listening public, wala pa gid man masyado cases nga na-file on RA11313. Nga ah. Amo na pamangkot ko gani.
15: Yes, nga ah. Nga ah, nga abala wala, no.
1: I think it's a combination sang lack of awareness nga may layi nga amo ni. So maayo ni nga plataporma nga gina ano tadi siya, gina discuss tadi siya. But second of all, I think ang mga tao na kulbaan mag report
15: or mag come out, no.
1: O mag come out
15: that they have been a victim sa amo ni nga mga circumstances.
1: Yes, kay mambas lang ay basi basulon ako malanggali basulon sa ulihi bala. So hindi na lang ko mag report, hipusan ko na lang ni. Pero ladies and gentlemen, di kita dapat makulbaan nga mag come forward kag mag report because it means justice for you. And it means nga ang tawo nga na matagaan sang leksyon bala. Yes. Kung sige-sigiho niya na, you are not the first victim. That person might be victimizing other people.
15: I think the proper term for that, attorney, no, is the victim blaming. No? Ang for example, sa amin na sang tao nga ginrape ini ang babae kay tungod nga dagapagabi siya. O kung ginrape ang babae nga ini kay tungod lipot ang iya nga panapton, no? O kung ginbastos ini siya kay tungod siya man mismo nagapost ang iyang mga photos online nga revealing gid. So these are examples, no, kung hindi ka mo mag-come out, ka magreklamo sang inyo mga perpetrators, no, it will tolerate nga maging normal ini siya. But technically, dear ladies and gentlemen, mga abyan naton nga nagapamati, no, nga dapat let us put an end to harassment not just in public spaces but even in the private places, no, because you know harassment should never have a place in this society.
3: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: But attorney, I want nga I like your emphasis sa online, no, because sometimes mambas sila nga attorney group chat man lang niya nadakpan sila before example miara sila nga organization nga group chat and then naga joke sila ko, no, ginarank nila ang members ng ilang nga class or sang organisasyon, ginarangko nila nga, oh, mas guwapay niya, mas nami niya lawas, gina-objectify nila ang mga kalawason sang mga ini nga mga tao, no. So ano ang imo nga komentar diri, attorney?

0: also provides penalties for crimes committed using computers, mobile devices, and the internet. Illegal nga mga acts done online, kumbaga. But if we're talking about gender-based sexual harassment online, we have RA 11313. And what does that include? Mga unwanted sexual remarks online, repeated unwanted messages, cyber-stalking, even distribution of content which are pornographic in nature. So, covered na siya sang layi naton.
1: Ayun. So, nakita tama na attorney no nga it is not just about ang example naton to kagina nga gina sa isa ka group chat no gina-rank nila ang mga lawas sang ilang ang mga org mates kag nagahambal kung sino ang mas sexy or ano kag maghambal kamo hindi kamo kadepensa nga joke lang ini. But aside from that no makita man naton nga aside from actual remarks may mga memes pagid bala nga gina-objectify ang mga babae or even men no because anyone can be a victim under this law. Anong mahambal naton diri Attorney Bionat sa about sa mga memes nga gina-send online?
0: Especially if wala siya consent no sang person nga gina objectify or gina storyahan. Let's say ang person nga inyo gina istoryahan hindi man party to the group chat, hindi siya miyembro sang group chat nga na po siya yang gina istoryahan nyo no and na find out niya nga siya ang tupiko and he and she feels that it is threatening, it is unwanted, it causes distress, it is sexual in nature, then yes, it will still fall under RA 11313. The thing with online safe spaces is, while it's beautiful being aton ginaprotektahan na sa buong online spaces, sa evidentiary aspect naman, budlay, yung man siguro si Attorney Paul, no? Nga mag-prove sang crimes committed online, kay need mo mga screenshots, tama. Need mo mga amuna. So, but I said, as I said kaina, no, screenshots are now acceptable as evidence. But yes. Apart from screenshots, ano po itang pwede natong gamiton ng mga evidences? Messages, chats, emails, even recordings. These are electronic evidences which are acceptable in court.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Now, storyan naton, Attorney Bionat, safe spaces in the perspective sa sulod sang eskwelahan. As an educator no, ari makita naton nga the school plays a very important role sa pagprotektar sang and to promote safe spaces especially sa sulod sang eskwelahan. Ang aton pamangkot diri attorney no may mga cases daan for example na tahap ang mga estudyante sa ilang mga maestro. Like for example, ang maestro maakbay-akbay kuno abi. O kun mangayo ikaw sang pabor nga sa maestro mo may ginatawag na balang 4 o kon kwarto. Nga papasaron ka kung mag-give in ikaw sang mga sexual nga pabor sa ini nga mga maestro. Kag hindi makareklamo ang ini nga mga estudyante kay tungod tawag nga kapit patalim number 1 kay kailangan mag-graduate o kun nakulbaan sila kay basi bala ang number 1 nga perpetrator may ara pa sang rangko dira sa ila eskwelahan. Now Attorney Bionat no, can you give us what's your take on this especially sa implementation sang Safe Spaces Act sa aton nga mga eskwelahan?
0: Even the older law, ang 7877, na protect na actually against sexual harassment in educational spaces. So ara na sa older law, na strengthen lang sa newer nga law. It's covered by Article 5 of RA 11313. The title is Gender-Based Sexual Harassment in Educational and Training Institutions. So una tani si Rihanna. When you say educational institutions, that can be primary, secondary, tertiary, meaning elementary, high school, senior high school, college. So covered na. Makambal naman kita training institutions, it's any private or government institution which provides training. So mga test done, abala Attorney Paul. So covered na tanan. Under the law, it is the duty of the institution to number one, create or establish a committee on the

0: Quorum Investigation, or ginatawag na CODI. This, the role of this CODI is to address gender-based sexual harassment and online sexual harassment according to the CODI manual of each institution. So for example, without naming any school, University A. University A needs to create a CODI kag dapat sila mismo may effort sila to prevent sexual harassment in their institution. Di sila pwede ka paningwala, bala, Attorney Paul. Mm-hmm. Na kung may incident sa ila school, whether it's between a student and a student, between a parent and a student, between a teacher and a student, between a parent and a teacher, in any of those situations or a combination of all those situations, dapat may role ang institution mag-investigate. Di sila pwede ka paningwala. Kiba si Mambal ang principal karon nga, or ang dean, abi mambalang dean or ang principal nga, ay, problema niya sang parent kag teacher, wala kami diya labot. That is wrong because under Section 22, may nakabutang dire, Section 22 of RA 11313, duties of school heads. And part of the duty of school heads, paragraph B, provide measures to prevent gender-based sexual harassment in their institution. Ayun. So hindi pwede nga paningwala ka mo nga wala kami daya labot, problema na yas ang teacher. It's part of their duties.
1: Yes.
0: Kag may liability sila.
1: Kag dira nato makita, Attorney Bionat, no? It's not just an instruction, for example, a memorandum circular from DepEd or even an internal memorandum sa university, but that is the law.
0: Mm-mm.
1: Which mandates, yes, nga dapat maging hindi ka mo magpanginwala, but there is a duty on the school heads. Correct, Attorney?
0: Yes, and kay nang example, may Attorney Paul, what if child, no? What if child ang victim? We have other laws for that as well. We have the child abuse law, yes, diba?
1: Ayun, so, dira Attorney, no, kag ang aton nga importance diri sa aton yung mga parents, no? Na do not hesitate nga magreklamo kay tungod nga may duty ang aton yung mga school heads kag maestra, especially when it comes to harassment inside the premises sang aton nga mga eskwelahan.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Amo na gani 5:46 na subong sa hapon, Attorney, pamangkoton naton si Attorney Bionat, no? Ang main nga pamangkot sang mga tawo, pwede bala ako mapriso o kung ano bala ang akon nga maging punishment kung makalapas ako o kung makabayular ako sang Safe Spaces Act?
0: Simple answer, yes. Obviously, yes. Because this is a special penal law. Therefore, there are penalties associated with each act committed under the law. Damo-damo din naka-list actually in different sections, no? Under sa lain man ang penalties under sexual harassment in workplaces, lain man ang penalties under sa harassment in public spaces, lain man ang penalties in harassment for committed in educational institutions. So lain-lain, pero anong common penalties in this law? Una, fines. So mabayad ka when you are found guilty of committing or violating this law. Ikaduwa nga possible penalty mo, imprisonment.
1: Imprisonment.
0: So hindi pwedeng mabayad ka lang, pwede imprisonment and mabayad ka fine. And last, possible community service. So as enumerated man kaina, again, community service, fine and imprisonment. And it ranges from first violation to third violation, and ka-depend man kung ano nga act ang committed.
1: Ayon. So subong Attorney, no, sa aton nga pagtapos, ano ang gusto mong paghahambalon sa aton nga mga tagpalamati, labi na gid sa aton nga mga people nga who will be affected, for example, and protected sang ini nga laing Safe Spaces Act, Attorney Biona?
0: The final message siguro, no, is that this law exists already. Mm-hmm. It's only our duty as lawyers and as the general public to let others know about it. No, education is power. No, knowledge is power. So now nga balanta nga may RA 11313, let's use it to protect ourselves, to protect our family members, no? Hindi kita makulba nga mag-report, magpalapit sa authorities because teaching a lesson to the perpetrator could mean saving other lives as well. No, and of course, no, pasalamatan ta ang K5
1: yes.
0: News sa invitation ngani and sa continued ng advocacy nila for legal knowledge and legal education.
1: Ayun. May gusto ka nga pagatamiyawon at Attorney Bionat?
0: Sa aton nga mga listeners, maayong hapon kag thank you sa inyo nga pag pamati subong nga hapon, basic pamati ng mga students ko, no? Mm-hmm. Gina-discuss man namon per me sa school, lain naman ni nga platform pero continue ang aton nga advocacy ya dere.
1: Ayun. Sa liwat madamog gid nga salamat kay Attorney Justin Francis Bionat.
2: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Mga kasimanwano, ang Safe Spaces Act hindi lang kasuguan nga nagapatuman sang hustisya. Isa ini kapaandam nga ang respeto kag dignidad dapat mangin kabahin sang aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Sa eskwelahan ka man, sa trabaho, sa dalan, kag bisan sa online, kita tanan may obligasyon nga maghimo sang espasyo nga wala sang kahadlok, wala sang pagpanguyat sang gahom, kag dapat puno ang aton palibot sang pagpalangga. Mga abyan ng pamangkot subong, no? Handa bala kita nga mangin kabahin sang pungsod nga nagatindog para sa kabuhi nga may pagrespeto? Ang pagpili ara sa aton mga abyan kag ini ang inyo nga boses, ini ang aton nga espasyo, kag ini ang aton nga pagbag-o para may kahilwayan man sa kung sa diin ka man nagapamati subong diri sa K5 News naton. Salamat gid mga ka-K5 sa pagupod sa akon subong nga hapon sa pagtalakay sang isa ka importante nga legal nga konsepto, ang Safe Spaces Act, kaupod si Attorney Justin Bionat, no? Madamo gid nga salamat Western Visayas kag sa mga tagpalamati naton diri nga malabot sa 88.7 FM kag sa aton nga nagapamati dira sa Facebook Live naton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ini ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magkita-kita liwat sa sunod nga semana alas 4:30 kada Domingo sa K5 News Iloilo 88.7 FM sa aton palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabakas,
6: mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mag-abot ka.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Nagagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
10: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero,
11: sa star ka na!

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
12: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
15: K5 News FM. K5
9: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6:02. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kasuman, sang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
17: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong adlaw, Mayo 31, tuig 2026.
19: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa kamangi FM dial. Makitaan ka mabataan man kita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyong matag balita, ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr.
19: Kagako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
16: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag-Virgin Coconut Oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat, ubok at sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, lalaki nga namuno sa city proper, ginapahayag may diferensya sa paminsaron apang nagabiyay sang jeep.
19: Reward money nga mabaton sang makatudlo agud madakpan ng suspect sa pagpatay sa 89 anyo sa La Paz, yara sa balor 500,000 pesos suno sa pamilya sang biktima.
16: Anay drug surrendery dakop sa drug buyback operation sa Banwasang Dingle.
19: Punong barangay sa Banwasang Sara, voluntaryo ang surrender ang armas luthang kag mga bala.
16: Sa balita nasyonal, BJMP ginahanda na ang selda ni Senador Jinggoy Estrada.
19: Senate President Alan Peter Cayetano ginakusaran ang minority bloc ang ginagkinagamo ang Senado ugod makontrol ini.
16: Sa balita international, US kag UK naghisugot nga mag-ubra sang underwater drone technology.
19: Sa balitang sports, San Antonio Spurs kampiyon sa Western Conference matapos ginlutos ang Oklahoma City Thunder sa Game 7.
16: Sa balita entertainment, Vanessa Pulgarin sang Colombia nakuha ang corona sa bing una nga Miss Grand International All-Star. Alasay-say sa batian ang mga headlines. Kagkaroon sa madalina na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
18: Balitang lokal.
16: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa usang Clinica Detex 500 The Superior Antioxidant. Palamang kutanon sa publiko kung pwede bala makakuha sang driver's license ka makabiyay sang jeep. Ang isang individual na may ginasuprer nga diferensya sa paminsaron. Ini ang kasunod sang insidente sa barangay Rizal, Estanzuela sa dinagatudlo nga suspect sa pagpamuno amo si alias Ricky, 49 anyos, isa ka jeepney driver sa idalom sang co-op. Ginpabutsyag sa pamilya sa Iloilo City Police Station number 7 nga may diferensya ang ilang mataw kag ginapahayag ing kastigo sang kagawad gani nagpablatter. Madumduman niya ginatagan sa nagakaigo nga puwarsa ng kagawa June Mark Peralta si Ricky para mapacify kag makuha ang kutsilyo nga iya ginagamit sa pagpamuno. Ginatingwaan siya karon sang K5 News team nga makuaan sang patag ang LTO 6 angot sa pag-issue sa lisensya sa pagmaniho.
19: Samtang magabaton sang 500,000 pesos nga cash ang kunsino man nga makatudlo kag makabulig agud madakpan si Jerry Pablo Lima nga suspect sa pagpatay sa 80 anyos nga babae sa Lidesco Village sa distrito sang La Paz sang Mayo 24. Personal nga nagpadulong ang himata sang biktima sa K5 News FM Iloilo nga nagapahibalo sang padya ang ginatanyag sang ila pamilya agud mahatagan sang ustisya ang natabo sa tigulang. Dugang pa indi nila mabaton ang pag silot o kung pagsakit sa suspect sa biktima nga ginkuga, ginlasa ka, ginguyod. Natalana naman nga magfasang kaso ang pamilya buwas nga adlaw Hunyo 1. Madumduman nga base sa CCTV footage alas 8 sang aga Mayo 24 ang pagsulod sang suspect sa balay sang tigula nga nagpakuno-kuno nga may transaksyon sa negosyo sang bata sini. Nibaluan nga kabulig sa pagpananom kag pag-harvest sa kadutaan sang biktima ang suspect sa Banwa sang Leganes bungod ang pamilya sang iya ex and partner ang ginpasalig sa duta.
16: Sa dugo pa naton nga balita lokal, arestado sa gingkasanga drug buyback operation sang Dingle Municipal Police Station si alias Padong, 38 anyos sa barangay Dawis, Dingle, Iloilo sa kahapon nga adlaw Mayo 30. Si Padong amo ang anay drug surrendery kag residente sang poblasyon Dingle. Nakumpiskal sa subject ang 10 gramos ang suspected shabu nga ginablubanta 68,000 pesos ang balor. Sa karon yara na sa kusodiya sang Dingle MPS ang kagdatalan ng kapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
19: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, voluntaryo agin surrender ni punong barangay Aaron Espisco Bisakay sang barangay Batitao Sara Iloilo ang isa ka homemade nga 12-gauge shotgun kag apat ka mga balas sa Sara Municipal Police Station. Suno kay Bisakay nga may isa ka concerned citizen nga nagpabalo sa iya nga may nakita nga armas lutang kag mga bala kabangdanan niya ginresponderan kag surrender sa kapulisan. Suno sa kapulisan nagapadayon ang kampanya kontra loose firearms kinahaylo ang publiko nga mag-surrender sang hindi lisensyado nga mga armas agud mapabilin ang kalinong kag seguridad sang komunidad. Yala na sa karon sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station ang nasambit nga armas kag mga bala.
16: Samtang nagpatigayon sang libreng na soil analysis ang DE Mobile Soil Laboratory sa Western Visayas, agod mabuligan ang mga manguma sa pagtumod sang kinahanglanon nga abono o ko nutrisyon sa mga duta nga ila ginatalauma. Naglabot sa halos 2,000 ka mga manguma o kon kabukusan ngayara sa 1,882 ang nakabenepisyo sa nasambit nga serbisyo sang DA. Base sa datos sumalin sa Marso 2 to Mayo 21, mayara sang 2,089 ka mga sample sang duta ang natigayong mapaidalom sa soil analysis. Lakip sa malugwar ng kantuan sa Mobile Soil Laboratory, amo ang banwa sang dao sa Kapis, Kalibo, Kagibahay sa Aklan, Valderrama kagbugasong sa Antique, Jordan Guimaras kagsubuman sa banwa sang Balasan, Banate, Kabatuan, Lambunaw, Lemery, Leon, Kagzaraga sa Iloilo.
19: Sa ulihing nga balitang lokal, ginkilala bilang most bemedaled athlete sa palarong pambansa 2026 si Trixie Ann Arellano, kung mas kilala bilang Super Tekya, nga tumandok sang Concepcion, Iloilo matapos makuha ang 4 gold medals sa athletics. Ni Baloan, naging tawag ini bilang Barefoot Beast bangod nagadalagan siya nga wala sang sapatos apang wala ini nakapugong sa iya pag-angkon sang 4 kabulawan nga medalya. Nagpanguna ini sa 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter dash kaga 1 by 400 meter kag 4 by 100 meter relay elementary girls. Dako man ang iya kontribusyon sa madilagon na kampanya sang Western Visayas sa athletics kung sa diin kabahin siya sang elementary girls relay team nga nakakuha sang 7 gold medals para sa rehiyon kag nangin palaro record breaker. Madumduman na ginpatigayon ang palarong pambansa 2026 halin Mayo 24 to 31 sa banwa sang Prosperidad Agusan del Sur. Sa pinakabagong medal tally, yara sa ika-4 nga pwesto ang Western Visayas nga may 31 ka gold, 36 ka silver kag 45 ka bronze medals.
16: Alasay sa 12 na batian mga detalye sa balita lokal kag karon sa iluan nato mga detalye sa balita national.
18: Balitang national.
20: Balitang national.
16: Ang mga balita national nga inyo mabatian na dulong sa inusang Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, inom kamusang Mighty C. Ginapanganda na sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP ang detention cell ni Senador Jinggoy Estrada sa New Quezon City Male Dormitory sa Payatas. Suno kay Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary John Vic Remulla, ginsiguro niya ang ilakandaan pananglitan nga magwa na ang warrant of arrest ni Senador Estrada sa kaso nga plunder alin sa 5th Division sang Sandigan Bayan. Nagapatubas karon ang senador sang kaso nga plunder may kang tanan sa ginablubanta 533 milyones pesos nga kantidad sang kickback sa linsa nagkalain nga flood control project. Madumdumang sa nagligid nga Biyernes nagpiyansa si Estrada sang 90 mil pesos para sa kaso nga graft kaupod si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan sa 2nd Division sang Sandigan Bayan. Apang ipatag ni Rimulyang ang Sandigan Bayan, gihapon na may katapusan desisyon kung pagdalon o kung prison si Estrada kung magwa na ang warrant of arrest batok siya sa kaso nga plunder.
19: Sa dugang pang balitang national, ginakusara ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga opposition senators na ginapunga nila ang tuyong online participation kag voting ang gudmakontrol ang komite pananglitan nga makuha nila ang majority floor. Ginkumpara niya ang ginapatihan pagmaniobra bilang isa ka pamaagi sang destabilization tactics. Angot sini gindepensahan man ni Cayetano ang tikang sang majority nga amyendahan ang mga hagna nga kagpatakaran sa Senado. Ginpabutyag niya nga ang majority na focus sa maayo nga panggobyerno kag sa kayuhan sang ordinaryo nga Pilipino kag hindi isa pamulitika. Suno pa sa iya wala sila sa majority agud manggamo sa baylo sila mismo ang ginagamo kag ginatublaga.
16: Samtang nagpagwa na sa inisyal na resulta sa investigasyon ang Philippine Army, may kangtanan sa posibleng kabangdanan sa pagkapatay sang duwag ka kadete samtang yara sa tunga sang ila training. Suno sa Philippine Army, heat stroke ang rason sa kamatayon sang duwag ka mga trainees. Base sa medical certificate nga gipagwa sa mga doktor nga nag-examine sa ila, napatay ang duwa bangod sang epekto sang grabe nga kainit sang panahon sa ilalawas. Nagresulta ini sa seryosong health complications nga naging kabangdanan sang ila kamatayon. Lakip na diri ang mga komplikasyon sa utok kag duman nga paghulag sang ilalawas. Nagpanduga naman ang Philippine Army nga giliyon nila nga ginbuligan ang duha ka mga recruit sa good maluwas matapos si matumba samtang yara sa formation. Una siyang gindala sa Camp O'Donnell Medical Treatment Facility samtang wala sang pangalibutan kag yara sa critical nga kondisyon. Agon masiguro nga makabaton sila sa mas maayong pagbulong, gindala sila sa Tarlac Provincial Hospital apang wala magdugay kang nagtaliwan man samtang ginabulong. Nagpalabot naman sang pagpakigunong sa kasubo ang bugos ng Philippine Army sa pamilya sang duha ka mabiktima nga ginkilala nga kanday candidate soldier Jandil Limosnero kag Junel Flores.
19: Sa dugang pa nga balitang nasyonal, padayon na ginabantayan kag ginakumpirmar sang gobyerno ang balita nga may mga bagong estruktura na ginpantindog sa Baho de Masinloc o kung Scarborough Shola. Sunod kay National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., kalakip man na ginamonitor sang gobyerno ang among isyo apisar pagamay lamang ini nga bagay subong nga tiona. Nahamtang ang Baho de Masinloc sa 124 nautical miles nga nakatundan sang mainland sang Zambales kag sakop sang 200 nautical mile exclusive economic zone sang Pilipinas. Ang nasambit nga shoal ang yara sa control sang China halinpas ang tuig 2012 apisan nga mayara na sang 2016 South China Sea arbitral ruling nga nagasiling ang Baho de Masinloc ang kilalaman bilang Scarborough Shoal o kun panatag shoal isa ka traditional nga pangisdaan nga dapat limitahan o kun punggan ang pagdagat sa mga mangingisda sa lugar.
16: Alas 6:16 sa batian mga detalye sa balita nasyonal kagaron sa ilo na mga detalye sa balita international.
18: Balita International.
16: Ang Balita International ngayon nga batian na dulong si Insang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sininga panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita DTX Beauty Soap sa atong pagpangamoy, pagpanibin kag pagpaligo. Nagilisugot ang United States, United Kingdom kag Australia nga maghimo sang underwater drone technology. Katuyuan siya din nga maprotektaran ang mga undersea cables kag mapabakod ang ilang depensa pagi sa ila military alliance nga gitatawag nga AUKUS. Suno kay John Healey, Defense Secretary sa United Kingdom, ginapabot nga manginhanda na sa masunod nga tuig ang uncrewed undersea vehicle technology. Wala naman gibuyagyag ang balor sa proyekto apang gimpahayag na mag-aamot ang United Kingdom sang $201 million. Naibluan ginimo ang anunsyo sa Defense Minister Security Summit na gipatigayon sa Singapore. Alas 6:17 ang ato si Duga paging mabalita international.
19: Samtang patay ang 5 ka persona matapos nagkarambola ang pila ka sasakyan sa Virginia. Sunod sa kapulisan natabong insidente sa Interstate 95 sa diin ginararaw sa isa ka dipampasahero nga bus ang pila ka sasakyan nga yara sa iyang unahan. Nasunog ang isa ka sasakyan bangod sa mabasog ng impact sa diin 4 ka persona ang napatay sa sulod sini. Lakip sa mga napatay ang isa ka 13 anyos nga dalagita, isa ka tuig, isa ka 7 ka tuig nga lalaki kag 25 anyos nga babayi. May 44 pa kaibang nga persona ang gindala sa ospital matapos napilasan sa aksidente. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang otoridad sa gintunaan sang insidente.
16: Alas 6 sa DC8 na batian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo na itong mga detalye sa balita sa patag sang sports.
18: Balitang sports. Sports.
16: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa insang klinika Deo Fresh. Para protektado kita against sa atos nga body odors, hindi manimaho bayabas, gabi kita sa klinika Deo Fresh sa atos nga mga kili-kili. Ginumpisahan sa San Antonio Sports ang Western Conference Finals sang daog sa Oklahoma City kag ilaman nga gintapos sa kadalagan. Ginpakunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa 22 ka puntos kadagbulig man Sunday Julian Champagne na may 20 ka puntos, Stephen Castle na may 16, De'Aaron Fox na may 15, Dylan Harper na may 12, Keldon Johnson ka Devin Vassell na may 11. Samtang sa nalutos ng Thunder, pangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na may 35 ka puntos. Ang Game 1 sang NBA Finals ang iwaton sa Webes ng adlaw, Hunyo 4 sa home court sang Spurs. Matapos ang 27 katuig, liwat ni mag-atubangay ang New York Knicks kag San Antonio Spurs sa NBA Finals. Alas 6:19, batian mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa lahat mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
18: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
19: Kag para sa aton showbiz balita, ginkoronahan bilang labing una nga Miss Grand International kun MGI All-Star si Vanessa Pulgarin, isa ka veterana nga beauty queen halin sa Colombia. Ginpatigayon ang coronation night sang Miss Grand International All-Star sa Bangkok, Thailand. Nangin first runner-up naman si Faith Maria Porter sang Ghana, samtang second runner-up naman si Nguyen Wang Yang sang Vietnam. Naibaloan nga ang labing unang edisyon sang pageant ang ginpasakupan sang 56 ka ma-experensyado nga beauty pageant veteran sa rin sa 38 ka pungsod. Ginpaabot man ka mga mag-aupodliwat si Pulgarin sa ikaduhang edisyon sa kompetisyon agudepensahan ng iyang titulo. Kun madumduman, ginirepresentar sang 23 anyos nga beauty queen ang pungsod Colombia sa Miss Universe 2025 sa Thailand sa diin nakasulod siya sa top 12 semifinalists.
16: Mayong nga gabi gid kay Sir Jean Riziman, kag sumuman kay Mama Augusto 5 dira sa may Kuwait. Kagamayon to mga K5, ang kabugusan nga pagbalita nga gidulong sa inyo sang District Bayo Evening Newscast. Domingong adlaw, Mayo 31, tuig 2026.
19: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa otag sa kamangi FM dial. Makitaan magmabatian makita worldwide pinaagi sa itong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
19: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad ka-K5, Jenny Kauyunan.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
19: K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
21: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
21: Angeline,
22: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, gilili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
11: Yan
0: ang
11: gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masalikan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5.
15: K5.
14: News FM.
15: K5.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
17: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28, na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan.

ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14 na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1:6-8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan
dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa

0: Hebrews 9 verse 28. Gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Number 4, legal justification is the work of Christ alone. Si Kristo lamang ang gumawa nito. Wala pong partnership o joint effort ang tao at ni Kristo sa gawain na ito, kundi 100% sa gawain ay ginawa ni Kristo lamang. Si Kristo lamang ang namatay. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi. Lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa krus at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayonman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang anim na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sinumang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at prinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification, mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses. At ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work. a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men, irrespective of race, color, or social status, to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts, that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos, and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, P-E-T-E-R-C-A-Y-O-H-E-N. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.05. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa karawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
4: That tank check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
3: Kag sumumang ginadulong sa inyo sa karawan sang Klinika DTX 500, na Superior Antioxidant. Kag builong may nadulong sa inyo sa karawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagang oras ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabong sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa birog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton sirad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaruyo, Mula, Arevalo City proper. Pag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sa ngaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo taran mga ka-K5, mayong gabi na kag-welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Iwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Tirandal mangikaupon man aton karon ang mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kun naton karon sa patrol sa K5 Jenny Kauyunan samtang mangikaupon naton iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Kun naton mga ka K5 sa mga balita nagikan sa City Hall. Kun kay ka K5 Jenny Kauyunan nga balita nagika naman sa kaya ka K5 Aaron Lloyd Refoyon. Aga sa mga follow-up report nagikan man sa kaya ka K5 Kim Kaloyan. And of course, iban man nga mga balita kag information alin sa kay ka K5 Karen Barilla kag subuman mga iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Sa kinandan, nadrag ko man nga mga balita national kag balita international. Inkaw po naton karon ato sini nga news center po naton si ka K5 Juan Magtubo and ka K5 Sunny Puna. Sa kinandan po naton diri sa technical side, K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan maulanon nga adlaw. Ug mayula maulanon nga hapon sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Naga tulo-tulo ang ulan na subong nga K5 Andre no. Ga bubo-bubo na ati. Daw may declaration na nga aton sining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration K5 Andre. Kaya nadula na kag natapos na ang El Nino phenomenon. Aran kita mga ka K5 sa hangin sang habagat. Sa malipot nga sigilanon ng hangin amihan na dula na kaginbus la na sang hangin habagat. Mga ka K5 amuna ni siya ang nagadala sang magurugal umon nga tiempo. Kag maulan-ulan nga panahon. Rason mga ka K5 mga aton sini nga mga kagulangan, aton nga mga kasapatan, aton nga mga katamnan ang naumpawana kag nadula na ang kapungaw sang kwan. Ang kapungaw mga ka K5 sang kauhaw. Nadula na ang kauhaw kag nagkaangko na mga ka K5 sang pagkadula sang pagkauhaw sang aton nga mga kasapatan kag mga kapispisan mga katamnan nakatilaw na sang bulubugnaw nga tulo sang ulan kabay-bay nila pagpatamaan sang ulan gid kay base kun rinagama kita diri sang ano ganini o sang baha daan nga bisan wae nga daan ga ulan di ga baha sa aton di okay pa bandre no kanya kadrikado sa aton lugar diya bisan wae ga baha diya ga bisan wae ga liga ulan diya ga baha diya sudad no? Ito ka nga patasan damo nga tubig. Now mga ka K5 standby kamo karon kay kwao na tari karon latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Mga ka K5 kay mayara kita sa nga ginatawag naton nga inang permiro ni ang report information ni kwan malang ni samong ang balita ni LPAM lang ni low pressure area subong sumulod na sa Philippine Area of Responsibility. Nagimo na siya nga bagyo K5 Andre. Ang bagyo aron kita sa ika-apat nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas. Ang bagyo nga si letter D. A B C D. Abakada. So iga letter D na kita subong. Dasang iban nga bagyo subong si bagyong Duming. Ang iya nga international name is Bara Bagyo Jangmi. Subong na bagyo na nga si Dugin Baliskada no si Mingdo. Jangmi Duming. Ay na ano may ay pare Duming da may gabilang. Mimigo nga si Pre Duming. Bla Domingo nga lang niya. Ka K5 na yung mga amigo ko. Kung pare ko si Pre Duming. Ka K5 na yung bagyo mo si Duming yo. Mga ka K5 no? So ganit standby ka mga kaya ito nagkaroon ng latest weather report. Nagika sa itong pag-asa Iloilo para balaan natin mga K5 kung ano ang sitwasyon kung sa diin na subong si Pre Duming. Mga K5 si Bagyong Duming kay ating ulan-ulan eh. Dalain ni mga K5 sa Bagyong si Duming. Nagsulod na sa aton nga PAR kung Philippine Area of Responsibility. Di medyo ligdas lang ni sa aton sa Pilipinas. Di medyo ligdas ni sa masyado sa kadutaan ta. Ka medyo sa punta ni sa nga porsyon. Pero te ang iyang hangin. Gagang iya mga ka K5 nga inang kalaparon bala makadalasa sang hangin kag makadalasa sang pag-ulan-ulan diri sa aton mga ka K5 sa kadutaan sang Philippine Area of Responsibility kun sa ato sini nga PAR mga ka K5 So diyan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban pa naton nga mga balita kay informasyon. O diri na kita Domingo kita subong adlaw. Today is a Sunday, May 31, 2026. Oy, pisa 31 tagli subong. Tinga lamang ko nga gapahumot sang ilang panyapon kagalinuto si K5 Andre kag si K5 Juan kay birthday Lin Manuel subong Maria Ihunis tigarapon ni Santissima katapusan nga adlaw gali sa bulan sang Mayo te birthday ni Manuel do na mangkot si K5 Juan magtubol yan nung sinya nung sino si Manuel sir nung kilala mo san Manuel sir oi kilala lang ko kay Manuel kagwa na sa kada kwan birthday na kada 15 kag 30 si Manuel Manuel wait kilala si K5 Juan magtubo si kay Manuel si Manuel, apelyido ya Do. Pamilya na siya ni Peter Do, ni Jan Do. si Manuel Do. Now you know, ha? Si Pai Juana. Kada 15 ay 30, muna na siya. Griton mo gina permis kay Pai Andre na to. Happy birthday, kay Pai Andre. Ay, pariyo na sila birthday ni Manuel. dalay. Mga kaki-five, no? Ate Mayo, ah. No? Tingala mo kung daw ka namiton sa ngilang panyapon nga duwa ni tatlo nila ni K5, Kim kay birthday ni Manuel Subong. Kapahumot sila subong sa kusina. Ay, hunis, oh. So, ala, sige. Dato sila nga papangalagan mga kaki-five. Tomorrow is June 1, 2026. Ano ang mga dalag ko ng mga balita nga ito ang pag-istoryahan subong adlaw Domingo. Damo sa mga balita ta subong Domingo. Dili kita karon mga ka-K5 sa aton karon nga mga headlines na. Una kita sa mga balita lokal. Porsyon sang dalan sang Sunset Boulevard gin pasaraduhan bangod wala na bayaran tag iya sang duta 28 milyones. DPWH pinangawat nga pinangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno nga mga bilik sang ilik nyo ni kamukabayan sang duta katawo. Ginusar nyo na na ang tawo. Ang tawo. Ginusar nyo na na ang duta katawo. Tapos huwag nyo pagaling mabayaran ng mga bilik sang ilik nyo. Inaano nga klase ng gobyerno taniman? Kasali ka mo, kay may ara ka mo sa ginatawag yung nasunod nga Expropriation Act. Mga kaki-five, this ginatawag mga kaki-five nga expropriate. Wala mahimo ang tag-iya sang duta K5 Andre. Bisan din ka nga parte sang Pilipinas, basta ara ka naga-star sa Pilipinas. Kun makita sang gobyerno nga ina nga duta kinahanglanon gid nga agyan sang programa sang gobyerno, bisan hindi mo pa pagibaligya K5 Andre imo nga duta, hindi ka makapangindi. Kay kuhaon ginasang gobyerno pinagi sa paggamit sang aton sini nga kasuguan ang ginatawag naton nga Expropriation Act mga kaki-5 K5 Andre. I-expropriate ang imo nga duta according sa value sang imo nga duta kung pila ang presyo. Sa pinakanubo pa nga presyo. Kung ikaw abit ang iasang duta K5 Andre, kung ikagin mahimo kaysa pinakanubo pa nga presyo baklon sang gobyerno imo duta. Mga kaki-5, bisan ano pa rin mo nga pamugong? Waay kasang may mahimo bangod sining expropriation act mga kaki-5 o kasuguan sa aton nga gobyerno nga kinahanglan i-expropriate ay mo nga duta kung pananglitan nga kinahanglan nun gid nga gamiton sa gobyerno. So amo ning ang tag-iya wala sa sang mahimo kay giniging kuha gid. Pero ang kabaylo sini K5 Andre dapat bayaran kagid. Dapat bayaran ka nga tag-iya sang duta. kag ang pagbayad si imo gani na mga kaki 5 ka luluoy kag sini nga tagiya sa duta kay ang pinakanubo pang presyo kon pila mga kaki 5 ang iya sini nga ginatawag naton nga inang presyo niya ang pinakanubo para niya mga kaki 5 nga market value mo pa nang ginahatag sa gobyerno, ang ginabayad sa gobyerno. Tegalalain man ang tag-iya, dapat suposidin niya pagbaligyan na naman kay alagyan kisang guwakwan, alagyan sa programa, alagyan sa proyekto sa gobyerno. Kundi siyempre, why sa mahimo? Ang malain mga kakifive, kay why na sa mahimo? Naging kuha kisang gobyerno niya propiedad bisan hindi niya pagbaligya. Mga kakifive, ang lain pa kay wala pa sa ginbayaran. No God Filipino, no God Filipino. Huh? Only in the Philippines. No God Filipino. Huh? Istorya sang Amerikano, blaong. Kita ya mga kaki 5 ang Filipino. Gapangapi. Gapangapi kay Pep Andre. Kiling sang kita sa Amerikano ang kape ginasawsaw sa ang kwan ginin tinapay lang pandisal. Ginasawsaw sa kape. Pagkatapos ginakaon. Sila niya, wow, oh, Filipinos, very good. He is very clean. He was the bread before he eat. Oh, pagkatapos, kundi itapos niya nakaon, ininom niya ang tasa, inom niya ang kape sa tasa. Yo, oh, no good Filipino, Filipino very dirty. Inugasan mo na, kape, imnon mo pa. Kaki 5 din mo niyo. Amo ni sa mga kaki 5 ang hurubaton sang kuno sang Amerikano. Akon mo tag-iya kaduta, ikaw na ang tag-iya sang duta. Why ka sang mahimo kay kwaon sang gobyerno? Pagkatapos hindi mo pagbayaran ang tag-iya sang duta. Di reaksyon na sang aton nga mga amigo nga mga halin sa iban nga pungsod ng mga kwan mga foreigner, mamba siya, oh, no good Filipino. No good Filipino, no good Filipino. Oh, mga kakifal, eh, mayo na eh, ka, pasugtan, oh, ay na gani, mahimo, na nagpasugot na malang gani na tagiyang kaduta kay, gingamit ang iyang duta na kay alagyan kisang aton nga programa sa aton gobyerno. Pero natawa niyo blao, this property, may ngalan, balik liwat na kipay bandri, blake basahon ta. Tambal yun, sini nga, this property, no trespassing, no right of way. This property is a privately owned and subject to ongoing right of way dispute with the Department of Public Roads and Highways or DPWH. No authorized entry, use or occupation is allowed without written consent of the owner. All rights are expressly reserved. Owner, Roel P. Pamara. Muning iya nga title number sa iya nga kwano nga duta o tagiya. Mga kakipay, oh, tiragyan rajan. Oh, mga kakipay, hindi anay kaagi ang aton nga kwano, hindi anay kaagi mga kwanda, mga salakyan, dahil kay ginsaran niya, kay iway galing bayaran ka taga kwan, ka taga DPWH, kampyon. Oh, mga kakipay, pila ko no ang balor ng blairan pa sa taga DPWH, 28 milyones. Ayo dapu gabilik sang ilik mga klase ka gobyerno ni ngato ni. Gasalig lang ni pirmi taga DPWH mga kakipay, nga hala sige nga pang expropriate sang duta sa alagyan sa gobyerno. Pagkatapos, why nila yung ginabayaran? Why nila gina-follow up? Dapat supposedly follow up po nyo na yung pirmi. Hindi kay patumbayaan nyo lang. Ano kami nyo man? Ang tag-iya kaduta mo pa magsagi ka balik-balik sa inyo na ka mag-usik sa chimpo para nga magkuha magsagi ka follow up na sa inyo. Dapat din yun na obligasyon. Muna pirming malain sa inyo kay nagamit yun ang duta katawo pagkatapos. Patumbayaan nyo lang inyo, pawalaan nyo lang inyo. Mga kakifive, kuhaan nyo man inyo kay sige bato nyo sweldo ng mga bilik sa ilik. Yung kapangawat pa kamo sa kwarta sa kabat sa gobyerno. Yung mga sindikato, kamura sa DPWH, karong pinang... Domingo, sumong pinang bakol, tamura karong ay... Lapit-lapit ang opisina sa nga DPWH, linakad, tamura karong... mga kakifive. So, ganit standby, kamura kay may exclusive, may arang nga interview karon. Ato sining mga reporters with kakifive Aaron Lloyd Refugio sa sining tag-iya sa lupa, mga kakifive. Ngagin pasiraduhan niya ang amo na nga porsyon. Tungod kay ina nga lupa, mga kakifab, ina nga porsyon da, amo na ang ginapanagiyahan niya nga duta. Nga wala pa mga kakifab mabayaran sang DPWH. Nga nagabalor sang 28 million. 28 milyones nga balor sang iya sini nga duta nga ginsako paginlaksam mga ka-K5 sa sining Sunset Boulevard nga dalan nga nagalapos pakadto sa Banwa it Uton nagalapos da serya sang barangay anong da nga barangay na dang ginalapsan sina sang boulevard nang sakop na sang anong da barangay Bita o anong barangay na da mga kakifab na sang Uton nagalapos ang ining Sunset Boulevard nga ini mga kakifab ha. So gani standby sa aton nga mga tagparamati istoryan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pero apa nyo na dada? Ang ambal sini sang tagiya mga kakifab sang una kuno sang chimpo pa ni Europel mo. Te nadula na taltal na sa si Europel sang pagkasindikato ya man to. Ha? Nagbulos mga kakifab ang isa pa kay ka sindikato nga si sino gani ito si Porto. Ha? Porto utok man to. Mga ka-K5. Pagkatapos, tinabulos mo na yung bag-o ni. Uy, pag-apon mabayaran? Ay nga, sa kanano man. Dapat sa pagkanto ni Dison na din, nagkanto ng tag-iya kay Dison. Hindi ba, K5 Andre? Dapat pagkanto ni Dison din eh. Dapat nagpaninguha ang tag-iya sa duta kung magkanto ito kay Dison ngayon kung magambal. Ka-report ka ni si Raisa, Trinya, Sinya. Ka-report ka nito si Raisa, nagambal nga. Ano ganito? Do bata gamay bla to si Raisa nga nagambal nga. Pinayaan nila dito. Pinabayaan nila mga 2 years na. Gali, kasi tatay ang magaling nagpauntat. Mga ka-K5. Tinapat ang mga matutani, ginimo mo. Nagkanto matani ito kay Dison ka nagreklamo. Para nga automatic, ma-follow up dayon. Kay huya man na si Dison, nararigasagi ka pinasikat nga daan na siya. Pagkatapos, hindi gali kabayad siya nga hao nga balairan sa nga ito sinang gobyerno nga 28 milyones para tagiya kaduta ngay na. Sige, so iplasta na ito na karoon mga K5 istoryan, na ito na karoon diri sa ito sinang pagpangaragan. Hindi lamang sa K5 Night Watch. Samtang si Iban Paraton nga magabalita, Iban pa nga mga headlines. Estudyante, bow, grade 12 blan eh. Mga ka-K5 nga estudyante o, nga lalaki o. Yan, nadakpan ini sa ginhiwat nga drug bypass operation sa aton nga makatapos ang kapulisan na 400 mil nga balor sa suspected siyabo na kumpiskar sa aton nga mga pulis. Estudyante ha? Aton nga nalantaw mga ka-K5 ining estudyante, laban-laban, ginsugo lang ni. Sarang na niya na bala magbakal sang balor mga 400 mil nga sabo. O, chino, sinugo lang ni. Laban-laban, ginambala ni nga siya, ulay huna man ta to. Bakal ka to sa imo nga target, abi to. Ulay hon na lang, dalaan lang amon di, kay may ganan siya ka lang. Laban-laban, gin. Ning estudyante nga ni, laban-laban, adiktos mo lang guro ni. Or ginahimo nga runner. Hindi na tabo dito sa may Banwa sang Sara sa northern part of Iloilo, mga ka-K5. Standby ka mo, kuhaw na ito na kira, report yung informasyon na gikan sa kay ka-K5 Reggie Dimayo. Direkta sa Sara K5 News FM, mga ka-K5. Kuhaw na ito na kira, report yung informasyon na gikan kay ka-K5 Reggie Dimayo. Nagikan sa Banwa sang Sara sa northern part sang probinsya sang Iloilo. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, ibang pa ng mga headlines, 500,000 mga ka-K5, mga 500K na naman ni Watt, 500 mil pesos, po silingon, tunga sa milyon, gintanyag ng reward money sa makatudlo sa nagpatay sa tigulang sa distrito sang Lapas, si Jerry alias Pablo Lima. Kung sa diin kasubong, may patong na ulo mo, 500 mil, tunga sa milyon. Ang gintaban mo nga kwarta, mga masubra man lang 60 mil, pinatay mo pa ang tigulang. Hindi ka bayad sa reward money na ginhatag nga para sa ulo mo. Tunga sa milyon ang ulo mo, subong noy. Kung ako si imo, panago kagitrutudo na hindi makita buli mo. Kay makita gani nga lusot, buli mo siya bisan ka pa nago ka pa. Laba-laba madisgrasya gid damo gi sang ka kwan subong. Damo gi kay 500 sa interesado sa imo ulo subong. Nga a. 500,000 nakapatong kay 500 oh. Ah, ang tungas milyon ni. Eh. Yadi pa ni ay. Yadi pa ni bini ko may mga ulo estudyante kay 500. Yadi pa ni 500,000 ni oh. Ah, laban-laban ni urin sa tuhan gini para sa isa ka kwan sa hasta makatapos yung magka-graduate imo bata. Iskwila. Mga ka K5 oh. Ha? Ah? Oh, tunga sa milyon ang ginahatag mga ka K5 gin pain ini nga pundo halin sa pamilya mismo sang tigulang. Ah, ang pamilya sang tigulang damo ni kwarta mong man nga ah. Ang ginaistara ni mga K5 hindi basta-basta di kalidad ng subdivision ni ginaistara nila K500. Ledesco Village. Ang Ledesco Village kilala ina sang tanan-tanan ng mga manggaranon. Nagailista dira mga manggaranon halos kilabanan sa Ledesco Village. Duwa na sila, tuparay na sila dira sang Puerto Real. Ano yung Puerto Real kagang Ledesco Village mga K5? Lugar ini sang mga manggaranon. Nag-a-listar ang mga manggaranon ng mga tao. Dira mga ka-K5, nag-a-listar ining tingulang na si Ochintay Nuibi Anyos. Naging patay ni Jerry Lima alias Pablo. Ah, pinataya tapos ang iyang nakuha to mga masubra si 60,000 pesos malang. Ang iyang naging na kwanto, ang iyang itong naging taban, ginpatay apang tingulang. Man ganito nga kawatan ng tigulang to kag ibilin mga tigulang gini pagpatyon nga nga patyon gid ang malam abi siguro kay ginpatay ang malam hindi siya matudlo ka tigulang bla way sa kabalo nga nakapalibot sa bilog nga balay puro CCTV may ara nga mga CCTV secret nga mga CCTV nga nabutang sa kada kwarto tanan-tanan nga porsyon sang balay mga ka K5 may mga CCTV may mga secret nga mga CCTV kada kwarto da kay nga tibala nila nga pirmi wala tawo da kay Pebandre mo. Ang tigulang na permi ara na kagang maid. Kagang maid nila mga kakefime nagpauli pa nag-day off pang ilang nga maid kay nga fiesta sa ilang nga barangay to. Which is nga ang tigulang kuntani makadto ina dito sa balay kay ilang nga kwan. Kay ilang nga bulig o kung sa ilang nga timbang kay mamiesta to sa balay nila tos bituon. Mga kakefime, natabuan mga ginakadto inang tigulang nga si Aoning suspect. Mga kakefime nga si Jerry Lima alias Pablo sumulod. Siyempre, pinasulod man siya katigulang eh. Kay kilala man kamalamong. O hindi ba? O kilala man siya katigulang. Sino siyang tigulang? Wala, sige, dali di sulod eh. Ah, kay may transaksyon ko no sila. May ano to nga mga balaklon to. Para sa uma ko no. O mga kakifive katapusan. Pinataya yung tigulang mga kakifive. Kaginkawat ang mga rilo, mga kunano pa to. Kag ang kwarta nga. Nagabalor ko no, mga masubra 60,000 pesos ang ginkawat. Mga kakifab ni Jerry Lima nga ini. Oh, karon mga kakifab ni si Jerry Lima. Oh, pwede mo lang ganin isa nga makapangawat na. Like for example, do atat na atat kisabi, kag may chance sabi nga makapangawat. Although nga, mga kakifab, why naton ginatolerate na kay man nga ah. Sala man gapo na sa aton kasuguan. Pero, mga kakifay, pwede agad mahimo na magpangawat mga kakifay kay nga ah. Ang tigulang malakat na gani, dapat supposedly magwa na tani ang tigulang kay malakat na sa bituon kay makadto sa balay sang ilang bulig kay mamiesta to sa may barangay bituon ginhawiran sang tunto niya kaging kuga. Pagkatapos siya nga makuga ang ba tigulang, ginyod-yod niya pa mga kakifab hasta nga mapatay ang ining tigulang. Pagkatapos mga awat sa 60,000 malangging kawat niya kag ang mga kunano nga mga pagkabutang to. Ang iya siguro, mga kakifab, kay nangawat siya, gusto yung apatyo ng tigulang. Para nga hindi siya makilala kay 500, hindi bla? Ang unang purpose siya para hindi siya makilala, pinatay ang tigulang para hindi makilala. Hindi siya makilala wa sa kabalo na palibot mga ka-K5 sang sining balay puro may CCTV. Balaan niya man nga sa tubang para ngaran may CCTV nga nagsuksok sa sangkwan sang hoodie. Ah, nagsuksok sa sang hoodie para nga sigurado nga hindi makita itsura ya. Oh, kita mo wala sa gabulo balikit kay 500. Kay nga balaan niya nga may CCTV skilid mong sa tubang. Pero without knowing Naabiya sa sagwa lang ang CCTV. Wala siya kabalo sa sulod. Tanan nga kwarto may CCTV. Kita pag ani itsura. Gin kakasya ang hoodie sa sulod. Kung hindi kakasya na hoodie sa sulod, abaw kitaon dito itsura yan. Nag-inom pa sang tubig ang tunto. Oh, kita mo na kipay bandre. Kuno ka tuntong klasik tawo. Oh, tiara karon. Oh, tunga sa milyon, no? Tunga sa milyon ang ginpagwa nga kwarta, ginpain nga pundo sang tag-iya, sang duta, sang balay. Mga ka-K5 nga pamilya sang tigulang. Ah, nga 89 anyos. Ang tunga sa milyon ihatag ina nga reward money sa tawo nga makatudlo sang whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo. Ah, mga ka-K5, base kung may mga nagalantaw dire kang may nagapangyakag may mga nakakita sang programa ta nga mga taga Mambusaw. O sa mga taga Mambusaw da, kabalo ko damo kamo nga mga listeners naton ka mga followers nga mga taga Banwa sang Mambusaw sa probinsya sang Capiz. Oh, balaan nyo man nga ining apelyido nga Lima, damo-damo na dira. May kunsyal gani nga Lima sang unada sa may Banwa sa Mambusaw ay kukbalo kung subong kunsyal pagyapon. Mga ka-K5, damo na sang Lima da, may barangay ka opisyal gani nga Lima man. Damo na da, may ara na da, hindi ko lang madumduman kung ano nga barangay. Yung barangay Burias, blamong, Banwa sa Mambusaw. Ah, damo na nga barangay ang damo-damo sa mga pamilya nga Lima apelyido. Mga kakifati ba sa yung kapamati mo galantaw kamuda? Pero natawa niyo itsura ni Jerry Lima alias sa Pablo. Ah, si Pablo. Kitaan yun na si Pablo, kagambalon. Naton pag surrender ka na to, kay kundi ka mag-surrender. Ah, kami to matudlo si imo ay kay may 500 mil to, may media million to, yadi pa. Hindi pala, kipay bandre. Ah, yadi pa ang 500 mil. Amo naging pain nga pundo mga kakifati sang pamilya sang tigulang para nga matudlo kung diin na dapit ang whereabouts ni Jerry Lima alias Pablo. Ah, mga ka-K5, oh, kung napamati ka na Pablo, Pabs, pwede man kontak ka sa akon. Okay man sa akon, ah. Pwede man tunga ta, 250 akon, 250 mo. Surrender ka. Ay, ni Black K5, Andre. Pwede matabo, hindi ba? Abi, abi, kontak ka sa akon, abi, Riro. Ah, misis ka lang sa akon nga personal nga account, pe. Misis ka na ton, inang parijon. Ari ko ni parijon sa muni nga lugar, oh. Masurinder ko, ah. Basta tunga, tas ang 500,000, ah. Tumatay ka, may problema. Ah, yatag ko to sa, kuan mo, sa, sino ko niya, tagaling man, lalaman sa imo. Ah, pwede man, ah, sa imo man, ah. Hindi gani ko sino to, sino may kirida ka? Hindi atag ta sa kirida mo ta. O hindi gani sa sawa, sa imo libin to, sa mga kabataan mo. 250,000, tunga ta. Render ka lang. Oh, pero sabi, manawag ka sa ako na malun nga tayo, hambalo ko, sige, tawagan ko ng pulis. Oh, peser, ari na diyo. Masurinder na sa ako ni si Lima, oh, ari diya lugar. Oh, ang 500,000, i-secure mo na kay ako na na. Oh, kaya ang 250 na iatag ko na siya. Ay, yadi, pag ipay bandray, dawa-dawa pa na. Sus, pila pa na kasako nga bugas. mga ka-K5, oh, gani, sinya. Seriously speaking, mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagparamati, mas especially sa mga nagalantaw, mga followers, balaan ko man, damo sa mga nagalantaw diri sa aton. Ah, hapos ni kilalahon, ara kilaara, itsura, yaw, ay namon gina-blur. Mga ka-K5, kaya muna nang itsura, yaw, kay kitaon ginasabi sa CCTV footage. That's why na namon ginatago itsura, yaw, kay kinanglanon nga makita siya. Sa CCTV footage, sa sulod, sang pagkugaya sa tigulang, kitaon na itsura, yaw, ging kakasya ng hoodie niya mong... Tapos, pag inom niya pag isang tubig, ang itsura, yaw, ragi na nag-atubang ginasakwan sa... inang CCTV footage. Kitaon gina itsura pag inom niya sang tubig. Mga ka-K5, no? Sa video. So, tanan-tanan nga porsyon, bala na sang balay nga nagiging sudlan niya. Ho. Puro na may mga CCTV. Hasta sa sunod siyang kwarto, may CCTV. Sa sala, may CCTV. Sa may kusina, may CCTV. So, muna kung nga ka-identify gin siya mga ka-K5 nga siya kay nga, bisan may

atigulang. Ayos! O ala, sige! Basta na ito na karoon magkakifive rin sa ato siling apagpangalaga chamtang sa iban paraton ng mga balita kag information, iban paraton ng mga headlines, rin sa ato ng apagpangalaga duwa ka mga siparado ng insidente sang shooting kag stabbing incident nagluntad sa Banwa sang Duenas sang Mayo 29. Sang 29 eh, pizza 29, Biyernes. Mga kakifive, paano na ito na karoon mga follow-up report, mga kag-information, nagikan sa iban paraton ng mga kakifive reporters. Samtang sa iban paraton ng mga balita, masobra 60,000 ka mga drivers sa Western Visayas na kabaton, sang tag 5,000 nga cash relief assistance, gikan sa DSWD Region 6. O mayo, ay nakatilaw na ng mga masubra sa 60,000 ka mga driver diyo. Ina mga kakifive nga mga driver, mga kakifive sa bilog nga Western Visayas, dala na na no, ang mga driver sa jeep, mga driver sa mga bus, mga driver sa taxi, mga amunin halos kalabanan, ang nakatilaw sini mga kakifive sang tag 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa DSWD Region 6. Paano ako dako gawan ng budget like 500 no? Makon mo 5,000 times sa 60,000 pilaman. 5,000 times sa 60,000. Amo na siyang mag-isip. Pila tanan-tanan, binilyon. Pangpabawi ni, pangkwani, pang pangpapawi. Ano gani ni? Akig. Bawat silingon, pampaumpaw. Pampaumpaw ini sa mga pumuluyo, pampaumpaw sa aton ng mga driver, pampaumpaw sa mga Pilipino. Bangod mga kakifive sang trilyon-trilyon nga ginkawat nga kwarta sa kabansang gobyerno sang mga sindikato nga mga politiko. Sindikato nga mga senador, sindikato nga mga congressman, sindikato nga mga empleyado sang gobyerno katulad sang DPWH, kag sindikato nga mga kontraktor nga naghihimbunanay sila para kawaton ini mga kakifive ang masobra trilyon-trilyon kakwarta kay 500. Ano ang hambal mga kakifive ni Kuanaw? Ni sino gani niyo? Ni Diskaya bla, tong babae? Ni Sara Diskaya? Ang hambal mga kakifive ni Sara Diskaya, ano? Siling niya, hindi huwag kayong magmamalinis sa mga politiko. Huwag kayong magmalinis. Yes, sa pagkamatuod lang niya, kamo ang nagakontrol, kamo ang nagadikta kung pilay hatag na monsinyo. Amo ng rason. Kung nga nga hindi sila gusto nga sigihon ang investigasyon, may kang tanan sa sining. Sa sining trilyon-trilyon, mga kakifive nga flood control anomaly. Mga kakifive, kita nyo, inuntat nila sa Marcolita nga mga Senate Blue Ribbon. Chairman, mga kakifive, kay nga ang panulong sa to, dito na direkta, tani mo nga matudlo ko sino mga kawatan nga kwa tao ara sa kaban sa gobyerno. Mga kawatan sa gobyerno. Halin mga kakifive sa pinakamataas nga posisyon hasta panahog sa pinakaidalom. Hasta sa mga taga-DPWH nga mga sindikato, ka mga kontraktor nga mga sindikato. Malabot na nitani sila tanan-tanan mga kakifive. Galing tungod mga kakifive kay gusto nila proteksyonan ang mga pila ka mga tao nga ra sa ibabaw sang gobyerno. Tamo na kung nga nagkaletse-letseng kabuhi sang sinaduran asa siyang sinet na ton. Mga congressman na to subong grabe mga pugong nila. Ginalihis nilang isyo may kang tanan sa flood control anomaly. Ginalihis nila sa impeachment complaint kontra sa kay Sara Duterte. Gani. At pa'y kamo istoryan tara karon laban-laban pampaumpaw ini sa mga driver naton kag sa mga kwan, mga pamilya sa mga driver nga ginpanghatagan sang tag 5,000. Pero ang mga tag 5,000 nga panghatag hindi na nila utang, hindi nyo na utang kabalaslan sa gobyerno ha. Inyo na kwarta, ato na kwarta, amo na kwarta. Ang mga kakifive, naging panghatag namon si inyo da nga mga driver. Huwag ka mo utang nga kabalaslan sa aton nga gobyerno, ilabi na kay Marcos, kagkusin o pada. Huwag ka mo sang utang kabalaslan da sila ha. Utang nyo lang nga kabalaslan sa amon nga wala naka-avail. Ini Blackie 500? Kamu nga mga driver, ang inyo na nga utang nga kabalaslan, hindi na utang nga kabalaslan sa kay Marcos, hindi na utang kabalaslan sa DSWD, hindi na utang nga kabalaslan sa mga naghatag sa inyo. Ang utang nyo na nga kabalaslan sa amon nga mga pumuluyo, nga wala naka-avail sina, kundi kamu lang, no? Nga mga driver. Pero sa amon, no? Kami nagabayad, kami sang buhis namon, wala kami yan.

0: naka-avail siya na, meaning, isa kami siya nag-amot para sa inyo na nga 5,000 na ginapanghatag namon sa inyo sa DSWD. Ah, so why kami yas kabalas lang na yas sa mga Marcos, ha? Kaya ang kwarta nga na, hindi manahali yas sa bulsa ni Marcos. Kawaton pa ni nila, guro na. History nga daan sa pamilya nila, kawatan. Kuda puga. Ay, di blaki ba, Andre? Oh. Asa ni standby sa aton nga mga tagpa na matistorya hanta na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Di lamang sa K5 Night Watch. Kag! Sa aton karon nga mga balita nasyonal. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita nasyonal. I plastat na lang daan subong. Mga ka K5. Diri kita na sa aton nga mga balita nasyonal headlines. Headlines pa lang ni ha. Kampo ni Vice President Sara Duterte magafile na sang reply sa Senado buwas June 1. Angot sa artikulo of impeachment nga ginpasaka sa iya sang kongreso. Ang pamangkot mga ka-K5, ano ang matabo? May mga nagaguluwa nga mga balita nga may ara nga bag-o naman kunong kudita nga pagahimoon sa kwan sa Senado. Ang report information nga masaylo kuno si Escudero kag si Ligarda sa minority para nga mabuo ang majority in favor mga ka-K5 sa kay Win Gatchalian nga mo ang himuon nila nga Senate President na naman ni Watt. Ang pamangkot mga ka-K5, matabo bala ini? Oh, kagati! Amo na nga ton ngalan tawon. At kung magamo na matabo mga ka-K5, buot sila ni mga senador nga ni kung kaisa. Oh, kung matabo gimana, buot sila ni mga senador nga ini at mga bulayog kanan. Oh, mga ka-K5. Bailo-bailo mga ka-K5 sa anong mga rason man. Oh, para nga kakason na maliwat ang Senate Blue Ribbon Committee na gin-create para kay Pia Cayetano kag sa duha mga ka-K5 ka mga Vice Chairman nga Sanday Marcolita kag Estrada. O lang taon ta na ha? O sa buwas lang taon ta man na mga ka-K5 kag bantayan. Makadtobla si Vice President Sara Duterte sa pag-file sa iya sining reply or pwede nga abogado yan malang ang magkadto dito kag mag-file sa iya sining reply sa sining article of impeachment kag ipasaka sa kongreso sa iya halin sa Congress pagkadto sa Senado mga ka-K5. Sa ibang panahon nga mga headline sa mga balita nasyonal mga ka-K5. Dugang aton nga mga balita, national headlines, asawa ni Senator Bato de la Rosa ginpadalan sa Pinas ang NBI. Mga ka-K5, kay ambot ko na nung rason, kay ambal ko na ni Matibag, ang NBI director, nga sila niya kinanglan na ipasapina, tala sila niya para pamakuton aton kung nga nag-text siya kuno sa kay Senator Cayetano, nga naghambal nga nagakuan nakapalagyo na o kung nakalakat na kag na shape na si Bato de la Rosa. Amo ni mga ka-K5 naka-text ako no sa kay inang Senator Alan Peter Cayetano. So gusto pagwaon karon ni Matibag nga imbestigaran ini kay para mabalaan nga ginhimo kuno sang Senado ang atong shooting incident sa may Senado para nga maglihis ang atensyon para nga makapalagyo kuno si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Oh, amo na ngambal ni Matibag. Tigin pa sa Pinay ang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Sinabat siya ni Senator Ping Lacson. Siling ni Senator Ping Lacson mga ka-K5 sa kay inang sa kay NBI Director Melvin Matibag. Ah, siling nga katamaran si Imo. Nga kagkaan professional si Imo. Sa malipot nga sugilanon kay 500, law-law ka nga klase NBI Director. Siling mga ka-K5 ni Senator Panpiro Lacson, siling niya, tinamaran nga klase isang trabaho ng Imo. Isagi mo Imo na yan ka, nga asawa ni, ang asawa yan siling niya ni, inang Senator Bato de la Rosa nga ipakwanan mo nga ipasapina mo. Katamaran si mo, tinamad nga kasi katrabaho ng imo na. Kagkaan profesional si mo. Nga ang asawa yan ni Senator. Para nga makakuha ka sa informasyon ng asawa ni Senator Bato de la Rosa, ipatawag mo. O na ano si katamaran si mo. Po silingon, pigadong intelligence mo. Sa malipot nga sugilanon, ang pinaka-the best nga gamito si Nadira K5 Andre nga klase sa matinagami mo kunano, matibag kalaw-law si Imo. ni Senator Panfilo Lacson. Yalaw-law si imo klase. Tamaran si imo ka tinamad na sini nga ubra imo na. Ah, wala labos sini ka unprofessional kag tinamad na sini imo nga trabaho. Ikaw ang NBI Director. Tanan-tanan nga probinsya sa bilog nga Pilipinas, may ara ka nga tawo. Hindi mo ba gamit na para sa intelligence? Agod nga makita mo si Senator Bato de la Rosa? Yo da puga sa niya katamaran si mo. Law-law! Oh. Sa busa subong ni nga matinaga ni Senator Lacson, hindi ko believe siya mo. Naging tawag si matibag nga law-law. Kay nga, tuod gin man. Law-law gin man. Oh, mga kaki-five. Oh, yan tracker Andres Sato siling pagpangaraga diri lamang sa K5 Night One. Ang mga balita nga inobatan ang buylog nga iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX500 na Superior Antioxidant at sang Mighty C de Alkaline nga Vitamin C ang kampiyon mga ka-K5 nga Immune System Mediator para sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamatigani sa aton nga mga kauturan. Inom na kamo sini para pampabilin sa nga healthy ang aton siningalawas. Gamit kita sa mga manami nga mga food supplement mga ka-K5 nga nagahatag sa aton sang extra energy sa lawas ta kag nagabulig para sa pagdula sang mga sang mga toxin sa ato sining lawas, mga free radicals nga ra sa dulot sang lawas ta, tanan-tanan nga mga higo sa lawas ta, mga tuktok sa lawas ta ginapagwa mga ka-K5 sa sining Superior Antioxidant nga Klinika DTX500 kag sang partner niya nga Mighty C the Immune System Booster mga ka-K5 nga kinanglanot nga mag-inom sini kontra sa diabetes, hypertension, high blood, mga diabetes kag iban pa nga mga balatian katulad sang cancer, mga inabalang mga may mga komplikasyon na mga balatian mga ka-K5 no, sa mga balatian sa baga, balatian sa kurason, tanan kag pinaka the best ni mga ka-K5 nga hindi kita pag high blood doon mga ka-K5 no, kaya nagatinlo sa ato sining lawas ka kaya ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton kontra inflammation gali ni. Ha? Para pag ini sa inflammation, nagabukol, nagahimo, nagatugang ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Lalabot sina mga ka-K5, mataas yung masiligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols na halin sa disugas o kakin extract sang DTX pabarid batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isang kalkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good nga patio naman nagkalaguba ng mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ganano pang inhulat naton mga ka-K5 ini na paghulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimno. Ang aton nga oras la 7:53.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inisang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay syempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay syempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So, ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
6: atay, no?
4: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
8: Masami inauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Garantisado.
1: DTX 500.
9: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton isang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
9: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay. Maria Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: K5
18: Nightwatch.
17: June
18: Alojado
17: Capulo.
18: K5
17: Nightwatch.
19: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 9 minutos na karigad sa alas 8. At talang-talas mo ibe, that's why dali-dali on tanay kay Knashin ang isang oras ta. Headlines lang gani ito, why patagani ka komentaryo ho. Mga ka-K5, shoutout tanay sa aton nga mga followers. Kali, okay, karon determine sila mga shoutout. Daligid lang ha. O pang-shoutout ako mga anaya kay Ruben Brillantes, shoutout. Kunihan Mamon Helen, shout out Banks PSJ. Shout out man WCJ Dakyanan, shout out Ria Kapanas, Andro Simpas, Verna Salvilia. Shout out man RJ De Los Santos, Christian Gardose. Shout out man sa mga nagapalamati kuno dire sa may Monica Blumentritt City Proper. Nga nagapon nga gapamati gid, no? Mayong gabi man, shout out kay Richie Magos, Agosto 5, watching from Kuwait, idol kaki 5 John. Sa Aisha Ahmad, shout out man, and Iyas Azilbon, and Idmar Likinya. Shout out sa inyo tanan-tanan ha. And diriman no sa mga nagalantaw sa June Kapulot News Live abe. Kay Renato Bindita niya, good evening Idol John Kapulot, basta nagagamit pulburon gani ang isa ka tawo lain na ang lakat sang utok Idol John. Amogid, oh, pulburon nga kwan nga puti. Kay RJ DJ De Los Santos, good evening Idol John Kapulot, gapamati gid ako always diri sa Monica Blumintret. Ah, okay, nabasa ko na kay Romy F Espada. Idol, ang BP mo ha? Sila niya to. Kay Jumar Nueva, good evening Idol, watching from Diday, Miagaw. Oh, may gabi. Shout out sa kay Renato Bindita. Sa June 4, investigaran na ang flood control scam. Kaga ipatawag na ang Brave 18 Marines. Balaan tagid na kung sino ang nakabaton sang mga malita nga mga malita gang. Kay Mulet Pinuela, good evening ka K5 John. Kay JC Lilibeth Ruma, good evening man, shout out. Kay Emma Castro Kabilan, good evening pa shout out kay Mr. Ko Toto Kabilya Kabilan. Joshua Avicelier, good evening watching from Las Vegas. Kay pariko inang Steve Martin Faniga, kay paribuboy. May gabi na, shout out sa Thailand. Na nag-monitor, ka nag-alantaw man diri sa ato sininga Facebook live. May gabi sa inyo, tanan-tanan na. Iban pa natin sininga mga followers na nag-alantaw diri sa ato sininga pagpangalagad mga KK5. This time, check natin unang report na impormasyon na gikan na kay KK5 Kim Kaloyo. May kang tanan sa sining gintanyag karon nga 500 mil baud media million. Gintanyag mga KK5 nga media million. Sang pamilya sang 89 years old nga tigulang nga ginpatay mga KK5 dira sa may Lidisco Village sa Barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas nga sa diin ang suspect dire mga KK5 ang na-identify nga si Jiri Lima alias Pablo nga amo ang nakita sa CCTV footage mismo nga lantad katama ang iya sining itsura mga KK5 sa basis sa mga nakita nga CCTV footage. So ang 500,000 mga KK5 nga mabaton nga reward money sang makatudlo agod nga madakpan ang suspect sa pagpatay sa tigulang mga KK5 dira sa may distrito sang Lapas nga muni si Jerry Lima oh. Taga Banwan isa sa mga busaw ganin sa barangay man basta mga lima ni daw sa barangay Burias blani mo Banwa sa Lambunaw daw da halos kalabanan mga apelido nga lima daw dra naga star sa mga taga Lambunaw daw 500,000 daw tumataging ting media milyon eh. Check na to ng report yung informasyon naging kanakay ka K5 Kim Kaloyo.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
2: Gusto mag-live.
19: Madamo sa ano?
2: Madamo sa gusto mag-live sa pilakadlo.
19: Kay para?
2: Pangitaon si Jerry.
19: Kung sabagay, tuon man, no? Ang 500,000 ni kung mga ara ka sa, kung sa ara ka sa gobyerno, mga salary grade 16 lang guro na, o salary grade 17, mga, hindi ka ni Club Otto.
3: Salary grade 33 nata, or 33 plus. Usually, ang salary grade 16 kaki 5 June do mga i-check naton double check naton.
19: Ang salary grade 16 daw gamay-gamay din mga ara sa mga 20 mil blaw kaya 16 mil mga dira-dira lang namong. Ang salary grade 33
3: salary grade 16 mga around kun ga obra kaya sa gobyerno mga around 52,000
19: 52 mil ang bulan
3: 52 to 56,000.
19: Oh, te sa sulod sa isa ka tuig mo amo na eh.
3: Do mga pulo ka bulan
19: na. Na, hindi ba? Oh, buchilingon sa 1 year, may ara ka nga mga 500,000 sobra.
3: Oh.
19: Oh, to buchilingon for 1 year na nasa?
3: Yes.
19: Kung kwan ka, kung salary grade 16 ka?
3: Yes.
19: Oh, so kung salary grade 16 ka, mga isak tuig muna na yung kwan nga patay-patay na balik-balik. Ariya siya niya kadlaw. Ay, ba'n rin 1,000 ka na ho?
2: Ah, bali ka na, Jer. Diin ka na, Jer. May tisay ko di, Jer.
19: Ako yung hindi panawagan ko sa, gusto mo, tunga ta. O hindi ba?
2: Oo.
19: Surrender sa akon ka surrender. Pagkatapos, pagkuha ko na sa 500,000, tunga ta, 250 mo, 250 akon.
2: Good line up lang, masibalikan niya kaliwan.
19: Ha?
2: Masibalikan niya kaliwan.
19: Paano, pagbalik na kayo na priso na sa...
2: Basta ulihi, duwa. Basta balikan niya ka sa ulihi.
19: Ah, muna sa ulihi? Nga, magkagwa pa na sa ako. Murder na kaso yan, o. Lalabot nga murder na. Kwan pa, nang rabiri pa na, o. Rabiri with murder na, o. O, hindi ba?
2: O, oh, tayo around mga 60,000.
19: Oh, heinous crime na. Ay, so, sa
2: te. O, tayo kung madakpan siya ganyan, kung mapadakop siya ganyan, buhi kipal doon, eh.
19: Hindi, mapadakop. Hambal ko gani sa iya, gusto mo, kundi may 500,000 ng pamilya yung pagwa. 250 mo, 250 akon, o hindi gani pwede man, 50 mil na lang ako na 450 mo.
2: Oh, guaranteed wala sa may makusi siya.
19: Ha?
2: Guaranteed wala sa may
19: guaranteed wala sa may makusi si mo, ako bala si mo. Ate, ano si mo, Pabs? Si Pablo nin, di ba?
2: Oh,
19: ano si mo? Total, kilalahay man ta sa nguna man. Basta na doon ko yung tsura, yun ko na ka-familiar mong. Basta daw, nakita ko yun sa mong, sa personal mong. Kali nila ko ka-dumdum, gate kung paano, bla? K-5 Kim?
2: Amo kay good ka K-5 John. Ate, actually, nag-last time, no, nakakadto ka tani sa balay sang iya yung bata man ka K-5 John, oh. Adoptive son niya, dari sa area sang Haro.
19: Mm.
2: Kagati may mga nagagwa ka information, di ginpagwa dabla sang polis, kamayara sang 50 mil pesos nga reward money, ti ambal dari sang pamilya, o sa mga kabataan, nga balya di tinaghalin ng information, nga balya ariho, amon ni siya ang insaktong halin mismo sa amon.
19: Oh.
2: Tunga sa milyon ang ihatag nga reward money, K-5 John kay bululigan nila no nga mag pamilya ka K-5 John no kay ti walos ba hindi sila mahimuos even up until this time,
19: yes.
2: Nga tubtob nga yara sa gwa o kun hilway sa gihapon wala ining suspeksado ka K-5 John
19: no ti oe kag kapin pa inang siyempre ang tigulang makita nila nga ti why sa inog bato kag ti siyempre palangga nila yung tigulang mo.
2: Yes, kid. Kag so, ti sa una na gani gina-updan gid-dara-dira o galing kay ti nakapangita sang timbang o galing ti sa amun itong adlaw sang May 24 na day off timingan man yung day off Domingo no sang timbang kag na timingan man sang resuspetsado nga wala agad balaya sang upo during that time ang ini nga biktima ka K5 John. Yari bala no pamatian na ton ang exclusive interview naton sa himata dari isang biktima may kaamtanan sa reward money no gina-encourage pa diri ang publiko nga kun makita nyo diri kay scene silapta naman niya sa social media ang litrato ni Pablo base it's either nga makalabay sa ilang lugar base may mga amigo siya da or with the amount kay 5 John ang magani nila bisan grupo ya kuno base blama sulod man siya sako mo
19: oh
2: balis karon siya kag itudlo man siya gihapon sa tungo-tungo sa pagkakiranglan sa kwarta kay Pab John.
19: May init na ng kwarta mo. Kita mo siya ganin, namatay siya ganin, stigulang bangun lang sa kwarta.
2: Yari pamatian naton ang exclusive interview sa himata sa ining tigulang ginpatay ni Pablo.
4: Sa amuna sa ginatawag na reward. Na reward. No, pero sa buong ihambal ko na kung sa mga tao na ara sa palibot niya ang tao na base pa man lang mabuligan niyo ang pamilya namon. Ang reward na ihatag namon sa tao na makatudlo o makahatag impormasyon sang whereabouts niya bala is 500,000. 500,000. Hindi ni parte sa kwarta, kundi ang gusto lang namon hustisya. Na para maka utuas man sa ginatawag na Balatiago namon tanan. Sa imo Pablo o Jerry, kung gusto mo itawag to sa imo, liwat. Tani, magsungka ka na lang. Mabudlay magsagi panago kaysa uli madakpan gaman gyapon. Amo lang na ang mambal ko, haling na sa pamilya. Ang gina-offer namon o ang reward namon. Ina, mabato nyo gid na, coordinate ka mo sa PNP, kinabala naman na sa PNP. Na, amo na, 500,000 ang reward money na mabaton kung sino man makatudlo.
2: Pero saan ka mo maka-file?
19: Okay.
2: Nabatiano si...
19: Oh, so ara, confirm ha?
2: Yes, confirm. Nga ito nga sa milyon, 500,000 pesos. Basta matudlo mo, madakpan, kag mapasakaan sang kaso.
19: Mm. So ara, halin mismo sa miyembro sang pamilya.
2: Pamilya, yes.
19: So family member to, ang interview na ito, ginatago na ito ng ngalan kay Chura.
2: Aluyag yaman for privacy kay K5 Jones.
19: Yes, no? Kag kapin pati, siyempre ara, pasagwa nga daan yung suspect. Mm. Karon kon na makita na karon itsura ay karon mambal siya nga ikaw gali ha ari mo ay hindi bla
2: oh mambala agin patungan so, mo kung sang tunga sa milyon
19: yes oh so delikado pa na Japan kay ara pa sa sagwa mong so amo na kun nga ang kita gin pakita na to gin pabati na to ng audio sang pamilya sang biktima nga tigulang. Pero why namon ipakita ang itsura gid bisan gatalikod lang daw o kun bisan landong ya lang no.
2: Ay hindi man siya abi magpa-video kay Kevin John
19: despite. So wala kami sa may gipakita di bisan video lang, importante may audio.
2: Nagina-respetar na to yes, na. Kay na nagsaka man siya dire personal ka kay 5 June kay ti nag-reach out sila actually kahapon no galing kay ti sa page na to nagani kay day off uli na natulo pang dan.
19: Okay.
2: That is why nga ti nagkanto siya dire personal kay last time ako to yan nagkanto ligad sa iya mo galing kay wala kami ka exchange contact. Hindi man sila actually magatag.
19: Wait ka mo nga abtanay.
2: Oh, hindi magabtanay ka kay Fajona. So, confirm nga ti ato nga sa milyon, no? Bulig nyo man na para sa pamilya, sang biktima, kag makabulig mo na sa inyo financially. Maganid rin sang mga ga-comment. Kaya dito, yan mo na makaimpas na ni sa tanan kung kautangan. Pakita, bisa ko. Kaway, pakita, Bejer.
19: Imoon nyo mo nag-impas kautang nyo si Jerry, ha? Tungol sa inyo ay.
2: Nag-comment pa. Mariya, may tisay-tisay.
19: Ko demo. ilaon nyo sang uyab si Jire, abi nyo maila nyo pa na. Na maila bisan na chicks boy na pro, hindi nyo na maila subong.
2: Balgin kanin nila blang nga wa is si Matsing.
19: Oh. Pero naisahan din.
2: Promo na, tiyas sa sanu mo na, binga maubos tong kwartang naging dalaya kay Padron. Probably
19: to?
2: Wala na sa iya personality.
19: Sa lugar niya tabo ito, sa nagbigay niya Domingo, pecha
2: 24? Mayo, 24, tisubong, ano na, 21, pito kadlaw. One week.
19: One week na? Ah, tipi lagi naman, kada adlaw, pamahaw, panyaga, panyapo, nabitag sa klibo, no? Kapin pa kay Gapanago siya. Siyempre, nag-arkila pa na mga boarding house na malaban.
2: Oh.
19: Arkila na ilistaran. Kung why nag-arkila na ilistaran, lalo sa mga star sa kwan, sa Katunggan, ibuntog sa manog na, mayo kuma. Ay, nipla?
2: Diba si, basi kasoksok na niya sa wig. So.
19: Sino ma, bisa magsoksok pa sa sangwig, mas mahapos sa gani identify. Ang tao nga nagakwang nga naga ano ganin nagapakunukuno hapos kay pag-identify eh. Oh mas maayo pag ani nga kwan nga pare amon gyapon purma mo
2: umbre hindi ko to pareho lang kami to amox
19: nga amo na
2: yang balon
19: kapin pa ginapangita sa subong alabalaban kapin pa gid amo interesado subong nga makun mo medyo milyon eh adip ni ay so muna kun ako kay Jerry ngita sa sangka kumplot siya nga ang tao. Kumploto niya ang tao, balon niya nga the parts, total may reward to, medya milyon to. eh, kita na lang abi, ikaw to kadto. Tapos ang balon mo, itudlo mo ko di. Tapos pagkwa mo sa kwarta, nga madakpan ako, ihatag mo sa, kuan na, sa ako ng tunga ha, o ko ng pilada ha, kay para nga may grastuhon ko sa sulod prisuhan to. Balay mga priso sa mong, hindi ba?
2: Nangagi siya priso.
19: Galing kay kung ikuan sabi no, eh, ano ganit panawag sinanmang, ano ganit ng double cross, i-double cross sabi sa isa. Mapriso ka naman lang, ihatag ko pa si Imo man. Ay, grabe, no? Anyway, hindi man eh ang ambal sa pamilya, hindi man eh nagkakahulugan sa kwarta.
2: Oo, oh, ambal.
19: Ang gusto nila yung makabaton sa ngustisya ang kamatayon sa tigulang.
2: Di probably, diba si itong inadamgo man na nila? Yes, kung no? Nadawadlaw ba na ga-flashback ba na sa Imo paminsaron?
19: O kagapin pa, wara, may video nga daan, no?
2: O kagnakitaan mismo ang pagpatay sa CCTV kay Five John.
19: May arang daan nga CCTV footage mo kung paano sa ginkuga, paano sa ginyudyod.
2: Ginlasak-lasak.
19: Ginlasak-lasak. Nakita na may ara na nga CCTV footage nga muna galing. Di sensitive katama na nga klase sang content. Why namon ginapagwa sa kwan sa social media. Ang ginapagwa namon ang iya lang nga pag-in kag pag-out no. Sa pirtahan sa gate mismo kag makitang tigulang nga nagalakat-lakat pa pagpasulod si iya no.
2: Oh, sana ka pamati kay Pab John basi pwede mo na ma-describe ang itsura ni Jerjer basi wala sila bla social media.
19: Ayo no.
2: Wala sila Facebook. Diko ni kawa bi mag-describe na sa iya.
19: Ano ni ma-describe ning itsura si ni man? Dakwa na daw blay. Oga. Hindi ah. Seriously speaking, ang itsura ni ang height niya ng mga 5 ano ni ma? 5'6".
2: Ito mga dira-dira, guro, ay mga around 5'5". Usually, the average height daw sa mga lalaki, 5'5",
19: 5'6". Mga 6-footer na yan, mga basketball players na namong, no? Kwan siya, mga 5'6", to 5'7", ang height niya. Tapos, medium belt, no? Buti nun ang lawas niya.
2: Sulo-saktuhan lang.
19: Sulo-saktuhan lang, no? Medium belt. Tapos, ang itsura niya, ano nang pag-describe sa itsura ni man?
2: Halina na isa kilay, estas mata.
19: Ang kilay niya daw kinudlit. Ilong niya, hindi man ni daw kinimpit. Kida, ano mga mon, medyo kulukat.
2: Lumay, ano ba? May mga ano man na, nami man ilong niya.
19: Medyo mataas-taas man gawa, pero hindi masyado kakurapa. Pero sako ni.
2: Pariyo sato.
19: Pero sato niya duwagli. Tapos, di ko magpatubo ni sa bigote, kaburangos, di hindi ni masyado makilala masyado. Galing kayong picture, yan din nga daan, hindi pa niya burang-muson mo. Ah, nakakuan pa siya, nakabalbas, nakapangmalbas. Ang yang aguyado, medyo roligwison. Tapos, di, muna eh, ang itsura ya, mataya abi. Ano description sa matay ni man, hindi man ni, kuan, hindi man ni bukaw, hindi man incheck. Loin tsaktuhan na nga mata, no? Mata sang Pilipino, ganang pure. Kagang iya nga complexion is brown complexion, hindi sa maputi, hindi man sa maitom. Brown complexion.
2: Na-nami, pag yun niyo brown, G5, yun, ipang print mo ba na churaya, kang pamutang sa mga puste, no?
19: Oo.
2: Laptahon mo ba na, no? Kay iti, basi iban, mga tigulang, wala sa social
19: media. Dapat
2: sini,
19: mapasakaan sa anay kaso.
2: Oh,
19: para pag wasi for... mapasaka ang kaso, mapapanawag ang waranto ba rin?
2: Yes.
19: Kapag print out sa iyang itsura, kay imutang
2: amo man ang plano, amo man ang plano, sa ano, no? Sa pamilya, kay, ati since nga nag-atawag na, no? Nag-close naman niya ang hot pursuit operation sa kapulisan. Alos, lima man sila kadlaw nga nagpulupangita, ah. Kadto sila sa Capiz, libot sila sa area sa Leganes. Ti, do, wala agad niya makitaan. Ang baga din nila bang, do, grabe, magpanago. Gani si Pablo ba? Na base isahan
19: may,
2: niya pa.
19: Base sikrito lang, may mga grupo man siya, mga amigo man sa guro eh. Mm. Kaya siyempre mahilig siya sa mga ilimnan mo.
2: Yes.
19: Kaya kung mga mahilig ka sa mga ilimnan, siyempre damo ka man ang grupo, damo ka man ang mga amigo, nga mga makilala eh. Ati kapin pa kayo may kwarta siya, ti siling at sige parta, Drake lang anay. Ti amula na galing ang pinakanami si ni Dre, kay may reward money. Ang reward money ng 500,000 or media million, isa ini sa mga makahatag attraction no, sa mga tao na ginapanaguan niya.
2: Amugid, no?
19: Hindi kay...
2: kag wala assurance kon...
19: Yes.
2: Oh, basi tawag na, basi patyon magkamuna kung ano na magsulod sa paminsaron niya. Mm. Kung ikaw, Abi, for example, no, makitaan mo na ako naga-cellphone-cellphone pa rin siya, makitaan niya sa social media, tawag na, no, gap-running ka na lang kumbaga.
19: Oh,
2: yeah. Arap lang, no, matyagan mo, dumay gahutik. Kung matyagan mo, dug na traidor ka.
19: Oh, yeah.
2: O kung matyagan mo, anytime, pwede ka balis ka ron, kay five John mo. O ti basi wala ka kabalo, ti may armas ti siyang adaan mo. Mm. As per information, ti duha ni kabilog ang posilya binakadra man sa area sa ngaro.
19: Mm.
2: O kag ti most of the time, gina bit-bit yagid. Kag ti since nga, as per information, nga dala yagid ang posilya ni Kipab John.
19: Mm, kadalakat yan eh, patay bulo balikid yan eh, kibasi mga sunod si Yabla.
2: Mm.
19: O, laban-laban na muna. No? So, makita, maka, laban-laban, way ni gagwa-gwa subong, way ni sa galagaw-lagaw subong. Balaban aral, nasa sa sunod sang balay nga sa diin dira siya nagapanago subong
2: may nasugo-sugo lang siya tir bakli ko tir na isang amoy may
19: laban-laban
2: bayran-bayran niya lang
19: kag kapin pa amo ning katabo no sa aton nga mga kauturan dira bala sa inyo nga lugar pag may makita ka mudra nga pangayaw bla nga lain siya nga tao nang hindi siya kilala bla kay five ba Kim maduda na kamo eh si sao niyo daw niya lang tawo niyo kun sino na siya nga ngara na sada nga baguhan na sa hindi bla para nga ma-identify niyo kag parambalaan nyo kung siya gidman. Kay ti halos kalabanan ng mga tao sa palibot sa ilang mga katupad balay nila na magluwas ilang kung subdivision ang ginapangayon, ang ginapanaguan niya. Kay ti wala pa kialam dahi ang mga tao gilistar. Pero kung mga tupad balay mo, abe, kasilingan mo, tinuparay sila da, kilalahay man na sila tanan mo. Di ko may pangayaw karon da, nga nakita sila nga daw bagong itsura, di kung di-identify nyo, ibaloon nyo kay base kung siya na. At least makareport ka mo sa police na ton. K5 Kim?
2: Amogid kay K5 John. No? Kag tiyang amo din nga mga sahi isang tao ka nang langit atagan sang leksyon sa preso. Ano ka din kay nanotisyanan na natin kay 5 June. No? Nga damo sa mga anay preso. Nga, despite to guys sila sa presohan, wala ba sa pagbago o kung pagbago or changes kumbaga sa ila pinamatasan.
19: Gadugang panibaris na si Ibanda. Oh, labi na kayo mga drugista. Gadugang pagibaris nila kung halin sila sa presohan. Anyway, may ara man iban yang halina sa presuhan nga
2: nagabalik
19: man. Gabag-ugid.
2: Kay may mga program sila just like for example, ga eskwela o iban pagidara pero ate kabay pa nga matagan sa hustisya ang kamatayon sang ining biktima kay iti since nga makaluluoy gid no kag wala sang bato ka kay 5 June no ti sa suspect nga panawagan sang tanan no nga mag-surrender siya kun for example pay information dira mga pumuruyo pwede man no nga mag labot sa information sa mga municipal police stations nila o kung sa mga i-check natin, liwat na lawago natin baliwat kaki 5 John ang hotline no sa Iloilo City Police Office. Kaya basi bala ang iban makatawag bala right away kaki 5 June. No? Kag, mas namin ini, kung for example, ang mga hotline subong bala active, basi bala pag atawag to sa concerned citizen. Tawag na RC Jerry, ugaling kay hindi makasabat kasi pagsabat na pag entertain niya wala na bala ka kay 5 John. Pero ari no ang hotline sa ICPO 0908 0908 377 0194, again 0908 377 0194. Kung may telepono naman ka modera, pwede pinaagi sa 335-0299. Again, 335-0299. Mangindako gina nga bulig sa pamilya sa nga biktima.
19: Okay.
2: Iri nga balita ang nadulong sa inyo sa kaaluan sa G3 Bio. Agud maproteksyonan ang lawas batok sa trangkaso ubo kag sipon, especially subong no nga nag-start na nga nagaulan-ulan ang mga K5 hatagan gid no sang proteksyon ang inyong lawas agud nung hindi ka modera magmenasakit. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
19: Salamat kid na batian mga K5 follow-up report nagikan kay K5 Kim Caluyo sa paghatag na sang reward money no sang pamilya mismo sang biktima nga tigulang dira sa may distrito sang La Paz. Medya milyon ni mga K5 ang ginpagwa nga kwan nga pundo kon reward money. para sa makatudlo sa suspect nga si Jerry Lima alias Pablo. Ah, para nga makuan, madakpan, kag, para makaangko na sa ustisya ang kamatayon sa tigulang mga kakayfay. Ang mga balita nga inyo nabatian, ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kaaluan sa klinika Distribio, the antiviral and antibacterial specialist. Aga, ulan-ulan, subong, grabe dingge. That's why sa aton nga mga pinalangga, nga mga tagparamati sa aton makauturan, paimna nyo na kabataan yung adaan sa Distribio. Ah, ang Distribio, isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3, nga pari may maayong natural antimicrobial properties, sila binigid batok sa mga viruses, kariyo sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa Distribio, ang ganahin mo sa atong ngalawas into monoglycerides kaysa na din natawag na ito nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Distribio nga na-consider nga isa sa pinaka-epektibo mga ka-K5 nga kaga pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami ini sa Distribio ang pinagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K no sa ato sining lawas. Sa aton nga lawas ang vitamin K isa ini ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pag-usar ko na dengue ka. Ginapanami mas ang Distribio pinagi sa ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Ganun ang panginahulat naton nung kita sa klinika Distribio the superfood supplement para lay kita sa balatian kay kita sa mga mga viral and bacterial infections labi na gid mga ka-K5 ang mga sipon lanat ubotrang kaso kag subuman ang mga viruses ilabi na gid ang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika Distribio. Alas 8:37.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
22: D3Bio! Ang D3Bio!
23: Yung may PCO!
22: Ang PCO!
23: Yung may D3!
22: Mabagats, mga butika.
24: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX

0: pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabe ni Pekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
4: Puro ka kong katol,
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman Roman.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
2: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
10: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon nakalabor kita sa 43 minutes after 8 o'clock in the evening. Mga ka-K5. English po kining to. Sa ato sini nga pagpangalaga this time, check na naton ang mga follow-up report na gikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kay kang tanan sa sining pagpasirado sang porsyon sang dalan sang Sunset Boulevard. Kabay pa nga ma-open na da sa palabuton nga July. Sino ganito aton nga dalagan para sa Buludigan July 5 no? O kabay pa ha? Na ma-open na da sa July 5 ba? Madalagan bla kami da. Iraduhan nyo tinyo dyan. Sa taga DPWS, mayari nyo na ng tag-iha na, oh! Para nga ma-open na da, kay madagan nga daan ng taga K5 da. Pag ang mga nagkalalain nga mga sektor nga maupod para sa ato, sining dalagan para sa Buludigan, oh! Sa palaboton nga July 5 ang anniversary mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo. Yan lang, nakabukas na lang kay masirado pa na paano kami nakadalagan na lang mo na muna nga kwan nga ano gani na inang track and field nga daw para sa hardols ang ginasirabla to ano yun muna lumpat-lumpatan na muna da. Pero check na nato na mga detalye kag mga follow-up report na gikan kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron sa kampyon nga report, standby.
8: K5 News FM kampyon report.
11: K5 zone ngayon dayunan pasirado kag ginabawi sa tagiya ang kabahin nga kalsada sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sa barangay Kagpang Uton, Iloilo, kag inainis ang aga Mayo 31.

0: tungod sa nika K5 zone paralisado kag hindi di maagyan sa mga sarakyan ang inbound kag outbound lanes sa mga kalsada nga nagtuga sa nga dako nga huol sa mga motorista. Inang paninugan o kun ini ang paninugan kag protesta sa property owner nga si Roel Amara batok sa Department of Public Works and Highways o kunang DPWH Region 6. Ini patapos kag K5 zone nga napasawan ang ahensya sa pagbayad sang balor nga 28 million pesos para sa 4,400 square meters nga portion sa iyang aduta nga ginagyan sa mga kalsada. Suno sa tagiya kag K5 June sang tuig 2022 pa sang nagpasugot siya nga sugudan sang DPWH ang construction kag paagyon ang Sunset Boulevard sa iya propiedad bisan wala pa sang pondo. Agod lang nga hindi ma-delay ang proyekto sang gobyerno. Nagkasugot ang magtimbang bahin ni kag K5 June nga dapat mabayaran ang 28 million pesos nga balor sang duta antes magtakop ang Disyembre 31, 2025 apang naglipas na lang ang deadline kag nagsulod na lang ang tuig 2026. Wala gihapon siyang may nag-abot ka cheque o kung bayad si Amara halin sa DPWH. Agod ka K5 zone nga maghatag pagid sa konsiderasyon, nag-issue si Amara sa dugang nga 60 days nga ligwat o kung ligway o kung extension halin sa Marso 3 sang nagligad yung mga binulan apang tub-tub subong poros gihapon promisa ang nakuha sa tagiya. Bisan pa nga nagpahayag na si Assistant Regional Director Engineer Ricardo Gutierrez nga bayara na kuno sang natigana nga pondo ang ahensya. Wala naman sila yung mapaathag kung saan o gidbala ihatag ang aktual nga bayad. Ginpahayag ni Amara nga na aathagan man siya, no? Nga kung nag-aathag man siya, nga tik, kung nakinsindi man, nga dako nga uhol nga madalas ni sa publiko kag sa mga motorista ang pagpasarado sang porsyon sang dalan sang ato nya ginbisita ni K5 zone sang hapon-hapon ang lugar ti may barikada sa gyapon ang dalan sa inbound kag outbound nga mga lanes pero ti dugin buksa ni magtimba nga kilid nga porsyon sang dalan kag mahimo na ka K5 zone nga makalabay ang mga sarakyan. Maging deploy man ni ka K5 zone nga mga kapulisan agod nga magbantay diri. Kaginatingwaan taman ka K5 zone nga makwaan sang paathag, pahayag ang natungdan sang DPWH Region 6. Kagini nga balita na doon ang ginsang kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Interview hagid niyo ang regional director sang DPWH kay para mabalanta kung nung ilang reaksyon da. Di na pwede nga makuhan pa na da, masiraduhan. Dapat ginasikaso na nila nga daan ina dira. Daw halos pila ka bilyon-bilyon pinangawat yung mga bilik sa ngilik yung kwarta halin sa kaban sa gobyerno. Di ka mo kabayad siyang para sa tawo. Nga para niya sa ila, kagila niya propiedad. Sinyo ba? Mga kaka-K5. Sa ato sila nga pagpangalab. Buwas kay may mga follow-up kita kay Manti may opisina. Buwas. Nga pasabat ang opisina sang DPWH. Angot sa sini nga reklamo sang tag-iya sang duta. Nga wala pa sa'yo mabayaran ako mo 2022 pa to. Isubong 22, 23, 24, 25, 26. Yung dapu gabili sila. Apat na katuig. Mga kaka-K5 nga waya mapuslan sa tao ang iyang duta da. Kay gingamit niya sa gobyerno. Tapos way pia katilaw sa inugbayada. Amakon mo apat na katuig. Kung ginbutang yun sa bangko iyang kwarta mga kaka-K5 nang saka is na siguro base kung pila na makamilyon. Tapusan naton nga balita ka informasyon mga kaka-K5, check naton ang duga nga mga balita ka informasyon. Bay kang tana sa sining kuano ining 60,000 60,000 ka mga kuano ka mga 60,000 mga kaka-K5 ka mga driver sa bilog Region 6 ang nakabaton sang benepisyo halin sa kuano K500 halin sa inang DSWD sa bilog nga Western Visayas ang tag 5,000 pesos nga cash relief assistance ikan sa DSWD Region 6. Kaya check na to na nga kagiban pa nga mga balita informasyon ining may kang tanan naman mga ka-K5 sa sining sudasod nga mga stabbing isining nga nagluntad sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Iloilo. Check na to ng duga nga mga detalye sa mga balita so kita kay ka-K5 Jenny Kaoyun.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
3: K5 June nagdabot sa 65,983 ka mga drivers sa Western Visayas ang nakabaton sa cash relief assistance from CRA nga balor 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sa data nga 65,000 the K5 June, 54,989 dira ang tricycle drivers, 6,381 naman ang duty drivers, kag 4,630 naman ang mga taxi drivers kag TNVS drivers sa may bugos nga rehiyon. Sa kabugusan, mayara sang 329,915 ang pondong gin-release sa DSWD ka K5 June para sining cash relief assistance. To those sa K5 June, no, ng mga drivers naton nga wala naka-claim sa ila designated schedule ka K5 June, ang DSWD ang nagpasalig nga magapatigayon sa sila sang special payout the K5 June agud hatagan kay gawinan nga ma-claim sa mga drivers ang ilang cash relief assistance sa palabantay lang ka K5 June sang schedule because na gina-finalize pa sang DSWD. Ini cash relief assistance sa K5 June, ini ang assistance sang DSWD para sa sektor sang transportation sa K5 June sa bugos ng Pilipinas na labing apektado sa umalin nga nagtaas ang presyo sang petrolyo dala sang krisis sa Middle East sa K5 June dali sa Western Visayas sang bulan sang tinaliktan lamang K5 June na semana natapos ang ilang releasing sining cash relief assistance. And on the other hand naman niya K5 June, masaylo kita sa police reports no ang duha ka separadong insidente ang natabo sa Banua San Duanias sa tinaliktan nga Biyernes Mayo 29. Una ang isa ka barangay kagawad ka K5 June ginbuno sang isa ka hubog matapos nga ginsaway sini sa barangay Gay Buktungan Duanya sa K5 June. Ginkilala ang kagawad kay kagawad Edmar Condonar Hetolie kag ang suspect naman ang ginkilala kay alias Makma kag residente sang barangay Madarag Lampunawa Iloilo. Sa pagpangusisa ka K5 June sang Duanyas Municipal Police Station nga ang insidente natabo ini pasado alas 9 sang gabi sa diin nagaroving ang si kagawad Edmar opod si barangay barangay Captain Danny Pedregosa kag isa ka tanod ka K5 June na sumalang ni nila si alias Makmak na nakita nila ka K5 June no, nga may bit-bit ini nga kutsilyo. So ginpamangkot sa mga natungdan na K5 June kung nga ang disoras na sa kagabihon may dala siya sa kutsilyo ka K5 June at ang instead nga magsabat bala ka K5 June do git siguro na kay since nakainom-inom ang suspect ginbuno sa ni ka K5 June ang kagawad kag nakagom ini sang pila sa tiyan kag gindala naman niya ka K5 June sa hospital. Based sa investigation ka K5 June sang aton nga kapulisan sang Duanias Municipal Police Station ini suspect nga si alias Makmak gikan ini ka K5 June sa Ilimnan ko pod man ang iya abyan dira sa may barangay Buktongan kag papuli na sa barangay Madarag Lambunaw. Ang Madarag Lambunaw ko K5 June kag barangay Buktongan Duanias tapitanay nang sila kay Dumbaga ining Buktongan boundary ni ka K5 June sang Duanias kag next na nga barangay ining barangay Madarag Lambunaw. Since nga waay man ni ka K5 June sang komisyon no, kung abi pagbinais bais antes ini maghalin sa Ilimnan ang ginalanta ko K5 June lang gid nga kumbaga nga motibo sang pagpangbuno sining biktima because tanggit ni K5 June naging saway siya sang abi kagawad na kainom-inom since nga may isa ila barangay sa pagpangusisa sang pulis kapilala ni siya ka K5 June gin blatter kag gin report sa barangay apang since nga ginseta lang amuna ka K5 June nga wala pa na preso tub-tub sa karon. And with that, K5 June, after natabuong insidente, gilayon man ni nakapalagyo si alias Makmak kag sa karon nagapatigayo na sang hot pursuit operation ang kapulisan. Tagyara naman sa Pototon Hospital ang biktima para sa nagkaigo nga pagbulong. On the same date naman niya K5 June, pasado alas sa 11 sang gabi, ang isa naman niya kalalaki sa barangay Bita Duanias ang ginap tiro ka K5 June sang iupod man sa ilim na na sa pagpungsisa sa Duanes Police Station ang biktima ang ginkilala kay alias Ricardo residente sa Barangay Pita kag suspect naman ang ginkilala kay alias Ernella. Upo ni sila kay Kefab June nga nagainom-inom. Actually, mag-abiyan ni sila kay Kefab June. Pero siguro kang dalas ang kahulugbon kag sa pa-investigasyon sa kapulisan, may daani nga helikotanon ang duha. Eh, siguro may dala kay Kefab June nga armas tutang ang suspect. Wala man sila sa bikumusyon na tabo kay Kefab June. No? Wala man na establish kung ano ginang inumpisahan. Gulpi lang kay Kefab June gintiro sa suspect na si alias Ernel ang piktima. Naiguni sa chan kay Kefab June kag amuni ang gintunaan sang iyang kamatayon kay Kefab June because na death on arrival gid ang biktima sang gindala sa Pasig City Hospital. Ang suspect na si alias Ernel gilayon man kay Kefab June nga nadakpan kag sa karon nakahunong na sa Duanes Police Station.
2: Okay.
3: Sige kay Kefab June, ini nga balita ang gadulon sa inyo sa DTX Kafemix. Nakakapikan na ng Kaditox Kepa Report na gikan sa Lili City inis kay K5 at Jenny Kauyunan para sa kampi na balita sa Dibisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report!
2: Ang mga balita ng inyong batanang builog mga inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na kag nagka-detox ka pa. At sa buman, mga ka-K5, ginadulong man sa inyo sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men. May maka kag Klavu Waska, ang regabulig sa paghatag sa extra energy sa lawas sa mga sabi na sa mga kalalakinhan kag nagapanami sang blood circulation rason nga layo kita sa hypertensive o kon hypertension or ginatawag naton nga stroke mga ka K5 no balatian no? Sa ato sininga atuturan no bangod kay nami ang ato sininga blood circulation. So inom kita sang klinika DTX coffee mix kay nagakape ka na detox ka pa kag sang extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan nga nagamatamat na luya ang lawas. Wai kita chimpo di sa ato siling pagpangalagad sa ngalan sa birong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gani carrots.
7: Oh, hindi lang carrots mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Mas na.
4: Ano tayong consider man?
1: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano palang katabo kun magkaon ikaw. Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pagistoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kun ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iban, no?
8: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
11: 470.
10: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at
10: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
10: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
10: Carrots da.
8: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Mm-hmm.
12: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
10: Sir Boy.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agot putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Hmm? Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
13: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
14: Ha? Anong sekreto niya?
15: Mahilig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy.
14: DC, ano?
15: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plug mo. Uy, 19 na.
14: Kampiyon ni
8: Magpitch. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
15: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
15: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: So, wow.
16: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
16: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
17: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
15: pala ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver aburido kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho pagid ng ilok.
14: Kung nagtaas ng crudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
15: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
15: So wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident. Confident.
12: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
14: Mangapi na ta.
12: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
12: Natural sugar.
8: Natural sugar.
14: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag ipugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa'y may bulletproof coffee ka na.
12: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
8: Iba na yung pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
15: Thank you sa support, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ha?
14: Correct.
15: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
8: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
8: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
8: The work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
14: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
14: covering.
8: Dapat may cover para di ano,
12: hindi maglakta,
8: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
12: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
8: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
18: Dementia.
8: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
18: Kampyon.
12: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
18: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
19: D3 bio with Physio.
20: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 bio.
21: Ang D3 bio.
19: You might Physio.
21: Ang Physio.
19: You might D3.
21: Mga butika.
19: D3 bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, so
19: gid ka malipaton. Gitry na mo pa tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patakas mga
22: butik. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
15: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
23: Kalma lang.
15: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
23: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
15: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
8: May ara kang ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: the best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusang diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: aramis mo.
7: DTX 500
9: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
9: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
9: Grabe.
10: Depende na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
9: uh-huh.
10: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas,
9: mm.
10: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C. Mm-hmm.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Ganagapanupo.
7: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalwikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galit ka?
10: Galit na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
9: So,
11: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
9: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
9: Mm.
11: DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
10: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Aha.
10: Juices
12: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ako bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
9: Ay,
10: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang Detex 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahang sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
0: K5
10: News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
12: K5 News FM.

You're looking to your favorite radio station, the number one K5 News FM. May 31, 2026, mga K5 Sunday edition sa ating programa subong. Grabe! May 31, katapusan nga adlaw sang Mayo. Kagbuwas, magasulod na kita sa June 1, 2026. Now excited na blang tanan-tanan sa aton nga first day class. On first day class, hello gali kay Gian L. Almida. Hello ulit to Gihas, mayang gabi si mo. On first day class, mga ka-K5, dapat naka-ready kagid. Hindi mo gid pagkalipatan ng imo nga ilok. I-day of fresh mo na kay bisan ano kagwapo. Kagano kagwapa ko ng imo nga ilok, gapanimaho, bayabas. Ang imo nga classmate may tendency or may chance nga balon niya ka gwapo si mo bahoy ala klain at klain. Well, sa mga ka K5, hindi magka problema, hindi magkalipat, dapat mag-inom sa GTX Coffee Mix. Protektahi ang imo kaugalingon, kay kung hindi mo gusto magmasakit, protektahi gid ang imo ka kaugalingon. Sa mga viewers naton nga nagatutok subong sa K5 News of Film, sa mga friends naton da and the enemies nga nagatutok subong sa aton, ay kalain nagatutok niya pon, enjoy the program tonight. Wala kita guest subong mga K5, kaya ang guest ko subong nga guest si siya. Hindi siya kaabot kiti best in ulan 2026, nag-antiki siya tani. Hindi alang-alang. But anyway, okay, fay, wala problema. Kahit hindi mag-insend man di sa akon nga letter, nga maswabe pagid, kag makakuha pagid ka mo, siyang ginatawag naton nga mabaskog nga programa. Kong Domingo, hatawon ta. Dali lang, matulot ta, meow, anay si Macho Kulit. Para at least ba na mag-enjoy man ang aton nga mga friends sa subong nga tinion. Ang ginatang miyaw naton si Toto J. Hans Almida. And ayaw mati isubong sa aton. Good evening, Toto J. Hans, sa imo. Mga grabe ha. Mga gabi sa imo, Toto J. Hans. Mga hindi ko na may headphone ha. And sa mga friends man naton, dari sa may balabago. Yan nagpamati isubong sa aton. The Efren Albert K. Renren. Yan nagpamati isubong sa aton. Pa-shout out lang ko na Macho Kulit. Alright, salamat again. Happy birthday kay Win-Win. Win-Win, happy birthday sa imo, Win. Nagdumay ko ng mata sa una, gamay-gamay. Panisipong nako-nako. O, sa mga K5 naton, June 8, 2026. Gamay pa nga, hindi ka mo mag-absent sa first day class ninyo. Ang mga kabataan, sumong daan, matulog, alas 3 ang aga, ila klase, alas 7. Bao, sa alas 7 cassette recorder sila. Mabudlaig eh. Tamiyo taman si Rogelio. Ganagamati sa mong saton. Hello Rogelio, how are you Rogelio? Kag sa mga friends man naton diri sa Masbate. Ganagatutok sa K5. Ayang gabi sa imo. April kay April Falilimpa. Shout out sa Team Benedicto. 25U, tama ni? 25U. Basketball team. Ayang gabi sa imo. Mga taga-Benedicto, dahil may gabi sa inyo. Bal ni DJ Jans Emmanuel Alagban Almeda. Basta pagkalawig-lawig sa ngalan mo, no? Bakit ka pamangkot? Kaya nga, close ka mo ni Jans. Alam mo, talent ko na sa una. Alam mo ng talent ko nga hindi hambog. Mabuot, mapisan, hapos palapitan sa palaaboton nga eleksyon. Kami ako man, mga friends nato, yung mga barangay kapitan, yung mga uyaya. Mayang gabi sa inyo, dira ah. O, sa mga barangay kapitan nato, da, mayang gabi sa inyo. How are you? Sino naman ay han ang pilion nato, man? Lapit na eleksyon. Sadya-sadya naman ito, kadasig lang ako. Nagaplano mo ko gani magpadalagan sa amon na barangay sang
Tawag gani ah. Sang kapitan, galing iti. Waya. Pulo pa Hawaii si Machokolate. Maya pa din yung mga sa K5. Ma-enjoy na lang kita sa kabuhi na ito for almost 19 years sa radio. Madamo nga salamat sa inyong pagsuporta sa ining programa. Hello mga Lisa, mga friends man na ito, Andri sa Lapus. Ito siya Kataling Ban. Gamamati sila sa bong. Dira pagid sa may napitasan. Kag dira pagid sa may... ano rin lugar nyo da? Jacob? Sa? Alalasan. Kalipati ko na permi mo. Alalasan. Mayang gabi sa lumang family sa Katinglian. Mayang gabi gin sa inyo ah. Kaya Tatay Meme, happy birthday sa kay Linlen. Mayang gabi. April Isabel Falalimpa. Mayang gabi, see you on June 13, 2026. So, batayan nyo gali ah. Iconics PH, ag 1VXN, June 13 sa Robinson's Place, Iloilo. That's a grand recital of MK of Entertainment Philippines. Hello to Andrea Pinoza. Hello, mayang gabi sa imo. Hi. Mayang gabi ah. Paano kita anay? Pa-swabe-swabe lang kita. On Sunday, mga GK5, ano ba lang ang ginhatag sa imo mga talento sa Ginoo? I-practice yun. Kabalo ka naman subong sa aton nga pinag-on. May mga tao kung gusto hindi kaya na namian, wala siya na namian sa imo. May mga tao man nga bisan anong pakita mo nga maayo ka, malain ka man gyapon sa ilang panulukan. Panami pang tuslok ko ng kalimutaw nila. Amo ginaya mga ka-K5. Well, hello magalit kay Marjorie. Nga nagkapamati subong sa aton. Marjorie, how are you sa imo Marjorie? Kamusta? Kay Andrea Limosan. Good evening sa inyo. Andrea Limosan, good evening. Kay Vicar de los Reyes. Nga nagatutok man subong sa aton. Good evening man. Kasi mga friends na ito, Andrea. Mga Montenegro family. Nga nagatutok man sa aton si Vance. Si Praden. Mayang gabi sa imo, Praden. Kaya sa mga friends na ito, andri sa may Antique. Dira sa 88.7 sa Sara, mga ka-K5 kay Maninay Mani. Mayang gabi sa imo, Maninay Mani. Okay, Sir McCoy. Kabay pa nga okay na Sir McCoy. Ang imo pamatsal. Magiman ako medyo gatilutigulang kita. Mga kabataan sa mong yan, wala pa niya kabatsag sa mga sakit likod. Sakit, tudlok. Subong niya wala na. Tamyaw taman si Vensoy. Nakatutok man subong si Vensoy sa aton. Salamat. Kay Rostan, yung nagamati man subong sa aton. Kay Direk Ratch. And also the members. Ito na natin yung mga friends. Yung nagapamati subong sa aton. Hello to Alvin. Alvin, may gabi sa imo. Well, tonight mga ka-K5 ha. Isa naman ka letter ang basahon natin sa Sunday edition natin. Kagtanay, kabay pa makakuha kita sa isa ka ginatawag natin ng leksyon sa subong gabi. Ang title, ang ginikanan natin.

Isa naman ka istorya ang aton basahon sa subong gabi mga ka-K5. Sunday edition sa atong programa, special program. Kagabay pa nga makahatag ini sa aton sa isa naman ka istorya nga makainsindi ang aton kabataan. Mga chocolate, may isa ka Iloy nga aton lamang taguon sa ngalan nga si Maria. Kag isa kabata nga taguon taman sa ngalan nga si Jeno. Si Maria, mga chocolate, isa ka babae nga mapisan, mabinuligon, kag very caring. Gipadala ko ni sa imo mga chocolate akong nga letter kay gusto ko man ma-inspire ang iban nga single parent. May bana ako nga taguon ta lang sa ngalan nga si Ronnie. Nag-asawahay kami ni Ronnie more than 5 years. Kag wala ginhambal ni Ronnie sa akon mga chocolate nga may sakit sa gali sa kidney. Nagdugay kami sa akon nga bana, kagitagaan kami o ginbugayan kami sa isa ka bata nga amo na si Gino. Sa tuod lang, mga chocolate, isa ako ka PWD. Wala ako kamot, in short, kumpul.

0: Sa napataya nga akong bana machokolit, dito nagsugod ang kabudlay. Nga everyday nagapangunahuna ko kung paano ko buhion ang akon nga bata nga si Gino. Kabalo kabala machokolit, nga nagpanglaba ako sa iban nga mga balay. Biskan mabudlay sa akon bilang isa ka PWD, gintry ko gina nga akon nga best agud lang mabuhi ko si Gino. Machokolit, nag-abot sa tsempo nga tuma nagid kasakit sang akon nga ginabatsag. Kay daw ginadaog-daog na lang ako sang pamilya ni Gino kag ang pamilya ko. Ginambala na ko nila, machokolit, nga tani isang una, ginpangunahuna mo anay ang imo desisyon. Why ka tani nagsulod sa relasyon nga masakit to ng imo nga bana? Wala lang ako nagasabat, machokolit, biskan masakit sa akon tagipusoon. Ang ambal ko, may ginuuman. Machokolit, ginagwanta ko ang kakapoy. Pagpuli ko sa amon balay, nagatulo ang akon luha nga makita ko ang akon nga bata si Gino nga nagahibi. May mga oras nga hindi ko kakaon, ginauna ko ang akon bata. Pila man lang abi ang masweldo mo sa pagpanglaba. Kag hindi ko man kaya nga damo-damo ang akon linabhan. Iban nga mga taho sa amon palibot, wala nagapalaba sa akon machokolit. Natural, hindi ako makapanguso kundi ang akon lang tiil ang ginagamit ko sa pagpanglaba. Kasakit ki jabat sagon machokolit bilang isa kananay nga napatsan sang bana kag isa pa ako ka PWD. May mga oras nga ginapamangkot kung akon kaugalingon. Nga a Lord, ginhatag mo pa ini sa akon. Pero wala ako mahimo, machokolit, kundi magdangup gyapon sa Ginoo. Isa ka beses, machokolit, nag-edad na ang akon nga bata nga 3 years old. Nabuhi ko man siya. Pero natural ang amon balay nagatulo. Ang amon nga lababo guba kag ang amon pertahan. Nangita naman ako sang panday kag nabakal ako sang isa ka plywood. Ang ginbakal ko sa plywood, machokolit, 5 ko pa kaadlaw nga pagpangita. 450. Kasakit ba't sagon, ang importante, safety lang ang akon bata. Ang akon sitwasyon, machokolit, sa pagpanglaba. Inabit-bit ko man akon bata, ara sa akon likod. Samtang gakatulog siya, amuman ang akon pagpanglaba. Wala ko mahimo, machokolit, kundi obrahon ko ang obligasyon ko bilang isa ka nanay. Agod nga mapakaon ko ang akon nga bata, machokolit. Grabe nga sakripisyo ang akon. Wala man ako sang utod. Kaglayo ako sa akon pamilya. Ginagwanta ko gid, machokolit, ang challenge sa akon kabuhi. Pinauna ko lang ang gatas, diaper, at kung ano-ano pa na kinanglan sang akon bata. Kabalo ka, machokolit, nga nagtindog ako sa tubang sang espiyo. Naging pamangkot ko nga akon kaugalingon, Lord, nga gintagaan mo ako sang problema. Gaay ko bisayn kung kaya ko. After that, machokolit, naghigda na kami sang akon nga bata. Ginasamtang nga nagpikpik ko ang bata ko sa iyang abuli,
1: Para makatulog lang, nagatulo ang akong luha.
0: Wala ko iban sa ligan, machokolit, kundi ang Ginoo lang. Grabe ang akong discouragement sa akong kaugalingon. In short, machokolit, si Gino, ginpadako ko. For almost 10 years ang sakripisyo ko. Sang 10 years old na si Gino, medyo may buot-buot na gamay, kagin pamangkot niya ako. Nay, diin si tatay. Ang ambal ko, mga chocolate, si tatay mo nadula o napatay na. Nagpamangkot kitsa ko ang sakit sa akong bana. Grabe akong explain sa akong nga bata. Nagpasalamat man ko nga naintindihan niya. Mga chocolate, grabe ang akong nga sakripisyo. Pero hambal ko, kung hindi ko ni pagbatuan, sinoyan ang mga bulig sa akon. Wala. Nagpurbisa ako sa akon nga bata nga mag 13 sa mga chocolate, himusan ko sa 13 years old na si Gino, machokolit. Ginhimusan ko sa. Pero hindi kid damo-damo. At least ang mga classmate niya mag-visit man sa balay. Machokolit dito ko nakita nga daw lain. Kagdo hindi gusto ni Gino nga sa balay mismo himusan siya. Nagambal pa si Gino sa akon nga nay. Nahuya ko kay te, gamay ang balay ta. Gin-explain ko kay Gino, machokolit, anak, bigado kita. Nagkupo lang ang bata ko sa akon kag nagambal si Ginay. Pasensya lang kung nakahambal ako sang hindi manami. Samtang nga nag-birthday party na, machokolit, ang iba niya nga classmate ng kadto. Pero ang iba niya wala. May mga classmates siya nga maayugid sa iya. Pero sa nabalaan sa classmate niya nga iban, nga ang sitwasyon namon, tama kapigado, biskan parent kani nila, machokolit, daw hindi gid magsapak sa amon. Ginpabayaan lang namon, kaginabalan ko si Gino, sige lang tuto. Sacrifice lang kita. Asa nakalabot si Gino, machokolit, sang 4th year high school. Kagambal ni Gino sa ako, nay, gusto ko gid mag-eskwela. Nga magtapos, yung mabuligan ka, kag hindi kita ma-underestimate sang ibaan nga tao. Magabalik, machokolit, sa programang Special Sunday Program sa Sikat Ka sa K-Fine sa letter ni Gino.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio ng may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagit ako makabatsyag sang sakit.
2: TC, babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.
0: 39 over 10 on your favorite radio stations. Hello, listen, 143 viewers. Ang nagatutok sumo sa aton kay Bidzen. Kayo mayong gabi sa inyo na tanan-tanan. Hello, hello, hello sa inyo. Well, sumo ang gabi. Tamiyawon ta na si Nanay Nenfa. Si Andrea Pinoza. Gabamati sumo sa aton. Hello, good evening kay Remy Panes. Mayong gabi sa inyo na, ma'am. Sa mga drivers naton. Mga drivers naton sa Jeep. Nag-divers na ton sa... Ano ni tawag na gani? Taxi! Mayang gabi sa inyo, tantanan. How are you? Kamusta? Mayang gabi na sa inyo, tanan-tanan na. Tamiyaw ko man si Colleen, si Ronnie, kag si Venay. Yan, nagabamati isubong sa aton. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan da. Nga tutok. Mayang gabi. Macho kolita, miyaw ko man ang mga friends ko diri sa may San Joaquin birthday nila sumong. Hello, magaling kay Cedric Miranda na nagpamati sumong sa aton. Mayang gabi sa imo, Happy birthday kay Lonoy. Cedric Miranda, mayong gabi. And kay Sir James. Oh, mayong gabi sa inyo da. Sir James, how are you? How are you? Kamusta? Enjoy, enjoy kita. Ha? Enjoy, enjoy kita. Para blast. Well, mga KK5 naton, isa naman ka... Padayo na naton ang aton nga letter sa mga gabi. Para basahan naton to ang aton nga istorya. Ang grabe ka subo sa aton istorya. Ano ko lang ah, i-dagon-dagonon ko lang kato medyo matapos na ang aton istorya sa mga gabi, mga KK5. Machocolate!

makatapos ka man. Kag maigo mugid ang imo nga ginaplano sa kabuhi. Macho kulit, grabe. Nag fourth year na nga kon nga bata, nag grade 11, kag nag grade 12, kag nakagraduate. Nagamba si Gino sa akon, Nay, thank you. Pero Nay, hindi ka maakig sa akon. Hindi pa ako kontento sang akon nga nalabot. Abi ko, macho kulit, magatrabaho na siya after 12 or grade 12 siya. Ginambalan ko si Gino nga hindi ko kaya magpa-eskwela sa imo. Hambal ni Gino, sige lang Nay. Mangita ako paagi, total, maayo man ang lawas ko. Wala man ko maginabatsag. Pero Nay, natural, kung mag-eskwela ako sa college, may chance sa siguro Nay, na hindi ta ka makita, kahit mangita ako trabaho. Nagtulo ang luha ko, kanaghambal. Sige anak, kung gusto mo mag-eskwela, total, may nabilin pa diri nga isa ka baka sa aton. Ibaligya ko siguro. Pagkabati ni Gino, Nay, hindi na lang. Basi nga, kinanglan ta pa ina. Nag-decide gid ako, ma-chocolate nga ibaligya. Ano man ang babulig ko sa akon nga bata? Isa lang gid kakamot ang akon ginasaligan kag duwa ka tiil. Nagatulo ang akon luha kay gusto gid ni Gino nga mag-eskwela. Nagpa-enroll kami, macho kulit, sa isa ka school. Nagipakuha kami exam. Pasalamat ako sa Ginoo nga nakapasar ang akon bata. Kag last interview. Grabing kalipay ni Gino, macho kulit, nga nakaskwela sa. Ay napaligban ko na lang ang iyang pamasahi everyday. A good nga masolusyon na ng iyong problema. Macho kulit, everyday nagapuli-puli gid si Gino sa balay. Sa tuod lang, 50 pesos lang ang ginahatag ko sa iya. Kaya natural, hindi ako kasarang. Nagabot sa tiyempo ng akon tiil nga ginagamit ko, macho kulit, sa pagpanglaba. Naglanag. But silingon, doon na dunot siya. Hindi siguro kaya ang mga habon. Naghapdi ang tiil ko, macho kulit, kag asta nga naglabot sa punto nga nagpula-pulag siya. Nagpa-check up man ako dayon sa doktor kag maayo lang na solusyonan man ang akong problema. Nakakita si Gino, macho kulit, sa isa kaubra nga panggabi lang. Pero hambal niya sa ako Nay, sugod akong trabaho alas 8. Kag mag-end ako alas 3 ang aga. Magkaklase naman ako alas 7. Pero sige lang Nay, guwan tahon ko ni ang ininga sitwasyon para lang makatapos kag gusto ko malabot ang akon ginahandom. Grabe ang akon sakripisyo, macho kulit, kapag insindi sa akon nga bata. Kaginambalan kong akon nga bata nga, kung hindi mo kaya, hambalon mo ko.

Mga chocolate, wala lang sa iya. Hambal sa akon nga bata nga si Gino Nay, maboard na lang bala ako sa Iloilo. Nagsabata ko nga, ti paano? Sino maluto sa imo? Nakibot ako. Mga chocolate, kaginabalan ako sa akon nga bata nga Nay, kung maboard ako, dapat

0: para ka man sa boarding house. Grabe, macho kulit ang nakita ko. Kag ang nagkumos ang akong tagipusoon sa naghambala ng akong nga bata, nga nay, ako naman siguro ang magabulig sa imo. You know what, macho kulit, doon nagtulo ang luha ko. Kasi syempre, king kapta niya ang akong nga kamot na kumpol kag inambalan, nga nay. Amuni ang naghatag sang kabakod sa akon. Machokolit, grabe ang tulo sang akon nga luha kay ti nadumduman ko tanan-tanan nga sakripisyo ko sa akon nga bata. Ginaguba nila ang akon nga bata, machokolit, kag wala ya lang ginamay. Kamalo-kamalo, macho kulit, nga sa kasubo sang akon kabuhi. Nagubra ang bata ko bilang isa ka call center. Every 15 days, ginatagaan niya ako, nganay, subton mo ni. Asa nag third year college na ang akon nga bata, macho kulit. Ang iyang nga kurso, IT or Information Technology. Macho kulit, grabe man ang akon sakripisyo kag ti patulo sang luha ang akon nga kapital. Wala ko giginabayan. Pagambal ko, Lord, tagailang sang maayo nga kabuhi. Kag indi lang kami pagtagaay sang masakit para makatapos ang akon nga bata. Nag fourth year college na ang akon bata, macho kulit, graduating na. Kaghambal niya sa akon, nay, ang tanan mo nga sakripisyo, mabalusan ko na. Kabalo ka bala, macho kulit. Hambal sa akon nga bata, nay, palangga ko ikaw. Grabe ang kalipay ko, macho kulit. Sa ginabalan ako sa akon nga bata, nga ang tanan mo nga kabudlay, ari nanay, mabalikan ko na. 2 days na lang, macho kulit, graduation na sa akon nga bata. Nagdagalibog man ang ulo ko kung anong suksukon ko. Siyempre, wala ko yaka enchindi o hindi ko yaka balo mag-make up sa akon kaugalingon. Miskan magsuksok lang sa mga sandals or sapatos. Ang bata ko man mismo nag-provide sang tanan ko nga kinanglanon. Macho kulit! During graduation, do hindi ko mahambal sa akon kaugalingon bilang isa ka single parent. Napatapos ko ang akon bata nga wala gyud may nag-support sa akon. After graduation, macho kulit, grabing kalipay ko. Kag naglisensya ang akon nga bata, nganay, pwede ayhan after graduations makaunta. After ko dinner, pwede ayhan sa imo nay nga maupod ko ang classmate ko kay may party kami. Gin pasugtan ko man sa macho kulit kay para gift man sa iya. Macho kulit, alas 3 ang aga pagbugtaw ko, wala pang akon nga bata. Hasta alas 5, wala giyapon si Gino. May nanuktok sa amon balay, mga tanod. Kag namangkot, Maria, kabalo ka bala sa natabo sa imo nga bata. Ginsugidan nila ako, macho kulit, nga si Gino nabungguan sang salakyan. Grabe ang akon nga waras, grabe ang akon nga hibi. Dali man ako nagkadto sa hospital, macho kulit. Pag-abot ko sa hospital, nakita ko ang bata ko nga puno sang dugo. Do hindi ko ma-explain ang akon ginabatsag. Gingkupan ko. Ma-chocolate pag-abot ko. Ginatabunan na sang habol ang akon nga bata. Tuman ka sakit. Ginpatapos niya lang. Ang nakaptan ko na lang gid sa iya ma-chocolate ang iya kamot. Madamo nga salamat, hambal ko, sa tanan nga nagbulig sa akon nga bata. Kay nagpahibalo sa akon sa natabo. Machokulit grabe ang akon nga discouragement sa akon nga life nga agin pasugtan ko ang bata ko maglagaw. Dugin blame ko ang akon kaugalingon. Samtang nakita ko sa machokulit nga ginaamat-amat tulod, pakadto sa morgue. Hambal ko, Lord. Nga sa kadamo sang persons nga ginhatag mo ini nga problema. Samtang natulod na ang akon nga bata, pakadto sa morgue. Gatulo ang luha ko. Nagalingin ang ulo ko, man, chocolate. Pero hambal ko, wala ko pamilya. Wala ako amiga. Dapat maging strong ako sa akon kabuhi. Madamo nga salamat sa pagbasa ako si Maria. Maria, grabe sang imo nga letter. Grabe gid. To samtang ako nagabasa sa imo, to matulo ang luha ko. Grabe no ang life no. Napatsan sa sang bana. Tapos ang bata niya, PWD pa siya, ginpadako niya. Sa isa lang gid ka party event. Nabungguan ng bata, naka-graduate, daw ginhulam lang. Well, sa mga ka-K5 nato nga naka-relate sa aton story. May mga oras nga kadamo kita sa problema sa aton kabuhi. Problema nga nagasunod-sunod sa aton kabuhi. Ah, naging strong si Maria mga ka-K5 because nga hambal niya, wala siya friend, Ginoo lang ang sandiga niya. Well mga ka-K5, madamo kang salamat gid sa story ni Maria. Na-encourage yun ako. Nga ang problema, unay sa tao, padakuuntang aton paminsaron. Unahunta aton safety. Amo na no, kung isa nga ginabalaan kita sa aton amay, Iloy, nga unaha anay ang imong health. Unaha anay. Kung hindi ka mamati sa pilakadlaw, lain gid ang pakadtuan. Pero ang learnings naton sa buong mga ka-K5 is wala may makabulig sa imo, kundi imo kaugalingon kagang Ginoo. Mga chocolate, 10:55 on the clock. Sa itong programa, Sunday edition, sa Sikat Ka sa K5. All here, to your favorite radio station. Magabulos na ang ikayong lawas kag si Madam Usang. Madam Usang, salamat! Sikat Ka sa K5! Ako liwat si Mga Chocolate and proud to be ka-K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: Detribayo, ang Detribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Detribayo.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si Detribayo sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang Detribayo sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang Detribayo sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokarin mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka Detribayo adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka-Detribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang Detribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang Detribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya Detribayo, Sir Kevin.
1: Detribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang Detribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: Detribayo. Ang Detribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatapos mga butka.
3: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Detribayo puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na kung late dinner ka.
6: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa Detribayo, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
10: Wow!
9: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, happy Sunday. Good evening, everyone. Domingo nga adlaw. Wow. May mga part nga nag-trutaliti. May mga part nga mainit, mapaang. May mga part nga nag-ulan-ulan, kidsubong. So, sa mga part, may mga areas, diri, sa Atuan, sa Sri Dagat, Pupidyo, sa Iloilo, nga medyo mapaang gidya. Kay medyo malamig-lamig man. Sa akong basa, ang dalan, halong-halong ikita sa pagmotor. No, hindi na tumabalaan. Wish agol pila mag- maglabay ang ito, bambo, tabunggo, ano, matumbar, hers, kagit, matumba, kagit. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, ginatamiyaw naton, mga friends naton, ng mga kapulisan, na nagalibot-dibot sa mga syudad, kag-probinsya, sa Iloilo. Drapag sa Sunset Boulevard, kinagapamati, man sa po sa aton, ang mga parents naton, mga friends, heller, good evening sa inyo, tanan-tanan. Wow, gamatama tayo sa diyante natuan. Kamusta ka mo, buwas? No? Naka-enjoy giyapon ang tanantang mga estudyante. Well, iba ang gilantaw pa sa TV. Iba nag-cellphone pa daw. Iba may klase. Iba wala, no? So, well, sa mga K5 naton, tutok lang giyapon sa 88.7. Well, sa mga gabi, mga K5, wala kita istoryahan na chika-chika lang kita sa bahawin sa Bedtime Secrets. Kasi siyempre, kung Sunday, may ara kita ng mga chika-chika time na mag-enjoy-enjoy kita. So, tutok sa number one radio station sa Iloilo, ang K5 News FM. Sa mga gabi, mga K5, mag-enjoy. Nag-enjoy ang tanan-tanan naton yung mga friends, no? Especially pagidara sa may haro na nagabamati isubong sa aton. Good evening sa inyong mga taga-haro sa mayan, sa maya nabitasan kag sa maya dinigaring lugar ni Mandarena kita doon natula sa akon nga message sa may Halandoni. O, gumamati sila subong sa aton. Dira, good evening sa inyo, tanantunan. Mga friends naton nga nagpamati. Mga taxi drivers naton nga naka-tune in pero may sa atong radio. Especially po yung kitatay Berto nga nagpamati subong. Well, nga nag-drive-drive sige nga taxi. Tatay Berto, kamusta? Kadamo pa na subong sa nga binta. Kamay pa nga ang benta mo, damo-damo, gid, para papuli mo karon sa inyo ang balay, no, enjoy ang buong pamilya, no. Ginatamiyaw ito, mga taga malipayon. Good evening, everyone. Mga taga malipayon, tira nga nagkabamati sa po sa aton. No, especially kay Ma'am Jane. Good evening, Sima. Kay Ma'am Rose, kaliadra sa may Lapus, sa, ano kaya, sa may Alalasan Lapus. Oh, good evening, everyone. At that was my friends natin, ha? Sa Alalasan, dira sa may Tanod Outpost ba? Good evening, everyone, sa inyo. Mataka-alalasan, dira sa Kapesa. Good evening sa inyo. Hello sa inyo, pagid. Kaya sa mga friends, pagid natin, dira sa ano, sa out of town, mataka-Limeri. Yan nagawa mati-isubong sa aton. Good evening. Hello, manggalit kay Taiho. Oy, grabe, kung lalaki Taiho, kung lalaki Naiho, no? Kung ngalan sang taho Bella ho. Ay, verte. Well, hello, manggalit sa friends mo naton. Diri sa may aganan. Gawamatik sila sa bong. Aganan Pavia. Good evening. Kaya dream sa Mega World sa may Mandurriao. Inagatutok man na atong yung mga taxi, inagatulutan by while nag-await sa ilang mga pasayro. Good evening sa friends ba natin, dari sa may Infante Molo. Nagatutok man sila sa Bosetal. Always, nakatune in gin sa program ni Madam Usan. Kag sa mga friends ba natin, dari sa may Haro Liwat. Balik kila sa Benedicto Haro. Nga nagatutok man subong sa atin. Mga friends natin ng mga panday. Hello, good evening sa mga panday nami. Ugo po sa panday, kaya nami ang imo nga balay. Pamana, amos ang panday. Kaya para inyong balay, manami kid. Hello man kay Victor, nga nagatutok man subong sa atin sa Ayala. Ay, good evening sa mga taga Ayala there. Hello, hello sa festive mall. Good evening mga guards, no? Nga nakatutok sa boss aton. Good evening everyone. And specially pagida kay Jacob Smith, kay Kay Alistrada, kay JC Miguel. Hello to Jacob Smith. Good evening sa imo kay Christoph Davis and Idrico Ramos. Good evening sa inyo. And specially pagigatrutan by sa dira sa may SM, sa Super. Good evening sa inyo. Nagabaligya sa Pansit Canton. Wow, kanamit sa Pansit Canton. And tamiyaw taman si Vaycar. Ganda ka ba mati? Well, magabalik si Madam Usang, ha? Tune in your radio ni Magkawala ka. Ako ang bahana sa inyo sa mga gabi. All here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na.
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: ganagapanubo sang imo blood sugar.
9: DDX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: aramis
9: wow. DDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Mag DDX 500 na.
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
15: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
19: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
20: Yung may D3.
17: D3 Bio.
20: E3 Bio
17: with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
20: Yung may D3.
17: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5.
26: K5
25: News FM.
27: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
28: K5 News FM. Bye.

You are looking into your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Happy Sunday, mga K5! Hello sa inyo tanan-tanan. Sa mga suki natin sa kahanginan, good evening everyone sa inyo, especially pagi sa mga friends natin dali sa Cambodia nga nagatutok sa buksa ito yung program. Hello sa inyo tanan-tanan. Kung Sunday, family day again, no? Every time nga kung aga, kung Sunday, doon ka namin, but sa gawin kiti Domingo naman. And then, ma-church ikaw, after church upod mo yung family, makakaon-kaon, kamunda banding-banding, kung Sunday, kati, nung dumay ko sa unang panahon, mga kakayfaya, pagpatak na yasang Sunday, dapat nag-church kita every Sunday. So every church, after church, iba nag-lunch, iba nag-dinner, kay para na mapiparar na. Pagka alas 8, alas 7, na babati awan na once upon a time dayo, no? But do ka miss yet, do ma-miss kid natin ang mga 90s ng mga kabataan good. So ba mga kakayfaya millennials na, so iba niya mas kami klase buwas, iba klase, ula klase buwas, example lang ha. Iba niya hindi pa rin magtulog, mapulaw-pulaw pa na sila, makulat sa mga message sa mga friends niya, classmates, or girlfriend, or boyfriend. Well, sa mga topic ko natin, dapat makahulat ka kung tiyempo mo tiyempo kagad. Muna ba lang ba nila, iba niya manalaki na gadali magmika, iba niya mabahi gadali magmiko, ano ba lang makuha mo? Kung gadali ka sa imong mga gusto. Meron ang isang hapon, gadali ka mag-drive, o magdali ka mag-drive sa bike, motor, jeep, auto, may chance nga 98 or 99% madisgrasa ka kung gadali-dali ka na nagasala-sala ta. Pero kung may preparation si ikaw, natural, medyo layo ikaw sa natawag nato nga disgrasa. Alright, from 29874, ganitang biyaya ka no si Belen nga nagpamati sumong sa Ilabalay. Ara sa may nabitasan. Ay, garabi. Matagal ang bitasan. Kadamudamo ta viewers tira sa may alalasan, no? Kadamudamo ta viewers mo alalasan. Magwapo. Ay, bangga. Sa mga friends natin sa alalasan, dira ha, good evening sa inyo. Kabay pa nga, sige-sige gyapon ang pag-support sa K5 News FM. Ikaw, gid ang number one nga super tran. Wow, grabe. Sa nalasan, din ang labay si Macho Kolego. Isa, true to do, ginala ang ilang nga radio. Nag-atubang sa gym nila, no? Tika, musta ka muda, ma'am and sirs, no? And from 3775, Madam Usang, kala, hindi man kung gadali-dali, ikaw ang girlfriend, no? Kung isa hindi ka pakabalo, maga. O, kakabalo ko, ano yung tsakto? Anong sala ang rason niya nagabusong early? Eti, ang wish ang mahabar ang lalaki niya kung palangga mo kung ihatag mo ang gusto ko. No, grabe, nigit sa bombo. Halong-halong, gid ka mo mga ka-K5. And, ginatamiyaw taman si Milvin, yung nagabamati sa bong sa aton. Hello to Milvin Patrimonio, yung nagabamati sa bong sa aton. Good evening. And, may mga kabataan, yung kita yung subong, nga mahilig magtago-tago, Madam Usang, pwede ko ka questions kung ikaw na yabig ka palangga sa tao tapos saya ginagamit ka lang yabig. Ati, problemahan mo na paramdumuan mo na siya. Paramdumuan mo ganun siya. Agkibutun mo lang siya, no? Hello, manggidi sa kay Efren, dali sa may diwat balkadamo sa viewers ato sa napitasa, no? Si Efren, good evening sa imo dira. Kamusta? Kag sa kalumpang kagbulwarte. O, oh, nagatuto sa nagyapon kay Madam Busan. Hindi ako magtulog. Ay, thank you. And, Madam Busan, pwede mo ko matagan advice to ganyan na kami sa boyfriend ko, pero hindi ko ma-feel nga palanggat niya ko. May gusto siya nga kaon sa akon, pero hindi ko ginpaghatag. Hambal niya, mas bayo nila mag-break it na kaya wala man pulas ka nung iyang effort o tingin pa kaya ko siya Madam Usang igipapayaan ko lang siya. Magkabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio stations K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, last part na ng program, alas 12 na. Well, tonight mga K5, manabang salamat kit sa pagtutok nyo every night sa ating program. Bedtime Secrets, kapat si Madam Usang. Mga taxi drivers natin, di magkalipat ng inam sa DTX Coffee Mix, may kape ka na nakatitox ka pa mga K5. Enjoy the program, kapat yung giyapon si Madam Usang sa atin na Sunday edition mga K5. Kagnatam yun natin mga friends natin, dili sa mga panuwarte ang nagatutok mga pulis natin nga nagatutok giyapon. Padayon sa pag-inom sa DTX 500, mga KK5. Well, madam mga salamat kasi pag-upo niyo sa akin sa Sunday edition. Ako si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5.
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500.
2: 100 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalika Epic Table. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News.

0: just to touch you once again.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: Ko si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapakala nga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: My TC! Babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasin!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligat,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kag gakontrolar
12: sang

0: kulit, gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan, tunay na K-5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinabamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa butika. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman Roman.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
0: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before, problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka na just nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalod.
15: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro, tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan! Dalagan para sa mga pululikan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, nagnagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ko bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa mighty C.
6: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi, ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: X10 Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino na dugo.
18: DTX 500.
16: Para sa healthy gatoy.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
16: DTX 500.
18: Masaligan.
16: Epektibo.
18: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
16: Masaligan.
18: Epektibo.
16: DTX 500.
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
18: Yung may D3.
16: Mabagas, mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
18: Yung may D3.
16: Mabagas, mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati kita ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kamplon did. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow! My puso!
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
0: Mga mabuti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Babakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian?
2: Bataan. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga K-5! Sa tanan nga tagpamati sa K-5 News FM Philippines kag sa tanan naton ng mga kapamilya sa aton natatutunan dinhing informasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, sa walay untat nga pangumusta sa inyong tanan, kabay pa nga sa gihapon kamo yara sa ikayong lawas sa inyong kaintangan man pagtuo kag padayon nga nagalagad sa Ginoo, labi na sa aton nga tempo, kapalo na kita nga kadaadlaw nga nagligad. Magadulong sa aton sa lapit na gid nga katapusan sa sige nga kalibutan. Itingin ang pagkalibutan. Naman, kay kabalo kita nga may ara katapusan ang kalibutan. Ang aton ginatinran, hindi lamang ang tao ang magabago from generation to generation, kaya mo nang ginbatihan sa mga scientist. Pero kung direk kita sa Biblia, ang kalibutan nga aton gistaran, lapit na lang gid matapos. Lapit na si Kristo magabalik. Amo nang ang aton permi gina sulit-sulit diri, binabalik-balik diri nga ang aton nga kalibutan lapit na matapos kag ang aton nga kaangtanan sa Dios importante nga aton natagan first priority. Kay kung hindi base na pagbalik ni Kristo, hindi kita preparado kag makibot na lang kita kag kasayang na hindi gani kita makaupod sa iya-siya pagbalik diri sa kalibutan. Muna, kamusta ka matanan? Sa gihapon, ato gid nga dayaw ng Dios kag dalayaw gid siya nga tagiyas tanan nga butang nga naghatag sa aton sa tanan ng mga pagpagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial protection kag labaw sa tanan. Aton gid siyang alagaron pirmi, hindi lang nga off and on or intermittent. Tapos madoba lang relasyon sa Dios. Importante, continuous pagtuo nga nagapadayon, nagakadasig. Tapos nagatuman nga nagauswag ang pagkabuhi. Wala nga sa sinigatiyon sa gihapon. Pasalamatan tang Dios kag atong pasalamatan sa tanan nga mga pagpagamay. Sa indi kita ba magapadayon sa aton nga pagtuon, antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Dios sige hapon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po ay nagdudulog ng banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. At nawa, pagpalain mo man ang mga nagkinig sa film kong ito, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang siyo Udo Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na aming kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, kaya din sa lahat mga tono. At ang inyong maral na mga salita namin pinag-aaralan. Nawa, sa pamagitan ng tulong ng banal espiritu, ito'y maunawaan ng mga nagkinig upang ito'y maging gabay sa aming paglingkod sa inyo at habang kami ay naghihintay sa paparito ninyo po. Kaming hiling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus. Amen. Ang aton na pagtuon mapaturan, padayon nunta, nga ara pa kita siya ikalima nga hagpugna, ikalima nga stage nga aton ginatunan. Pero malapit na kita, malapit na kita pagkanto sa ika-anong mga stage. Pero sa ikalima nga stage, sa aton na ginasiling diri, kung tunan naton maayo ang mga pulong sa balaan ng kasulatan, labi na kita nga mga Seventh-day Adventists, dapat ginlang tani nga aton nga mahangpan ang kapawa na ginhatag sa aton. Naman, kay dako kaayo ang kaangtanan, dako gid ang kaangtanan sa mga pulong sa Ginoo na aton ginapatihan na amo ang aton guide. Kayo ay maging kita lain guide mo ang Biblia. Kag kita nga mga Seventh-day Adventist, mayara kita ginpatihan man nga aton ginpatihan nga propetisa or sa iban God's messenger. Wala problema. Kung magpati kita nga God's messenger, ay di eh, normal gina ang aton patihan kay mensahera sa Dios. Amo na nga sa aton ginatun-an to, si Apostol Pablo, may mga pulong siya nga ginmit lang, tuno siya ginhatag sa iyaman nga kapawa. Pagkabalo man kita nga ang nagtawag sa Apostol Pablo, ang Moses o Kristo. So, sang gintawag sa Apostol Pablo. Amo na nga kung nagpati kita nga ang nagtawag kay Apostol Pablo, ang Moses Kristo. Ang tanan nga ginatudlo ni Apostol Pablo, mga pagtulunan, mga pagtulundan, mga prinsipyo o doktrina na halin kay Kristo.
Amo na nga diri kun atong tun-an maayo balikan ta to sa ikalima palang daan nga hugna or stage. Naghambal na daan si Apostol Pablo bisan dito kay Kristo daan nga ang balaan nga espiritu magatuytoy mag-guide sa tanan na magatuon. Amo na nga kung atong usahon liwat ang kapitulo 16 mga versikulo 12-13 deris kapitulo 16 hambal diri ni Kristo mismo na may madamo pa ako ng mga butang na inog siling sa inyo apang hindi ka mo makadala sa ila karon. Kung ang Espiritu Santo, Espiritu sa ang kamatuuran mag-abot, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos ang kamatuuran. Kaindi siya maghahambal gikan sa iya kagulingon, kundi ang bisan anong mga butang na iya mabatian, ipamulong niya. Kag ipahayag niya sa inyo ang mga butang na maabot. So, diri mga otoran, klaro kaayo ang mga bersikulo na gingamit ni Apostol o rather ni Kristo na iya nga ginbilin sa mga apostoles. Damo pa kuntani ang iya nga inughambal sa ila. Pero hindi pa nila kaya dalun. Bal ni Kristo, hindi kamo makahimo sa pagdala sa ila karun. Nga man, kaya hindi pa din nila maangpan, di maintindihan. Pero ang promisa, kung ang Espiritu sa kamatuuran magabot, magatuy-tuy sa ila, sa bugos ng kamatuuran. Amot naman nun, hindi pagin gali bugos ang ginhatag ni Kristo. Mato nga, si Pablo nga gin-guidance sa balaan ng Espiritu, amo na itong aton ginbasa nga, ginklaro ito nga pulong ni Apostol Pablo nga, it is good neither to eat flesh. Maayo ang hindi pagkaon sang flesh. Amot naman nun, flesh of man, normal man na. Okay, maginaginakaon. Luwas lang sa mga kanibal, may mga kanibal sa ibang pungsod. Sa ato rin sa unas Pilipinas, ang mga nitibo, may kanibal man. Pero, normally, sa tao, wala yung tao ang nagkaunsang tao. Munang it is good neither to eat flesh. Dayon, sa kapitulo 14, man, sa 21, sa 22, may pamangkot has thou faith? May ara ka bala pagtuo? Nagpati ka bala? Kung ikaw na nagpamati o kita nagpamati, labi na kita ang mga Adventist, do we have faith or do we believe that Christ through Apostle Paul said that it is good neither to eat flesh? Amo na, kay halin manigyapon kay Kristo. Siya man ang nagtawag kay Apostle Pablo. Nga si Pablo himuon nga, bali apostol sa tanan ng mga hintil. Kita man na. Kaya siya mga hampal ni Pablo nga siya ang apostol sa mga hintil. Dayon, may pagpati bala kita, nagpati bala kita nga mayo ang hindi pagkaon unod, tanan nga unod, halin sa sapat, may nalabot tao, may nalabot ang tao, sa pispiskag, tanan nga mga isda. Dayon, kung ikaw nagluha-duha, namalri, and he that doubteth is damned if he eat. Kung wala kita kay kung kisa, halimbawa, sa imo karon nga nagapamati. Nakabati ka nga gintun ang tani nga maayo ang hindi pagkaon karne o unod, tanan nga unod. Alin sa sapat pagkato sa isda, kagpispis or fowls. Dayon, posible nga ikaw nagduha-duha. Sang nagduha-duha ka, hindi gali maayo nga man. Kung ikaw makakaon, dayon nagduha-duha ka, kay wala ka nagapati, hambal diri, ang tanan nga aton ginahimo nga walay pagtuo sala. Kay damo ang nagsiling diri nga total hindi man sala ng pagkaon karni. Kung hindi maintindihan ang Biblia, maghambal kita hindi sala. Pero kung maintindihan ta, klaro, self-explanatory ng mga pulong ni Apostol Pablo. Nga man, kay kung kita nagkakaon, hindi bangod sa pagtuo, ano ba lang yun patuuhan sa aton, labi na kita nga mga Seventh-day Adventist? Munang hindi kita matingala, hindi ko matingala, nga kami nga side sa amon nga Seventh-day Adventist Reform Movement sa Bilog Kalibutan,
ang amon nga ginatudlo sa tanan nga mga interesado, ginasulit-sulit para mo sa mga membro, agad mabako ng ilang pagtuo sa kasulat, amugin ng hindi pagkaunsang karne. Nga aman, damo ang rason nga ang hindi kaunong dapat ang karne. Damo ang rason. Sige lang kay padayon naman natin siya, natin siya na pagtuon. Kung magkapadayon pamanggit kita sa aton na programa, siyempre, matong anta day maayo agon nga kita bala makaintindi kag kita magapto nga importante gyud gali ka tama kay biskan si Apostol Pablo saya nga hatiyon sang una yang atimpo maginambal pa niya gani nga while the world standeth I will not eat flesh. Grabe no, din mabasa naghambal si Dresa 1 Corinto 8:13, wherefore if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Dayon ang filosofiya sang makabasa sini, hambalin nila, o kung nakapasandad sa imong utod, hindi maayong makaunkarni, pero kung hindi ka nakasandad, okay malang kung makaun ka. Kung hindi tama intindihan ang ginpahanggap ni Apostol Pablo, na siyempre, hindi tagid, hindi mo tagid nga rason, hindi ta magsunod. Pero sige daw, naghambal siya sa Targa Roma nga maayo ang hindi pagkaon karne. Ha? Hambal dito, it is good neither to eat meat. Maayo ang dili pagkaon unod o maayo ang hindi pagkaon unod. Tapos hambal niya, may pagtuo ka bala? Kadi kung nagduha-duha ka, bao, ginahukman kung nakakaon ka, kaya nakakaon ka, hindi bangot sa pagtuo. Karon, kung si Pablo nga naghambal dito sa Roma 14, versikulo 21, nga maayo ang hindi pagkaon-unod, kung makitaan siyang nakakaon, ano matabo? Masandad ang mga tao? Hindi. Or makabati na lang, bisan makabati na lang, kayo ay man sa una, sulat man lang yun, di man paangay subong, grabe na, kay high-tech naman kita, aral social media, magwada yun, pinog kalibutan, makabalo. Di, anong matabo, mga kuturan? Masandad gid siya. Amo nang hambal niya, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh. Naman, while the world standeth. Samtang ari pa ang kalibutan, hindi na gid ako magkaungkarni. Naman, kay masandad ang akong utod. Kay kung bisan kita nga nagabasa, naghambal siya dito, halimbawa, nagmahal siya sa Roma 14:21 nga hindi maayong kaon-unod. Pagkatapos, maghambal man siya sa piyak nga, okay lang, kaon ka lang unod. Ano ang matabo? Bisan diri, mabatian ninyo, ako, nga nagawali diri sa K5 News FM. Dugay naman kita nagawali, halin pa sa 1978. Ang manipirming idalatay, balik-balik na yung kontopiko na nangon sa pagkaon. Labi na kita nga mga 70 Adventists. Sa mga nakabati sa aton programa sa una, sa Mindanao pa, hasta na nakalabuti ng Bisayas. Halimbawa, ang point rin makukuran is, aton intindihon, nga ang naghambal si Apostol Pablo dere sa taga Corinto, kag nga ang naghambal siya sa mga taga Roma. Kay gali ka, sa mando sang balaan ng Espiritu sa iya, nga ginhambal ra ni Kristo nga ina, sa aton ginabasa sa 16:12 kag Kristo dito sa Juan, nga damo patani si Kristo inog hambal pero hindi pa sila makahimo sa pagdala buto balon dabog at pa sa ila amo man gyapon sa aton subong sa mga bago nakabati dabog at pero kon may ara pagtuo kay si Pablo mismo nagapamangkot sa sulat niya sa Roma

tawag ni stage mga kauturan diri diri ta mabalaan nga kita gali nga mga Seventh Adventist may dapat kita dapat tuuhan as thou faith ano ang tuuhan ta di ba so kung aton balikan ang unang hugna kag ikaduha na permito prutas dayon gidugangan sa utanon mangon kay nakasala na sila amo tani na ang tinutuyo sang Ginoo nga samtang si Kristo ato sa langit bilang aton pare kita din advisan din laygayan dumito tang pulong laygay kay balina ay laygay man lang na hindi man na pwede na tumanong pwede hindi pero kung hindi mo tumanong ang laygay mo utod dako nga tatalagman dako nga peligro kay mo aton nga kabuhi nga aman kung basahon ninyo ang Revelation 3:19 naghambal dito nga I counsel thee to buy of me gold tried in the fire counsel man nagyapon kung hindi tanahin mo on ano ay han may tabo kaya ang aton nga rason pirmi nga daw bagahin mo kita rason agun nga makalusot kita sa ginmando sa Ginoo nga kapawa pero kung ang aton konklusyon alaygay man lang na mayo magkaon mayo hindi kaya nga aman laygay man lang na para si kayong lawas pero wala kita mabasa nga bangod kay laygay hindi na pagtumanong kay sangin siling na naton kung aton basahon ang bugna 3:18 sa English King James Version I counsel thee to buy of me gold tried in the fire and thou mayest be rich and white raiment that thou mayest be clothed and that the shame of thy nakedness do not appear and anoint thine eyes with eyesalve that thou mayest see nga ang ginlaygayan diri ang Laodicea nga iglesia kung aton nga istoryahon ni siya nga nga may dako nga kaangtanan ni siya sa aton nga tiempo subong since 1844 hatta sa aton nga tiempo ari kita sa Laodicean period al para sa mga Seventh Adventists klaro ni siya katama na ari kita sa Laodicean period I'll repeat dayon ari kita sa kahimtang nga ang mga tumuluo alabaab or lukewarm nga man kaya nagasilinga manggaranon nagasilinga dato o manggaranon nagasilinga maayo pero nakita sa Ginoo nga lukewarm na neither cold nor hot hindi man init hindi man bugnaw kundi alabaab muna nga samtang kita magasilinga rich in Christ with goods and need of nothing pero hambali Kristo and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked sa lima ka mga balatian na nakita ni Kristo sa kahintangan sang tumuluo sa sining katapusan ng mga tinion may ara siya laygay nga ipabakal ang ano ang baklon unas tanan bulawan bulawan nga ginulay pagis kalayo gin purify pagis kalayo ikaduha agon nga kita mangin mangaranon ang inlaygay magbakal sang bulawan ano ning bulawan nga tried in the fire it is faith and love oh muna ang tried in fire nga kaulugan sa bulawan dayon ang white raiment amo naman ning puti nga bayo nga nagarepresentar sa pagkamatarong ni Kristo agon nga ang aton kauluyan sa aton nga pagkamatarong sa kagulingon damo kita mga rason mga pagduha-duha hindi na makitaan kundi ang pagkamatarong ni Kristo kag ang eyesalve nga ipahin sa aton mata agon kita makakita kung hindi ta nipatihan nga laygay ano ang matabo sa aton magpabilin kita nga malahininga kung bagas Tagalog or alabaab ang pamangkot may ara pala paglaong sa kaluwasan ang alabaab nga pagtuo wala kaya nga man iso ka man ni Kristo pamasahon tabalik ang versikulo 16 so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot I will spew thee out of my mouth iso ka kita ano ang butang balon it is a final rejection why na sikwayo na kita sa himpit ni Kristo kung magapabilin kita nga alabaab sa aton pagtuo so balik kita dali sa aton nga dinatunan nga ikaanom ka hugna kay diri si kaanom ang kauturan sa pagtuon sa mga tagna nahangpan naton nga sang 1844 ang dako nga adlaw sang pagtubos nagsugod sa langit

sang si Jesus nga aton dako nga mataas nga pari sa aton tungibasa dito si Bruhanon kapitulo 8 bersikulo 1 hasta 5 ato siya sa langit subong ara sa tuo nga kamot siya nga amay sa sa Kolosas 3 bersikulo 1 siyang mataas nga pari dayon sa sini nga tion pareho sang panahon sang dumaan nga Israel dapat naton paantoson ang aton mga kalag. Wow. Ano ni nga pagantos? Isa naman ni kadako nga propesya. Ano nga propesya? May tagna ni propeta Isaias nga aton mabasa sa Isaias 22 bersikulo 20 hasta 22. Hambal diri ni Isaias. Sa sinang adlaw, tawgon ko ang akon alagad na si Eliakim na anak ni Hilkia. Ayun, sino man ni si Hilkia nga may alagad siyang Eliakim? Inigali si Hilkia, the words of Jeremiah, the son of Hilkia of the prophets. Inisya si Hilkia gali, Hilkia, isa siya ka pari, isa sa mga pari. Dayon iya anak si Jeremiah nga propeta. Dayon gingamit rin si Eliakim, gingamit rin na man nga inisya gali, matanda matunanda, kaya importante kayo ang mga ginsay-say diri. Ginambal rin sa versikulo 21, sa kapitulo 22, panaptan ko siya sang imo panaptun kag pabaskugon ko siya sang imo paha kag itugyan ko sa imo ang paggahom sa iyang kamot kag mangin amay siya sang mga pumuluy sa Jerusalem kag sang panimbalay sa Huda kag ang yabi sang panimbalay ni David ibutang ko sa iya baga gani magabukas siya kag wala sing magasira kag magasira siya kag wala sing makabukas. San o manisya matabok mga kulturan? Kung inyo natunaan maayo, natunaan tamayo labi na sa mga Seventh Adventist, kung natunaan tamayo ang ano diri, Hanay, kung basahon ninyo ang aton mabasa sa Bugna 3:7, amo niya ang aton mabasa. To the church in Philadelphia, and to the angel of the church Philadelphia write, this thing saith the Lord, that he that is holy, he that is true, and he that is, it has the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Now, ang point there is, ang Philadelphia nga simbahan, amuni siya ang panahon nga sa period sang mga pito ka mga simbahan, pito ka mga iglesia. Kung tuon ang nagapamati karon kung natunan ninyo ang seven churches, ari kita sa panahon sang ikapito na nga iglesia, ikapito nga periodo, which is Laodicea, from 1844 to until the end of time. Ari kita sa period of Laodicean. Laodicean period. Ang Philadelphia amoy ikaanom. San o manisya? Halin sa 1833 hanggang sa 1844. Now, ang kahimtang diri sa tumuluo. Dayon, ang ginambal diri sa 3:7, may kaangtanan dito sa Isaias 22. Naman, kay may ara open ang chat door nga may ginabrihan nga puwertahan nga walay bisan sino nga makaabri or makasira kag may pertahan nga ginsiradaan nga walay bisan sino nga makaabri. Sano ni matabo? Amo na nga kita nagapati nga sa paglabot gali sa tiyon sang 1824 kaangay lang sang ginsiradaan ni Kristo ang ginsirahan ni Kristo ang holy place sa sanctuary sa langit kag ginabrihan ang most holy place nagsulod siya dito kay may ara man duha kahulot ang sanctuaryo nga ginpatindog sang una sa panahon ni Moses ang holy place kag most holy place. So halin sa 1844 hasta sa subong si Kristo ara sa most holy place. Amo na nga wala na tani tong sang una pa nga mga pagtulungdan kundi ari na kita sa most holy place. Amo na nga since 1844 klaro katama nga wala na kita dito sa holy place, ari na kita sa most holy place. Kag ang kang tanan diri sa ginbasa tanga 22 20 hasta sa 22
Balik kita sa versikulo 12 hasta sa versikulo 13. Amo na ni dayon ang dapat tun-anta. Kay naghambal ang propeta si Isaias kag sa sina nga adlaw ang Ginoong Dios nga makagagahom nagapanawag sa paghinibi kag sa pagpangasugo kag sa pagkalbo kag sa pagsuksok sang panapton sa sakop. Sa panahon nga sila sang una magpangasubo, labi na panahon nga sila magpuasa, magsuksok sila sako, magbutang pa sila sang abo sa ila ulo. Dayon sa bersikulo 13 naghambal diri ang propeta sa siling sang Dios, kayare karon kalipay kag kasadya pagpatay sing mga baka kag pag-ihaw sing mga karnero, pagkaon sing unod kag pag-inom sing alak, magkalaon kita kag mag-ilinom kay buwas mapatay man kita. Kag sa 14 kag ginpahayag sa akon, kag ginpahayag sa akon sang Ginoo nga makagagahom sa pagkamatuod ini nga kalautan indi mapatawad sa inyo tubtob mapatay kamo siling sang Ginoo Dios nga makagagahom. Mga kuturan, dako nga kaangtanan namo ni nga tun-an tani sa gihapon nga tun-an tani maayo ngaman kay may dako galit nga kaangtanan sa aton kaluwasan ang nahanungod sa pagkaon na makaon man kita karni o hindi. Kay may nga damo pamangkot, damo ambal mga komentaryo nga unang tanan kay laigay lang. Kaduha, walay kahilabtanan sa kaluwasan ang nanungod sa pagkaon. Pero nga ang ginambal din nga ini nga kalautan hindi mapatawad sa inyo tub-tub mapatay. Hindi galit kita mapatawad tub-tub kuno mapatay. Lamang ang aton nga tempo way naman naubos naman. Sige hapon padayon ng tani sa sunod nga mga tinion sa aton na programa. Padayon ng kamo sa pagsunod kaya nga man aton ni sa tun-an maayo ang doon nga aton gid mahangpan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuno. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Dumulog po kami muli sa inyong banal na lukukan sa mga gitan ng butong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at labahan. Maraming salamat po sa pagkataon na talakay namin muli ang inyong banal na mga salita na wa munawaan namin sa mga gitan ng tulong ng Panginoong Espiritu upang kami ay makapaglingkod ng tapat sa inyo. At pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, K5 News at Philippines, kayo din ang sa iyo kami laway at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, addiction. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga kakulangan at mga pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
4: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Ano na yung engineer man?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
8: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats, kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
5: Palainom ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
5: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
5: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
5: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
8: Avocado subong.
5: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
5: Ay,
8: na,
5: wow.
8: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pagheal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
5: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
10: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
11: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
8: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
5: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
8: Agoy.
5: Untat inom alcohol.
8: Agoy.
5: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
8: Ngrustan. Lahubog.
5: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
8: Ha? Kabalos?
5: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kon indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
8: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano yung sekreto niya?
5: Milig siya taguay.
8: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
12: This is ano this
5: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug sa mo. Oy ka 19 na.
12: Ah, kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
14: So wow.
13: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
3: DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gigad adlaw.
8: Dapat lang.
5: Oo, hindi pwedeng
8: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para may pares na, may pares.
8: Di siyempre, Clinica Dio.
9: Clinica Dio Fresh.
8: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pektor deodorant nyo, ammonia ang makapepekto sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
5: Anyway, boy nakapangapi ka na.
12: Ibig sabihin na sobrang taas.
5: Nakapangapi ka na.
8: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
9: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
12: Pwede sa diabetison.
9: Nagkapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
12: Mm-hmm.
9: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
12: May protection
9: may
12: pa.
9: May antioxidant ka pa.
12: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Abagat, indog tanan.
8: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
12: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
12: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagi init, sir boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
8: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
8: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
9: Nagpamati sa aton.
8: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy,
8: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
9: may
8: ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon.
8: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
9: Kulang na
8: akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
16: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
9: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
8: Pero may natong patian sa una, no? Kaon mani.
16: Kaon mani.
8: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
9: Layo lang.
8: Layo gid ya. 100 times.
5: Mas lalakit ang joints ng kaon manigro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
16: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: Namunag natag sa D3 bio.
16: Para hindi mag-short circuit. Ang human na ang aton nga...
8: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
8: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagot may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
8: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermin mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
8: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
8: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
8: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? it's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
5: Abisan dengue gani inom
8: ko. Diba dengue subong grabe ang kwan. Da damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
12: Patay sila.
8: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
12: Bacteria.
8: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
5: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

TTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. TTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow. Ayos,
9: gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 saga. Ang oras ginadulong sa taskarawan sa Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500.
14: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

¡Campeón!

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Isa ka marmig nga aga para sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati. Kaya grabe ang bundak sang ulan. Diri sa may siyudad sang Iloilo kag sa pila ka mga kabanwahanan nga sakop sang probinsya sang Iloilo. Mayo man mga ka-K5 kay iti nakatilaw-tilaw kita sang ulan mga ka-K5 pero suno ni sa DOST Pag-asa sa aton sini nga mga ka-K5 daw nagaumpisa na sa aton sini nga mga ka-K5 ang ginatawag naton sini nga tag-ululan. Now, sa aton sini nga mga kabyanan hibaloon ta sa Pag-asa Iloilo direkta kay Engineer Jan Baron kung ano ni ang aton sini nga na-experyensyahan nga pag-ulan-ulan ilabi na gid nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyong Doming apang malayo manino nga magalandfall sa aton sini nga kadutaan diri sa may pungsod Pilipinas. However, ang ining pag-uran-uran bala ni may epekto bala ini sa sining pagsulod ni Bagyong Doming diri sa Philippine Area of Responsibility. Live and direct sa Pag-asa Iloilo, makaupod daton subong aga si Engineer Jan Baron. Engineer, good morning and welcome sa K5 News FM Iloilo, balitang K5 sa umaga. Kaupod mo si K5 Ray Espeha Umalay. Good morning, Engineer.
1: Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM Iloilo. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes. June 1, 2026. Based aton nga update sa gina-monitor naton nga si ano no Typhoon Doming, may international name nga Jiangmi. Arena ini sa Cleon 650 kilometers east northeast sang Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Agustines nga pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Nagadalagan ini pa north northwestward at 15 kilometers per hour. Gin-expect naton nga ang ini nga bagyo no posible mag-exit sa aton nga area of responsibility either this morning or later in the afternoon. Ang ini nga bagyo actually wala man siya direktang epekto gid no diri sa aton kay actually ano na ni siya mataas na ni ang iyang location and pagwa naman siya gani sa aton area of responsibility. Ang muna nagaling, ginapa-enhance siya lang ang aton nga southwest monsoon. No? Nga mo niyang nag-apekto subong sa may central Luzon, southern Luzon, kag sa western section sang Visayas. So, sa muna nga sistema, dari sa aton sa western Visayas, gina-expect na gaya po no, ang magalumon ng kalangitan nga may chance sa mga scatter ng mga pagulan, pangilat kag panagob, epekto sang southwest monsoon. Ang hangin naman nato na makasarangan tubto mabaskog sa direksyon na namagatan na katundan. Ngamon niya magadala sa kasarangan tubto mabalod nga kadagatan. Ang aton nga forecast temperature ranging no from 26 to 31 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton pwede maglabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:26 sa aga, magatunod ini 6:09 karon sa hapon. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Madam Ugid, nga salamat.
0: Engineer, pabangkot na mamangkot na kami. No? Ano ka matuod nga ti ining bulan sang Hunyo? Ginadeklarar na nato ining pagsulod sang aton sining pag-tag-ululan nga tiyempo, Engineer Baron.
1: Yes, sir. Na kita subong no? Nasa rainy season. Actually, nag-declare kita sang onset sang aton nga southwest monsoon no sang Sabado so amo na siyang ang indication na nag-start na ang aton nga rainy season.
0: Okay, with this Engineer Baron Butsilingon sini no gina-expectar na naton sini no ang pagsulod sang pila ka mga posibilidad ng mga bagyo sa pungsod da Pilipinas Engineer.
1: Well, kung lang taon taas nun, sir, no? Aton nga historical data sa bulan sa June, gina-expect naton nga, or usually, gina-expect naton nga bagyo sa dua or tatlo no? Sa bulan sa January. So actually, kung ano talang, no? Kung i-compare talang siya sa iban nga mga binulan, usually, pag rainy months naton, sir, damo, gidyang, mas muning pinakadamo naton nga a number of tropical cyclones nga nagaka-reserve June, July, August, mga di ginada. So expect na siya na to nung possible na siya nga matabo nga may 2 to 3 ka bagyo na nagasulod sa atong area of responsibility. Ang good news lang na da, siguro, kahit siyempre usually ang yan at track is nag-recurve. So wala gina, rarely lang na siya nga nag-labay diri sa aton sa Western Visayas, no? Nag-recurve na siya, mostly nag-tinera lang siya sa Philippines, nag-recurve pa kadto sa Japan. Ang muna nagaling, nag-enhance na siya sa aton na Southwest Monsoon nga amo na iya ang nagahatag sang paulan diri sa aton sa Western Visayas, no? So actually though may similar scenario siya sa subong nagakatabo no nga bagyo. Kung ma-notice natin, wala man siya actually nag-landfall, nag-tinero lang din siya sa dagat, nagsaka, pero may mga pagulan kita din rin, no, nga na-experiensyahan. And in some other regions man, kay because, gin-enhance niya ang aton nga Southwest Monsoon. So, most likely siguro, basi ang manang aton scenarios, no, if ever, giman nga mga bagyo naman ta, nga masunod, kag masulod sa aton nga area of responsibility.
0: All right. With that, Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo, maraming salamat sa imo sa oras kag tiempo gid atag diri sa K5 News FM Iloilo.

0: ulan diri sa may bahin sang Western Visayas, partikular na sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakipaib. So maurano na aton sininga tiyempo, ang aton sininga aga, hindi kang magkalipat ka magdala sa mga payong kapote, jacket, kalo para malikaw kita sa mga balatian kasubong sang hilan at kagatrangkaso, no? Pero inumgid permis ang MITC, ha? Alkaline-based ka vitamin C para at least pag-unang aton immune system. Kag Klinika D3 Bio, basta pagsakit kag pagtrangkaso, Klinika D3 Bio. Alas 4:46 sa aga! Aton sini nga mga kag-K5, ginaabi-abi tanang mga presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalabati sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Amo man sa aton sini mga mamang tsuper nga nagapasada aga pa, apisar nga maulano ng tiyempo. Sa mga mobile taxi patrollers, KISS, K5 Iloilo, solid supporters. Sa aton sini mga kag-K5 nga mga fans club members. Sa aton sining Fans Club International 1 and 2. And at the same time mga kag-K5, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Upod man sa aton sining pagpangalagad ng aton sining mga overseas Filipino workers abroad, OFW. Na nakatutok sa aton sining mga online platforms. Ilabi na ganyan aton sining Facebook Live mga kag-K5. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagin ka mga kag-K5 naton around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. A blessed Monday morning. Una kita nga bulan, mga kag-K5 sa Hunyo. Today is June 1, 2026, mga kag-K5. Lunes nga Lunes kita mga kuturan. Ang iban sa aton sini, umpisa klase na, brigada eskwela, no? Sa aton sini nga mga kag-K5. May mga nagabalik sa eskwelahan para nga ti magpanglimpyo kag magpreparar sa pagbukas ang klase mga kag-K5. Amo ni ang problema no sa aton sini mga kuturan, basta gani sa bulan sa Hunyo ti tag-ururan, no? Kung kaisa bag-o lang umpisa ang klase, apektado na, no? Sa aton sini mga kag-K5. Morning, Mamelin Pagaypay, Jomar Esler, Teresa Hamandre, Josephine Florindo Diaz. Pasalamatan, tagi ng mahal nga makako for giving us another day because every gising is a blessing. And of course, blessing maning pagulan-ulan kay niya pilaman ka mga sinimana kag binulan ng antos na sa grabe kainit, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Hindi na tabagpadugay pa mga kabiyanan. Kay si kakipay balira apin aga pa nagpangumpra despite ka mamunog ang uran na. Para sa iya sining i-preparar nga menu for today sa inyo, no? Sa aton sining mga kakipay, sa aton sining yum yum yum in the morning. Ara si kakipay balira apin sa aton sining pagpangalagad. Alas 4:48 ang oras sa aton sining pagpangalagad mga kakipay. Kakipay balira, kamusta ang pagpanindahan mo aga pa? Grabe ang bubo sa nga uran. Kakipay balira,
1: K5 Rain, di gin mapakta ng tiyempo, no? I take subong nga kaagahon, nagauntat, nagasigi duman, nagauntat, nagasigi duman. Doon nabudlayan, gid kita sa pagpaninda natin subong nga aga. Kay ti, wala sang masakyan, bala, no? Subong nga inoras. Kay ti, syempre, ang mga tricycle drivers natin, hindi man...
0: Nami magturog.
1: Mm.
0: No? Basta makurang nami magturog.
1: Yan eh, medyo na ano gani kita, no? Nga, ti, syempre, kinahanglan natin niya magtrabaho. So, subong nga aga, mga ka-K5, ang menu natin, amo ang crispy cheesy potato balls o kon kaangay siya sang potato croquettes. Mm. So aton sa aton subong menu no nga potato balls, of course kinahanglan naton sang mga patatas. Ang patatas naton mga ka-K5 ang nagapresyo sang 90 pesos per kilo. Of course kinahanglan man naton sang cornstarch no para sa extra nga crispiness niya sina. Ang cornstarch mga ka-K5 pwede kita ya makabakalya sang 30 pesos nga cornstarch no inaya ang nakaripak na. And then kinahanglan man naton sang aton nga garlic powder kag onion powder. Ang garlic powder naton mga K5 kag onion powder ang mabakal sa 52 pesos gid lamang sa isa na ina siya kasurudlan nga gamay. And then of course kinahanglan man naton sang paprika no for added spice bala mga K5. So ang paprika naton ang nagapresyo man sang 52 pesos. Para naman sa aton pang season mga K5 kinahanglan lang naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5, inaiya ang nagapresyo lang sang tagpulo kapisos, no? Inaiya mga K5, ang tagpulo kapesos nakaripak na ina siya nga klase sang salt and pepper. And then, of course, kinahanglan natin sang normal cheese, ang mga Eden cheese nyo na balaya mga K5. Ang normal cheese o kung Eden cheese natin mga K5, ang nagapresyo sang 55 pesos. And then, may isa pagid kita yung ka-cheese yung nga gamiton niya, nga lain pagid nga klase. Of course, kinahanglan natin sang

0: quick melt cheese. Ang quick melt cheese natin mga K5 ang nagapresyo sang 93 pesos per box. And then of course, syempre crispy gani mga K5. So of course, gin-fry natin ina. Sa para naman sa aton nga deep frying, of course, kinahanglan natin sang mantika. Sa mantika natin mga K5, ina ang nagapresyo sang 120 per kilo, no? So sa total nga 564 pesos, mayara na kamo sang crispy cheesy potato balls nga pwede nyo ibaligya, no? Kag pwede nyo man ipabalon sa inyo mga chikiting, no? Kahit yung syempre, ano na, diba? Matawag na, ma-abre dun ang klase mga ka-K5. So para naman sa aton nga cooking procedure mga ka-K5, of course, unahon naton nga i-boil ang aton nga mga patatas. So i-boil lang na naton mga ka-K5 ang aton patatas until nga mag-fork tender na ina. So paano nyo masiguro nga luto na ang inyong patatas? Tubsukon nyo lang na mga ka-K5 sang tinidor, no? So kung maglusot na ang tinidor sa inyong patatas, indication na ina nga luto na ang inyong mga patatas. After sina mga ka-K5, i-mash nyo lang ang inyo mga patatas. And then, ibutang nyo ang cornstarch. Ibutang nyo man ang inyo garlic powder, ang inyo onion powder, ang inyo salt and pepper, and then ang paprika, ang inyong Eden cheese, no? O kung ang inyong processed cheese nga ginbutang dira. O, and then, after sina, i-mix nyo lang well, mga ka-K5, until nga maka-form ka mo sang do kaangay sang isa ka do. After sina, mga ka-K5, magkuha lang ka mo sang gamay nga mixture, no? And then, pabilugon nyo. But then, dapat may ara, mga ka-K5, butang nyo anay ang inyo feeling nga quick melt cheese nga gin-slice into cubes. And then, i-form nyo na siya into balls. And then, after sina, mga ka-K5, pwede nyo na ina nga iprito. So, i-deep fry nyo lang, mga ka-K5, inyo potato balls until nga mag-crispy ina and golden brown. After sina, mga ka-K5, pwede na kamuya, pwede nyo na siya ipamahaw apang mas manamit, mga ka-K5, kung mayara ina sang sauce. So, sa simple naton nga sauce, no, maghimo lang kamo sang mixture sang inyong mayonnaise. Pwede man nga mixture sang mayonnaise kag ketchup. Pwede man nga mixture sang mayonnaise and then minced garlic and then ang inyong mga yogurt. Daba lang mga ka-K5 kung mayara ka mo sang yogurt sa inyong mga balay. Apang sa simple lang mga ka-K5 nga sauce, no, pwede na ang mayonnaise and ketchup. Perfect gid ini mga ka-K5 ang aton nga crispy cheesy potato ball sa mga chikitings naton. Kaya siyempre ang mga chikitings naton niya mahilig sa mga snacks nga mga kaangay sini nga crispy and of course cheesy. So pwede nyo gid ini mapabalon sa subong nga abre klase. So mula na mga ka-K5 ang aton nga crispy cheesy potato balls.
1: Crispy cheesy potato balls, no? Marangin mo sini nga, no? Sa sunod nga inadlaw ganin mga lutong bahay naman.
0: Okay.
1: Inadlaw topical nga lutong bahay sa mga umabla, mga tambo, mga kung ano darada, no? Mga topical, ha? Hindi siya pang social ini siya, no? Hindi niya ka-afford si ka-K5 tawag ni Jason Talaron mag-rasini kag magbakal sini, no? Pwede ni siya panganda sa mga okasyon, mga birthday, sa mga merienda, no? Mga ka-K5 balira pintik, isa mahal mga daan ng patatas. No? Sa atong sini nga mga ka-K5. Amo ni nga ibog ipanindaan na gapa. Mga tambo, no? Mga tambo, nga ginatan, mga munggo nga may alugbate. Kita nila yung mga kung aga, yung mino, mga pamatian, kagyalutuon mo. Ay, subong niya, balila magastos ini. Sabi tagai sila siyang mino, barato sila, sila yung lira. Oh, inablang nga, laswa with pasaya. Ay, pag rin, yung garlic shrimp, naka ano ka na diligad, no?
0: Way pa.
1: Way pa, way pa. Mga KBA na, mga mga
0: Ay, tapos na.
1: Tapos na. Alas 4:55 sa aga. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga ano gay tawag ni mga binakol, inubaran nga manok, mga mudabla, ano pa gani na, mga sampat kag namit nga mga lutuon na kung agam. Ano pa?
0: Pasabaw galiya.
1: Oo, mga hindi mga tropical nga pangluto bla sa uma.
0: Mm.
1: Amo na yan dapat. Amo lang ilang nga ginalagas na gas. Kis akala laka kala ni maghihatag sila sa mga sekreto ni nga mga ano ni? Hindi ka ni taga adlaw lain na inon mga variety. Sa atong sini nga mga kakipay, may pang snacks, may pang asudan, may pang merienda, may pang ano pa da, no? Sa atong sini nga mga kakipay. Ining cheesy potato mo ni. Kalabanan niya matilawan sa mga restaurant. Eh, timon mo sa balay niya mautin. Dapat kung doon mo niya lutoon. Katon sini nga mga kakipay. Sige, kakipay balira.
0: Sige, kakipay Reggie. Gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi kakipay Alira. Ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan. Malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum.
1: Yum, yum, yum, yum. Alas 4:56 sa aga mga kakipay. Good morning kay Mama John Pineda, Rosemary Agramon. Good morning kakipay Bray Omalay, Josephine Florindo Diaz, Teresa Hamandre, and kay Ellen Zipeda. Good morning kakipay Bray Omalay. Agosto 5, good morning idol. Kapamati gid ako sa imo diri sa Kuwait. Salamat gid. Thank you gid sa tanan-tanan nato sini nga mga listeners. Alas 4:57. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talalupang doon nato sini nga mga balita. Kadamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita, mga follow-up reports kag development ang aton sini mga ka-K5 nga igadulong sa inyo sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga balita, mga ka-K5, tatlo kabalay, kag tatlo ka mga commercial establishment na sunog sa distrito sa Haro. Isa sa mga painantes ang truck car accidente sa Maasin, gin-referred na sa ospital sa siyudad sing Iloilo matapos ka maka ang konsang fracture sa duha sini nga kamot. Pamilya sang tigula nga ginpatay kag ginkawatan sa lapas, magapasaka na sang kaso. 500,000 pesos nga reward money, mga ka-K5, hambal sang pamilya, eksklusibo sa K5 News sa FM Iloilo para sa makatudlo sa ginaparaguan ni Jerry Lima. Sa dugang naton nga mga balita, barangay kagawad ginbuno sang ubog matapos gin sa YC ni sa banwa sang Duenas. Masobra 64,000 ka mga estudyante sa Iloilo City makabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government. Punong barangay sa banwa sang Sara voluntaryo nga gin-surrender ang mga armas lutang kag mga bala. Kagariho, hindi lang ni isa but takadamo na sini sa mga tag-iya sang lupa nga ginimo nga bypass road ang ila sini nga mga lupa pero wala pa babaydan. Porsyon sang Sunset Boulevard ginsaraduan sang tag-iya tungod sa 28 million pesos ga utang sang Department of Public Works and Highways Region 6. Hasta subong wala pa mabaydan mga kakipay. Ining ginadalagan-dalaganan nyo kaginalabay-labayan nyo na sa Sunset Boulevard la posto sa may uton.
0: Oh.
1: Ang iban ka mga lupa wala pa mabaydan sang DPWH. Amo ni problema sa aton gobyerno no, sa aton sini nga mga ka-K5. Well, ang gobyerno gani basta gani proyekto sang gobyerno mga ka-K5 way kagid sang may mahimo kundi implement kit ina sa despite kati private property ina. However, ang owner has the right to demand sang payment mga ka-K5 dapat baydan gid sa sang gobyerno. O galing kay White sa mabaydan mga ka-K5 gin pasiraduan niya. Ang problema man kung kaysa sa aton sini gobyerno mapatigayon kag maubra kita sang mga proyekto road widening kwaon ta lupa sang tawo tapos kung sanot ta lang ya baydan sa aton sini nga mga ka-K5 dapat antes kaya magubra sang sila nga mga proyekto nadala na sa pundo sang Department of Public Works and Highways sang DPWH sang aton nga gobyerno ang quotation kung pila ang kwarta or ang pundo nga ialokar sa pagbakal kag pag-acquire sang lupa sang mga pribado nga mga pumuluyo. O galing mga ka-K5, balaan nyo naman ang nagkatabo, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ang kwarta nga dapat ibayad sa pumuluyo ginaroling pa sa mga animal nga mga opisyales sa DPWH. O, pampal ka mo nga wala, ha? Nge-nge nyo eh. Kung si Senator Bato de la Rosa, pambaya, took it to the Marines. Ha? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ano yung problema sa inyo? Tilang tawa nyo na bala. Gingamit nyo ang lupa sang mga pumuluyo tapos hindi nyo ma-obligar ang inyo obligasyon nga pangbaydan sila. sa aton sini nga mga ka-K5, tikong tanan-tanan na sila karon magpasirado sa mga ila sini nga mga lupa, kundi wipe polos ang proyekto sa gobyerno. Oh, sa aton sini nga mga kakipay, kung siraduhan na karoon sa mga tagiya, di na malabay ang mga tao na. Oh, gitawagan nila nga bypass road. Ang pinaka-main purpose ng bypass road is an extra route para nga agyan sa mga motorista. May labayan ang mga pumuluyo, tanga mas mapadasig kag mas mapalapit ang ila sini nga pag-travel o kung pagbiyahe. Ano na karoon kung siraduhan na da sa mga tagiya, kaya ang mga DPWH ay pa makabayad sa mga lupa sa sining mga pumuluyo nga gimpangkuha nilang mga lupa kag ginimo nga mga krasada, ginimo nga mga project para at least may kuhaan sila sang pundo nila mga ka K5, no, sa aton sining nga mga kuturan kag may ipipon sila. Anong ipipon ka K5 rin malay? Ipipion eh. Anong pipion? Kwartahon eh. Sa aton sining nga mga ka K5, bato-bato sa langit ang tamaan sa kamada. Hindi man tanan nga mga opisyalis. May ara man niya nga mga maayo, pero may ara gid nga tunto. Bawi-bawi, ano? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero that is the reality, no? Oh, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati, 2026 na, pero abi ninyo, malipat kami sa inyo, malipat kami sa mali-mali. Tanyo nga mga kwarta, kag mga pundo, sang minilyon, binilyon nga pundo, sang DPWH nga nag-alimusaw. Ano pa matyagan nyo sa amon, mga ulianon? Basta-basta lang kami makalipat. Amon yung problema, basta gani nga may trust issues kita sa pila naton sini ka mga government agencies. Sa aton sini ka mga ka-K5, kagbay magtuhaw naman nga problema, may magtuhaw naman nga mga isyo, no? Duparihas mala na isang mag-asawabla. Nga kung may isala nga na ubra ang bana, liwat-liwaton sa asawa kung may makasala sa liwat. Duparihas mala sa mga government agencies naton. Na kung ginawa man nila subong nga hindi makasala, or ginawa man nila subong nga hindi may suhan, o galing kung may mga nagatuhaw ng mga isyo, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, nagabalik-balik lang ang mga daan ng mga isyo sa aton sining mga ka-K5. So hindi nyo mabasol ang mga pumuluyo kung amo nang panulukan kag pananawa nila sa inyo, ha? Sa aton sining mga ka-K5, by day nyo na, di nang pundo sina, kadamo-damo na subong. Sang ligad to sa may Ayganan. Sang ikaduha to dito sa may bypass road sa may Amamaros Pututan. O ikatatlo diri sa may Sunset Boulevard. No, sa may sakop sang boundary sang Iloilo City kag sang Uton. Sa aton sini nga mga ka-K5. Why man mabaydan? Ay so, sa aton sini nga mga kuturan, 28 million pesos. Pero ang ginakawat ninyo, binilyon, ginasugal nyo to sa may kasino. Tapos ang lupa sang pumuluyo nga gamiton nyo, why nyo masakalag sa aton sini nga mga ka-K5? No? Sa aton sini nga mga kuturan, kung ako yung tag-iya, bagay, gidman ang pasiraduhan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 5:03 ang oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa pagbalik naton, konta mga nagapanguna nga mga detalye kag mga balita sa aton sini nga patrol with ka-K5 AG Cordoba kag ka-K5 Jason Talaron. Magkabalik ang balitang K5 sa umaga. Sige po ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay Hyundai nga Energy GTX 500 Masaligan DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: TC, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
17: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK KB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
18: Para sa matilo nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tayo,
19: happy kanunay,
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo,
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar,
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes,
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar,
18: DTX 500.
19: Masalika,
18: epektibo,
19: DTX 500,
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3. Mabakas,
19: mga buti ka.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas, mga buti ka.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
22: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
24: Para sa balitang
22: K5 sa umaga.
25: Oras alas 5:15 mga ka-K5 sa ito sininga pagpangalagad. Ginaremind ato mga kuturan nato nga mag-inom kag bakal sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarang makabulig sa ito sininga ikaayong lawas. Sa klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga napamatud-an na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapda sa mga viral kag bacterial infections. Mag-inom sa klinika D3 Bio with vitamin D3 and extra virgin coconut oil mga ka-K5 para matapna ang mga kagaw kag bacterial infections sa lawas nga tuga sa mga balatian kasubong sa ubot ng kaso sipon hila na TB kag pneumonia. Kaya ganyan mag-inom sa klinika D3 Bio parisan mo sang Mighty C, di alkaline-based nga vitamin C. Basta gani vitamin C mga ka-K5, ang vitamin C nga dapat taton imnon, non-acidic vitamin C, ang Mighty C mga ka-K5. Para sa may mga mataas nga diabetes, kag hypertension, Para sa mga namin nga blood circulations, kaya ikaw sa balatian kasubong sa stroke, manginom sa klinika DTX 500. Di mo sa palaya kag di sugar cane, mangaranon sa ginatawag ng antioxidants, nga sarangin makabulig sa atong sini nga ikaayong lawas. Ang klinika DTX 500, mga ka-K5. Mayara kita sa healthy nga coffee. Ang healthy nga coffee nga dapat naton imnon ang klinika DTX Coffee Mix kag Prebio Coffee. Mga herbal coffee ni Dr. Ramil Itang Oy nga may stevia, alternative sweetener nga hindi magtaas ang aton sini nga sugar, mga ka-K5. Healthy coffee, bagay gid aton nga imnon para sa aton sini nga mga nanay kag tatay, ang klinika DTX Coffee Mix. Mabakal ini sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center nga napamtang sa inyong mga lugar sa Haro Branch naton, sa Kalinog, sa Mayag-aw, sa Pasig kag sa Asara Iloilo. Sa mga taga Quinto Distrito, mabakal na ang aton nga mga produkto. May mga free consultations kita, magkadto lang sa aton sini nga mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:16 sa aga. Naka-standby na sa linya si K5 AJ Cordoba. K5 AJ, sa mga nagapanguna nga mga balita kag sa sitwasyon sa palibot sa syudad sang Iloilo. Good morning. K5 AJ.
2: Kakipaib, Ray, sa Subong, no, mamunog na naman nga nagtupa ang ulan diri sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Pero kagina, pagaling naton, kakipaib, Ray, sa balay, nag-trutalitle, nag-manifest ang pagtupa dito sang ulan. Pero pag-abot naton diri sa area sang Haro, palibot diri sa siyudad sang Iloilo, mamunog ang ulan, kakipaib, Ray, kag-gidugay untat. Paguntat niya after mga 30 minutes, tupa naman liwat kag Kipaybre kag may mga portion nga dala no, no dere sa siyudad sang Iloilo nga mayara na siya sang mga pagbaha-baha kag Kipaybre. Labi na dira sa area sang Burgos Street. Hindi
25: pagbaha-baha, ano pagtaas-taas lang sang tubig.
2: Ano pagtaas-taas sang tubig.
25: Go ahead.
2: Dira sa area sa may Burgos Street sa Lapas. Subong kag Kipaybre, dire kita sa diversion road, padulong sa diversion road Mandurriao, medyo mamunog-munog dere ang ulan kag matawhay ang dalanon sa subong ng mga inoras kay ti kalabanan nga makita naton kon kita maglibot dere sa siyudad. Kalabanan motorist, mga motor gid kag Kipaybre subong malaka-laka gid ang motor nga naga biyahe kag Kipaybre kag kalabanan makita naton four wheels na.
25: Okay, sige kag Kipayba EJ, sa imo sini nga mga natipon nga mga balita, go ahead.
2: Samtang sa aton nga natipon nga balita kag Kipaybre, tatlo ka balay kag tatlo ka establishmento ang natupok sang kalayo kagapon sang aga sa Barangay Balantang sa distrito sang Haro Zone 2 kag Kipaybre. Ang ginalinan gid sini sang sunog sa balay ni sang aton nga beneficiary kag Kipaybre nga sang tinalikdan nabla nga December kay ti human sa light material lang ya sini nga balay. Pag dito kayo nag-umpisa ang kalayo, suno ganit no, sa tagiyasang barbershop. Kaki Five Ray, nga tingala siya ko, no, nga may aras ang motor nga nag-penanerbato sa guwa sinisang ilang balay, kaya aras sila katulog sa barbershop. Kaki Five Ray, kagpaglantaw niya ko, no, nagasinyas na nga may kalayo sa iyang, sa ilalikod nga balay kung sa din, dira nag-umpisa ang kalayo, Kaki Five Ray. Kaga maswerte nga nakaingago sila guwa. Kag pagdakop sang sinisang iyang banas sang fire extinguisher, nagmalfunction man ni Kaki Fabre. So amo yadto nga nagiginingagaw niya na lang ang duwas ni kabata kag sila nga duha nga mag-asawa apang kagapon makuan gid gay bubunot gid si ma'am kay ang tatlo niya sini ka alaga nga kuring ang pito ubos gid upos Kaki Fabre. Kag naglambot gid ni Kaki naglambot gid sa 273,000 ang ginbilin nga kalitan sang kalayo Kaki Fabre kag gideklara ini nga fire out alas 6:25 sang aga Kaki Fabre. Samtang sa banwa naman sang maasin tatlo patay kag duwa ang pilason sa natabo nga vehicular accident kun sa din involbado diri Kaki Fabre isa ka motorsiklo kag ang elk truck nga may napuno sang kawayan. Kagang biktima diri kay Kipaybre king kilala kay alias Sandy Michael nga mo driver sang truck alias Severo nga mo ang tagiya sang truck kag helper nga si alias Gilbert kag nagapabalik na kuntani ang truck kay Kipaybre nga may karga nga kawayan sa panua sa barangay sa bahin kay Kipaybre. Sa interview sang Kipayb niya sa FM Iloilo kay Kipaybre kay Ma'am Rina Dipatwan ginsiling sini nga nagwari kang driver sa Manubila sang truck kay Fabre nga pagkatumba sini makabunggo sa puno sang kahoy. Samtang pilaso naman sa aksidente kay Kipebre yung pahinante niya si Elias Julius. Amo ni si Elias Julius ang isa ka 20 ni News kay Kipebre yung again dala sa diri sa ospital sa siyudad sa Iloilo yung nakaagom sang fractured sa duwa niya ka kamot wala kang tuo kag sat na tiil nga kwan kay Kipebre na tiil nga una wala nga tiil pero conscious naman kagahapon na suno ka sa pulis ka Kipebre. Samtang yara naman sa separadong ospital ang mga ining si alias Alvin Kakipaybre nga driver sang motor nga isa ka Escape Federation President Kakipaybre.
25: Sige. Amo na mga natipon naton sining mga police reports sa aton sining mga ka K5 no. Sa ining update naton na ka K5EJ sa sining 89 anyos nga tigulang kahapon personal nga nagsaka diri ang himata sang sining 89 anyos nga ginpatay didto bla sa may Ledesco Village no ginakuga sang sining suspect nga si Jerry Liba. Personal ini nga nagkadto diri kahapon nagpadulong at agod nga ipabutyagya sa K5 News FM Iloilo ang plano sang pamilya nga magatag sila sang 500,000 pesos tunga sa milyon na nga balor sang reward money sa makatudlo sa ginapanaguan sang sining suspect nga si Jerry Lima. Ti half million pesos ni Kakipay-BJ. Basi bala ang malaglag pa ni siya mga pamilya ya manaw.
2: Oh, yes, Kakipay-BJ. Yes. Basi bala ka. Oh. Kagbasi bala ka Kakipay bring grupo sulod sa ko.
25: Oh, ti kung ako ya bisan way pagani isang kwarta nga reward money kung limpyo konsensya mo tudlo mo. Ti syempre ni niya basta-basta ang ginobraya sa 89 anyos ni nga tigulang ni nga ginpataya. Kakipay-BJ.
2: Oh. Yes, correct gid Kakipay bring. Kay kagapo no, tingala kita sang naga-coverage kita bla kay Five Race ang Western Conference Finals. Naga ang tinawag ang isa naton ka close nga barangay kapitan. Gali kay si kapitan ni kag ang himata sang 89 anyos close man ka kay Five Race. Amo yad to gali kagapon ang gatinawag sa akong si Cap kay abi ko gani kun anong emergency kun
25: anong makipagkita. Gali, makipagkita ang pamilya sa aton eh no. Direkin mismo sa K5 News FM Iloilo sila nagkadto and we really appreciate their trust sa aton nga exclusive diri sila nagpa-interview ka K5 EJ Cordoba kag personal nga nagsaka diri sa istasyon sang K5 News FM para nga ipabutyag nga hindi lang 50,000 kundi 500,000 pesos ang ulo ni Jerry Lima para sa iyang pagkadakop ka K5 EJ.
2: Yes, correct ka K5. Kumbaga ilagin todo na lang nila at least ang ila ko no hindi man sa kwarta kundi nga para lang matagaan hostesya ang kamatayon sa ila sining himata ng Kipay Bray.
25: Mamo ining himata nga nagkadto dire no malapit gid ni sa tigulang no hindi ta lang pag i-disclose kung bata yan ni inablos yan ni or whatsoever yan ni. Basta nagpalapit diri sa aton and very very close sa sining tigulang no kag ang pamilya naglistoryahan ay nga amo ni nga kantidad ang ila sining tipunon para nga madasig ang pagkarakop ni kay Jerry Lima no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung sino man ang nakakita kag nakaibalo kung sa diin si Jerry Lima subong sa aton sini mga ka K5 no 500,000 pesos ang padya o kon ang reward money nga nagahulat sa inyo mga ka K5. Ipabati ta bala ang porsyon sang interview mga ka K5 sang K5 News FM Iloilo sa sining himata ni Nanay Virginia no.
2: Virginia
25: Haseldo, no?
2: Haseldo.
25: Sa aton sining mga ka-K5 nga gimpatay ni Jerry Lima sa sulod mismo sang iya sining puluyan dira sa May Ledesco Village La Paz mga ka-K5. Yari ang interview kag ang pag hambal sang himata ni Nanay Virginia agod nga magatag sang reward money nga 500,000 pesos.
4: Sa amo na sa ginatawag na reward no pero subong ihambal ko na kung sa mga tao na ara sa palibot niya ng tao na basi pa malang mabuligan niyo ang pamilya namon ang reward na ihatag namon sa tao na makatudlo o makahatag impormasyon sang whereabouts niya bala is 500,000 Hindi ni parte sa kwarta, kung hindi ang gusto lang namon hustisya. Na para makapotwas man sa ginatawag na balatsyago namon tanan. Sa imo Pablo o Jerry, kung gusto may tawag ko sa imo, liwat. Tani, magsungka ka na lang. Mabudlay magsagi panago, kaysa uli madakpan gaman gyapon. Amo lang na ang mambal ko, haling na sa pamilya. Ang gina-offer namon o ang reward namon. Ina, mabato nyo gid na, coordinate ka mo sa PNP, kinabala naman na sa PNP. Na, amo na, 500,000 ang reward money na mabaton kung sino man makatudlo.
6: Pero saan ako mo maka-file your case, sir?
4: Buwas. Mapain lang kami isang kaso buwas. So...
6: Ano ni sir, robbery and murder?
4: Laban-laban na robbery with homicide na. Ang managid na ang tupaan sa kaso.
25: Ang marang exclusive ng interview sa K5 News FM Iloilo with K5 Kim Kaluyo sa himata ni Nanay Verinia Haseldo. 500,000 pesos ang ulo nga nagahulat ako nagapadya sa ulo sang sining suspect nga si Jerry alias Pablo Lima sa aton sining mga KK5 no gabay pa nga ti mapalapnag kag makalabot ni sa mga nakatungdan sa mga nakaibalo kung sa diin siya nagapanago subong mga KK5 no 500,000 pesos ibindo nga ti mambalta naton do a sort of bayad ini sa makatudlo pero ti that's the only thing or one of the option sang family mga ka-K5 nga madasig matagaan sang ustisya ang ila sini nga nanay no ang ila sini nga lola saton sini nga mga ka-K5 ang ila sini nga tiya nga 89 anyos si nanay ni healthy pa ni kuno eh why ni gawagan ni balatian pero ti hindi mabatas ang pamilya nga madulaan ini sang kabuhi tungod gid lamang sa animal ni nga klase sang suspect sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalmati ka K5 ba AJ Cordoba?
2: Kasi kumbaga ka K5 Ray daw hindi bala ka makatao ang ginhimo niya sini sa tigulang.
25: Sige.
2: Damo gani ga hambal nga mas mayo paging kawatan niya na K5 Ray.
25: Ang bangkay subong ni Nanay Berriano ginhaya o kung anong ano gina desisyonan sang pamilya sini ginhaya o kung gincremate?
2: Sa subong kay February, wala pa kita sang impormasyon no kung nakahaya kay nagligad pag-check naton ara sa gigato kay February.
25: I-check ba nato na follow up naton karon kay February Jake kag tikong maabot ang iya sini pagid mga bata alin sa Amerika no. Kay February AJ Cordoba. Sige. With this information sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalmati. Salamat gid kay February AJ.
2: Sige kay February, ang ining balita no ginadulong sa inyo sa Kaluan sa D3 Bayo para sa oposisyon nila na trangkas pag D3 Bayo kay nagaulan-ulan sa ang Chepo. Kaupon sa patrol si kay February Jason Talaron. Ako naman si kay February AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
25: Nagapamati gid si Ma'am Raquel Go Batanga, gwapa-gwapa, aga pa. Ma'am Cherry Lapating Branya kay Mama Annalyn Agrabante, no sa kay Ma'am Annalyn Panis Agrabante sa Iloy ni Kirby Agrabante. Ni Matiliano, good morning ka K5 Ray Umalay, nagapamatigid kami diri sa Capiz, no? Oy, happy piyesta sa Pilar. Ha? Happy piyesta sa Pilar. Wise ka K5 Jobert Lago kay ti nag-celebrate sang kapistahan annual fiesta ang Pilar Capiz, no? Kag ato man didto ang K5 News FM Pilar, no? Sa aton sini mga ka K5 Alberto Norbing Lorino, good morning. Nonito Sumbong, si Nonito. Kay Tita Rina Mapa, dira sa may Rizal Lapus, nga nagatanyag sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix. Ha? Permi lang ubos ang Klinika DTX Coffee Mix ni Tita Rina Mapa, dira. Ha? Sa mga suki, yung mga taxi drivers, kag mga grab drivers, no? Nga nagainom gid sa Klinika DTX Coffee Mix. Kay Sir Benji Astorias, good morning, Sir Benji. Alas 5:30 sa aga, sa aton silinga pagpangalagad mga ka-K5. Sa dugang sini nga mga balita, kuunta ang report ni KK5 Reggie Dimayo. May kapitan dito sa Banwas ng Sara nga voluntaryo nga ginpang surrender ang mga armas lutang sini kag mga bala. KK5 Reggie Dimayo sa report, go ahead.
1: KK5 Ray, voluntaryo nga ginsurrender ni punong barangay Aaron Espeso Visakay sang barangay Batitaw Sara Iloilo ang isa ka homemade nga 12-gauge shotgun kag apat ka mga bala sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Visakay K5 Ray nga maisa ka concerned citizen ang nagpabalo sa iya nga may nakita ang armas lutang kag mga bala kabangdanan nga iya inigin responderan kag ginsurrender sa kapulisan. Suno sa kapulisan K5 Ray nga nagapadayo ng ila kampanya kontra sa loose firearms kag ginahaylo ang publiko nga mag-surrender sa mga indi lisensyado nga mga armas lutang agod nga mapabilin ang kalinong katawhay kag seguridad sang komunidad. Sa karon K5 Ray, no, ang nasambit nga armas kag mga bala ang yara na sa kustodiya sang Sara MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kagako naman si KK5 Reggie Plazuela Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
25: Sa dugang balangan ng detalye ito sa DPWH nga ginapasiraduhan, balikanta si KK5 Aaron Repoyo sa dugang ng detalye. KK5 Aaron sa report, go ahead.
7: KK5 Ray, gin dayunan pasirado kag ginapawi sang tagiya ang porsyon sa nga karsada sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop na ni sang barangay Kagbang Uton kahapon ni sang aga Mayo 31. Tungod sa ni KK5 Ray, kahapon sa ngaga para risado kagini magyan sa mga salakyan ang inbound kag outbound lane sa lugar nga nagatuga sa dako nga huol sa mga motorista. Ining panindugan kag protesta sang property owner nga si Roel Amara batok sa Department of Public Works and Highways o kanang DPWH Region 6. Ini matapos nga napastawan ang ahensya sa pagbayad sang balor 28 million pesos para sa 4,400 square meters nga porsyon sang iyang aduta nga ginagyan sang among kalsada. Sunod sa tagiya sang tuig 2022 pa sang nagpasugot sang sugdan sang DPWH ang construction kag paagyon ang Sunset Boulevard sa iya propriedad bisan wala pa sang pondo. Agod lang hindi madelay ang proyekto sang gobyerno. Nagkasugot ang magtimbang bahin niya dapat mabayaran ang 28 million pesos ng palor sang duta antes matapos ang Disyembre 31, 2025. Apang naglipas na lang KK5 Ray ang deadline kag nagsunod na ang tuig 2026. Wala gihapon siyang minag-abot nga cheque o kung bayad kay Amara halin sa DPWH. Agod niya maghatag pagid niya sa konsiderasyon. Nag-issue pagid si Amara sang dugang nga 60 days nga extension halin sang Marso 3 sang nagligad nga mga binulan. Apang tub-tub subong, poros gihapon promisang nakuha sang tagiya. Bisan pa nga nagpahayag na si Assistant Regional Director Engineer Ricardo Gutierrez kabayara na kuno sang pondo ang ahensya. Wala naman sini mapathag kung saan o gidla ihatag ang aktual nga bayad. Ginpahayag man ni Amara nga naathagan man siya sa dako nga huol nga madalas ang pagpasirado sa porsyon sang dalan sa publiko kag sa mga motorista. Pero at isang ginbisita pag din naton sa K5 Ray kahapon sa hapon na may barikada ang dalan nga tiyamoning inbound kag outbound lane sa pangti. May nagbukas ni sa magtimbang nga kilid yung porsyon sa dalan kag sa rin may himo nga makalabay ang mga salakyan sa gihapon. Mag-indeploy man rin ka K5 Ray nga mga pulis agod niya magbantay sa lugar. Ginatingwa naman naton nga makwaan sa nga pathag pahayag ang natungdan sa DPWH Region 6 angot sa pagpasirado sa porsyon sa dalan sa Sunset Boulevard. Kagini nga balita ang nadunungin sa kalwan sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa langgit nga nagpabaskog sa aton nga immune system kag nagpahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Barangay Kagawad ginbuno sang ubog matapos nga ginsaway sini sa Banwas ng Duenas sa report ni KK5 Jenny Coyunan.
8: Masobra 74,000 ka mga estudyante kag
25: Sige, unahon tanay na ang report ni KK5 Jenning masubra si 24,000 ka mga estudyante. Go ahead. Sugpo na gurong iya report.
5: 74,000 ka mga estudyante ka K5 Ray gikan sa Iloilo City ang natalana ang makabaton sang libre nga school supply gikan sa Iloilo City government sa idalom sang School Okon Initiative to Share Kits that Uplift Learners Program sang syudada. Sara makabaton sang school supply sang estudyante halin kindergarten tubtub senior high school. Kapin 8 million pesos nga pondo ang ginallocate sang syudad sa pagbakal sang school supplies gikan sa school education funds sang Iloilo City government. Amuman sa pondo gikan sa ginaprobahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental fund number 1 sang syudad. Ini nga programa ka K-Favre ang kabahin sang bulig sa syudad sa mga ginikanan nga apektado man sang krisis. Samtang sa police report naman kay Favre Pilason ang isa ka kagawad matapos nga ginbuno sang isa ka hubog sang ginsaway sini sa barangay Bugtong ang duwanya sa kay Favre. Ginkilala ang kagawad kay barangay kagawad Edmar Condonar Hetolier kaka-suspect naman ang ginkilala kay alias Makmak kag-residente sang barangay Madarag Lambunaw. Sa pagpungusisa nato ang kay Favre sino kay Police Captain Francis John Layog ang hepe sang Duanyas Municipal Police Station. Ang natabo insidente pasado alas 9 sang gabi sa diin nag-roving ang biktima kaupod si punong barangay Danny Pedregosa kag isa katanod. Dugang pa na sumalang nila kay Favre ang suspect na si alias Makmak na may dala nga kutsilyo kagin pamangkot sang biktima ang suspect nga may dala ini nga patalom apang hinalit na lamang ginhanusan buno sang suspect kag nakaagom ini isang pila sa tiyana. Base sa investigasyon de K5 Race ang kapulisan, gikan ang suspect sa ilimnan kaupod ng iya abyan kag paun na kuntani sa ila barangay. Bangod ang barangay Madarag Lambunaw kag barangay Bugtong ang Duanyas ang kaiping lamang nga barangay kay K5 Race. Wala naman sa anuman na komosyon na tabo sa suspect kag makaupod sini sa ilimnan antes matabo ang insidente. Gilayo naman naging dala sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Nakapalagi naman na kay Favre ang suspect na si alias Makma kag padayon sa karon nagnapangita sang kapulisan. Kag ini nga balita ang dulon sa inyo sang DTX Cafemex nakakapikanana ka detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenica Uyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News.
25: Oras alas 5:38 sa aton silingang pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga way pa makapangapi kag makainit tubig da inom na sang klinika DTX Coffee Mix may kape kanan naka-detox ka pa. Sa aton silingang mga kultura na ang kape nga kampiyon ni Dr. Emil Itang Oy amo ang klinika DTX Coffee Mix. Good morning kay Jen Ray Siman, the blessed Monday morning simo ka K5 umalay. Kay Ma'am Annalyn Bahadi nagapamatikid kay Ma'am Christine Gardose. Ma'am Christine Gardose. Good morning. Agada, kamusta Ma'am Christine? Maulano na aton sini nga tiempo kay Ma'am Bingbing Bibien pagtulunan nga nagaupod kay nagapamatikid sa aton sini nga pagpangalagad. Ara na aton sini nga K5 kamustahan Western Visayas. Sa pwede kay makaupod nato nang aton sini nga K5 kamustahan Western Visayas mga ka K5. Alas 5:39 sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. Masadya ang mga nagakilatabo subong sa Senado. There are certain informations nga nagacirculate online, especially sa mga statement man sa mga kalyado ni Anay President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati nga there are still 7 senators from the majority bloc ang natala na nga pangpailan sa nga kaso sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati. Una na nga na pailan sa kaso may kang tanan sa Graft and Corrupt Practices Act kag sa kaso nga plunder si Senator Jinggoy Ejercito Estrada kung sa diin nag voluntarily surrender ini kag nagbail sang gintalikdan nga adlaw mga K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ti allegedly suno sa senador nga this is a assassination somehow no sa iyang karakter no o kung gitawag naton sini nga character assassination no tungod nga hindi siya magupod sa minority black no amo ning allegation sa mga may mga kaso o sa aton sini nga mga K5 Amo ni ganing problema sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kay kung ang imo sini nga kaso pagpangawat no kag pag tawag ni pag gastos sang kwarta sang gobyerno sa wala mabalaan nga mga rason sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kag kumpailan ikaw sang kaso no sa mga ka-K5 nato nang imo na lang sini nga irason no sa mga ka-K5 ta nga gina personal kag giradumtan ka no ang punto man lang dira kung wala man ang ina sang kamaturan ti ato bangon di may mga pila pa ka mga senador sa majority block ang ginapahayag mga ka-K5 nga maga atubang man sa mga nagkalain-lain nga mga kaso. Bantayan tani mga kuturan kay kumatabo ninyo nalang bilin sa Senado. Pila na lang ka mga senador ang bilin da sa Senado. May ara pa sang impeachment trial. May binutuhay pa nga matabo sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 5:41, naka-standby ng K5 Western Visayas. Kamustahan?
0: Aha, sige. Salamat gid tambalang ni Smart sa antike mga ka-K5. Kadtuan naton mga kakiba mga Iloilo. Sir Ray Espia Umala Iloilo.
25: Mauranon nga aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Western Visayas. Nagbubo ang mamunog nga ulan diri no samtang maramig nga aton tiempo nagahigop kami aga pa sang kape nga Klinika DTX Coffee Mix. Why si Kakipab Jobert Lago kay lapyo to kay piyesta sa Pilar kahapon. Why kita to makakadto so kita anay ang mabatian dira sa may bahin sang probinsya sang Kapis. Balik si Mudra Kakipab Babes Gantalaw.
0: Salamat ganda sa Reyes Piha Umalay sa Iloilo. Dala na ang Pilar Kapis. Katuan na to ng kalibo. Kunara ng kalibo mga Kakipab. Sir Michael Silorio.
8: Okay. Sir Visayas, good morning. Daddy Babes, Sir Robert, kag Sir ABP, Antiki, good morning. Kampiyon ng signal, manayanaya ang tiyempo di sa amon. Ah. Nagtaliti gamay kagabi, pero so far subong daw nagbutlak naman sa haring adlaw. Nakaditex, coffee mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat, ganda, Sir Michael. Mga kakifab, dire sa amon, medyo marutaliti kagina, pero subong daw okay naman. Ah. Ang sitwasyon na mura babugnaw gawa subong ang panahon, no? Sige, pizza uno subong mga kakipayb na nung mga dalagko kag imbukada ang mga balita na to sa Iloilo, si Ray.
25: Ang mga nagapanguna dire ng mga balita sa Iloilo, kakipayb babes, Western Visayas, kahapon, personal ang nagagantong himata ni Nanay Virginia Haseldo. Si Nanay Virginia Haseldo mo ni siyang tigulang 89 anyos nga ginpatay mismo sa sunod sang iya sa balay, ginkuga sang sospek nga si Jerry Lima nga anay katrabaho o trabahador sang sining tigulang. Nagsulod siya dito kumadumduman ninyo mga K5 kag ginpatay ang tigulang pinaagi sa pagkuga kag nagpangawat no sang kwarta kag mga alahas sang tigulang. Sa aton sining mga K5 natukiban ng inisang iya sining bata ang ara sa Amerika sang gin-review na ang CCTV kag nakitaan gid nila personal kung paano ginpatay ang ila sining Iloy. That is why nga kahapon personal nga nagsaka diri ang iya sining mata kag personal kag una nga ginhambal diri sa K5 News FM Iloilo nga magahatag sila sang tunga ka milyon ka pesos o kon 500,000 pesos sa makatudlo kung sa diin ang ginaparaguan subong sang sospetsado nga si Jerry Lima mga ka K5. Instant half millionaire ang makatudlo kung sa diin si Jerry Lima. Kay gani kung ikaw himata parienteya, pamilyaya, no? Sa aton sini nga mga ka K5, itudlo nyo na nga daan kay managahulat nga padya o kon reward money. Suno sa mata ni Nanay Virginia, this is the only option nga mas mapadasig nila ang hustisya o kung justice ka ginatawag, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kiti hindi nila mabaton nga makitaan sa video mismo sa CCTV kung paano gin patay sang sining suspect kamakon muna nga tigin pamahawan pa sa kumadumduman ninyo, ging papamahawan pa sa sang tigulang, pagkatapos siya kaon sang animal, ginkuga iya ang tigulang, ginguyod iya sa kusina, kag gintapak-tapakan. Asta nga ginguyod pagin pagkadto sa kwarto niya. Kay abisang suspek wala sang CCTV sa sulod sang balay, kay tuyo iya nga pagwaon nga natural death ang kinamatay sang sining 89 anyos. After yan ni ginubra, nagkadto pa sa bar, pagkagabi, kag nangita babayi, kag nag-inom-inom. Amo nang mga balita na mon dire ka K5 Babes Gantalaw. Balik sa inyo dira sa may Bacolod.
0: Yung mga suspect, no? Sige, salamat, Gid. Si Ray Espia Umalay, katuan.

0: comments. Patay, comment na sa post naton. Balda planted! May baybas man pagka 30 pagid. Nadakpan man dyang street level individual sa may piapidos hamtik naman ang anak kadya nga balor kang sabunga na bol 34,000 pesos.
1: Nga mga balita sa may banwa kang lawaan, patay ang isara ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapahayag na lumas sa baybayon nga sakop kang barangay Mauno, K5S ng Visayas kag Negros Island Region kahapon Mayo 31. Suno sa report nga nabuol kang K5 News FM, nagasilibrar ang barangay kang Biray Festival. Amo jabla ang culminating activity kang pinakamalawid nga pagsilibrar kang Flores de Mayo. So nag inom-inom kag naglangoy ang dyang lalaki. Gintingwaan pamanraan nga daraan sa ospital apang ginprononsyar nga dead on arrival.
0: Amora, so far mga balita na mo dyan. Santi, kibalik ka ninyo, Bacolod.
2: Salamat kay mga kakivibe. Ang tambalang ni Smart sa Antique, ang duha ka mga katikista. Salamat kay. Katuan na ton mga kakivibe ang aton sininga Kalibo, Sir Michael Solorio Kalibo.
3: K5 is from Visayas, Negros Island Region. Isa ka babae, ginbuno sa iya nobyo sa sulod sa isa ka pension house diri sa banwa sa numansya sa kahapon, pasado alas 5 sa hapon. Humawid pa ini sa Mayo 31 mga ka K5 kay according sa investigation sa aton nga mga kapulisan nga naga-check-in ang biktima kag ang suspect sa nasambitan nga pension house no kahapon sa hapon. Samtang dito na sila sa sulod sa nasambitan nga pension house, hindi mabalaan kung anong natabo kay naga-baisay ang duha mga ka K5. Agasang uli, may kutsilyo gali ang nobyo niya. Agin buno niya sa tuong abaga ang babae. Kaga posible nga nagpanagang man ang biktima ka may igo ni sa mga kamot kag may igo pagi sa tuong hita mga K5. Nakapangayo ini sang bulig kag nagresponde ang aton MDR rin mo kag indala ini sa hospital para mabulong ang nasambitan nga biktima. Pero ang suspect hasta sa subong at large sa gihapon na K5 sa Visayas, Negros Island Region. Ginasugid nga sa mga nakuha dito nga mga informasyon nga daw hindi pa mag pero i-confirm pa ini kay daw ginapilit sa isang lalaki pero hindi siya magsugot. That's why nga ginbuno siya sang nasambitan niya nga nobyo mga ka K5. Kag sa dugo nato nga mga balita ang stockroom sang isa ka eskwelahan ang naisod Central School diri sa Banwa sang Ibahay nasunog no naglabot sa 1.2 million ang kasamaran according sa investigation sang ato na kapulisan no kag na kag sang aton Bureau of Fire Protection no kag akong sa din gani nagarespondi man ang aton nga mga katapo sang Bureau of Fire dito kay nagabulig man ang aton nga mga pumuluyo mga KK5 nagbakit brigade pagid do kag naglambot gid sa mga 1.2 million ang kasamaran K5 from Visayas Negros Island Region. May gamay ding bypass kahapon na isa ka sa na recover kag 1,000 pesos nga bypass money. Isa ini ka cellphone technician hadakpan sa bypass operation. Na balik sa imo Bacolod.
2: Madam, okay nga salamat Kalibo sa kay K5 Sir Michael Silorio.
4: Aning lalaki itong suspect sa nagbuno sa nobya niya. Habol-habol lang ang kutsilyo.
5: Abe ko gani, aging buno siya kay sulod sa lodging house, gimbuno gisa sang tuntuod, pero lapilas ba?
4: Oo, habol gani nga kutsilyo.
5: Aging buno siya sa iya sini nga nobla.
2: Sige, dire sa amon niya mga kakibab. Kung madumduman ta pa mga kakibab sa nagligad itong atuwig ito, may ito sa 17 anyos nga babae, nga galuaw bra ito sa construction supply mga kakifive. Ahay, ining 17 anyos nga si Friago damblag pa, nga muning balita ito nga sa Pandria sa may bahayin sang Bridgeport, dire sa may reclamation area nga nakabaklid ginahigtan sang kwan mga packaging tape yang kamotya binaklid mga K5 kag inigin siling nga ginhimuslan kag ginpatay mga K5 damblad ba may mga person of interest gin siling nga to siling mga kapulisan anom ka mga suspitsado te pero subong duha na lang mga K5 kag amo ne ining duha nga ginapatihan nga kilalagid sang biktima ni Friago mga ka K5. That's why nagapabilin subong ining duha nga mo ang prime suspect agin pasakaan.

0: sa nga kaso sa ato sini nga mga kapulisan.
1: Amtang sa piyak nga bahin, kita sa CCTV ang duha ka mga lalaki nga nag-hold up sa isa ka doktora. Samtang nagapauli ni sa balay nga ginarkilahan sa barangay 19 diri sa Bacolod City. Apang sa follow-up operation sa Police Station 9 kung sa Police Station 1, mga kakipayip na tigayon nga marakpan ining duha ka mga suspect nga ginatudlo sang witness amuning si alias Tungtong kag ang isaya pagidkopod na tigayon nga marakpan kag ini taga barangay barangay Sumag no barangay Sumag mga kakipayip sa Purok Progreso kay nagareklamo ang taga Purok Patimados nga hindi taga Ila kuno kundi taga Purok Progreso sa Sumag.
0: Aha. By the way, may nabilin pa ito nga mga ginotlo. Congratulations, Western Visayas. Istoryahan tamang batang gilas. Hindi kayo daw madalagid si kuhan kay may mga kuhan subong kuno-kuno kag may mga balita nga madalagid si Locros, si Ray
2: sa may batang arad ako ang tsansa no, nga madala sa Gilas, Pilipinas. Pero do damo gid balda kapon sa Okisi, no? Damo gid balda sa kapon sa Oklahoma eh, kay tigin lang paso gid sang Spurs eh, no? Bantayan tang NBA Finals special coverage naton sa Webes ngadlaw mga ka K5 K5 Western Visayas.
0: Sige, congratulations man sa amon sining volleyball team from NIR. Representante sang Taytong. Ang Taytong mo nagrepresent pang AK5 Baldagid si Kuya Baydia.
2: Third place ah, injured si Rosa. Happy birthday galing sa ano tama si Malipato. Happy birthday sa Vice President for Human and Resource and Administration, Sir Jean Paul Generoso.
0: Sir JP, happy birthday Sir JP.
1: Sige.
0: Wala ta panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na aton.
2: Sila kata.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita.
2: Alas 5:53 mga ka-K-pop gratulations sa malipayon nga birthday. Happy birthday. Happy birthday sa kay To Isyok Ilisan. Ang libayon ni Vice Mayor Lito Ilisan nag-celebrate sa yasini nga kadlawan way ni siya kuno naghanda pero nagluto sa sang pagkaon nga inugatag mga ka-K-pop sa mga kabataan nga naga celebrate sang Flores de Mayo sang intalikdan nga adlaw no amo ni sang iya sini nga way of celebrating sang iya sini nga birthday. Happy birthday kay To Isyok Ilisan ang libayon ni Vice Mayor Lito Ilisan sa Banwasang Pototan. Happy birthday kito, may the God bless you always and gabay pa nga panayon ng imo sini nga pagbulig sa mga pumuluyo kag pag-share sang imo sini nga blessings. Alas 5:54 sa aga. Wa na ta oras mga ka-K5. Kita ay kita sa masunod naman nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandan, akong inyo alagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Halong kita, God bless us all. Inom permi sa mga food supplement ni Dr. Amil Itangoy nga saragin makabulig sa aton sini nga ikayong lawas. Sa mga nagakaturog, kanagabarikotot, pasta subong, hoy! Pagbararangon, ro ka mo dyan! Kag magpararigos, adlawon tanaron dyo! Gapanimaho rontinyo! Bugtaw ron! Bugtaw na! Kagmarigos gamit ang Klinika DTX Beauty Shop, may ampalaya, guaba, kagpapaya nga sarangid makatag sang manami nga kutis sa aton sini nga lawas kagpanita. Ang Klinika DTX Beauty Shop ni Dr. Amil Itangoy. Alas 5:55 sa aga. Ako naman si Kakepa Breo Malay, ribabilin sa mga tinagang na nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Kakepa.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with
4: Vision.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: You may Vision.
6: Ang Vision.
4: You may D3.
6: Mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: You may Vision.
4: Ang Vision.
6: You may D3.
4: Mga butka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
4: Garantisado!
8: Epektibo!
4: Aramis
8: mo! TDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Garantisado.
4: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman
6: for Man.
4: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat
18: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
8: DTX 500.
14: Masaligan.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
14: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
8: Masaligan.
14: DTX 500.
8: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
14: Ang D3.
8: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
8: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
14: Ang D3.
8: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
8: Yung may D3.
14: D3 Bio.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
0: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: D3 Bio.
13: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, lasa is 9 sa aga. Oras ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes, Hunyo 1, 2026. Nagapanalithi sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
10: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño.
2: Sa headlines, ginadulong sa Kalwansang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar, adlaw-adlaw, DTX 500, the superior antioxidant. Siguridad sa Senado labing ang inhugot sa mahimo pagpasa sang sabat ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Subong ngadlaw. Sa balita lokal, linibo ka maestudyante sa siyudad sang Iloilo magabaton sang libre nga school supplies halin sa city government.
10: Porsyon sang Sunset Boulevard ginsarado bangod sa 28 million pesos nga utang sang DPWH Region 6 sa tag-iya sang buta.
2: Sa balita regional, eskwilahan sa Aklan nasunog.
10: Sa K5 Network News, mag-amay lakip sa mga bangkay nga na-recover sa nag-collapse nga building sa Pampanga.
2: Sa balita national, Senado magabantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Sa dugang nga balita national, the Department of Education na DepEd gin-launch ang nationwide offline balik eskwela para sa school year 2026 to 2027.
2: Balita international, Ebola outbreak mahimo na nga maunta suno sa World Health Organization.
10: Sa balita sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas, posible nga magataas pa sa bulan sang Mayo suro sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Balitang sports, Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs, MVP sa NBA Western Conference Finals.
10: Sa balita sa showbiz, relasyon na ni Kayla Estrada kag Daniel Padilla, soportado ni Janice De Belen.
2: Sa balitang extra special, babae nga nagparitoke sang itsura, labi nga naglaway. Lasa is 14 na sa aga, sa malamig nga aga, magpangape DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
17: Top story of the day. Top story of the day.
2: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nagpatuman sang mas hugot nga siguridad ang Senado kadungan sang gintalanan nga deadline sa pagpasa ni Vice President Sara Duterte sa iya sabat sa Articles of Impeachment. Suno sa abiso, tubtob alas 7 karon sa gabi, Hunyo 1 lamang, mahimo magpasa sang sabat ang Vice Presidente personal man o kon paagi sa abogado o kon sa electronic mail. Madumduman nga formal nga naserbi kay Duterte ang summons sa Mayo 20, 2026 sa duha ka adlaw matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ginalauman nga magasugod ang impeachment trial sa Hunyo 6 kung saan mag-aatubang si Duterte sa mareklamo nga culpable violation of the Constitution, graft and corruption kag betrayal of public trust. Bangon sa ginalauman nga pagdugok sang media kag supporters kag kritiko sang Vice Presidente, nagplastar ang Office of the Senate Secretary sang mga pagsulundan para sa coverage sang media. Nagpamtang man sa mga lugar kung saan mahimo makahiwat sang press briefing ang kampo sang Vice Presidente. Samtang sa idalom sa Rules of Procedure on Impeachment Trial, mayara man sang lima kadlaw ang prosecution panel agud magpasa sang ila sabat matapos mabaton ang sabat sang Vice Presidente. Lasais, just isais na sa aga sa mga ginikanan kabataan nyo. Dason simana, babalik na sila sa klase. Patumara, Mighty C, syrup for kids.
18: DTX 500, morning newscast. Balitang lokal.
2: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio. Inatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones. Magtumar D3 Bio, epektibo. Masobra 74,000 ka may sudyante ang natalana nga magabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government sa idalom sang school initiative to share kits that uplift learners program sang City Government. Sarang makabaton sang libre nga school supplies ang mga pupil halin sa kindergarten tubtub sa mga estudyante sa senior high school. 8 million pesos ang pondong gaginpain sang City Government para sa pagbakal sang school supplies gikan sa School Education Fund sang Iloilo City Government. Amuman sa pondo gikan sa ginaprobahan nga 1.4 billion pesos Supplemental Budget Fund Number 1. Ining programa ang kabayin sang bulig sang Iloilo City Government sa mga ginikanan nga affected sang crisis. Sa data sang Department of Education, 83,543 ang mga pupils, tubtub mga estudyante, halin sa kindergarten, tubtub sa senior high school, sa syudad, sang Iloilo.
10: Sa dugang balita lokal, linibo ka mga driver sa Western Visayas nakabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa DSWD. K5 Jenny Kauyunan sa report.
19: Naglabot sa 65,983 ka mga drivers sa Western Visayas ang nakabaton sang cash relief assistance sa CRA nga nagabalor 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 6. Sa datos sa DSWD, naglabot sa 54,989 ang nakabaton sang tricycle drivers, samtang 6,381 naman ka mga jeepney drivers kag 4,613 naman ka mga taxi drivers kag TNVS drivers sa Bugos nga rehiyon. Sa kabugusan niya ra sa 329.915 million pesos ang pondo nga ginilis ang DSWD para sa cash relief assistance. Samtang nagapanawagan naman ang DSW 6 sa mga drivers nga napaslawan nga mag-claim sang ila ayuda nga maghulat sa schedule sang special payouts sang ahensya.
20: Baluan nga ang cash relief assistance sa ng CRA sang DSWD ang ayuda para sa sektor sang transportasyon nila labing apektado sa pagtaas ng presyo sang petrolyo dala sang krisis sa Middle East. Report na gikan sa Iloilo City, ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Lasais just in, 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras Zulong Sang, extend food supplement for men. Gindayon, pasarado kagin bawi sang tag-iya nga si Roel Amara, ang kabahin nga sang karsada sa Iloilo Sunset Boulevard nga sakop sang barangay Kagbang Oton, Iloilo, kahapon sang aga, Mayo 31. Bago sini paralyze kag hindi magyan sang mga salakyan ang inbound kag outbound lanes sang karsada nga nagatugas sang huol sa mga motorista. Ini ang panindugan kag protesta sang owner nga si Roel Amara batok sa Department of Public Works and Highways. Ini matapos na paslawan ang agency sa pagbayad sa iya sang 28 billion pesos para sa 4,400 square meters nga portion sang duta nga ginagyan sang karsada. Suno kay Amara tuig 2022 pa sa nagpasugot sang suguran sang DPWH ang construction kag paagyon ang Sunset Boulevard sa iya property bisan wala pa sang pondo. Agud lang nga indi matrasar ang proyekto sang gobyerno. Nagkasugot ang magtimbang bahin nga dapat mabayaran ang 28 million pesos nga balos ang duta antes magtapos ang December 31, 2025. Apang tub-tub subong, wala gyapon mabayaran sang DPWH bisan pa nga gitagan niya sang dugang nga 60 days nga extension.
4: Sa piyat nga bahin, nasunog ang tatlo ka mga commercial spaces kag pila ka mga panimalay sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, las 5:30 sang aga, Mayo 31. Suro kay Mr. Roel Hana sa Barangay Secretary sang Balantang sa Zone 2 sa ila barangay na tabo ang sunog sa riin tatlo ka mga balay. Isa ka barber shop, ice cream shop kag sari-sari store ang ginlamon sang kalayo. Ang barber shop ang ginapalagiyahan ni Mary Jane Nestor o kon Nestor, samtang ang ice cream shop naman ang ginapanag-iyahan ni April Joy Tolentino nga duha pa lamang kabulan nga nagarenta sa iya pwesto. Ginaligar nga nagalin ng kalayo sa balay ni Julio Solmayor sa diin na ulamid man ang balay ni Cecil Feliciano kag iban pa. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City angot sa resambit nga insidente.
2: Lasays 21 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Nakalabot na sa ikatlopangod sang Iloilo City government officials ang laragway nga naglapta subong sa social media kung saan may lalaki nga nagsaka sa istatwa ni Demeter sa Molo Public Plaza. Suno kay Joy Gorsal, taghambal ni Mayor Raisa Treñas, ginaseryoso gid sang city government ang gawi ilabi pang importante ang mga structure sa plaza ang maistatwa para sa kasaysayan kagultura sang Iloilo. Bangos sinigin manduan na sang alkalde ang mga natungdan nga opisina sa gobyerno nga lantawon ang isatwa kun may naguba diri, samtang nagabuligay naman ang manatungdan nga opisina kag PNP para makilala ang lalaki sa litrato. Nagpanumduman si Gorsal sa tanan nga respetuhon kag magbulig protect sa mga pampubliko nga lugar. Ang city government magahimo sang nagakaigo nga tigang base sa resulta sang assessment kag investigation.
4: Sa police report, dead on arrival sa ospital ang 43 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias Ricardo, residente sang Barangay Bita, Dueñas, Iloilo, matapos nga gintiro sang Biyernes, Mayo 29. Suro pa kay Police Captain Francis John Layog, ang hepe sang Dueñas Municipal Police Station, nga ang suspect sang pagpanglutang ang ginkilala sa kay alias Ernel, isa ka mangunguma kag residente man sa among barangay, nga kaupod man inom sang biktima. Base sa investigasyon, daan nga hiligot-anon ang ilang nasundan niya motibo sa pagpanglutang sa biktima nga nakaangko naman sang pila sa tiyan. Gintinguan pa nga dalon sa Pasay City Hospital si alias Ricardo apang gindeklarar ini nga dead on arrival o kung DOA. Nadakpa naman ang suspect pinaagi sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sang Dueñas MPS kag magapangatubang sang kaso nga murder.
2: Lasays 23 sa aga, oras sulong sang DTX 500. Sa Dueñas, Iloilo, pilason si Edmar Condonar Hitulie, barangay kagawad, sang barangay Bugtungan, Dueñas, Iloilo, matapos ginbuno sang hubog, nga si Makmak, residente sang barangay Madarag, Lambunaw, Iloilo. Suno kay Police Captain Francis John Layog, hepe sang Dueñas Police Station. Natabo ang insidente alas 9 sang gabi, sining karon lang, sa liin nag-roving ang biktima, kaupod si punong barangay Danny Pedrigosa, kag isa katanod sa ila barangay. na sumalang sa mga natungda ng suspect nga si Makmak may dala nga kutsilyo kagilayon nga ginpamangkot sang biktima ang suspect nga may dala ini nga patalom apang hinali na lamang ini nga ginhanusan buno sang suspect ang biktima nga naigo sa tiyan nakapalagyo ang suspect sado.
4: Sa dugang balita lokal, grade 12 student nga lalaki arestado sa drug bypass operation sa Banwasang Sara, malapit nga sa milyon nga balor sang suspected shabu na kumpeskar. Reggie De Mayo sa report.
7: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
21: Arestado ang isa ka grade 12 student nga lalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Sara Municipal Police Station sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo, las 2:50 sang hapon, Sabado, Mayo 30. Ang nadakpan amo si alias Julie, 21 anyos o kun mas kilala nga si Boyboy sa Ila, Barangay. Sa exclusive interview sang K5 News from Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopenos, officer in charge sang Sara MPS, ginpahayag sini nga nabaklan ang subject sang isa ka sachet sang illegal nga droga sa balor nga 2100 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa iya ang duwa ka sachet sang illegal nga droga nga nagdangatanan sa 65 gramos kag may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpahayag pa ni Balopenos nga nagakuha ang subject sang illegal nga droga sa kaiping nga kabanwahanan kun sa diin halos isa ka bulan ang ila monitoring sa akusado. Sa karon ang subject ang nakahunong na sa kustodiya sang Sara MPS kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yari ang kabahin sang pahayag ni Balopenos.
22: Aton nga subject isa mo si alias Boy. 21 years old ni siya, taga Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo. According sa iya, sir, sa mga kapit lang nga banwa siya gakuha, why mas specific kay ang ambal niya lang is kundi lang available nga banwa mo lang nakuhaan nila, sir.
21: Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Las 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap, kag Klinika Day of Fresh. Nangin bisita sang kampiyon talk show sang K5 News FM Iloilo, ang beauty queen nga si Hannah Tiffany Carman Kristen, 18 years old, nursing student sa isa ka private nga universidad sa siyudad sang Iloilo. Si Kristen ang tiglawas sang Pasig City Iloilo sa national stage sang pageantry. Suno kay Kristen, nakasentro iyang advocacy sa pagbalig-on sang sustainable communities kag pagbulig sa mga mangunguma bagi sa mga programa nga nagasuporta sa ila palang abuyan kag kaayuhan. Handa na ang beauty queen para sa national competition upod iyang team nga padayon nga nagahatag sang suporta kagiya sa iyang pagpaninguha. Iwato ng Coronation Night sang Miss Earth Philippines 2026 sa Malitbog, Bukidnon sa Hunyo 27. Las 6:27 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets, Pasig, Kalinog, Miagaw, Cagaro, Iloilo City Branch.
7: GTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Ang balita regional ginadulong sang D3 Bio. Eskwelahan sa Aklan na sunog, Leonard Viray sa report.
23: Abo ang home economics kon HE building sa nga naisod Central School matapos nga ginlamon ni isang kalayo adlaw sang Sabado Mayo 30. Sunod sa mga saksi, madasig nga naglapta ang kalayo. Rason nga naugdaw gid ang nasambit nga struktura. Madasig man nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection kon BFPE bahay kag namase para nga makontrol ang sunog kag para malikawan ang paglapta sa mga kalapit nga mga struktura. Nagbulig man ang mga tawuhan sa nga ibahay Municipal Police Station kag Akelco matapos nga makontrol ang kalayo. Insigida nga nagpatigayon sang mapping operation ng mga awtoridad. Sa karon, nagapadayon pa ang ginahimo ang investigasyon sa mga bombero para nga mahibaluan kung sa diin nagumpisa ang kalayo kag kung pila ang nirecord nga danyos sa nagtuhaw nga sunog. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Sa dugang balita regional, magpakadua naglabanay bangod yad lamang sa Suyaay sa Antique. Eileen Rose Magbanwa sa report.
6: Darwa kapila sa liag kag isara sa ulo ang naangkan kang biktima matapos nga ginlabo kang anang pakarwa kag bata kadya sa Barangay Osorio dos San Remeyo ginabanta alas 11:58 sa gabi Mayo 30. Ginkilala ang biktima kay alias Wari, 48 anyos, samtang ang mga sospek amo si alias Dominador, 47 anyos, kag anang bata nga si alias Moises, 25 anyos, lunsay residente kang amo nga barangay. Sa interview kay Police Captain Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeyo MPS, ang naging pahayag nga marapit rin sang kabulan kang nagasuyaay ang darwa ka grupo sa handheld radio nga ginagamit sa pagkomunikar sa anda barangay. Ginhangkat kang sospek kag anang bata ang biktima nga magwa sa andang balay, kag sa wara nagbuhay, nagsurong ang mag-amay sa balay kang biktima. Naglabutanay ang magtimbang nga grupo kag naigo sa wala nga alima ang sospek tuga kang pagsagang sa binangon, samtang tatlo naman ang nangin pilas kang biktima. Natigayon naman nga madakap ang mag-amay kahapon tiaga Mayo 31 sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kang kapulisan kag posible magapangatubang sa kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: The 6:31 saga Philippine Standard Time oras sulong sang D3 Bayo sa K5 Network News sa Pampanga, building narumpag, mag-amay, patay. Eileen Sanchez sa report.
8: Kabilang sa mga na-recover na bangkay mula sa mga gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga, ang isang 51 anyos na construction worker at anak niyang 26 anyos ayon sa update ng Angeles City Local Government Unit o LGU nitong Biyernes, Mayo 29. Sa kasalukuyan, anim na ang kumpirmadong mga nasawi mula sa pagguho ayon sa Philippine Red Cross. Bukod dito, 14 na nananatiling nawawala at hinahanap, habang 27 naman ang matagumpay nang nailigtas. Tiniyak ng Angeles City LGU na nananatiling nakaantabay ang iba't ibang opisina at ahensya sa kanilang lungsod upang matiyak ang mabilis na search, rescue and retrieval operation sa pagguho. Samantala, humihiling ng panalangin at suporta si Angeles City Mayor John Lasutin para sa lahat ng responders at personnel na nasa operasyon. Balita mula sa Angeles City, Pampanga, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Samtang lalaki patay matapos na kuryente samtang nagapangwa sang lubi sa Samar. Roger Tilana sa report.
9: Patay ang isang 36 anyos na lalaki matapos makuryente habang nangunguha ng nyoga sa sityo Kansaliksik, Barangay sa Isa, Parana, Samar, pasado alas 7:30 ng umaga noong nakarang Sabado, Mayo 30. Kinilala ang biktima sa alias na Payek, isang helper at residente ng Barangay 5, Poblasyon na Parana, Samar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang biktima ng mahabang kawayan na may nakakabit na karet sa pag-aani ng nyog ng aksidenteng sumaya dito sa isang live primary power line ng Samil Kuto at dahil dito nakuryente ang biktima. Naisugod pa ang biktima sa Rural Health Unit ng Paranas para sa agarang medical na atensyon, subalit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-iingat sa pagsasagawa ng mga gawaing malapit sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ang kaparihong insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Himpilang, kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Las 6:33 sa aga, Philippine Standard Time. sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Isa ka independent watchdog group ang ikalunsar agod sintruhan ang impeachment trial sa Senado. Batuan ang mga ipalapta nga salang information kag magabulig sa publiko nga labing amahang pa ng proseso sa impeachment hangot sa nagahilapit nga paghiwat sang trial kay Vice President Sara Duterte. Ginanunso ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores ang pag-launch sang Bantay Senado. Isa ka initiative nga nakabase sa tatlo ka prinsipyo ang truth-telling, bridge-building kag change-making. Suno kay Flores, pinasahi ang mangin sitwasyon sang information sa nagahilapit ka impeachment trial kun ipaanggid sa mga nakaligad nga trial.
4: Sa piyak nga bahin, handa naman nga batunon ni Anay Senador Antonio Trillanes IV pananglitan imbitahan ni siya ni Senador Rodante Marcoleta agud nga magtambong sa hearing na tuhoy sa tuyo nga pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tung Mayo 11. Ginpamilit sang senador nga wala ini nahadlok pananglitan ipatawag siya ni Marcoleta. Nagparindugan pa ini nga kun nga ayara siya sadto sa Senado kag may nauyatan nga kopya sang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC. Bangod ginhangkat siya ni Senador Bato nga arestuhon ini. Dugang pa ni Trillanes nga mayaraman siya sang impormasyon sa ginahamtangan ni De La Rosa apang kinanglan pa ini nga i-validate.
2: La 6:35 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Gilunsyar na sang Department of Education ang nationwide uplan balik eskwela bilang pagpanghanda sa pagbukas ang school year 2026-2027 sa Lunes, Hunyo 8. Sunod kay Education Secretary Juan Edgardo Manalang Angara, hiwato ng uplan balik eskwela humalin subong adlaw June 1, tubtob June 11, hagud masiguro nga matalunsay na ang pagbukas ang klase sa bugos nga pungsod. Katuyuan sang programa nga mapadasig ang enrollment process, masabat ang concerns sang publiko kay masiguro nga handa ang mga eskwelahan para sa bag-o nga school year. Yara sa DSSAs ka agencies ng gobyerno ka utility partners ang magapakigbahin sa preparation para sa pagbukas sang klase.
4: Padayon nga ginabantayan kag gina-confirm sang gobyerno ang report nga mayara sa mga bag-ong nga estruktura nga napatindog sa Bajo de Masinloc o kon Scarborough Shoal. Suro pa kay Department of National Defense kon DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga bisan gamay lamang ang nasambit nga isu apang ila inay ini nga ginamonitor. Ang nasambit nga shoal ang yara sa idalom sang control sang China humalin pa sang tuig 2012 bisan nga mayara na sang 2016 arbitral ruling nga ang Bajo de Masinloc kung ang ginatawag nga Scarborough Shoal o kung panatag shoal ang tradisyonal nga fishing ground, kung sariin hindi dapat pagdingutan ang mga manugpangisda.
2: La 6:37 sa aga, subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Nang sugod ng ulan, dapat nga mangin mabakod ang imong immune system, magtumar DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, effective, wala sang side effects.
5: DTX 500 Morning Newscast
12: Balita International. International.
2: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Mighty C. Mahimo na nga mauntat ang outbreak sang Ebola sa Democratic Republic of Congo nga nagpatay sang masobra 200 ka mga tawo. Ini ang ginpahayag ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus sa Kinshasa kay nagpadulong sa Ituri province sa Northern Democratic Republic of Congo sa mga epicenter sang epidemic. Nalista sang World Health Organization ang napulo nga confirm nga napatay kag 223 ka mga napatay duga sang Ebola sa Congo humalin sang gindeclare ang outbreak sang Mayo 15. Suno sa WHO chief nga mahimo mauntat ang outbreak kag wala sini ginasuportaran ang travel bans. Agud matap na ang outbreak bangod indi ini makabulig sang dako.
4: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, mayara sang maayo nga panglawason si US President Donald Trump. Ini ang resulta sang iatuigan nga medical examination. Suno pa kay Captain Sean Barbabella nga mayara sang mapagsik nga cardiac, pulmonary, neurological kag overall physical functions ang 79 years old nga US President. Kinanglan lamang ni Trump ka mag-diet kag wala sang iban nga anuman nga sablag agud himuon niya ang iya katungdanan bilang Commander-in-Chief kag Head of the State. Madumduman niya sang Martes, nagbisita si Trump sa Wheeler Reid National Military Medical Center para sa medical examination. Inina ang ikatatlo ka beses nga nagpaitalom sa medical exam si Trump, humarin sang nagpungko iniliwata bilang presidente sang Estados Unidos.
2: Na 6:39 sa aga sa mga nalamigan sa sining oras. Or sa mga nagapamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Mighty C Morning kay Sir Philip Hapon Pindioday sa Ireland. SB member Bebot Bunyi Baez and team sa Iskof Dingle. Pang pinakamodera, DTX Premium Coffee. Mamanik Berte sa Libon Panay Capiz. Manong Boy Berhamin sa Barangay 2 sa Rojas City Capiz. Itaambing Baez Kabasak. Sir Charlie Libuon sa Talisay City, Negros Occidental, Mighty C Morning, Sir. Rinanti Palek, Jane Erisuelo, Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Maricel Baluro Casiple, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo. Very good, nagpangapi doon, DTX Premium Coffee. Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Annalyn Panes Agravante sa San Enrique, Sir Bert Gabunas, and Ma'am Ging Gabunas sa Barangay San Antonio, San Enrique. Vice Mayor Elizer Chavez sa Pasig City, Tristan Wyatt Gulay, Nonito Sombong, Winifreda Sarmiento, Marlon Tiong, Leonard Raymond Sada. Ay Sir Nonito Sombong sa Mount Marami, Maragondon, Cavite. Pangapi na kamodera, DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. La 6:40 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
13: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Labi pa nga nagdasig ang inflation sang pungsod sa bulan sang Mayo, kag mahimo nga malabot ang pinakamadasig nga pagtaas sa sulod sang masobra tatlo katuig, samtang padayon nga nag-aapekto ang mataas nga presyo sang pagkaon, kag mahuyang nga balor sang Philippine peso. Inisuno sa Bangko Sentral ng Pilipinas ukon BSP. Base sa forecast sang BSP, ang inflation sa Mayo ang mahimo maglabot sa 7.1%, tubtub 7.9%. Sa reference rate, 198 pesos and 23 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 94 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 88 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 88 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 49 centavos ang US dollar, 71 pesos and 70 centavos ang euro, 82 pesos and 78 centavos ang British pound, 44 pesos and 15 centavos ang Australian dollar, 44 pesos and 58 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 16 centavos ang Singaporean dollar, 78 pesos and 68 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 48 centavos ang Malaysian ringgit, 48 pesos and 16 centavos ang Brunei dollar, 36 pesos and 81 centavos ang New Zealand dollar, 16 pesos and 39 centavos ang Saudi rial, kag yara sa 1 peso and 95 centavos ang New Taiwan dollar. Mighty C Morning kay Sir Jun Bidan. Sir Jun and Ma'am Neldy Bidan sa Salihid Barotap, Nuevo Iloilo. Pangapin na kamodera, DTX Premium Coffee. Sir William Zapanta, Marlon Song, Lunito, and Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt E. Teresa, Mabolo Delgado City Proper. Ma'am Dangdang Sason sa Box Refreshment sa Bulilao, Mandurriao. Magtumar na D3 Bio.
4: Sa balita sa showbiz, ginpahayag sang veterana nga aktres nga si Janice De Belen nga suportado niya ang love life sang iya mga anak lakip na si Kayla Estrada nga ginaangot sa aktor nga si Daniel Padilla. Ginpahayag ni De Belen nga ang pinakaimportante para sa iya bilang inoy amo nga mangin malipayon ang iya mga kabataan. Dugang pa sini nga wala siya sang kinamataro nga magpasilabot kun malipayon ang iya anak sa isa ka relationship.
2: Na 6:43 na sa aga. Kung nagakotoy-kotoy ang tsan mo, kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may gatas, magtumar sang Clinica Spore Biotics. ITC Morning, Ma'am Melanie Catalunya Baroma, Papa Teten. LJ Morales, Beng Beng, Pagtulunan. Rene Paner, tumarnas ang DTX 500. Ang sports news ginatulong sang Mighty C. Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs MVP sa NBA Western Conference Finals. Enrico Zurita sa report.
0: Kinihadlan bilang most valuable player of the Western Conference Finals si San Antonio Spurs Victor Wembanyama matapos nga lutuson ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 sang ila serye. Ang 22 anyos nga si Wembanyama ang nagbaton sang Irvin Magic Johnson Trophy matapos nga nag-average ini sang 27.3 points, 10.9 rebounds, 3.1 assists, 2.7 blocks, nag 1.4 steals per game sa bilog na serye. Sa decisive Game 7, kung sa din ang Spurs na nagdaog sa 111-103 nga score, si Wembanyama nagtapos na may 22 ka puntos, kag 2 ka rebounds. Ang ining balitang nadulong sa inyosang Mighty C. Kung gusto niyo may healthy, inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si Kaki 5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, D3 Bio. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Beramin, Ma'am Anik Berte, good morning. Manong Boy, salamat kita.

0: Elva. Ang madugay na nga nagaproblema sa iyang itsura. Kabangdanan madamo lang nga mga cosmetic. Ang iyang ginabutang sa iyaguya, agad niya magtahom manungdan kalbo. Magluwas diri, masami siya nga nag-order online sa ang cosmetic products sa black market sa paglaom nga masolusyonan ang iyang problema. Lakip sa iya ginabutang pagi sa pag-inject Ma'am Celine sa iyang nga guya among uncertified nga silicone nga sa primero gina-inject niya duha ka beses isa ka semana apang hindi isa kontento kabangdanan ginimo niya ining adlaw-adlaw na Sir John Bidan Sir William Sapanta tubtob nga iya natalopangdan ang paghabok-habok sa iyang nga guya tubtob halos na niya nga makilalang iyang itsura kag bisan ang iya mata halos na nga hindi mamuklat. Bangos niya napilitan siyang magpatsek sa professional nga doctor kung saliin ipahayag na may mo madugayan pa kag may mo dako pa iyang gaston antes mabalik sa daan ayang itsura. Ang matumatuhan mo hindi ka kontento sa ginatag sa imo sa mag-ako gusto mo pa nga mag-retoke mo kundi tagon ka nga retokada. Anong mahambal mo, Ma'am Melanie Catalunya Baroma, kay Ma'am Analine Paris Agravante, Ma'am Cynthia Swedy, Tatay Esra, kay Manong Iñaki Cueva, Abi Sabat, Makulod! Ang sabat ni Ma'am Analine Paris Agravante, Ma'am Ludi Gulilaw, mangin makontento kung anong inhatag sa imo. Di ba Ma'am Rosemary Agramon, ano ginakadlaw mo kay Papa Teten, Jean Ray Siman, kay Ma'am Bambinga Sir, Noyni Loserbas, ano yung mambal mo kadaya, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, man? Lasa 6:48 sa aga, oras ginadulong sa Klinika Sport Biotics kag DTX 500.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Magpamati sa Health Alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero Francia.
2: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga

0: kutsihan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya D3Bio. Sir Kevin.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
3: Ilabi na kong kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
0: katabo sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
0: Mm.
4: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
0: Mm.
4: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
0: Dabi na akong late dinner ka,
4: oh, kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhas.
1: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
6: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. For problema ko gidang akon irregular nga regla isa agalabot gitatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3Bio bau okay gidang resulta subong normal na gid
1: D3Bio
5: ang D3Bio
1: yung may Vizio
5: ang Vizio
1: yung may D3
5: malakas mga butika
1: D3Bio
7: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3Bio
1: D3Bio
5: ang D3Bio
1: yung may Vizio
5: ang Vizio
1: yung may
5: D3 malakas mga butika
1: my family history bala kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
5: DDX 500!
1: Garantisado!
5: Epektibo!
1: Aramis
5: mo! DDX 500!
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uhas?
1: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhas?
1: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar!
1: DTX 500
5: garantisado.
1: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon
5: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto inuras. lang nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: My DC! Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapulkatol,
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
5: Happy kanunay.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: Epektibo.
5: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
5: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: Mga butka.
17: BT

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Xtend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos, gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
14: O si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. latte, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: Ang oras sa Pilipinas, las 7:12 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
25: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
23: Pilipinas. Maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, June 1, 2026. Magalaw mo ng kawaan sa siyudad sang Iloilo. Yara sa 24 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ilonggo's abroad, Filipinas abroad, mga sukita nagapamati sa radyo, nagalamto sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Naghatag kita sa inyo sang katawaran, sang kortesiya. Welcome sa Foro de los Pueblos, sa kinandan kadaaga, Ted Auhero, Francia.
25: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Auhero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Tatlo ka majority black senators mahimo magtipyok sa minority black. Siguridad sa Senado labing nga ginugot sa ginapaabot magbisita mahimo personal ni Vice President Sara Duterte dala ang sabat sa articles of impeachment batok sa iya. Habagat season nagsugod na. Duha ka mga traffic aid sa siyudad sang Iloilo nga ginalauman kunta ni sang publiko nga sila ang mas nakahibalo well versed sang mga rules and ordinances sa dalan diri sa siyudad. Nakitaan nga nag-violate. Ano ang ilang violation? Standby.
25: Foro de los Pueblos.
23: Presyente 15 na sa aga. It's half of the year na. No? First 5 months. Tapos na June. Tunga-tunga na kita sang tuig. And panugod naman sang tingulan. Suno sa pag-asa. Nagsugod ng habagat. Although nga may haras ang forecast na nagligad to Sir Rene Paner, Sir Tristan Wyatt Gulay, Noy Nilo Servas, nga mayara sang extended nga El Nino phenomenon until August. Mag-atake sa mabatsagan sa June, July, August. But this time around, ang regular nga cycle sang dry and rainy season sa Pilipinas, amat-amat na naton nga nabatsagan. Usually, pag last week sang Mayo, Sir June Bidan, Sir William Sapanta, or first week sang June, tingula na ginman. That is why nga sa una may proposal gani nga ang school year ginidog sa September kay kun June saramihay gid ang mga pupil, mga kabataan, mga inikanan sa pagbukas ng klase kay labi laban kun aga nagaulan. Tiko na balay mga bisa to nga pasang talamnan malayo pang eskwelahan ang ginhimo sa iban dira nga way anay ginapasuksukan ang kabataan nila sang sapatos ta nga may medyas kundi ginakuroko sana yung ilang adlergo sa mga lalaki sa mga bahay nila mga paldang hindi man malabot sang lutak kag matsuksok lang yung nilas pagabot sa higad sang dalan or sa pagabot sa eskwelahan amo na papasuksok sa ila kay tiyo amo naman ining senaryo nga makitaan sugod na son semana sa pagbukas ang school year 2026-2027. Kaya mga ginikanan subong amo naman ang ilang mga ginatagan priority mayula ninyo mga may sulusobra pero yung iba niya nga ang budget limited di subong ang mga kabataan kailangan naman sang bagong school supplies notebook notebook ballpen lapis kay ibang pagid nga mga kinanglanon sa eskwelahan kay pagbukas ang klase sa June 8 and subong adlaw magabukas man ang Oplan Balik Eskwela sang Department of Education ginmando ini ni Secretary Juan Edgardo Manalang Angara from June 1 until July 11. Or sa una ginatawag ini sa Ma'am Rose Estares, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, Ma'am Nadeline Sautong nga ng Brigada Eskwela, subong ginatawag nang Oplan Balik Eskwela.
25: Sa
23: 7 years, E8 sa aga will try to check sa aton nga connection sa pag-asa. What's the latest subong sa panahon? Di sa mga nagapamati, subong may transaksyon dire sa Iloilo Provincial Capital or sa City Hall, dalagi ka mo kalo, payong, jacket, bonnet, kaya tingula na. Tumarka mo dayon D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Subong adlaw balantayan sa Senado ang mga turn of events. Considering nga ginapaabot ang possibly physical presence ni Vice President Sara Duterte sa pagpasa sa ilang manginsabat, sa iyang manginsabat sa articles of impeachment. Kaya tagan sa sang tinion nga magsabat. So ang seguridad sa Senado Subong labing nga ginhugot kasunod sa ginapaabot presensya sang Vice President. Ginpatuman ang security measures sa diin ginapaabot ang pagdugok sang tawo pro Duterte, anti Duterte kag ang media. Dumdumanyo May 20 of this year nag-issue sang writ of summons ang Senado nga nagamando kay Vice President Sara Duterte Carpio nga magsaba sa maligason nga isa sa mga proseso antes sigura ng impeachment trial. Suno kay Senate Secretary Jose Luis Montales. Las 8 subong aga, 2:07 karon sa gabi, ginapanugutan nga makapasa sang sabat si Vice President Duterte. Pwede nga personal niya nga ihatag ang sabat pagi sa iya nga council o kon ipadala sa electronic mail. Tungod sini, nag-issue sang pagsulundan ang Senado para sa media coverage. Lakip ng lugar kung sa diin pwede makahiwat sang press conference ang kampo sang Vice Presidente. Ginamanduan man sang Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA nga ipatuman ang malinong nga pagbantay sa sulod sang Senado samtang ang National Capital Region Police Office NCRPO adak alerto sa pagbantay sa mga mahimo pag-abot sa mga supporters ni Duterte sa gwa sang Senado.
25: Foro de los Pueblos.
23: Las 7:20 sa aga sa linya ta Engineer Leonor Pora Silvestre at ang weather forecaster Engineer Leonor. Ma'am, si Ted diri sa K5 Mighty C. Morning, ma'am.
0: Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sang Lunes, June 1, 2026. As of 4 a.m. pagining agang gina-monitor natin nga si Bagyong Domeng, ay gina-estimate natin basta mga available nga data nga ang lokasyon sang iya sentro ay yara sa may kalayon 655 km east of northeast of Isbayat, Batanes. Maximum sustained winds nga may 130 km per hour nga di center kag gastos nga up to 160 km per hour. Ang iya hulag ay nasa northwestward at 15 km per hour. Then base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Domeng ay posible nga magagawa sa atin nga Philippine Area of Responsibility do karon nga aga or karon sa udto.
23: Engineer.
0: Southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, kag Western section of Visayas. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience katas ang magalumon ng kalangitan ng may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, pangalat ng panagoob, tugas sa southwest monsoon. Makasarangan, tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direction southwest na magadala sa makasarangan, tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 33 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin ay posible magalabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:26 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muna yung ating latest
23: engineer,
0: weather update.
23: Engineer?
0: Yes, sir.
23: Ma'am,
0: yes, sir.
23: Si Bagyo Domeng magwa doon do karon aga?
0: Yes, sir. Posible, sir, magagawa siya karon nga aga or karon sa utos.
23: Pay mangin magalomon, mangod kami mga pag-uran sa kanaton diya sa Iloilo City or sa province?
0: Yes, sir. Base sa atin nga 5-day regional outlook, sir, ay cloudy skies with scattered rains mga kita, sir.
23: Bilugid niya si Mana, mangin magalomon kita? Mangin wala nun?
0: Well, arid, yes, sir. Ano, sir, sa Tuesday kita sa ma ano sa magalumon, sir.
23: So by Wednesday pa kita makakita adlaw?
0: Yes, sir, possible, sir.
23: Oh, habagat season na ma'am, no? But singon nga onset na, panugod na sang tingulan? Laban ng ulan sang sa adlaw?
0: Yes, sir, yes, sir. Nakapag-onset na kita o nakapag-decline na kita sang onset sa atin nga habagat. So, mas frequent na yung mga pag-ulan yung ma-experiensyahan natin.
23: How about atong gin-forecast, ma'am, nga may El Nino until August na, kung na to, nadula na?
0: Well, ara mga sir, may possibility mga sir nga mag-emerge or mag-sugat ang ato nga El Nino sa June, July, August, sir, ara mga ato nga El Nino. And then, possibly kita maka-experience siya sa strong to very strong El Nino sa latter half of the year.
23: Ay, hindi pagilin ni Mambal, mga daw mo na na yung patterns ng weather ta, nga tingula na ginman mo. Saan nanda na ito sa una? Pag June or katapusan sa Mayo, gakwa na mo, gatingulan. So, possibly nga mag-tuhaw liwat ang El Nino, engineer?
0: Yes, sir. Kay two different nga, ano man lang, sir, ang phenomenon niya at nga ginamonitor, sir. So, ang El Nino, ang ginamonitor natin, ang init sa kadagatan, sir. Kung may anomaly dira, nga, kung mag-init pa sa ang ginamonitor natin niya sa nga dagat. So, ara daya at nga El Nino. Sir, sa ang habagat, amo na yung nagpa-ulag dira sa atin.
23: Very well said, Engineer Leonor Pora Silvestre, ma'am. Salamat, ha. Mighty C, morning kanimo.
0: Welcome, sir. Good morning,
23: ma'am. Nabatian si Engineer Leonor Pora Silvestre, ang aton weather forecaster. Hasta buas kay Captain JB Distura. Bawag pamati si Top Gun, no? Ang best friend ni K5 Sir Jan Sapio. Kay Captain Nonoy JB Dolar Distura, ang pilotong anak ni board member RBD. Kap, kumusta si attorney Maan Man? Mayayin nga aga kay Captain JB Dolar Distura. Di ang ulan inisubong Ma'am Ningning, kung si Ma'am Ningning pa man niya, Ted, prayer is powerful. Kay wala magdugay ang El Nino. Kay kon mag-El Nino ginman ngaway na ulan, Sir June Binan, daw hindi man nami, no, mamalhan man ang mga bubon tati. Kon imbalance ang aton nga weather system, hindi man Mayo, kon puro na lang man ulan kagway naman init, hindi man manami. Kay ang al fresco or ang mga outside nga mga activities usually affected gid kahapon, no, ang 98th graduation exercises sa nga CPU. Sa diin ang ilang speaker, si Ched Director 4, si Ched Director Raul Muyong, nga former university president sang ISATU. Tani ang ilang venue dira sa big field sang CPU sa tubang sang University Church. Tinaplastar ng tanan yung mga pulungkuan mo. Kati mas manami tani kay tinio naman nga magklitanay ang mga magpalarinti. Kay ti may nag-graduate nga hinablos, bata, apo. Nami gitani. Galing kay tinagulan mo. Sang aga sa ilang baccalaureate Sunday, ang speaker nila si Reverend Kyle Whitmer. Alin sa Amerika. Da okay pa sang aga. Pag dugay-dugay mga lasiti media, nagpanaliti, Sir Paul. Ti timing ito nga nag-walking-walking to. You know, di okay lang. Hati mo ginang mga hindi mo ma wala mo ma-forcing nga mga hitabo. Gusto mo taning al fresco ang imo graduation, eh? Para nga ma-feel mo ganyan nagamartsa ka. Galing kiti lain ang ginapa ang plano man sang mahal nga makako. 727 J-Boy Dalupines kay Ma'am Judith Bahuyo and Sir Juvie Dalupines sa Aglalana, Dumaraw Kapis, pangapena DTX Coffee Mix. And pagbalik naman, dumduman niya ito ang gin-cliffhang ni K5 Jenny Kaoyonan. Sa regular session, sang saunang palalawigan ng Iloilo, sining karon lang. Si 4th District Board Member Rolly Biaca Distura, si RBD, upod kay presiding officer sang nagligat ito nga session nila, si 2nd District Board Member Rolito Kahilig. Nagduso sining pag-usisa sang sindikato sa pagkadula sang pondo sa mga miyembro sang SSS Social Security System kag pag-ibig ato balang natabo sa kay Barangay Kagawad Narciso Isoy Pastera nga taga barangay namatay dingle ma loan tani ang pobre ti pag loan niya ambal sang SSS niya may nagloan na di kag 1994 niya rin na, oh, may death certificate ka na di, patay ka na isang 1994. Tinakalabotin ni Sekretaryo Pangod ni Board Member Distura kay may ihado man sang I think principal sa isa man ka eskwelahan sa Dumangas nga siya man gani nagpatigayon pasulod sa trabaho sang mayor pa sa Dumangas nga naglalain man kay natopang talopang dan nga may nagloan man sa iyang account sa SSS. Yano ini sindikato, sino abi ang mamanihar sina Ma'am Precious Francia Parcon, Ma'am Bing Space J, Ellen Rose Alarbad Anoy, kun hindi insider. Yano imo sini sa provincial board para nga ma-ventilate ini. So nagapasalamat ang mga pumuluyo nga pagi sa other matters nga concern nga gindala ni board member RBD nagligad nga session. Matalopang dan kag mo sisa ini sa komitibaan ni 3rd District board member Mark Palabrica. Galaom-laom ka nga sige mo nga kontribusyon kagamba mo nga hindi ka na maglo na kay tingobonta ay tinga kibot ka Mami Asun Pineda nga may naglo na sa imo ang pamangkot sinong nagmanihar sina kundi ana kay balos ang sistema madras ang pag-ibig sang SSF sang GSIS Foro de los Pueblos. May sindikato sa sulod sang sina nga mga opisina Foro de los Pueblos. 729 sa aga at pagbalik naman report ni K5 Eric Joel may mga traffic aid. Dapat sila ang mas nakahibalo sa mga traffic ordinances, no? Diin mapundo, when to go, when to stop. Sila pa mismo ang nadakpana. Si Ambal mo, subong kung ikaw ya men in uniform, nagkatrabaho ka, mangin may nalungon ka gid. May mga kuwanan na, subong may kamera, cellphone, may kamera na, may CCTV, may kamera na. So, tigamay mo lang ang tingko, nakaroon kami makita ang netizen, masawayan ka gid. 7:30 na sa aga. Si Noynyo Jingo Estrada, plunder naman ni Wato, agit ka dudlaan niyo. Hindi lang isa, hindi lang dua, ikatatlo na ni. Kag ang Sercos sa remote controlled nga Senado. Istoryante ni sa mga aga, makagulugin hawa na kita, bangod nga tapos aton palarong paman sa update. But ti may brighter side man ang post palaro. Bangod nga may mga atleta na halin sa Iloilo, nga ginpang bakit na sang mga eskulahan sa Manila. Mabaka grabe ang tinagamotin, bakit no? Kaya mo gimana sila, pamunpuno nila mga mayo na tonde. Dason tuig, magpalarong pamansa kontra nato na sila. Igaling kay tiyan mo ng ilang masangkad ang ilang recruitment process mo. Kag ang scholarship program nila, na hindi nila inimavail, kundi lang sila sa mga universidad or mga kuleyo sa syudad sang Iloilo. Foro de los Pueblos. La 731, magabalik ang Foro de los Pueblos.
25: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
5: Mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
5: Mga butika.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
25: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
25: Garantisado!
1: Epektibo!
25: Ara mismo!
1: DTX 500!
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauhaw!
25: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag DTX 500 na!
25: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
1: Garantisado.
25: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man.
5: Kagnami, gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
26: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
27: Mami!
26: Angeline!
27: Walang masama sa okay lang.
26: Pero,
27: sa Star Con-

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
4: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
10: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sang imo atay.
11: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masalikat.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
11: Masami ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
7: amo naman
11: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy?
7: DTX 500.
11: Masalikat.
7: DTX 500.
11: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
11: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio.
11: With Vizio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
15: Oras, alas 7.41 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C kag D3 Bio.
16: Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Then, Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
15: Sa mga adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon. Harum-an, Martes kag kada Biyernes, dayan sa mga taga-Kalinog, Lambunaw, Haniway, Dueñas, Dumalag, Capiz, Dumaraw, Tapas, Bingawan nga malapit sa Kalinog. Kada Martes kag kada Biyernes, may free consultation dira sa Klinika Kalinog Branch. Sa Pasig, kada Huwebes. Sa Miagao Branch, sa Domingo, kada Domingo. Dugay-dugay, Sir Paul, may tamyaon kita nga bongga-bongga. Lantaon ta ko, hindi sa magibi. Kay daw ginahawid-awiran yung iyang luha mo. Tamyaon ta yung malapit gid sa aton. So dear to us. Loyal gini nga listener ta. Bisan mag-inano, ha? Bisan may katulog, mamati gid mo. Amo na nga ginatabog, tanaka mo gani, hindi ka mamati di sa program ta sa foro. Siya yung mal niya, bisa mag-inanotid, mamati, giko ya. Oh, very good, very good. Kami ako tanado, gadugay.
11: Foro de los Pueblos.
15: Las 7:42 na sa aga. What are you looking forward to this week? So, diyan tanay, may maro English sa blanay. Kay kon si Ma'am Debsi Amosa, pa'y mahambal niya tin, malamig. Di kon malamig gani ang aga, Ma'am Debsi Amosa, Sir Judan Montalvo Sumaribos, Vice Mayor Pangga Lamasan Piksono, Venerosa, Jean Seaman, Jesse Amole Senior, ang imoon mo da, Sir Lunito, Barita, Ma'am Arlene Clarito, kay Sir Darwin Aranya, magpangape ka mo DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
11: Foro de los Pueblos.
15: Tatlo ka mga senador, gikan sa majority, ang mahimo mag-silo sa minority block. Subong nga si Mana. Inang makita ni Senator Sir Erwin Tulfo, sa ato nga sang matunog nga huring-huring nga may mga pagbag-o nga pag-ilis sa liderato sang Senado kagpadayon nga pag-inganyo sang minority nga magsailo sa ila hanay ang pila ka mga mamalidha. Sino kay Tulfo nga ang possibility nga ini ang makita nila base sa body language sang pila ka miyembro sang majority block kag na-notice nga wala nagtambong sa plenary sang magbinaisay angol sa video conferencing sa sitwasyon or sa session sang Martes sang gabi nga nagresulta sa walkout sa mga miyembro sa minority. Ginmenso niya ang duha ka mga senador nga may mo may medamong members of opposition, Senador Lorin Ligarda, kag Senador Francis Escudero. Si Pia Cayetano, umiyak. Si Lorin Ligarda, nga tagantiki ko no. Why siya nag-iyak? Ha? Naki-iyak. Kita nyo nang sa may Facebook page, sa social media, si Pia Cayetano nagligatuan ba niya, hindi man lang kayo tumawag sa amin, kumusta kayo dyan? Sobrang sakit! Di si Pia Cayetano nag-inarte, na? Pero may luha! Si Lorin Ligarda naman nagduhol sang tisyo. Kung may kilala pa ko di sa unan niya, tisyo paper. Hindi nga paper, tisyo paper. Kung si Pia Cayetano umiyak, si Lorin Ligarda nakiiyak. Ang bansag naman niya sang netizens kay Aimee Marcos, hindi nga nakiiyak, hindi man nga umiyak, kundi yak. Duro lang kita man ang mga tao sa social media, no?
17: Foro de los Pueblos.
15: Si Lorin, si Francis Escudero, ang pasibli. Tikita nyo, bla? Ara ka mo sa majority, Ma'am Ans Casabuena Lemos, Ma'am Cherry Jane Posing, Mami Asun Pineda, Ma'am Glory Nagalyo, galing kiti, no? Pero panindugan ka mo da. Kamu may mga binload man. Si Chis Escudero, may kaso man nga plunder. Si Jinggoy, ha? Not just once, not just twice. Ba't ikatatlo na nga ginkasuwana? Oh, Jinggoy Estrada. Si Joel Villanueva, may binload man. Ang mga bilyarin, may binload man. Di ang majority, ang amal nila to, majority solid 13, di si Noynio Bato di Palagyo di La Rosa. Di kunin na buhinan, pagid. Di amoy na ang matabo, subo nga konsekwensya ini sang ilang pagpilit, gid. Sang ilang mga interese sa Senate. Because of Senate President Alan Cayetano. Ginkodita nila, ginagaw nilang Senate Presidency kay Vicente Tito Soto. Pumungko si Alan Cayetano, nag-uyat sang remote control. Gusto niya nga i-control ang Senado. Di subong ang tao, ang paglantaw sa Senado, tamang kanubo. No? Tamang kanubo. There was a time when the Philippine Senate was feared

0: nag-Facebook Live. Hala, may pumuputok sa labas. Tinitira na kami. Ano ba to? Pero kung panilagan mo, Gid, sa likod sang kamera, sa ang iya mata, may ginabasa nga script. Why gid ka, kung sa atong malang, why gid ka life ang iya nga pag-deliver? Hala? Kulbaan ka na, may linopok na. Kung halimbawa, abi, mami, susaralyo, sa balay mo may linopok na. Maka-Facebook Live pati mo. Inabla kung threaten ka mo. Kag kung galinopok na to. Ha? Tita ni ang first instinct sang Senate Sergeant at Arms deployed there sa Senate is to secure those who occupy the building nga mga senador. Kiti mga opisyal ni sila mo, mga executive ni sila, ah, mga legislator ta. Tinga nga, why malang ganigin secure to sang usa, sang amotong retiyon? Di pa kaon-kaon pa sila? Amotambal ni Ping Lacson. Ambalya, paano kami manawag sa inyo, da? Kaya mga musta nga, kumusta ka mo, da? Mayo pa si K5 Sir Jan Sapio sa programa niya, sa introduction niya. Kaya ambalya, kumusta ka mo, da? Welcome sa 11 Mbps! Kaya maliping lakso niya, Ma'am Ans ka sa Ibernal Lemos, Ma'am Rose ka bangaling bagi. Ambalya, paano kami mga musta sa inyo, da? Kay, da, why man problema? Ga, panginaon, pagani ka mo, da? May buffet pa ka mo? Tapos, makry-cry pa ka mo? Tapos sa maligasyon ni Pia kay tanong away sa nga musta sa iya. Hambal ni hambal sang mga grupo niya may nag-message sa inyo da. So there was a time when the Philippine Senate was feared. Hindi bango sa drama, hindi bango sa mga ek-ek-ek nila ini, not because of political theatrics, but because giants once walked its halls. May tinion nga ang mga ginarespeto nga mga senador ka mga opisyal sang gobyerno, ha, nagpungko sa sina nga building. Sanay sino sila, no? Ma-recall nato ang golden years sang Senate. Dumduman nyo si Jose Diokno. Si Jose Diokno pa Sir Bobby, Sir Edgar Badbadon, Lorenzo Tanyada. Sino pagid? Si JRS Jovito Salonga. Si Claro Recto, Miriam Defensor Santiago, Raul Rocco, Joker Arroyo, Aquilino Pimentel, si Nene Pimentel. No? Amo ining golden years sang Senate. Lawagon ko liwata, para nga ma-picture out yung liwat, lawagon ko and sundulan na ni Sir Paul flash aton nga screen. No? There was a time when the Philippine Senate was feared. May tinion sad to Pastor Bobby Iriman, mamimi. Tita Nilda Lalunyan Laison, nga ginakadlukan ang Senado, hindi bangon sa mga drama nila ni, mga tantrum nila, kay mga tinunto nila. But because giants once walk its walls. Mga respetado nga mga opisyal, mga respetado nga mga senador. Sanay sino sila sa Apple? Jose Diokno. No? Jose Diokno. Hari si Diokno, no? Sa mga may edad-edad na. Jose Diokno. Lorenzo Tanyada. Si Tanyada, tatay ni sa ni Erin Tanyada nga nangin congressman man kag nakabahin man sang Liberal Party, no? Lorenzo Tanyada. Sino pagid? The famous Jovito Salonga, si Jovi Salonga. Si Jovi Salonga when he ran for president in, when was that, 1992, basta dumduman ko ni. Dumduman ko sa balay to may mga tarpulin, hindi pa to tarpulin. May mga campaign materials so nga gin panagtag to sa kan mo sa balay kag binutangan to nga we are for JRS Jovito Salonga
1: Foro de los Pueblos.
0: Sino pagid? May Claro Recto, may Miriam Defensor Santiago, Raul Rocco, Joker Arroyo, Nene Pimentel. Sa una ginabunggo nila ang mga diktatorya Marcos. Sa una ginaprotektaran nilang konstitusyon. Sa una nagakurog ang mga korap ng opisyal kung may Senate hearing. Amo na sa una, amo gini ang standard nila ngagin butang ginset na day Diokno, Tanyada, Salonga, Recto, Miriam Defensor Santiago, Raul Rocco, Joker Arroyo, Nene Pimentel. Ha? Sa una, gakurog ang mga korap ng opisyal mo, may Senate hearing. Kailan ba siyuhon kagin mga Miriam Defensor Santiago, mairihi ikaw kakulubay?

0: Tisubong, anong kakatabo sa Senado? Ha? May ko. May singgitanay. Si Robin Padilla ba niya? Ma nangaki sa kay Kiko Pailinan kay singgitansa? May ibi-ibi. Ha, may ibi-ibi. Hindi naman, hindi man lang kayo tumawag sa amin. Napakasakit. May shooting circus. Nga ako ang galito, scripted. Dali kay baraghalang pag-execute. May ginapahayag, fugitive escape. Nga ginpapalagyo ang fugitive nga si Bato de la Rosa. May conspiracy video. May the Senate was under attack nga monolog. Yan ba sa pinpin yung wayas ang atake? May proposal sa virtual voting. Ha? Samtang ang ilang upod nga si Bato malagyo. Di para nga mapabili nila ilang numero, majority gyapon, iduso nilang voting, online voting, kagdali-dalion. Ang mismo nagpadali-dali, si Alan Cayetano, nga nagbuldos sa ilang mismong rules sa Senado. Eh, may hostisya pang mapumuloyo? Foro de los Pueblos. Good morning. Utoy-utoy ko kadla, abot mugit ang paandar kadramhan sang trade siya. Habal ni Edgar Badbadon. Di ba si kon mga DDS tam nga kig naman Ted Franza? Ano naman ang imo da? Foro de los Pueblos. Isang taon to bala, hindi kita magpatunto sa sitwasyon. Mga discerning kita sa nagakatabo sa aton nga pungsod. Foro de los Pueblos. Pagbalik tayo, suryan taman si Noy Nujingo Estrada. Way pag inikadudlaan, no? Nakuha naman siya, nakakasawa naman plunder. Hamba niya, politically motivated ko, no? Foro de los Pueblos. At pagbalik ta, masintro kita sining expose sa provincial board nga gindoso ni board member Rolly Biacalisura sang 4th district. Aparte ini sa mga nagakadula nga mga loans and accounts sa mga miyembro sang SSS, miyembro sang GSIS, kay iban pa nga mga agency nga nagapaulam sang kwarta, imo kwarta, imo gamiton mo na, huwag ka ganin mag-loan for many years. Anay nga mag-loan ka na, gali kay may nag-loan na. Ha, tiya pamangkot, sinong may kay balo sang system, sang database, kundi mismo sa sulod sang pisina? Foro de los Pueblos. Sa 754, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ay, ang mga blanga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Correct. Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko na?
4: Toktok na.
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. no, gakusang gituag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituag regularly ang imong blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
5: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Ay.
5: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
4: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta,
4: oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones.
4: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Suplemento! TTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. TTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya.